0: Iya. Pero kung adlaw ka gainom di TX 500 kag may TC, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano, pang bato sa gitwag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong nga brain cells, no? Indi ka magka Alzheimer's disease, indi ka man mag Parkinson's disease at the same time indi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian amo nang pinaka the best nga pagpundar. Amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag may TC para nga ano, layo ka sa balatian.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: It is now 8 o'clock. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
1: D3 Bio.
3: O si Karen, kadamo gitsang akon hair fall ug indi man nami akon nga kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghining ang
1: akong kutis. D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mangabuti ka.
5: Para sa matilo nga dugo.
6: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tay.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
6: ang nagatilo sa imo atay.
5: Basta tilo ang atay.
6: Happy kanunay.
5: DTX 500.
6: Masaligan.
5: Epektibo.
6: DTX 500.
5: Mahigo bala ang imo dugo?
6: DTX 500.
5: Masamit ka bala ang gina-allergy?
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
6: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami,
6: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
6: DTX 500.
5: Masaligan.
6: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili nga Alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
5: DTX Coffee Mix,
1: mga butika.
8: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
1: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mighty C.
10: Ang alkaline ng vitamin C.
11: Sang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala gid ko gana magkao. Sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no, ang My TC. Tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa My TC.
5: My TC!
10: Mabaka mga butika.
5: My TC! Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang My TC alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na akong menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag sa sakit.
5: My TC!
10: Mabaka sa mga butika.
13: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
14: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics!
13: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Good news!
13: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
14: Libre? Libre!
13: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay by Norte Miagao.

0: at sa Iloilo City kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Gabalo ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tawo nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care go capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
2: Halika mga langaw! Ay, nakapaborito natin niya, Ila!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
6: Nestor, ang sinaing!
7: Luto na!
6: Ang labahan!
7: Nakasumpay na!
6: Ang uniform ko!
7: Naplansa na!
1: Ganito ako!
7: Tigasin!
1: Tigalapa!
7: Tigasay!
1: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
7: Sa gabi, ako ang bossing!
1: Dahil kasangga ko!
7: Ang extend!
1: Supplement for men!
7: Lourdes!
1: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to mama!
7: Extend food supplement for men.
1: May maca at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy at stamina
1: para sa tigasing performance.
7: Extend food supplement for men
1: para sa matino nga dugo.
7: DTX 500
1: para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500
1: ang DTX 500
7: ang may mataas nga antioxidant
1: nga amo naman
7: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo ang atay,
7: happy kanunay.
1: DTX 500
7: masaligan,
1: epektibo.
7: DTX 500
1: mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500
1: ikaw pala
7: ang may diabetes.
1: DTX 500
7: ang DTX 500
1: ang may powerful compounds
7: nga nagapanupo
1: kag kontrolar
7: sang imo blood sugar.
1: DTX 500
7: masaligan,
1: epektibo.
7: DTX 500
1: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio,
1: ang D3 Bio
7: yung may BCO,
1: ang BCO
7: yung may D3
1: mga butika.
7: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio,
1: ang D3 Bio
7: yung may BCO,
1: ang BCO
7: yung may D3
1: mga butika.
11: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May puso!
13: Oras alas 8:08 sa aga. Oras kinatulong sang Klinika Sporbiotics kag DTX sa 500.
7: Foro de los Pueblos.
14: Foro de los Pueblos.
13: Rayon sa Foro de los Pueblos. Are you still there? Diyan pa kamo. Nakaparigos sa kamo ay pa. Kuno ay pa parigos ton kamo panghabon kamo ka organic nga habon. DTX Beauty Soap with Ampalaya Leaves. Dahon mla ka marguso. Ah, organic ini. Sa mga may punggod, blayban, bawin nga punggod yung gabitog-bitog. Sabi kung tapos ka mo pang make-up, wala pagka gabi, panibin ka mo pang hamoy ka mo. Gamit ka mo DTX Beauty Soap. Iban sa inyo may mga punggod, sa ganyo ka tudos, hindi pagtudsa. Kaya gabitog-bitog na. Iban nyo na locate yung kukonyo labog. Ang imoon mo da, Sir Dodoy Altoveros, Ma'am Jenaline Arceo Amaro sa Banwasang San Francisco, Agusan del Sur, sa Mindanao, nga magpangabon ka DTX Beauty Soap. Kung may mga damay uro ang hit, bala. Kailan kita ginagang hit? Di ba, Ma'am Rosemary Gramon, Ma'am Beth Idarlilia, no? May smell kita, may kwan kita mo, may distinct kita nga baho, no? Kay ti kwan kita lupa yabok mo. Isa na mo ra kabag-ed, pag nasun nga adlaw balason kaw, mani maho kagid. Hindi mo na mapadag-an ng ka-perfume mo. Tangi mo mo da parigos kagid adlaw, mangin konsos sa imo nga personal hygiene. Paligo ka, gamit ka sang Clinica Deo Fresh nga deodorant, panghabon ka DTX Beauty Soap, toothbrush ka, mouthwash, ilis ka sang bago nga bayo, sang dilargo, sang underwear, sang sapatos, sa medias. Ang sapatos na natin kung sa lalang gubay, no? Tapos, perfume ka, no? Perfume ka na sang Betty Bebot Jana, bla? Organi Eric Gose? Organi Asun Pineda? Bao, puwerte! First impressions last mo. Dapat nga mahumot ka ang ang smell mo, bla? Hindi nga iban, nagpapragyok ni Imoy, dog, panimaho ka. So, panghabon ka, DTX Beauty Soap, kag magamit sang Clinica Deo Fresh.
7: Foro de los Pueblos.
13: Foro de los Pueblos. Edgar Barbadon, wipe ako kaparigos. Mamubod pa ako kakasapatan. Amogited, ang anghit. No, may kilala ka, oh, Sir Dodoy, Mamelay Montaño Palensa, Sir Rami Paklihan nga manghit. Kung anghit sa, hindi nyo pag-scandalize. Hambalon mo nga nang manamigid niya makapaligo ka. In a nice way lang. Let's also on say, this time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
0: That time check was brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
7: Foro de los Pueblos.
14: Foro de los Pueblos.
13: Santino, salamat sa pagpamati. Pagkatapos maligo, katui, nakodi, samon, lumihan, kagbatsuyan. Kag manilhig sa log kag mamunas lamisa. Pagkatapos ko ma'am besi dalilya ma do ko jana. Makwan ko ma sideline. Yadi pa dyan. Pangload ko. Dodoy Altoveros, mao may kilala gi si Sir Dodoy. Di kon may kilala ka Sir Dodoy, discreet lang dakig indirect. Regalohe ka kwa na, DTX Beauty Soap. Kompletuhan na lang, may toothbrush, may mouthwash, may perfume. Para nga nang mapasalamat sa bakla mo na yun bayo para daw hindi blahil mo nun. Kaya karoon kung deodorant lang organi ng DTX Beauty Soap, basib lang ma-offend siya. Las 8-12 na sa aga.
7: Foro de los Pueblos.
14: Foro de los Pueblos.
13: Antes ang Alex Iyala nga nagatag kadungganan sa Pilipinas in 1934 Far Eastern Games, in 1950 Pan-American Games Singles, in 1958 Asian Games Doubles, kag 1968 Chinese Recreational Club Open Tennis Doubles, kag 1948 Wimbledon, mayara na sang Pilipino nga nakilala, no? Siya amo si Felicissimo Hermoso Ampon, amo ining unagid nga Filipino tennis star that brought glory and honor sa Pilipinas sa 1930s pa. Di 1930s. Why patatol kiyata? Why pa kiyata? Nang kasiguraduhan kung mabunag ko to kay hindi. Ulang ati aran na sa plano ni Jesus. Do'y patoy pamong pahonggid. Why patoy chansa nga magluyagay si Jennifer kag si Kwan? Si Pusoy? Oo, why patoy ng mga 1930s, 1958? Why patoy at why patoy dahom-dahom nga magluyagay si Coronacion kag si Joaquin? Nga magbunga kay Ted Auhero, Pransya. Kag kay Irish John. Tiyo, in 1934 Far Eastern Games, 1950 Pan-American Games, gold medalista. 1958 Asian Games, gold man sa doubles. 1968 Chinese Recreational Club Open Tennis Championship, kag Wimbledon in 1948, quarterfinalist siya sa French Open in 1948. May aranas ang Felicissimo Hermoso Ampon. Ginapakita ko na sa inyo subong sa Facebook, no, sa aton nga video. Felicissimo Hermoso Ampon. Ang tawag sa iya si Mighty Mike. He was the former Filipino champion sa tennis. He was born October 27, 1920 sa Manila and napatay sa October 7, 1997 sa edad nga 76 years old sa Highland Park sa Illinois, USA.
7: Foro de los Pueblos.
14: Foro de los Pueblos.
13: Ayautod nga si Desideria Ampon, Si Deryampon, oto niya nga babae, tennis champion man. And in 1950s, mayara pag isang Filipino nga tennis champion man na laki, Raymundo Depo. Raymundo Depo.
14: Foro de los Pueblos.
15: Foro de los Pueblos.
13: Wala na lang gani ko nagatupad sa mabaho. Ted, ang akon gani sa Dodoy, gagamit ako face mask. Duro dang barlon ko yung face mask sa bag ko mo. Pero hindi man ah. Nagamit ko na para nga hindi ka makaklo, black kayabok. Eh, sa nagliga, nakakato kita sa doctor, pulmonologist. Naman niya, gamit ka sa face mask. Bisa na why ka man kaubo, why ka man ginasipon, gamit ka. Kay gaklo kada sang yabox palibot mga naga ang mga nagapanigrilyo ni ngaway pasunaed. Las 8:15 na sa aga. Lynn Sologastowa, have a blessed morning. Likewise, Ma'am Lynn. Ma'am Lynn, naka D3 bio ka na kag naka DTX coffee mix. Ang Balotak Nuevo ginabaha kahapon may istorya ko. Abakoti baha to. Ti ana maraana malang ran ni Kwan. Ang mountain quarry dyan. Dibla mo na mga taga Barotac Nuevo, magamba, no? Buhay na ko gabalik-balik sa Barotac Nuevo, pero hindi ko pagin mabuol again the perfect ya tuno na. Ana malang rani kwan dyan? Sino man na abi karan niya maning mangisag dyan? Ama na ngambal nanda gaya jen-jen. Di ano, may kaisog ayhan? Si Attorney Cesar Buico, ang head sang Provincial Environment and Natural Resources Office. Ngay pantat, anong imuon nila si Nadaki? Kada oranto, anong mabaha nilang permi sa Sohoton, sa Igbong, sa Patagag, sa Tinurian, hasta to sa Medina, Nilaw, labot sang pagbahao? Di, hambagan sa matumando, ana malang ranikwan dyan? Eh, mananyo kong sino? Ana malang ran dyan ni Kwan? May listorya ko kapon nga marapit git sa ginatudlo nga tag-iya ka kwa ng mountain quarry. Sige, kab-kab mo. Kaway niya makita ka Municipal Environment and Natural Resources Office ang sang Barotac Nuevo. Kaya hey, mga ganun sa mga informanta, ah, hindi nyo kita mabindihan. Kaya ginpabangkot natin, kaya ginresearch natin ini. Ang bawat sang mga source ta? Ana malang Rani Kwan dyan? Kay sino nga ana? Check report ni Jen Jen.
14: K-5 News FM. Kampyon report.
13: Jen Jen, go!
16: Yes, K-5 Ted, kahapon nalabot na to, no, si Attorney Cesar Emmanuel Buico, ang head sang Iloilo Provincial Environment and Natural Resources Office, sukon ang P-General, regarding ni K-5 Ted, no, sa issue sang pagbaha sa may barangay Sohoton, kag Igbong, K-5 Ted, nga ginatudlo, ginalagar...
13: Sohoton, Igbong, part sang Patag, may part pa sang Salihid, kag Tinurian. Amo na nga mga barangay. Don't take me wrong ha. Barangay niya sa Barotac na dayang Tinurian Jenjen ha.
16: Mm-mm.
13: Kasi mabaka mo nga gabi na stroll si Ted Away. Barangay Tinurian boundary na siya sang Anilao kag Barotac Nuevo kay sa Piyaki sila barangay Medina Anilao na. Oh, bira.
16: Ti kahapon to ka K5 Ted. According to Attorney Manuel Buico, actually wala sila sang official complaint nga nabaton halin sa ila opisina, but rather nakita nila ka K5 Ted sa sa balita, sa social media ang posting regarding sa complaint sang pagkwari sa bukid kay K5 Ted. Ti upon that ka K5 Ted kahapon, it's either kahapon Monday or subong adlaw Tuesday, ging padalaan sang P-General sang ilang personnel to check ka K5 Ted no kung amugin man na ang quarry nga site na giisuhan sang permit sang provincial government o kung another lain nga quarry site nga wala sang existing permit. Kay duha ka butang ka K5 Ted according to Attorney Emmanuel Buico. Una, if ang amuna ang ganami nila nga giisuhan nila sang permit sa barangay Igbong Balotac Nuevo, they will check ka K5 Ted kung mayara sila sang water management. Ang water management ni ka K5 Ted amuna ang nadala sa work program nga gina-issue sa P-General nga dapat i-secure sa mga quarry operators nga once nga mag-backback sila sa lupa sa may bukid o kung sa magkuha sila sang lupa sa ana sa may sapa ang sila sa tubig nga kay 510 sa source of water, dapat siguraduho nila nga mayara sila sang proper drainage bala kay 510 or outlet nga hindi magbaha sa mga malapit nga mga areas sa kay 510. Kay once nga ginbakbak mo ang isa ka area, for example ang bukid, tendencies are kung magulan ta kay 510 naguba ang kumbaga ang natural flow sang ginagyan sang tubig. So mangita gina siya sa kay 510 sang alagyan makapanaog sa bukid, and tendencies are kung wala siya sang proper water management according to Attorney Boyko, mabaha gid. So ang purpose nila ka kay 510 sa pag-deploy sang ila personnel, it's either kahapon man sila nagkadto dito or subo nga adlaw, to check is amo na ka kay 510 no, kung amo to ang ilang ginisuhan sang permit, kag kung amo na, i-check nila kung may water management, kag i-check man nila if amo gid man na ang rason sang pagbaha sa mga na-mentioned nimo nga barangay. Actually duha lang ako na balaan ang barangay Suhoton kag Igbong kag K510. Di kong mapamatud-an, according to Attorney Boyko, mayara sila sang violation sa water management sa work program sang ginhatag sang Iloilo Provincial Government, and mayara sila kag K510 sa mga existing mga violations no, and most likely kung mapamatud-an nga mayara sila sang lapses on their end, pwede kag K510 nga ipasirado kag ipastop ang operation sa inquiry.
13: Anong immediate nga imuon sang Penro Subong, because they are above sa Menro, ara sa laya sa higher authority mo. Immediate na Subong Jinjin, kay permito yung gauran sa bukid, Suhoton, Igbong area, pero may gaulan to. So ang fear, ang kahadlok sa mga pumuluyo da, nga hindi sa pagalinan sang baha, anong imuon ni Boyko?
16: Amo na ka K510 na mention na to, no, nga right now, is either kapon. Ito
13: na sa itong personal makadto to para makita niya ganyan ang realidad to?
16: Ay, kay, actually ka K510, ang mga department heads, no, actually kahapon, mayara sila sang executive meeting sa Damires, ka K510, no. Amo na
13: Damires, sa Damires, Hills, Kwan?
16: Oo, sa may New Lucena, yes. Amo na nga, hindi maka-personal makakadto dito si Attorney Boyko, kay do tatlo kadlaw ang ilang meeting ka K510. Actually, tanan nga mga department heads kay nag follow up kita kahapon ta kay 510.
13: Hindi naman siya ma-excuse na sana kay Governor Defensor Gob, ma-excuse ko anay nga gawon ko tunga lang sa adlaw, taguri lang lang taon ko anay.
16: Pero may mga ano man siya ka K510.
13: May mga bangko siya subong sa mga taga Barotac Nuevo, sa mga ginakulbaan sa isang baha, Barotac Nuevo, sa Suhoton, Igbong, Patag, Tinorian, asato sa lihid, may parto na labot man sila. Ano ang immediate ni moon sang Penro? Anong immediate ang obrahon dayon bla ni Attorney Boyko bilang head sang Penro?
16: Amo na ka K510, no. Actually wala pa gid sang definite na ginhambas si Attorney Boyko ko ano. They will check a K510 and they will investigate. As to the case sa K510,
13: ko kalbo ano immediate. Kalbo na din ang
16: bukid.
13: Bukid ah.
16: Sadly,
13: K510. Ang hambal mo kinang ang tubig manalupsop, kinay mangita niya sang exit level. Water will seek its own level. Mangitao na gid na. Amo man ang imo bla nga kundin ka nagigugma, pangitaon mo gina saya. Diba?
16: Yes,
13: okay. Okay, tama nga ako man. Oh, tebi matian tabi ni, dapat sinang concrete blang imuon, hindi nga daw palupad nga daw ay man bla, ay man konsuelo mga pumuluyo bla din. Tabi matian tabi si Attorney Jose anang Cesar Emmanuel Boyko, Jenjen.
15: Wala pa kami nakabatod sa amo nang mga complaints. Pero nakita ko man siya. So may instruction na nga kung itong asa na lakan nila today or tomorrow para lang tawon ang atong area. So, and then doon identified naman nila kung sino. Pero sigurado na nila kung amukid man sa video. No, kay, kung amuto siyang pagbaha, we will see kung ang cost na matapunan na inquiry. Kung sakto to siyang amo ng inalantaw, may permit na siya. Pero kung amuto siya, check nga na mo ng iyang water management procedure. Okay? Kung may permit ka, kung nasubmit mo na sa work program mo, water management mo, kung paano mo siya i-control. Okay, kung amo to, kung ang cost ng baha sa Kalimalayo na to, kami sa quarry, then may salapot.
17: Pero initially, permit ko man to,
15: Atty. Yes, may permit ako. Ang paglantaw na muna, kung amo to siya. Kung hindi, kaya kung legal to, may layo ng pakis niya.
17: Okay, so
15: wala siya permit, then ang tagiya sa to, we'll have to face the the consequences under the law, no, the illegal sahali, no, kagawa na siya ng monitor, kagawa ka makot sa barangay niya, o sinakita. Pero kung may permit anak siya, no, we, manabat sila sa kung nga walang ato ng ang water. That is kung ang cause of ang blood is ang aquari. That's part of it, no? That's part of the aquari. Pero ako na siya, dapat may water management na siya, may drainage na siya, control ang flow of water. Sa picture na nakita ko, ito wala eh. So, we will look into that. Huli ka, kung wala nakita ko lang ito sa social media, so, why can't kami idea?
13: Yun, Jen.
16: So, nabatay na ito ng Cave of Ted, no?
13: Ano ang immediate? Ano ang itong immediate mong imuon kaysa sa paglantaw mo sa picture of the attorney Manuel Boyko, Cesar Boyko, waay, ano imuon mo? Wala to mo naman ng liwat magkuranto do? Para magbaha dumato sa suton? Din Jen?
16: Amo na ka Cave of Ted, no? Si well check ka Cave of Ted, no? Kung ano ang
13: may permit tuod, pero base, bala nag, they went beyond.
16: What's on their work program?
13: Oo. Nga, kibalo ka naman, basta matagan mo permit. Basta may permit lang, ah. Para nga hindi magwangal mga taos palibot. Pero di lang ito, bala ko, denuded ng mountain, Jenzen. Kaya ito, wise ang ano to, water
16: management.
13: Management daw waterway, abi. No? Yung waterway, dito ko sa loob sa balay, kay mga tawa, managurong waterway nila. Di, why pa ka mo kayo, hindi pa naman charge nga violation, ha?
16: Amo na,
13: kay maawas, ayan na kung may natuma nila mga requirements.
16: Amo na, kay Favten, no? They will check if may lapses naman sa ensang
13: quarry. Why kita audio? Audio, please. Huwag kita audio. Oo.
16: Amo na, kakif of dead, no? They will check if may ara sang lapses man gid sa ensang quarry operator. If they will double check, kakif of dead, kung amog yung ang gin rason or gintunaan sang pagbaha sa amo na nga mga areas kakif of dead. And from there, kung ano man ang mangin report na kakif of dead, no? Sang personnel niya nga nagadto sa barangay Igbong, dira sila kakif of dead mag... ma-start kung ano man ang manginat action taken man sang P. Genro ka K-510, no? Since nga muna gani na brought na into consideration. Kag again, wala pa sang official complaint nga nabaton ang opisina sa P. Genro.
13: Wala to nyo pa nga may reklamo? Gani wala to nyo pa may matampukan o kalupa? nabla nga, may urgency gen sa nagkakatabo subong, no? Hindi lang nibaha ang kontra nila na landslide. Diba? Ang mga
16: yes.
13: Threat bala nga ara sa imminent threats. Duwa mo. Baha, landslide. Nga possibly mag-aigo dala sa barangay. God forbid. Jen.
16: Amo na ka K-510. No? So again, despite the... actually,
13: ang pamangkot, sino sinadang permiti?
16: Amo na ang wala ta ka K-510. No, na
13: ano malang ranja ni Kwan? Amo nang nakuha kong information, iwan information ini ha. Halin sa taga Barotac Nuevo gid nga ara gid. Ana malang ranjan ni Kwan? Sino manabi mangisog ka ranjan? Eh? Manan mo itono ka Barotac Nuevo magambal?
16: Actually, why?
13: Hindi. Why ka toga palumlum sa Kwan mo sa Barotac Nuevo?
16: Why kaya kilala nga taga Barotac Nuevo?
13: Ana malang ranjan ni Kwan? Sino man abi karanja niya mangisog man? Sakto man mami den bayas mami buday abilito ya pang barutak nun ko nga tuno manong nono araneta. Ana malang ranjan? Tiho, ula tanyo ganyan nga magba pagid lala. O gani mag landslide yan Jen.
16: Amo na
13: kasi may permit gani. Basta may permit. Iban mamay permit man kami di. Proti... bisan ay na naga kaya bagay sige lang yapon kabkab yung mga pumuloy mawangal bala na kun bala nila nga husto lang haw
16: amo gate kay 510 no so nakita tato gani sa video kay 510 no nga based sa mga residente kay 510 sang mga barangay dira nga do ka first time kay 510 nga nagbaha sang amukato ka taas
13: in 70 years that was the first time ang sa bidyot bala ni Ma'am Jill Bilhira Ostike na taga Soton, Barotac Nuevo sa balay ni Ma'am Tessy Cusay first time Jen. Sa una ginambalan ni mga taga Soton dami mga prophecy abi to God be the glory nga mabaha gambala mga pang taga Soton baha taas sa ding amon bukid. Gali kayang tubig ang bahalin tos bukid.
16: Alin sa bukid so lain no kay Fulted no
13: amo na we don't want to take risk din din. Nga may mga kabuhi magkladula dara. Ang mga urea nila to nga taglimaksako to nagkratunaw. Yang urea sabong tag 2850.
16: Oh. Tiga mito patatagi kay sa pang abono sang ano pa tanom palayan.
13: Ode ode. Di mag 2850 mag lima lang pira ka pira imong perdi. Gratunaw na to urea. Oh. Mm. Si Adoracion Celeste nagapamati ay ilam dulang lugar gid ka mga katiuan ko mali Ma'am Rosemary Gramon ano mga apelyido Ma'am Rose. Sige diyan diyan ulaton tani ha and sa mga taga Suhoton, Patag, Tinorian, Igbong duro ka pamati to diyan diyan sa K5 to God be the glory gid nga nagapamati sila sa sasalihid at Tabukan area. Sundo na to nini kun what's ano naman ang mo sang provincial government di? Eh?
16: Mm. Sige, we'll check K5 Ted no with Attorney Boyko no sa development sining issue sang quarry site sa may barangay Igbong Barotac Nuevo.
13: Oh, thank you.
16: Sige, report na gikan sa probinsya sang Iloilo inis ka K5 Jenica Uyunan para sa kampanya balita serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo K5 News FM.
18: Foro de los Pueblos.
19: Foro de los Pueblos.
13: No one is above the law. Ang aton diyang for the safety of everybody. Nature's revenge mo. Once ka bumalos na gani ang palibot Ma'am Adoracion Celeste, Bishop Leryo Celeste, delikado gid. Kita nyo man na tabuto sa Cebu, no? Isa gani sa mga post ni Ma'am Jill Bilhira Ostike, habal niya, God forbid, we don't want to happen to us what happened in Cebu. Kita itong sa Cebu, doro patay. Atong ginalinan sang flood control scandal, di natalo pang dan nga damo gali sa mga flood control projects nga bogus or ghost kay bangod nga nagbaha ha bangod sang grabe man nga quarrying.
18: Foro de los Pueblos.
19: Foro de los Pueblos.
13: Las 8:31 sa aga, we'll pause for a quick break. Pagbalik ta report ni K5 Karen ang baligaan ay subong marijuana Ma'am Rosemary, pamilya Bagsain, pamilya Bailosis, pamilya Buntigaw. Ha? Online na mo kabataan gay bakal online na marijuana?
18: Foro de los Pueblos.
19: Foro de los Pueblos.
13: Kaya check tang aton nga today in history ano nga nakalanabo in history August 4, 1964, 1961 and 1914.
18: Foro de los Pueblos.
19: Foro de los Pueblos.
13: May lalaki nang lingling ah. Nang lingling. Na gapatayom-tuyom, gapananam ka panglingling sa uyab. Di ba lang uyab ni tinaga niya sa mga Cebuano sa dalaga, no? Boga pananam, sa gapananam, ginbidyohan niya. May nakakita sa dinokol sa. Nga ang tao yan, nanamitan, magrisko, manglingling, no? Anong aras sa panglingling ang tao daw, hindi ginapapunggan, gulingo niya man? Maski ano itsura mo, kung mahumot ka, guwapa ka sa panulok sang iban, total hygiene is very important. Mike Tabuhara Nilios, good morning. At pamangkot ko, insang ang tao, bisan kay baluna na siya nga may risgo siyang madakpan, manglinglinggi daw. Mag-ate din yung tabo na, sandbay lang laka mo ha. That's also 33. Magtumar na D3 Bio, kag Mighty C. Magabalik ang Foro de los Pueblos.
20: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
21: D3 Bio with Vizio.
22: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
21: D3 Bio.
23: Ang D3 Bio.
21: Yung may Vizio.
23: Ang Vizio.
21: Yung may D3.
23: Mabagats, mga butika.
24: Cheers sa barkada nating Night Shift. OT. Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
25: Drink responsibly.
2: Nakainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
3: D3 Bio!
4: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio!
5: Ang D3 Bio!
3: Yung may Visio!
5: Ang Visio!
3: Yung may D3!
5: Malakas, mga buti ka.
23: May family history ba na kamuusang diabetes?
3: Mag-TDX 500 ka!
23: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-TDX 500 ka na!
23: Ang DTX 500!
3: Ang may powerful compounds!
23: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
3: DTX 500!
23: Garantisado!
3: Epektibo!
23: Ara mismo!
3: DTX 500!
23: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
3: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
23: Masami nagkapangihi!
3: Masami ginauhaw!
23: Masi may diabetes ka na!
3: Mag-TDX 500 na!
23: Ang DTX 500!
3: Ang may powerful compounds!
23: Ganagapanubos
3: ang imo blood sugar!
23: DTX 500!
3: Garantisado!
23: DTX 500!
3: DTX Coffee Mix!
25: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix!
26: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
27: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. DTX Coffee Mix.
28: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Idang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
3: DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka ka. Mighty C. Alkaline. Vitamin C.
29: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
3: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
30: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Kagrabing epekto, inuras lang. Dula na dayo ng ako niya allergy.
3: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanamik sang digestion at pagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
31: Libre? Libre!
3: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
1: Ay, ga, gabasa na naman?
0: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
0: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinical Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Deo Fresh.
1: Nagabasa na naman balaga.
0: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Kadaragsa nga pungkot.
8: DTX Beauty Soap.
7: Magaspang mapanit.
8: DTX Beauty Soap.
7: Kalaong magputi.
8: DTX Beauty Soap.
7: Puro katol-katol.
8: DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
11: Extend Food Superman.
12: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ug gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
11: Extend Food Superman for men. Extend Food Supplement for men.
14: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
11: Extend Food Supplement for men.
17: Para sa matino nga dugo.
11: DTX 500.
17: Para sa healthy nga tay.
11: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidants.
17: Nga amo naman
11: ang nagatilo sa imo atay.
17: Mas tatilo ang atay.
11: Happy kanunay.
17: DTX 500.
11: Masaligan.
17: Epektibo.
11: DTX 500.
17: Mahigo bala ang imo dugo.
11: DTX 500.
17: Masamit ka bala ang gina-allergy.
11: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
11: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
17: Nga sama-sami,
11: amo naman
17: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
11: DTX 500.
17: Masaligan.
11: DTX 500.
31: D3 Bio with Physio.
32: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isa man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
31: D3 Bio.
32: Ang D3.
31: Yung may Physio.
32: Ang Physio.
31: Yung may D3.
32: D3 Bio.
31: D3 Bio with Physio.
33: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
31: D3 Bio.
32: Ang D3.
31: Yung may Physio.
32: Ang Physio.
31: Yung may D3.
32: D3 Bio.
31: Mabakal sa mga butika.
32: D3 Bio.
34: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
35: Wow! May puso.
13: Oras, alas 8:41 sa aga. Oras, kinatulong sang Clinica Spore Biotics kag DTX 500. Mabalita, special kita na isubong aga ho. Masama ni gani istoryanta nagadamo kamo pero si Sir Santino Santino ba niya permission to leave Washington. May God bless you and the entire family. Thank you Sir Santino Santino. Bye-bye. It's a pleasure sharing a time with you. Kung si Alex ialapan niya, it's a pleasure to share the court with you, Jessica Pigula. Ang ato niya, K5 Alira, it's a pleasure to share my time and your time with you. Sa kwano dito sa Pasig City, oh, nagahimas na sang masangkad nga giha sang rehas. Ang lalaki nga nabisto nga sikreto nga nagkakuha sang video sa kasilingan nga babayi. Nagapaligo tong uyab sa ginarkilahan nga balay sa barangay Manggahan, Pasig City. Ang suspek si Angel, 39 anyos. Ginkasuan sa paglapas sa Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009. Sa report sa National Capital Region Police Office, ba nagapaligo ang biktima sang matulpang dansini ang nagaulbo nga itom nga cellphone nga sa gamay nga giha sang kisamisang banyo. Tungod sini gilayon nga ginputos ang tuwalya sang biktima ang hublas niya nga lawas kay nagawa sa banyo nga ginsaka ang suspect nga nagaistar si kaduwang nga panalgan sa second floor agod nga kumprontahon nagbaliban pa why Nagreklamo ang babae sa landlord kag inubdan sila sa barangay nga nagresulta sa pagadakop sa suspect kay subong arana sa Pasig City Police. Insa nga may mga tawo gid nga mahilig manglingling no. Anong ara ang ano ang satisfaction kon manglingling kaw Sir Tabski Diasaw? Ay sang ikaw gid mangkot ko. Why magurutay tayo Sir Tabski panglingling? Di pagpanglingling, budlay na kay nadakpan bla. Amo na ang antis ko magsulod sa CR pa mahong-pahong kamo. Kay bala ko masumo may iban mga pang lubngan nila na sa mga secret camera iban ang kamera daw kuan na nakadlag ko mga munggo mo. Atong hambag ko bala sa inyo sa nagliga bla party matus panglingling. Pambuboso kun sa Tagalog na. So, ginay na tabo diri sa boarding house sa La Paz, oh. Sa una may friend kita nga sa Midyaman. Tiyo usually kung aga sa una sang sa patrol pagit nagatipon-tipon kita. Ang ilaya pag mga alas 8 Midyaman, bala sa isa niya, yok, yok, yok, yok. Basta yok lang, hindi man nagoro makilala. Panaw ta yok. Gali kay, si yok ngay na, may boarding house to sa may do, ring area daw, iriyos, ah. Dito sila sa second floor, damo mo manikinin mo ng hello. Yang ilang kwarto, tadlong gid ang CR ka babayi, Sir Paul. Gin kwan nila ga, kwan sila mo gapa-apa mo. Galud-lud siging ilang ng lantaw. Sabi nyo, nami na, sala ina mo. Bisan magtulog ka lang gani sa babayi nga may pagnanasa. O gani ikaw nga babayi, magtulog ka man sa lalaki nga may pagnanasa. Kwan na adultery mo. Mo nakabudlay sang kasuguan sang langit, Sir Paul. Amo na nga ginapangabay, takmo, hindi ka mo magtulok sa amon. Si, dari sa La Paz, may nang lingling, karon kay na hibaluan sa babae. Huwag niya bla pre-pray isang, kuhan sang dagom. Imbis ka magsore, siya pa nang isog mo. Yan naman ang imo man. Pero pang lingling na niya, kung mabulag, wani ko rin namdaman mo lang. Ay, toon na yun natabo. Why ka, bali Ma'am Laura. Bisan na base na mang-an siguro, Ted. Las 8:45 na saga.
2: Foro de los Pueblos.
13: Foro de los Hindi kayo mo manglingling. Abi, respect others' privacy. Kung manglingling ka, kwanasa ng paglapas sa Anti-Photo and Video Voyeurism Act, linglingon mo, tapos videohan mo pa kag pantasyahan. Minamitan sina si Taning, sige, birahiya. Di magluwas na intrusion to privacy. Alas 8:46 na mo magani nga kada isa sa ato may privacy. Hindi kayo magsagap mangkot nga, pero siwaldo mo dyan. Or ano dali yung mga private nga nagkakatabo sa kabuhi? Kung why kaya ginasugiran, hindi kaya magpamangkot? Respect others' privacy. Di privacy man akong kapaligo, gani privacy na. Hindi nga linglingon mo imo. Alas 8:46 na sa aga. Subo ni na balita na tabo dito sa Griso. May duwa ka... kung sa aton daw, bumbero, bla, pero yung ilang nga firefighting niya, subong advance ang ilayang firefighting technology, Sir Red Alinsaga mo, Sir Tab Diaz. Sa Greece, doon ka crew sang crew members sang doon ka helicopter, nagpalong sila tani isang wildfire, kasi may kalayo mo, basta may kalayo, bla. Di, ari pakita ko sa inyo, bla, trahedya ang dinangatan sang duwa ka mga helicopter nga nagbubo sang chemical para nga mapalong ang kalayo, no? Tiway naka-survive ang crew sang isa ka helicopter sang nagbungguanay sila sang isa pa ka helicopter samta nagapalong sang wildfire sa Greece. Napatay sa aksidente ang Danish pilot ka Greek Fire Service liaison officer. Nakaluwas naman ang British pilot ka Greek coordinator sa ikadua ng helicopter.
2: Foro de los Pueblos.
4: Foro de los Pueblos.
13: Muna lang ang risgo unay gid, no? Tikapin pa ko na rakas kawaan ti pagsanti ka na nila Sir Golden Coco, Sir Gilbert Abonya, Juan de la Peña, Sir Dan Calvo. Ahay, ti nagluntad ini sa Greece nga gintunaan sa ilang nga kamatayon.
4: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
13: Mighty si morning kay Ma'am Mimi Palmes, baga pamati sila. Ma'am Julie Robles, kay Ann Palmes, kag sa mga kaupo ni Mami Nuwilita, Mami Inday Andrade Palmes sa Barangay Santo Niño Norte Arevalo. Mami Inday, kumusta si Ma'am Nene Baka? Ma'am Nene Baka, Nene Aceboche, si Tano Lusabia, si April Garrido, si Botoy Pasolero. Magpamati sila. Why gani ko kagpamangkot yung pirasi waldok bata ko? Correct. That's what you call respect others' privacy. Hindi ka magpamangkot, no? Ang mga tamaan ka personal, hindi ka mangkot, no? Kagkon ka istoryang isa kang isa sa kabuhay isang iban, ikaw idengdeng mo gidya talinga mo. Bawa salamat kay Mami Inday, kay Masako, kasi Mami Inday kapatindog subong abis ang manso niya. Amo na nga daw ginbayaan niya na subong ang iyang pagbaligya sang pagkaon sa Kapitol. Mami Inday! Good morning kay Sir Kitoy Palmes sa Mapili San Enrique, kag subong man kay Sir Tonton Palmes. Lasoso 49 sa aga, Gianni Sarabia, Ma'am Betty Solosyo, Rene Boy Virola sa Virola Family sa Atabayan Tigbawan. Sir Rene, sige pa sir ang kwan mo, ang imong ang kask. Kaya nagabiyahin niya sa motor si Sir Rene Boy. Love to look and ashamed to talk na lang. Wala lang na pagnanasa. Amo gani na, kung ang Bible ginagambal mo, kung ang imo isa ka mata, makasala, lukata. Tamang giniya ka kwan mo, tamang giniya ka stricto mo. No, pamang katanya lang sa Bishop Lerios, Sabado. Kada Sabado pa mate, kamo 8 to 9, kumusaan with Pedro Bilyones. 9 to 9.30, gabay sa Bagong Buhay with Bishop Lerio Celeste. He will be leaving for America, mga lakatsa do, duwak bulan. Ang bali sa ako niya, Ted, mo upod ka? Sige mo sa ralang-alang ko. Mabaga, grabe ba? Tido, pero do, sa Sabado nga din naman programa, pamasya do, October, August 12 pa siyang lakat. Kag alauna pa alas 2 sa hapon, kada Sabado, ang The Voice of Calvary.
10: Foro de los Pueblos.
15: Foro de los Pueblos.
13: Before we end, yari ang Today in History, balik-balikan tang kasaysayan. August 4, 1964, or 62 years ago, si Presidente Diosdado Macapagal nagpirma sa kasuguan, Republic Act 4166, nga nag-declare sa June 12, kada tuig bilang Philippine Independence Day. Kag ang July 4, holiday, bilang Philippine Republic Day.
10: Foro de los Pueblos.
15: Foro de los Pueblos.
13: Subong adlaw August 4, 1961, 65 years ago, nabunag ang unang African-American president sang Estados Unidos nga si Barack Obama.
10: Foro de los Pueblos.
15: Foro de los Pueblos.
13: Si Barack Obama subong nag-edad na 65 years old. Today in history, August 4, 1914, or 112 katuig na nakaligad, ang Gran Bretanya nag-declare sang giyera sa Germany in response sa German invasion sang Belgium nga nagsugod sang giyera pangkalibutanon.
10: Foro de los Pueblos.
15: Foro de los Pueblos.
13: Sa bumang adlaw, special non-working day sa Cabuyao, Laguna, pangod sang pagtukod sang ilang lugar, and sa San Pascual, Batangas, founding anniversary. Ang San Pascual, Batangas, nagasulog sang 57th year founding anniversary. Ginpundar ini in 1969. Samtang ang Cabuyao, Laguna, ginpundar ini sang January 16, 1571 as Pueblo kag Encomienda. Kag sang August 4, 2012, nangin component city ini sang Laguna sa idalom sang Republic Act 10163. Amo ina ang Cabuyao, Laguna.
10: Foro de los Pueblos.
15: Foro de los Pueblos.
13: Sumumang adlaw sa Ronnie Cortuna Lopera, U.S. Coast Guard Foundation Day. Nagginpundar ang U.S. Coast Guard in 1790. Kag subong adlaw ginoserve ang Single Working Women's Day, honors independent working women, mga nagatrabaho ng mga babayi.
10: Foro de los Pueblos.
15: Foro de los
13: ang Cabuyao, Laguna, subong ang ilang mayor si City Mayor Dennis Felipe Hain sang NUP, kag ang Vice Mayor Jaime Onofre Bataliones.
10: Foro de los Pueblos.
15: Foro de los Pueblos.
13: Ang population sa Cabuyao City, Laguna, 365,202, kag may kalaparon ini total land area nga 4,330 hectares, and may 18 ka mga barangay sa Cabuyao, Laguna.
10: Foro de los Pueblos.
15: Foro de los Pueblos.
13: Damo ni Campones City sa Laguna mo, Binyan, Cabuyao, Calamba, San Pablo, San Pedro, kaga Santa Rosa.
10: Foro de los Pueblos.
15: Foro de los
13: ang
15: Pueblos.
13: Ang San Pascual, Batangas, mayor nila, Mayor Rosario, Ana Victoria Dinglasan, Conti, kag ang Vice Mayor, Romel Aguila. May 69,419 population, kag may 29 ka mga barangays, 5,070 hectares ang kalaparon, total land area sang San Pascual, Batangas, nga nagasulog sa ilang founding anniversary.
10: Foro de los Pueblos.
15: Foro de los Pueblos.
13: That's it for today. It's a pleasure sharing the time with you. Kung si Alex Iyala pa, hambal niya permis sa mga pangontra niya kay Jessica Pigula, ni Naomi Osaka, it's a pleasure sharing the court with you. Ma'am Laura, Sir Jean Ray, it's a pleasure sharing the court with you today. Las 8:53 na sa aga, Pastor Bob, kaya Sir Gina Siman, kay Sir Ali Caballes, thank you sa pagpamati.

0: Sir John Lee, Ma'am Rose, Ma'am Laura, it's a pleasure sharing the court with you. Catch you tomorrow. Madaginot doon ko. Las 8:54 sa aga.
1: Hanggang sa patanda natin.
0: Ted Aujero, Francia. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan. K5 News FM.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the future.

Flex 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh para

0: Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
3: Una,
2: maganda ko sa akong body odor.
3: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
2: Pero subong,
3: sadya na gid ako sa budigs ng DTX Beauty Soap.
2: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
3: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
4: Ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tip and information.
6: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
7: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aragi po ng pain.
8: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
9: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
7: Hindi lang gani-carots.
9: Oo, hindi lang carots, mga kaduran.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makipahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
7: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon kumalot, galingin tayon ang ako nulo.
6: Salang solusyon. Hindi magkaon balot.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
6: Sini nga mabalaan yung mga flowers na damong probiotic.
8: Mas.
6: Ano tayong insider man?
5: Maedukar ka pa.
6: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, anong balangga katabo kung magkaon ikaw? Dugay tananima batian ang word digestion. What really happens when you eat? Ina nga topiko at itong pag-istoryahan upod kay Doc Ramil Oy, ang amon nga CEO, kaupod si Sir Kevin Bigay, and Sir Boy Sulweta. Doc Ramil.
10: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
7: Adlaw-adlaw nagakaon kita. Pero kabalo bala ka mo kung ano ang nagakatabo sa tiyon nga magtulon kita sang pagkaon? Kag paano ta ini ma-convert into energy? Ini ang ginatawag nga digestion process. Istoryahan ta karon kung paano man makabulig ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pag-convert sang pagkaon nga atong ginakaon into usable energy kag nutrient absorption.
10: Muna Sir GP, ang digestion Sir GP mo ang kuan pag-breakdown or pagkihad-kihad bala? No, sang dalagko nga food molecules pa kadto sa gitawag nila nga water soluble molecules. Agud makaupod sa dugo kag madala sa bilog nga lawas. For example, ang protina halin sa karne nga inyo ginakaon, ang mangin amino acid. Ang fats, mangin fatty acids. Kag ang glycerol kag ang carbohydrate nga halin sa kanon, tinapay, pasta, miki, bio noodles tangon nga iga breakdown sa gitawag into glucose or gitawag nga blood sugar. May pila ka mga importante nga bagay sa digestion. Amo ni ang hollow organs, kaangay sang baba, esophagus, tiyan or tinai, solid organs kaangay sang gitawag pancreas, liver, gallbladder kag mga bacteria that lives in the gut. Pero ang pinakaimportante sa tanan amo ang gitawag power combination sang DTX 500 Mighty C. Bangod ginapasiguro sini nga function sang husto ang inyo nga mga organs of digestion. Kag ginadetox pang aton nga mga selula kun indi healthy ang ginakaon mo.
7: Mm-hmm. Ang gastrointestinal tract o alimentary canal sang tao is around 8 meters mo nakalaba ang tinain nyo, no, Dok Ramil?
10: Yes.
7: Kag ina nga alagyan sang pagkaon, amo ang masami nagakaapektuhan ilabi na kon palainom ka alcohol o plakaon ka sang highly processed food.
10: Kalabanan nga cancer nga nagatubo sa colon Sir GP bangod sa mga indi maayo nga ginakaon. Amo na nga importante gid nga may panagangka. Siyempre mag-detect 500 gag may tisika kada adlaw.
7: Ang digestion ay binagasugod ni sa aton baba, no? Pag simhot mo palang o pagkakita mo pagkaon, kita mo doon nagalaway ka na. Ang imo salivary glands nagastart na produce ang saliva o laway. Agud nga pagsulod sang pagkaon, ginabasa na sini sang laway agud magin mahapos para sa dila kag unto nga maghimo sang mechanical digestion.
10: Ang laway Sir GP ang may gitawag amylase enzyme. Ini nga nagasugod sa breakdown sang starch kag ang pag-usang plus ang gitawag amylase sa laway agud mangin bulos kag mga madritso na sa aton nga esophagus kag atyan. So ang bulos ang magsulod sa gitawag cardiac sphincter pakadto din sa imong atyan kag ini ang pagabubuan sa gitawag hydrochloric acid kag pepsin, isa ka enzyme nga naga-breakdown sa mga protina. Ini nga mga chemicals ang sarang makabuslot sa imong lining sa stomach, gani ang nagahimo sa gitawag slimy layer o madanlog nga cover agud hindi na malabot sang stomach acid. Siyempre, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makabulot.

0: Igagod magpabilin nga normal ang kadamuon sang stomach acids. Agod hindi ka magka hyperacidity. Subong man ang pagpasiguro nga bastante ang kadamuon ang gitawag slimy layers ang gitawag imutyan.
1: Matapos ang isa to duwa ka oras sa stomach, ang pagkaon ang mangin daw kaangay na sang madamol nga paste kag ini ang ginatawag nga chyme. Kag magabiya na sa stomach through pyloric sphincter.
0: Duodenum or ang pinakauna nga bahin sang gitawag small intestine, Sir GP. Ang sagit ito ang chyme, Sir GP, no? Kag ini ang magamik sa imo enzymes nga halin sa pancreas nga mo ang trypsinogen, elastase kag amylase. Intestinal juices kag bile nga halin sa gituwag gallbladder. Diri na nagasugod ang absorption sa mga nutrients. Pakadto sa dugo agod ma distribute sa bilog mo nga gituwag lawas. So, isa ka komplikado nga proseso ang gituwag digestion. Damo agyan, damo mabulig, damo mabubo, no? Kag isa sa pinakahago o trabahoso nga organ sang lawas amo ang gitawag digestive system. 3 times ka bala magkaon, how much more kung 6 times pagiguro, no?
1: Sobra pang iban, no?
0: Iban gani, sobra pa da, halin pa ina sang ginbunag ka nga, gatas pa lang sang imo iloy ang imo ginainom, gatrabaho ng imo nga gitawag digestive system. Kalabanan, nga balatian ang yara nga nagasugod gid sa aton nga abdominal organs. Halungan ta ang aton nga lawas. Inom gid ta adlaw-adlaw DTX500, mighty say kaya mo ina ang makabulig dipinsa nga hindi maguba ang aton atay, aton gallbladder, aton pancreas, aton tiyan, aton tinai, kag pinaka-importante sa tanan, hindi kaya magka-cancer sa tinai kag atay. So, permi na mo gina-remind, balik-balik, mag DTX500, mag mighty say or pure say, adlaw-adlaw.
2: DTX500. Imo pangalan na partner.
3: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
2: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
3: 470.
2: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX500?
3: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali 2 times at it.
2: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
3: 160.
2: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
3: Inom ka mo sang DTX500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX500 para sa
4: DTX500. Impormasyon sa ayong lawas.
1: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX500 kag Mighty C, very common ang gallstones. Isa sa 6 ka mga lalaki nga may gallstones kag isa sa 3 ka mga babayi ang nagasuffer sang gallstones in some point sang ila kabuhi. Isa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder amo ang pagpadamo sang antioxidant sa imo lawas. Madamo sa mga pagtuon nga nagahambal nga ang oxidative stress halin sa pag-abusar sa pagkaon ang nagapromote sang inflammation sa mucosa sang gallbladder kag ini ang rason kun nga nagalapuyot ang concentration sang bile kag eventually ini ang magaporma sang gallstones. Ang DTX500 kag Mighty C or Pure C amo ang super antioxidant combination agud malikawan ang pagporma sang bato sa abdo. Pagtungtong mo 60 years old, 1/3 sa mga babae ang makadevelop sang gallstones, no? Sa mga babae nga 60 na, senior citizen, mas nagid sa mga babae nga overweight kag may mga kabataan. Pero in the last 2 generations, mas nagahubin ang mag-aangkon sang gallstones. Para malikawan ang gallstones o bato sa abdo, mag DTX 500 kag Mighty C. Dapat kung pala kaong ka sang unhealthy food, inom ka man sang food supplement na may mataas ng antioxidant kag wala sang makapierde sa DTX 500 kag Mighty C.
0: Ako ya, Sir JP, ga inom gigo DTX 500 kag Mighty C para magnami ang akon nga gituag panulukan.
1: Abaw.
0: No, kadamo sang balatian sa mata posible magresulta sa gituag pagkabulag, no? Take for example, ang pinaka common nga cases, astigmatism. Ang astigmatism ang indi gid man seryoso nga problema sa mata. Kung ikumpara mo sa mas seryoso nga mga balatian sa mata kaangay sa ang katarata, glaucoma, ngalunsay na sila makabulag, no? Ang astigmatism ang isa ka klase sang gitawag refractive error. Indi ini makabulag apang mangin rason sa pagburon sang imo panulukan. Grabe kataas ang gitawag oxidative stress tugas sa mga radiation nga nagapekto sa gitawag corneal health. Siyempre, no? Sa mga office workers, bilog mo nga adlaw, gatubang ka das computer, dapat gamit giga anti-radiation glasses. Kag sa mga mahilig na magbukad sa mga cellphones, dapat kompleto katani sa gitawag antioxidants. Huwag gani ka gainom da mga juices, no? Dako gin mabulig. Kung wala na ba time nga maghimo magprepare ka mga fruit juices?
1: Carrots da, orange da,
0: mga orange. Dapat amo na tani. Pero kung takan ka na, tinom ka na lang ano, DTX 500 kag may tisikay, dako ginaya mabulig para hindi dali maguba ang imo nga mata.
1: Sir Kevin?
5: Ang isa pa gid sa pinaka-importante nga benepisyo nga matag sang DTX 500 kag mighty si Sir JP kag Doc Ramil, amo ang pag-prevent sang mga balatian nga ginatuga sang oxidation. Isa sa example amo ang aton heart kag lungs, no? Bangod sa wala untat nga trabaho sang aton nga heart sa pag-pump sang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang tuman kadamo nga free radicals. Kag kung damo na ang free radicals, kag kulang na ang aton antioxidant, diri nagasugod ang amat-amat nga pagka-damage sang aton heart tissues. Gani, nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may ara na sang heart failure. Kag mag-heart enlargement ka na, kag may ara ka na sang ginatawag nga arrhythmia. So, susubong pa lang, dapat inom ka na sang DTX 500, kag mighty C, agud maamligan ang tanan nga mga selula sang imo nga lawas.
1: Boy.
6: Of all the vital organs, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress. It is primarily because our brain consumes the highest demand of oxygen. 20% of the oxygen you breathe in is taken by the brain, no? So amo na siya kadalok-talok sa oxygen, no? Together with the oxidation of tau proteins and of course beta proteins will cause beta amyloid plaques or tau proteins deposit that will basically adds to the brain degeneration, no? Mga neural damage nga kalatabo na tungod sa oxidation kung wala kaga DTX 500. Now, the biggest question is, ano bala kadamo ang DTX 500 kag Mighty C ang aton ginainom agud protektahan ang aton utak o ang aton brain?
0: Amo na, Sir Boy. Basi bala damo pa, Sir Boy, nga ginapasulod nila nga hilo sa lawas.
1: Correct.
0: No? Kumpara sa bulong, para sa ilalawas. Inom gid ya DTX 500 kag Mighty C sa adlaw. Laing gid ya may pangdepensa ka adlaw sa imong mga selula. Kay indi lang adlaw-adlaw ang pag-atake sang free radicals sa imo cells kada ginhawa mo. No, kung gusto ka hindi aka-atake yon free radicals, hindi ka na maginhawa. Kada physical activity mo, bisan gapungko ka lang, nag-generate na gito ang free radicals. Amo na nga dapat loaded ka gid ya sang antioxidant sa lawas. Padamo-damo niya ang away, no? Kung damo ka free radicals, dapat times 2 man ang kadamuon sang imo nga antioxidant. That's why, Sir Boy, kung isa lang ang ginainom mo DTX kag Mighty C, ako pulo ka DTX, pulo ka Mighty C, no? Para nga ano, makabato ang imo lawas, imo selula sa mga free radicals, no? So sa DTX 500 kag Mighty C, hindi ka magka gallstones, hindi magka-deprensya sa imo mata, maayo ang function sa imo brain, hubin ka, healthy pa imo nga baga, heart kag atay kag kidneys mo. So ano pa hulat nyo? Adlaw-adlaw inom na DTX 500 kag Mighty C. Samtang maayo pa imo lawas. Hindi nga dito ka na yung mainom nga ga-cancer ka na, kagabalatian ka na. Si Engineer Rabaw, panago-nago lang na siya.
7: Ha? Anong sekreto niya?
1: Mahilig sa taguay?
0: Once na panago si Engineer Rabaw, gagamit na siya sang DTX Herbal Oil. Kay amo tong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang gapamasahi sa'ya, pinaedad, Sir Boy?
7: DC ko no, DC.
1: 19, ang 19 ako no, last year 18, plan ko mo. Uy, ang 19 ha.
7: Nakakampiyon ni
0: Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamassage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Gamit ang DTX Herbal Oil.
1: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buo sang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
7: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
1: Basic.
7: Oh, maligo. Basic.
0: Ang pagligo is not enough.
7: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Doc Ramil, ginbutangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka, kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
8: DTX 500.
9: Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
10: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
9: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
10: So wow.
9: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
10: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
9: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, kay nami gitini sa akon nga lawas.
11: DTX 500.
12: Ikaw bala may ginapatyag sa imong lawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Roberts International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
1: Pali ang pinakadelikado, Blaser Boy, kung magsakay ka sa jeep, mahal ang plite. Ang driver, aburido, kay mahal-mahal ka gasolina. Kung baho, pagid ng ilok.
7: Kung nagtaas ng krudo ka gasolina, hindi yung fresh yan mo mag-iapon.
1: Ah, wala magtaas.
7: Wala magtaas.
1: So, wala.
0: Lain yun man makaklinika, di yung fresh ka, kay siyempre, confident ka.
7: Confident.
5: Confident. Amuna ka nami ang klinika, di yung fresh. No? Pero kung tapos na ka mo paligo, tapos na ka mo swipe da sa inyo kilikili, before ka mo maglakad, pwede ka mo kapangapi. Mga pikita gamit ang aton healthy coffee. Ang healthy coffee naton ang DTX Coffee Mix, no? DTX Coffee Mix, isa sa pinaka-healthy nga kape.
7: Okay, pero kung may budget ka, ha, gusto mo yung mas healthy pagid, mag-DTX Premium ka. Ang DTX Premium, isa ka kape nga may ergotionin, the herb of immortality, halin sa ganong mushroom.
0: Kagana ka namin, Sir Boy, yes, sugar. Mm-hmm. Hindi yung brown sugar, hindi white sugar, hindi red sugar.
5: Natural sugar.
0: Natural sugar.
7: Stevia. Yeah, no? That's why healthy ni kaayo ang ginatawag nga DTX Premium Coffee kung gusto mo pabakuron pagit pugai. Isang duwa ka D3 Bio pa wow. May bulletproof coffee ka na.
5: Kay engineer ya pampabakod extend.
0: Iba na ya pabakod ya. Pampabakod sa halayan. Extend food supplement for me.
1: Thank you sa suporta, Sir Boy.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Ang fat boy. Hindi man tanan nga fast line, ah.
7: Correct.
1: Kinanglanon na sa lawas naton. Pero, dapat may ga-control sa ila. Kagkun ang mga good fats, dapat ma-harvest na sa maayo. Paano bala mabuligan ni D3 Bio, para ma-enhance ang full benefits sang makuha ni mo sa good fats or sa fats. With Sir Boy Sulweta sa talk ni Don.
7: Paano bala si D3 Bio magpamayo usa sa mga tambok ng namin nga klase sa aton lawas?
0: Permi na to nabalaan kung ang protina gina-breakdown into amino acid, ang fat, Sir Boy, gina-breakdown into fatty acids.
7: Oy,
0: building blocks na mo. Kinanglano na kay gaak ni as messenger, Sir Boy.
7: Uy, messenger, no?
0: Para nga mabuligan ang imo nga protina sa paghimo man sa iyang obra.
7: Uy!
0: Nga work hand in hand, Sir Boy.
7: So, no? Wala ka fat sa proteins mo, hindi mo puslan.
0: Yes. Pero, ang D3 Bio, Sir Boy, magbulig ni sa aton lawas para ma-utilize ining mga nagkalain-lain nga mga klase nga fats like triglycerides, cholesterol, kag essential fatty acids. So, di siyempre, aton lawas, di kahimo sila, Sir Boy mo. Di kinanglan niya, may source na nga, kuhaan. Kag ining nga mga fats nga magsulod sa aton lawas, ginastore na para nga mahimo siya nga energy sa aton nga lawas. Ang nakanami lang gid nga kinanglan mo ang fat sa imo lawas, kaya mo ni siya ang gituwag insulator.
7: Insulator.
0: Kung sa kurinti pa,
7: covering.
0: Dapat may cover para di, ano?
5: Hindi magkakita.
0: Wala ground. Importante gid katama ining fats. Kay gaamon ang ga-insulate sa mga pinaka-importante nga organ sa aton nga lawas. So, masugutag sa hindi, pilio na to ang mga tambok nga magapaayo na. Mayara gagitawag, Sir Boy, fats that heals and fats that kills. Di wala na iba niya. Aras ni Tribayo ang fats that heals. Because of the extra virgin coconut oil nga ara sa D3.
5: So ang aton lawas, Sir Boy, no, may ara sa nga kapasidad to break down fat into fatty acids kag glycerol. Kay tungod ini sa gina-produce man mismo sang aton lawas nga enzyme. Ano ini nga enzyme? Amo ini ginatawag naton nga lipase enzyme. Kag ini gina produce sa tatlo ka area sa aton lawas. No, ang una nga area is ang aton mismo sa baba. So sa baba pa lang gasugod na ang aton nga food digestion. So ang sunod sini is sa aton stomach, no? Stomach nga ang amo gining pinakadako nga galingan sang pagkaon naton. Kag ang ikatatlo, no, ang acinar cells sang aton nga pancreas, no, amo nang nagaproduce pagid sang lipase. Kag ang D3 bio naton, no, may ara sang medium chain triglycerides nga nagaprotekta sa aton atay batok sa ginatawag naton nga fatty liver disease nga mapun-an sang tambok ang imo nga atay nga gina promote niya ni ang health sang imo nga liver to produce good quality of bile. Ano ining bile? Amo nang makita mo nga substance sa sulod sang imo nga apdo. Ini nga substance nagabulig sa pagdigest sang mga fats nga ara sa aton small intestines, no? Kag ang ini nga bile ginatago ni sa aton apdo. Nga in kaso kung kinanglanon na sang aton nga digestive tract ang iya nga bulig to digest our food particles, i-pump out ini sang aton nga gallbladder. Agud mabulig to sa pagtunaw sang fat. Kag ang adlaw-adlaw nyo nga pagtumar sang D3 bio nga may medium chain triglycerides, iya ginapalesen ang workload sang inyong nga liver. Agud maka-focus ang aton nga liver sa pag-produce sang manami nga kalidad sang bile nga makabulig, no, makabulig sa pag-breakdown sang fats kaupod ang lipase enzyme.
0: Kung gainom ka D3 bio, Sir Boy, gina-stimulate niya ang lipase production, no, dira sa imong pancreas. Di masiling ta lipase production, importante na, Sir Boy, sa pag-breakdown sa mga pagkaon and especially ang fats nga ginakaon nato, Sir Boy, no. Kag tungod sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 bio, ginapadamo niya imong lipase kag gina-purify ang imong enzymes. Kag ang nakanami pagid ang formation sa gitawag bile acids, ginabuligan niya. Kag ginapromote niya ang gitawag maayo nga pag-absorb sining gitawag mga tambok nga makaon mo. Kag ang nakanami gid sa D3 bio pagid, Sir Boy, because of extra virgin coconut oil, ginaprotektahan niya aton nga brain nga ginaprovidean niya sa gitawag nga raw materials para sa gitawag neuronal regeneration.
8: Uy,
0: in short, ano? Hindi kadali mag-ulian noon, hindi kadali mag-Alzheimer, ano pa lang ang mga sakit sa brain.
8: Dementia.
0: Once nga ipala inom ka D3 bio. Kag nakanami pagid, kung ga inom ka D3 bio, ga support ni siya sa gitawag structural kag insulating role. Meaning pa protektahan niya ang imo nga mga vital organs like heart, kidney and liver. Kay nakakita kasang maayo nga tambok nga ara sa D3 bio.
8: Kampyon.
5: So it's a matter of ano na lang gid ya, Sir Boy and Doc Ramil, no? Good choice. It's a matter of choice, mapili kasang imo nga healthy fats or bad fats. So kung healthy fats lang pagistoryahan, D3 bio gid ang makalamang. Kay may ara sang medium chain triglycerides, no, a healthy kind of fat nga nagabulig sa pag-absorb sang aton lawas sang mga vitamins and minerals like fat soluble vitamins, ang vitamin A, D and E and K, no? Kumbaga ang D3 bio, matawag naton nga good influence sa mga raw materials nga kinanglanon sang aton lawas. Kumbaga pag tumar mo adlaw-adlaw, Sir Boy, sang D3 bio, hindi siya kontento nga gaan ka lang sang monoglycerides kaga ano ni ketones. Gaan niya pa kasang ginatawag nga vitamin E, D, E and K kag minerals like magnesium, calcium and zinc. Iya ni i-recruit, no? I-recruit niya agaron niya ni. Dali na makadto kita sa sulod sang selula kag aton ini proteksyonan. Kag ini nga mga vitamins and essential minerals, Sir Boy, kinanglanon ni sila para sa aton bodily functions nga makaapekto sa aton nga immune system, no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananaw, magbakod aton nga tul-an. Kag syempre layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems. Kaya nga kung mapilasan ka, hindi siya madugo, hindi madugay, dasig siya mag-ayo. Kaga kung nagakonsumo ka sa mga pagkaon nga bugana sa ginatawag naton nga fat soluble vitamins, no, nagaagi ini sa aton nga baba pakadto sa aton tiyan, pakadto sa aton small intestine. Kagang abilidad sang fat soluble vitamins and minerals nga mag-dissolve is naganami pagid ang ilang absorption kung naga D3 bio ka. Meaning, ang adlaw-adlaw mo nga investment sa D3 bio is bayad na bayad until the last drop nga ara sa soft gel sang D3 Bio.
6: Kampiyon, paano bala ginihimo ni D3 Bio? D3 Bio, being a good kind of fat, will move your minerals, your vitamins, lalo na fat soluble vitamins into your cell, no? Kaya ang ginatawag nga fats also plays a role as a carrier, ang bagay ni Dr. Mil, as a messenger, no? This benefits all the body. Ginadulong sang D3 Bio ang imo vitamin A, D, and K, and mga minerals like magnesium, zinc, and phosphorus sa imo cellula where it's needed. That's why hindi lang sa tangkaso ubos, ipon, kagilanat, ikaw, ginaamligan ni D3 Bio, pati sa imo metabolismo, pati sa imo digestion, pati ang pag-usa sa kasakto klase nga tambok sa imo lawas, ara ang D3 Bio para sa imo.
13: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Ana, before problema ko gidang ako ng irregular nga regla, isa agalabot gitatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
13: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio.
13: Yung may Physio.
15: Ang Physio.
13: Yung may D3.
15: Mga buti ka.
13: D3 Bio.
16: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Managid ka manipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
13: D3 Bio!
15: Ang D3 Bio!
13: Yung may PCO!
15: Ang PCO!
13: Yung may D3!
12: Ikaw bala may ginapatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kanto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500. May DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad ng produkto ang napangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
1: Sa mga dugang binipisyo na mahatag sa pag-inom sang D3 Bio, adlaw-adlaw, Dr. Mel.
0: Mayo nga balita sa mga weak sang immune system, may mga autoimmune diseases, no? Regardless kung ano ka strong or kahina ang imong immune system, kung adlaw-adlaw ka pala inom sang D3 Bio, kampiyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang D3 Bio na ang mapatay sang mga kagaw, ma-virus man kag ma-bacteria, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, it will turn to monoglycerides nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So especially ning monolaurin nga ara sa D3 Bio, adlaw-adlaw nga inumo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus, bacteria nga nagatago, nagatiner sa imo lawas. So ibagid man, Sir Boya, labi subong, uso naman ang dinggi sa virus. Kung adlaw-adlaw ka gainom, malayo ka matapikan sang gitawag dengue virus, Sir Boy.
1: Para mentsindihan nyo sang lubos, ang inyo lawas, Ukraine. Ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia. Ang imo immune system, soldado sang Ukraine. Kung wala D3 Bio, pod-pod ang Ukraine. Gipadalaan sila sa smell ka tangki, boy. Ang mga tangki sang Russia, puro wasak. Sobra sa smell, wasak. Nga, ha? Hindi, ang immune system, dito lang sila ya sa kwan, sa punta, ang army sang Russia, ang ginagamit nila, javelin missile. Ang gasugata sa tangke sang Russia, javelin missile, lupok tanan. Amo di ginahimo kung ginom ka D3 Bio, Sir Boy? Ang immune system, pamuyong lang.
7: Kalma lang.
1: Ang D3 Bio ang ga-atake. Pag abot sang immune system, manghimos na lang. Manghimos na lang sang patay, Sir Boy.
6: That's why sa labot kung pigaw ang immune system, suportahan kagapon sa D3 Bio.
1: Yes, dengue. Dapat mag-D3 Bio.
0: May ara kagito ang import immune system.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala namin tayo. Ini naman si Dr. Mil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntunan, mag-aayogin sa madamo ninyo nga balatian.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Anamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Mil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo wala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
4: What?
3: Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalising ko. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyunad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalising ko, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalising ko. Bayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center,

0: padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Daw hindi man siya gali kabalo magdibatyay sa impeachment trial, no?
2: Oo, ah. Mayo pa gani si Senator Lito Lapad.
1: Ha? Si Lito Lapad?
2: Oo.
1: Nga aman?
2: Hipo-sipo sana, pero gatirada man akong may itira man, ah.
1: Agoy!
2: Ma-object niya si Senator Lito Lapad kag masiling mi ay go out, ayos na.
1: Ay, agoy pagid! Amo gani, mas maayo pabayaran tana si Lito Lapad, ah. Sang sakay si Erwin gagwatsan. Kapigaw gid sa iyaya.
2: Ate, amo gani, daw design siya sa kilid ni Chis Is Cordero. Sadya-sadyay, no?

0: Boss Rocket, may oras ka?
1: Sa oras may ara eh. Nga amano ka sang oras ko mabakal. Bakal ka o kay baligyan ta ka?
0: Ah, boss, wala ko yung plano magbakal ah.
1: O ti ano man gali?
0: May balita naman ko sa imo, boss ah.
1: Bow daw reporter ka naging sa kapihan ba? Pero Ramon, ano naman ah? Ha? Aga pa daw matyag ko sa imo daw, ginakulbaan ka naman ah.
0: Boss, hindi ko na maintindihan ang balita. Ang iba siling nila may impeach gid kuno si Vice President Sara. Ang iba naman siling wala gid.
1: So Sara ka naman bla sa balita, mga ho-ho-ha-um-ha-um.
0: Ay, amo na boss ang nagagwa ang istorya eh.
1: Amo ginang politika, Boy Ramon.
0: Ba?
1: Kada isa may kaugalingon nga opinion kag punto.
0: Pero boss, sa Facebook, daw tanan nga ga-post party sa impeachment, daw mga abogado na.
1: Mm-hmm.
0: Bisan ganing manugbaligya sang balot, ga-explain sang constitution.
1: Aba! Hote, kita mo na manugbaligya lang ang balot.
0: Oo. Kagang iba naman, boss, wala pa gani ka basa sang layi, pero daw sila pa ang Supreme Court.
1: Amo na ang mahimo sang impeachment, Boy Ramon.
0: Boss, abi mo?
1: Oo.
0: Damo na daw maaway daw.
1: Kaga naman, Boy Ramon.
0: Ang isa naghambal sigurado na nga ma-impeach gid ni.
1: Oo.
0: Ang isa naman, masabat nga, hindi pa natapos.
1: Amo na gani, Boy Ramon. Hindi ta magpadala-dala kag magpadali-dali sa desisyon ta. Hula ta sang opisyal nga proseso kag desisyon sang may mga katungdanan.
0: Amo na gani, boss. Na-realize ko nga mas maayo pagali magtanom sa kamatis kaysa mag-away sa comment section sa Facebook.
1: Aba, daw maayo na, Boy Ramon ah.
0: Kaya nga, boss,
1: uh-huh.
0: Ang kamatis kung saguron mo, mamunga pa.
1: Uh-huh.
0: Pero ang away sa Facebook kag comment da, stress lang ang mabunga.
1: Maayo kay balaan mo, sadya-sadyain ho.

lapit na gidlang. Lapit na lang gidlang ang katapusan mo, Inday Saray Gustay. Bisan pa magsin pa ang abogado mo, wala niya binatbat sa akong mga alipores. Man may mga alipores ko yung adaan nga kung maghambal nga bilog-bilog ang laway sa kilid sang bibig. Congressman Libaestre, ha? Kada hambal ya, gabukal gid ang laway ya. Gabukal gid ang bibig ya. Amo na nga gapalam-alam sa iya. Miara man ko daan sa hakop nga galabaw ang unto ya. Si Kwan, Congressman Chakno. Miara man nga daw kuki ang itsura. Paglabaw sa tanan, may ara ko sakop nga kabalo mag-ubra bulong. Bulong nga piki para sa dingge. Hay! Katapusan mo nagidya, Inday Saray. Bisan ano pa nakadipinsa sa imo mga sutab? Ha? Sutab ng mga bugado? Hindi ka japon kasarang sa akon kiti. Ako ya ang nagahawak sang bit. Sadya-sadya ino.

0: dyan, lava, lava, pitso.
1: Yes, tay-tay-tay.
0: Haling kayo na pang libot-libot mo.
1: Ah, kung tay-tay-tay, naglagaw-lagaw ko ah.
0: Naglagaw? Diin ka naman pala nagkanto.
1: Ginsundan kong ido, tay.
0: Otik sa din nagkantong ido.
1: Amo na ganang problema, tay. Kinalipat man siya kung diin ang ilabalay.
0: Otik, anong ginihin mo ninyo?
1: Napamangkot kami sa kuring, tay ah.
0: Ano man? Ote, anong sabat sa inyo sa kuring?
1: Ang sabat ya?
2: Meow, meow, meow.
0: Ote, anong kinsindi ka?
1: Wala, tay-tay, eh. Pero no, seryoso, gid siya magsabat.
0: Bo, daw may pagkaalipungoy ka, gino? Ote, paano ka nakapauli?
1: Nakakita ko sa tay-tay, ah. Amo to, nagpamangkot ko.
0: Nakakita ka sa tiyanggay?
1: Mm-mm.
0: Mayo kay ginggamit mo man ang utok mo?
1: Siling ko, Choy. Din pagkado nga mo gani nga balay.
0: O te, ano siling sa tagiya sa tiyanggay?
1: Eh, siling niya. Pamangkota lang si tatay mo.
0: Wah! Ah, amo lang siling niya, pamangkoton ko.
1: Te, amo na, nga dre ko nagrikta eh.
0: Wah! Animal ka! Nagpatalang-talang ka nga, kabalo ka man, gili magpuli.
1: Pero kung wala siya naghambal, dahil nga pamangkoton, taka? Hindi kikukuro ka puli eh. Sus, mayo lang kinagdali-dali ko. Kanagpamangkot siya mo. Amo to nakapuli ko dayon.
0: Sadya-sadya, you know?
2: Wah!

0: Fuck yun. D3
1: Bio. O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin ako na kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
4: Mga, mga butika.
5: Para sa matino nga dugo.
6: DTX-500.
5: Para sa healthy nga tay.
6: DTX-500.
5: Ang DTX-500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
6: ang nagatindo sa imo atay.
5: Basta tindo ang atay.
6: Happy kanunay.
5: DTX-500.
6: Masaligan.
5: Epektibo.
6: DTX-500.
5: Mahigo bala ang imo dugo.
6: DTX-500.
5: Masamig ka bala ang gina-allergy.
6: DTX-500.
5: Ang DTX-500.
6: Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami,
6: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
6: DTX-500.
5: Masaligan.
6: DTX-500.
2: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
4: Pamasaga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Si Jake, sang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
4: Pamasaga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita. My listener ya ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation. Yung nagigit ako makabatsyag pang sakit.
2: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika.
11: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
12: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
11: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Good news!
4: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre?
14: Libre!
12: Wow!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Dali ka mga lamaw! Ay, nakapaborito nato niya ilaw!
16: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil na gatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Kadaragsa nga punggod,
18: DTX Beauty Soap.
17: Magaspang nga panit,
18: DTX Beauty Soap.
17: Galaong magputi,
18: DTX Beauty Soap.
17: Puro katol-katol,
18: DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
0: Nestor, ang sinaing!
13: Luto na!
0: Ang labahan!
13: Nakasampay na!
0: Ang uniform ko!
13: Naplansa na!
14: Ganito ako!
19: Tigasing!
14: Tigalapa!
19: Tigasay!
14: Tigaplansa!
19: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
14: Sa gabi,
19: ako ang bossing!
14: Dahil kasangga ko!
19: Ang extend!
14: Supplement for men!
19: Lourdes!
14: Tapos ka ng maligo!
20: Yes, darling! Come to mama!
19: Extend Food Supplement for Men.
14: May maca at lavawaska
19: na nagpapataas ng energy
14: at stamina
19: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
14: para sa matinong na dugo.
19: DTX 500
14: para sa healthy gatay.
19: DTX 500
14: ang DTX 500
19: ang may mataas ka antioxidant.
14: Nga amo naman
19: ang nagatinlo sa imo atay.
14: Basta tinlo ang atay.
19: Happy kanunay.
14: DTX 500
19: masaligan.
14: Epektibo.
19: DTX 500
14: mataas pala ang imo blood sugar.
19: DTX 500
14: ikaw pala
19: ang may diabetes.
14: DTX 500
19: ang DTX 500
14: ang may powerful compounds
19: nga nagapanubo
14: kagakontrolar
19: sa imo blood sugar.
14: DTX 500
19: masaligan
14: epektibo.
19: DTX 500
4: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio
14: ang D3 Bio
4: yung may PCO
14: ang PCO
4: yung may D3
14: mga butika.
4: D3 Bio.
21: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio.
4: Yung may PCO.
14: Ang PCO.
4: Yung may D3.
14: Mabakas mga butika.
22: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
23: Wow! May puso!

0: og chip nga tanod.
1: Yes, magdali na nga sekretarya.
0: Purog, may lima ka estudyante nga makabaton sa tag 20 mil nga scholarship.
1: Wow na wow! Dako gina! O tiyanong brown ta?
0: Ikaw ang manugbantay sang listahan.
1: Eh, kukwan. Madam Magdalena, may pamangkot lang ko tani isimo.
0: Ano naman inaburog ha?
1: Pwede bala ako nga mangin isamanda sa mga scholars?
0: Ha? Ikaw? Cheap kaya nga tanot, hindi kaya estudyante?
1: Abi ko, pwede ko na kayo tiga-eskwila man ko mo.
0: Ay, din ka ga-eskwila?
1: Ga-eskwila ko sa yuti.
0: Yuti? Anong yuti man?
1: Yuti ba? University of Tanods. Everyday may assignment ko sa barangay.
0: Ano?
1: Di, Madam Magdalena, paano ta sila makaganit man?
0: Bao, amugin na yung aras sa pinsar mo?
1: Oo. Amo na ya prangka, kuya. Amo na yung aras pinsar ko.
0: Amo man ang sa pinsar ko.
1: Kuya ba? Di, Madam Sekretarya, hindi pa halong tani makapalapaw sina di?
0: Ang palapaw lang nga pwede, among palapaw nga kalipay sa mga estudyante nga makabaton sang bulig.
1: Estudyante lang yung malipay? Kita yung galing, di?
0: Mahimo ba lang nga wala kita?
1: Amo gani, daw hindi man ko magpati nga. Ikaw, mapatinlo-tinlo ka? Ikaw pa, nga kada proyekto tadi sa barangay, hindi mahimo nga hindi kayo makaganit.
0: Kag ikaw man ah, dapat makaganit ka man.
1: Duwata eh.
0: Sadya-sadya ino.

0: dyan, laba-laba.
1: Ano man toto, nakobot kon?
0: Kabalo ka ba lang, kagabi? Nakakita ka, nakakita ko sang lamok nga, pareho ka dako sang manok.
1: Ano?
0: Oo, amo na nakita ko.
1: Sus, gamay pa na ya. Ako gano'n ya. Nakakita ko sang manok nga, nang hitlog sang bula sa basketball.
0: Ako gani, sang naglangoy ko sa suba, ang isda ang nadlok sa akon.
1: Ako gani, wala ko yan nagagamit pa yung. Kung nakita ko sa ulan nga, ara ko sa gwa, kagplano ko magsulay, gauntat tayo ng ulan mo.
0: Sus, ako ya, ang amon nga ido gani, kung hindi, kung nakita ya ko, imbis nga magtaghol, naga meow meow meow.
1: Ako ya, ang ido namon, hindi na kinanglan ihigot. Kasiya niya mismong nagadala sa amon sa kadina.
0: Kabalo kabala, nasang nagaubo ko, naglinog ang lamisa erdyan laba-laba.
1: Ako gano ya, nang hatsi lang ko, nagkalahulog din ang bunga sa lubi namon.
0: Daw hindi ko magpati si Muya.
1: Ikaw man gani, dumas grabe pag ganang tinikal mo ya.
0: Sige ah, patas na lang ta.
1: Oo, kay basi kong ba na yun nun tapan eh? Basi pila ka adlaw, pati bulan eh mo, unta naman nga praslight.
0: Sadya-sadyay na.

0: Mega bang kayo?
1: Yes, Mega Kolektoy.
0: May na-learn naman ka bala sa bongbong?
1: Aba? Anong na-learn mo, Mega Kolektoy?
0: Amo na yun. Kung anong kinalain sang ido, sang pigado, kagmanggranon.
1: Sus, amo lang na?
0: Nga manaw, kabalo ka?
1: Kaapos ina.
0: Tuod, ano ba?
1: Ang kinalain, Mega Kolektoy.
0: Ano?
1: Amo ang ido sang manggranon, gakaon dogfood or feds.
0: Ah.
1: Pero ang ido sang pigado, gakaon lang yung damog.
0: Wow! Ay, hindi pa ginayamoy mo yung, Meg?
1: Mira, pagigili kinalain na,
0: oh. Oo, ah.
1: Sige, Meg?
0: Amo ni Mega. Ang kinalain sang ido sang manggranon kag pigado. Ang ido sang manggranon, gasok-sok na yapir. Pero ang ido sang pigado, gapanaban na yapir.
1: Sakto! Sadya-sadya, you know?
0: Wow!

0: best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.
1: Mga abyan, sundapagid ninyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: Camp, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mabagats, mangabuti ka.
2: D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mabagats, mangabuti ka.
6: May family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag TDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compounds!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
7: TDX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Aramis
7: mo! TDX 500!
6: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
7: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
6: Masami nagapangihi?
7: Masami ginauha!
6: Kasi may diabetes ka na!
7: Mag DTX 500 na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compounds!
6: Ganagapanubos
7: ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
7: Garantisado!
6: DTX 500!
2: DTX Coffee Mix!
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix!
9: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
2: DTX Coffee Mix!
4: DTX Coffee Mix!
2: Mabaka, mabuti ka!
6: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
2: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C!
6: Ang alkaline ng vitamin C!
11: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika.
12: Spore Biotics, naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics! Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
13: Libre? Libre!
12: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Gabasa na naman bala ang imo.
15: Ay, gabasa na naman?
14: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
16: Always nagabasa.
14: Kag nagabaho ang kilikili.
16: Mag-Clinica Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Clinica Deo Fresh.
15: Nagabasa na naman balaga.
14: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinica Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Gadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
1: X10 Food Superman
13: from Man.
18: Ako si Eric.
19: Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no?
18: Siling sang migo ko.
19: I-try ang X10 Food Supplement for Men.
18: Kay epektibo ko, no?
19: Akon gintilawan.
18: Abaw.
19: Gatok turaok gid ang akon man, no?
18: Kanamit gisa experience ba?
1: X10 Food Supplement for Men. X10 Food Supplement for Men.
20: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: X10 Food Supplement for Men.
21: Para sa matino nga dugo.

0: Filipino.
1: Wow, may kumso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
2: Ako si Sara Duterte. I offer my life, my strength, and my future in the service of our nation.
3: This is the proper forum. Hindi tayo magpapadala sa ingay. Hindi tayo lilihis sa proseso. Ang ating sandigan ay ang konstitusyon at ang ating layunin ay ang katotohanan.
4: Sara Duterte Impeachment Case. Special coverage.
5: Sara Duterte Impeachment Case. Special coverage.
4: Sa K5 News FM Iloilo 88.7. Sara Duterte Impeachment Case Special Coverage.
6: Oras sa ato nyo pagpangalagad mga ka-K5 last 10-2 na saga. Alin na kita sa ikadosing adlaw, no? Day 12 sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang pangistoryahan subong ang confidential funds alleged nga misuse ni kag amo ining karon ang pagistoryahan sa dugang nga mga witness kay presentar sang prosecution para magtalakay sang legalidad sa pag release sang pondo bali pinatanan 612 million pesos, 612.5 million pesos nga intelligence o confidential funds sang Office of the Vice President kag Office sang Secretary sang Department of Education sang si Vice President Sara Duterte ang nagapungko ka Secretary sang DepEd ining alleged misuse more than half a billion of pesos sang confidential fund kag intelligence funds. Amo ni mga istoryahan gid subong sa ikadosing adlaw sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kag ang mga anay state former state auditor sang Commission on Audit mga balik subong no si Attorney Roderick Wamil sa mga discrepancies sang Office of the Vice President liquidation reports kag expenditures nga wala maka-comply sang mga government rules and regulation.
4: Sara Duterte Impeachment Case Special Coverage.
6: Ang ato sining special coverage ginadulong sa inyo sang DTX 500 the superior antioxidant kag ginadulong man sa inyo sang Mighty C ang alkaline vitamin C kag ginadulong man sa inyo sang D3 Bio the antiviral kag antibacterial specialist kag subong man ang ginadulong man sa inyo sang may sang klinika DTX coffee mix healthy and wellness coffee ni Dr. Ramil Oy.
4: Sara Duterte Impeachment Case Special Coverage.
6: Ato sining live video and audio courtesy sang Senate of the Philippines bilang impeachment court sa sining impeachment trial. Kuwao na ton kakipay Paul
7: and shall consider the same as approved. Bago po tawagin ng presiding officer ang kasong nakabinbin sa impeachment court, may nais lamang po akong sabihin sa ngalan nating lahat. Magkakaiba man ang ating pananaw at bagaman magkakatunggali ang magkabilang panig dito sa impeachment court, may mga bagay-bagay na dapat pinagkakasunduan at pinagkakaisahan natin, lalo na dun sa mga napuyat kagabi kakapanood ng TV. At para sa akin ang isa po dito ay ang tagumpay at kampyonato ng ating magaling at magiting na kababayan na si Alex Ayala sa DC Open. Kaya't sa ngalan ng Senado, ng mga Senator Judges, mga kawani ng Senado, sa ngalan ng magatunggaling mga partido ng impeachment trial, nais po naming ipabatid ang aming nagkakaisang pagbati kay Binibining Alex Ayala sa kanyang panalo at kampyonato sa DC Open, tunay na ikinararangal at ipinagbubunyi ka naming lahat. Congratulations sa iyo, Alex. Kaya pag may inaantok po na Senator Judge, malamang nanood kagabi. The Clerk of Court is instructed to kindly

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapda sa gagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na ka mo makapakonsulta sa libre.
4: Libre? Libre!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So una,
9: good day. Magid ako sa akon body odor.
10: Nabuya na ako magatubang sa akon mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag
10: naghamis ka nagputi gid akon nga pani.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Pabakas sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko.
14: Wow, ayos gid.
13: Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend
13: Food
11: Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
15: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tay.
15: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
15: ang nagatino sa imo atay.
11: Mas tagtino ang atay.
15: Happy kanunay.
11: DTX 500.
15: Masaligan.
11: Epektibo.
15: DTX 500.
11: Mataas pala ang imo blood sugar.
15: DTX 500.
11: Ikaw ba na
15: ang may diabetes?
11: DTX 500.
15: Ang DTX 500
11: ang may powerful compounds
15: nga nagapanupo
11: kag kontrolar
15: sa imo blood sugar.
11: DTX 500
15: sa rigan
11: epektibo.
15: DTX 500
11: E3 Bio.
16: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom, nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo, nagamay ang akong nga buyon.
11: D3 Bio, ang D3
15: yung may BCO,
11: ang BCO
15: yung may D3.
11: E3 Bio with BCO.
17: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio. Ang D3.
15: Yung may Physio.
11: Ang Physio.
15: Yung may D3.
11: D3 Bio.
15: Mabakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
15: D3 Bio.
18: O si Karen, kadamog isang akon hair fall. Hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
11: D3 Bio.
15: Ang D3.
11: Yung may Physio.
15: Ang Physio.
11: Yung may D3.
15: Mabakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
19: Ako si Kenneth, isa ka ESL on.
0: online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
4: Mga buti ka.
14: Para sa matilo nga dugo.
19: DTX 500.
14: Para sa healthy nga tayo.
19: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
19: Ang may mataas nga antioxidant.
14: Nga amo naman
19: ang nagatilo sa imo atay.
14: Basta tilo ang atay.
19: Happy kanunay.
14: DTX 500.
19: Masaligan.
14: Epektibo.
19: DTX 500.
14: Mahigo bala ang imo dugo.
19: DTX 500.
14: Masamit ka bala ang gina-allergy.
19: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
19: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
14: Nga sa masami
19: amo naman
14: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
19: DTX 500.
14: Masaligan.
19: DTX 500.
14: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
14: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
21: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
22: Wow, may kumso.
23: Alik na sa ato niya pagpagalagad ng mga kakipag
24: 11 Mbps
23: dari sa 11 Mbps mga balita ng public service sa K5 News FM Iloilo. Di sa ato sini mga lokal ng mga balita, balikan talang ni Dugay-Dugay ang pag-live na ato sa inyo. Mabatyan yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ay makuha kita na sa mga lokal ng mga balita. Ang lokal nga mga balita diri mga kaki-five. May kang tanan ni ginhalinan bla sa nagligad niya adlaw nga nag-viral bla sa social media kag sa post sang K5 News FM Iloilo ang nagapalamulak suno kay LTO Director Attorney Didoy Hiduspan mga 30 kabilog ang mga pasahero sang oversized nga jeep nga nagabiyahe Iloilo City to Lambunaw to Kalinog. Di ko na puno, nag-viral kay may nag-post mo. Di may isa man niya ka abot ni ano tawag ni siya nga kasa-kasa sa isang pusil niya bla. Palukpabi pusil mo toy. Kay ano ko kabate nag-lupok ka pusil mo. Ayo o kaladawan kay mo toy. Pabi palukpabi pusil mo, sagad mo kasa-kasa pusil mo na. Totoo diman nga pusil to. Pero gina-challenge nato ng Philippine National Police na dapat i-showcos order nila ni si Mr. Warren Yangguso. But kung hindi siya nga organisasyon ha, ano niya, authorized niya siya magdala pusil. O gina-challenge nato ng PNP, Philippine National Police. Nga pakitaon nila ni si Warren Yangguso kag i-showcos order ang iyato nga pusil. Ano to, lisensyado? Pakita-kita yan, tabi ko isog sa nga gindilit ka na ha. Pero ay kay Toy Kabalo. Na screenshot. Tabi ko naman, mamatay sa tao ha, kay isog siya ba? Ano matyag mo sa taga K5 ng manok? Testingan mo eh! Kami papagyan mo nga halin pa sa illegal drugs nga. Away kami sa illegal drugs ni K5 John Kapulot. Nagapangapi, gapamahaw, gapanyaga, nagapanyapon sa nga detrets. Ikaw lang? Ay, nanu ka, di ka lang alin nga buho. Di gina-challenge na to, ginapanawagan na to si Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Abisir, pagkitaan nyo ni si Kwanyo, si Warren Yangguso ni nga nagakasakasa sa pusil niya. Kaya kung hindi nyo ni gani madakop ni, hindi gani ma-justify ni nga may pusil siya. Kung may lisensya, so be it. Sobra nga isog iyan, oh. Ama ko na ano to, mamatay na sa kalika, gindilit niya, eh. Nag-so good ini. Sang na-interview ni Kaki-5 Kim Kaloyo, si Attorney Josette Abiliar, sang LTFRB, nga may mga solusyon sining mga nagagilinotok. Nga mga pasahero sa mga salakyan, especially sa mga last trip. Nga ang provincial PTRP bla. Amo ning solusyon. Di check naton bi ara si K5 ba Kim Kaloyo K5 Paul para makuha naton ang report gid. Kay hindi niya himo-imo ang mabudlay pa ni kay Mr. Yangguso ni mamal na kakwarta. Abi di dala di ang kwarta mo bi. Kay kambal mo gin kwarta, nakakwarta naman kami. ay nano kay mo man public service niya kamon. Sa diin kay mo nga buho na galin. Tiyan mo kanina nga ginapanawagan nato, gina-challenge nato ng polis, nga iniya hindi na ni Husto, nga makasakasa sa isang pusilya dahil doon makasaranggid siya. Sino kay mo? Nga mamahog di ka maambal pa nga nakakwarta di. Sang ginaaway ang ilegal nga droga kag ang mga abusador nga mga otoridad diri sa siyudad sa Iloilo di kay mo? Ara si K5 Kim Kaluyo kay para makuha ginaton na kung ano ginalinan. Kaya hindi niya statement nga rin sa K5 News FM. Gin-quote na ton, quote-unquote, ang statement ni Attorney Abilar sang LT Parby sa mga himuon nilang solusyon sa mga nag-aalalawas ng mga pasahero sa salakyan. Ang ginatanaw na ton diriya kag nag-post niya sang LT Parby kag LTO, ang safety sa mga nagasalakay. Hindi kay imo. Ano nga organisasyon yung ginarepresentaryos niya? Ang sobra isog mo. I-check natin mi si Kaki 5 Kim Kaluyo kung din ginaninan sa sining pahog-pahog. Yung wala kag nga nga. Abi ko mi isog ka nga nga gin-delete mo ako. Why na makita sa mong ang pusil mo to nga gina-kasa-kasa to nga gin-delete mo to. Gusto mo, saka ka nila sa K5 News FM, saka ka nila makasakasa pusil. Kaya pag saka mo nila makasakasa pusil, manaog lang ako. K5 Kim, ano gitong ginalina na ako?
1: Ka K5 dyan, yung mga naganin.
23: Doon nakulbahan ka?
1: Wala man.
23: Doon nakulbahan ko siyang kasakasayak pusil mo? Doon na nervyos ka, biwag akong tulog.
1: Pero ang muna ay kaki 5 dyan. Siyempre, personal kami nga kilalahay mo.
23: Ang kilalahay mo, galing ka mo ina.
1: Na-interview ko na siya several times, kaki 5 dyan. Kay, since nga nag-lead siya, balawar nag-spearhead sa ining mga transport organization, ang Iliani, presidente ni siya sa Negros and Panay United, or NPU.
23: Negros, Panay United?
1: Yes, and
23: ano
1: NPU.
23: Anong iyang bot silingon, sinayang makasakasa, posil dali lang ha? Mayong udto lang attorney Paul Ray Tolentino gapamati subong attorney samtang nga naga sakay siya sa iya salakyan gapamati sa 88.7 megahertz sa linisuan sa iya radio attorney ara ka man guro nga magtabang sa amon dia attorney Paul Ray Tolentino mayong agagid K5 Kim.
1: Yes, as I mentioned, ano na siya, no? Presidente siya sa Negros and Panay United. Grupo na siya sa mga mga jeepney drivers.
23: Di kong grupo sa si mga jeepney drivers. Ano authorized na siya madala po sila?
1: Muna ganyan. Presidente pa niya siya, ka K5 dyan. Kag-coordinator niya siya, regional coordinator sa Region 6, sa Road Safety Advocates of the Philippines. So, kung ARSAP na bala ni Colonel Rosita.
23: Budlay ni magkasakasa sa po sila. Kaya nakulbaan ko, na-nervyos ko subo. Nakulban ako do makupos ako sa kulba kay 5 Kim.
1: Oh, ang buta nog itong mga tinaga. May mga tinaga to siya sa video.
23: Ang hindi ko lang masahuan pag gid kay hambal niya kay kuno ano nakakwarta naman.
1: Oh, tu wala ako ni kuno way pang panyaga.
23: Abi pamatod din abi. Tubang ka di bla. Gusto mo saka ka di ka makasapo sel dio kay manaog ko.
1: Manaog lang kami ah. Oh, pero mo na kay 5 gano. Usually kita ga-deliver kita sa mga balita. Open man kita nga ti syempre kung kaisa may mabash or mahatag sa nila sentiment. Okay lang na.
23: Okay lang na ya konsentimento nga mga argumento man iya ni sa sagpusin man hero sa mamatay na lang siya.
1: Tapos kina ang balya to dadaan.
23: And who are you? Nga mamatay tawo. Uy, ganun yung kina-authorize yung mamatay tao. Police, ikaw pa!
1: Habali ito daan, GAGO, ng mga media, kay ipatiro ko kamo.
23: Ipatiro? Ikaw na lang na paniro, bla! Challenge na yung isog mo, baklon ko, subong saka ka diyo! Kay manaog lang ko.
1: Kaya actually, kag-hipayin dyan, until this time, nag-post mo siya gyapon, yung tiambalya, nga titawag na, amo na ganman ko, no, kung truth hurts.
23: Truth hurts.
1: Or kung naiguan ko, no, kita.
23: Sino naiguan? Sino na iguan? Oh, ano nga punto ng abal mo nga truth or not ang kamatuoran nga nakuha naton, nabalaan naton nga naga sululubra galalapaw ang mga pasahero sa mga jeepney. Ti paano kag nga ang makahambal ka sa mga sina nga nakakwarta kami?
1: Kag ti statement man to ya sa representative no sang Land Transportation Franchising
23: official
1: and Regulatory Court.
23: Official sang LT Parbia abogada. Kabalo sa iya, Obrahon. Parti na sa solusyon nga ang nga naga lalapaw ang mga pasahero during last trip sa mga pasahero nga jeep pagadto sa mga kabanuanan? Imalain ba na mga mahal nga may mga solusyon nga dapat mahimo ang LTPRB, Kipaib Kim?
1: Okay lang na tani kung nagakontra siya sa LPTRP, sa modernization program. Actually, ginakuan man na naton sa reaksyon ng iba niya mga organization.
23: Ano ginatawag naton ang atensyon ni General Randolph Tonio, i-showcos order niyo ni siya kung lisensado pusil niya. Bisan lisensado pag ano yung pusil mo, hindi ka dapat mga musna mo.
1: Og no? Krangya pa to.
23: Oh, kaya kasa-kasa sa isang pusil mga braton. Kailagi bili to sa pusil mo. Uy, gani, ibanda ka sugid nga malahalon pa gani ang pusil to.
1: Kaya tikon wala sa mali siya to, titani, wala yan na-delete. Pero deleted na, no, actually. But,
23: sugid-sugid malang siya.
1: Deleted no, na, nangangkat pa
23: ang
1: siya.
23: Pahugon, ang pahugon, ang panablang sa unag, pamahog, pangapi, nagpanyagal, panyapon, sa detrets, bla. Ang mga kanina nga balis ang ginaaway namon ang sindikato dire sa sudad sang una. Sang una, din kay mo. No? Din kay mo. Sang naaway din mga illegalista ng mga tao, mga drugista, mga sindikato, mga drug lords, din kay mo. Subong matuhaw kang matauhay ng sudad sa Iloilo, K5 Kim.
1: Amogid ka K5 dyan, no? Kagti, kita na permiga, upod man kita na sa ilang mga events or mga rallies, kung mayara, dada sila sa mga activities. And naintindihan man na to ng ilang nga palang abuyan or ilang stand na siya ka K5 John, no? Especially against ni sa mga pag-face out sa mga jeep, especially kung okay pa ya ang mga salakyan. But not to the
23: interview
1: point.
23: Hindi na-interview pa kanina sila, di ba?
1: Ang kapila ko na mag-interview sa iya, kaka-K5 dyan, no?
23: Kani nagpa-interview ka lang, nga amo man ang imo sentimento, ay man ang iya sa mega saway sa imo, kay imo na iya kinamatarong, hindi ka lang mamahog-pahog, bla. Kag hindi ka lang maghambal nga nakakwarta kami, de. Kay gani, sumong gani, 5 lakpiso sulod sa bulsa ko, de, oh. Dugangi, bla.
1: Basi aras Gcash, ha? Pero amo na kaka-K5 dyan, tiing, nagpagwa man ni gani, no, sa statement, ang NUJP, o kung National Union of the Journalists of Journalists in the Philippines sa Iloilo, nga tigin na kundinar Manila, no, ang pagpamahog. And accordingly, nga tiwala man niya sang basihan, kag kung for example, no, may reklamo siya, abe, sa mga reports, kagpamatsyagan niya, nga dumay hindi amo, ti mayara man sang avenue, bala kaka-K5 dyan, nga pwede na siya ma-address. Factually, katiwala sa...
23: O ano ang ginaalboroto niya, ha? Nga nag-reacting sa mo to, parte sa LP, ano to? Provincial
1: statement
23: PTRP.
1: Ang statement sang LTFRB Region 6 na kung for example, ma-implement na ang local public transport route plan, makabulig in siya sa pag-address sa overloading concerns or issues. Sa LPTRP, gina-identify da kung for example, pila ka units ang kinahanglanon for a specific nga mga ruta kaki 5 John or pila ang i-award sa isa ka kooperatiba or korporasyon kaki 5 John. No? Kagti, may harap lasang inatawag nga dispatch or system plan wherein kung just like diri sa Iloilo City may aridi nga ti asta matagabi no may mga gabi na gid ang ilay nga mga biyahe nga makakater pa sa gihapon sa mga pasahero considering according man nga ni Attorney Abiliar nga ang mga activities subong diri sa syudad
23: may recorded no? Ikaw nga statement ni Attorney Josette Abiliar no. Pwede na ito mapabati kay 5 Kim. Kaya mo gining alboroto niya nga kita ya gin-quota lang sa Atty. Abiliar sang LTPRB sang mga solusyon sang gutok nga mga salakyan especially sa mga rust hour or last trip kung gabi kay kadamo na sa nagapanauli kay 5 Kim.
1: Again forward ko kay 5 dyan so atagan ko tiyempo ano yung ang technical nga ma download din siya pero
23: hindi mean, bilang nga gin-quote mo malang siya sa iya nga ginambal di ba?
1: Oh, according
23: hindi mo na ipwede madugang-dugangan niya nga kung ano da ang statement dugang-dugangan mo pa.
1: Amugid ka kay 5 dyan no? Kasi,
23: hindi to ya amon yes ang LTPRB na statement Mr. Gangoso. Kung kapamati ka na, hindi ito yamon, gin-post lang ang statement alin sa LTFRB nga wala sang buhin, kaya wala sang dugang. Okay, 5 Kim, si Attorney Josette Abiliar ni ano, Chief Transportation Development officer sang LTPRBC.
1: Okay, guys, siya subong ang nagatubang sang mga media. Si K5 dyan kay TC Attorney Altura do nagano na siya mo nag-retire na siya.
23: Ara na siya
1: consultant lang siya, consultant siya sa LTO kag LTFRB.
23: Kay why ka man ni hangpon sa kay Director Richard Osminia kay once upon a time lang niya siya makita man sa opisina niya kag statement kaya kinanglanong kung tani sa regional director.
1: No, actually, ara siya kahapon man supposedly.
23: Dapat iya ginaya kay siyang regional director.
1: Ara siya sa opisina nila pero gin-refer ya kay Atty. Abelliar.
23: Pareho bala kay Director Dido Hiduspan? Pareho bala kay Assistant Regional Director Jake Conlo? Kung ang makadtok opisina nila kagara sila, sila mismo gambal?
1: Kasi siyempre, ano mo man ang bilang director, ikaw director mo, ikaw ga spearhead ng organization or agency. Nadumduman ko lang yung last interview ka ni K.R. Dios Menya, kakipad dyan na itong sa mga issue pa sa series. Amo lang itong time nga nakapa-interview siya no regarding dera. Pero amo na ka K5 John nga tikon for example nga mangyara sang disagreement kumbaga sa ining mga reports o pwede man no nga balonsong maayo okay lang magbatikos kadera or magbash.
23: Okay,
1: ang importante wala lang iya sang pahugay nga concerning safety na balaya sang
23: wala lang sang pahugay bala, wala lang ka sa high blood posil kay ginapagustuhan ka man gani sa ginhambal nyo. Kag ini ka makambal nga ano to nakakwarta man ano gitong hambal niya sa gin post niya
1: naghabok
23: naghabok
1: naghabok ko
23: dogay na kami gabok de
1: lawas lang
23: nagtalambok na kaon na ano ko man imo man abi man ti anta si kay diri ni nagalin ang balita mo ang solusyon sang gagilinotok nga mga pasahero kon last trip kay 5 kong gabi amo ang local transport road plan sa probinsya sa Iloilo. Daan mo na, di ba?
1: Okay. Amo na ko na makabulig na mag-address ng problema ka K5 John.
23: Oh, sorry, amo na gin-post mo. Ano ang mga reaksyon ni Mr. Gangoso sa iya sininga Facebook?
1: Ti amayara siya diri nga nagambal. Ang bali nga magamit yan ako no ang AK ya.
23: Oo.
1: Ka K5 John.
23: Gamita na!
1: Oo, kagin
23: may AK? Ano kayan? Nga AK?
1: Ang sa posilya.
23: AK-47?
1: Why ma-indicate yung ano ni nga AK? Make sure nga na-assightihan da ang AK ko dahil lapit ko na lang nagamiton, excited na ko.
23: Oo, may mga posilya ko kay General Tuanyo da, General! Abi, patawag nyo niyo, iridan yung balay yan eh. Kay may mga posilya kayo, ano ni may mga lisensya ni? Legal ni? Kung legal, so be it, pero subject ikaw sa revocation, sa imo posil, kung nakabusar ka, Nibla? Pareho ba lang sa mga driver's license ni ginaribok or ginasuspend kung may mga nahimo kang sala? Di pa kita-kita mo, pusil mo nga ang delete mo. I-post liwat ba? Nadula, kulba ko kay post mo liwat para kulbaan naman kuliwat.
1: Mayari na diri actually ka K5 dyan, nga tingog, yung barang samtangga, krang sa sang pusilya. Pabati ka diri lang sa ako, K5 dyan.
23: Oo, ipabati, ipabati, ipabati.
2: Daw ginapilit na naman nila ang PPTRP. So, bitin doon tayo ng mga panganan na paningdaan ulo nila, babe.

0: Pero now,
1: maningga siya ko no ulo.
0: Oh, tano pero naging delete na deleted na sbong.
1: Deleted ne pero may may screen siya, may screen recording.
0: Kag tingala ko sikat gid man ang K5 no. Kay te kadamo do halos tanan nga mga media, media ha. Mga mainstream media nagpost din sa interview kay Atty. Abilyar mo nga K5 gid ang ginkomentaryuhan niya. But si Leon sikat na K5 Kim. Of all the media outlet, media K5 News FM lang sa nag-comment kag magpamahog-pahog.
1: Kilala ya ko na ka K5 na nakaka-interview na kami kag kada kita yan sa ako na mali Miss Kim.
0: No, tin mo te Miss Mr. Warren, tinay pusil mo.
1: Mahog ka. Maningga ang ilo na mali.
0: Mabudlay. Maningga ulo. Grabe nga isog sa tao ko no. Nakulbaan ako subong nakakurug-rug-rug. Nakurug-rug ko matapos lang ko programa papuli ko. K5 Kim. Ayo.
1: Yari bala ara na okay na kay Attorney Abilyar, Attorney Josette Abilyar no sa LTFRB Region 6. May kaangtanan man ya no sa ining statement na tuhoy sa pila ka mga concerns sa overloading.
2: Okay.
1: Attorney Abilyar, ma'am, no, recently may nag-viral nga video sa overloading no sa POJs and actually based man sa information nga hindi lang man ni the very first time nga problem. On your end, ma'am, anong update regarding dere sa amo tong specific unit?
2: Well, actually na-identify na namon and we are on the process of issuing the show cause order, no? Kung saliin, hatagan natin kahigayunan ang operator nga magsabat sa mga violations nga nakita nato, no? So, as part of due process, tagaan man nato, sila pamatian man nato kung ano ang ila rason nga anatabo ato. So, we will be issuing that probably within the day or at the latest tomorrow morning.
1: Mm-mm. Pero sa inyo, ma'am, no, based sa LTFRB yung end, ano nga violation ang based sabi sa video? Ano nga violation na na-commit nila to, ma'am?
2: Well, you know, di ba lang nag-issue kita sa prangkisa, a certificate of public convenience.
1: Yes.
2: So, may mga terms and conditions ina ang aton pag-issue. And one of the terms and conditions is that dapat the service that you will provide is safe, no? Dapat ang safety naton sa aton pasahero is a big consideration. And another is that dapat you are limited to the number of passengers based on your seating capacity. So amo na siya dira kita nagakuha sa ginatawag na overloading kay dapat seating capacity lang gid kita.
1: Pero tawag na ma'am, no? How about ma'am sa driver, ma'am? Bali isa inyo lang kali, no? Is the operator. By the way, ma'am, under sila sa cooperative.
2: Yes, I think corporation.
1: May we know, ma'am, if what corporation is this, ma'am?
2: Hindi lang anay naton siguro, no? To before kami nga maka-issue sa aton nga
1: show cause
2: order kay wai pa namo na issue sa ila, so for their privacy man basi makibot lang sila nga sa radyo lang ila mapatian.
1: Oo, pero usually ma'am ano yung process sa inyo no sa inyo nga show cause order kay we know no sa LTO medyo tawag na frequent times na sila nakapa show cause, pero on your end ma'am usually anong process sa inyo once nga ang LTFRB ang mag show cause?
2: Well, sa nahatag na naton, nambal na naton, once nahatag naton ang show cause order, they will be given time to answer.
1: Kila ka working days, ma'am?
2: I think sa sining case, we are only going to give them 72 hours to answer, no? And then after that, there will be a hearing. And in the hearing, syempre, pwede sila ka adduce evidence to sa pag ano man sa ila kaugalingon, no, sa pag-defend sa ila kaugalingon. Okay, pati may ara sila nga rason that will exempt them from penalty or kung anong mandira ang ipagpataw ni LTFRB sa ila. So after sina, syempre it will be resolved by this office.
1: Pero ano pa ma'am ang kaya according man din no sa pala ka commuters nga this is a perennial problem according man sa other agencies, no, nga ti dapat i-resolve. Anong mahimo dire, ma'am, sang LTFRB agud yang at hindi na ni matabo, ma'am, nga grabe grabe kapamulak nga some consider it unsafe na, ma'am, no, ang regarding sa ilang fleet management and the system dira, ma'am, kay we know nga hindi lang man dira nga area or hindi lang man amo tong specific ruta ang may amo ni nga concern, ma'am.
2: Yes, actually, to di na, no, kay di, sa nasiling na, hindi ini first time nga may nag-viral. Well, when it comes to fleet management, yes, isa ina sa ginalantaw naton, kung sa diin dapat may ara sang service plan o kung dispatch plan tani, no, ang aton nga mga operators. And, well, ang fleet management, Abby, is part and parcel of the modernization and falls within the ano na siya daw kaangot sa aton nga local public transport route plan. So we are actually coordinating even before pa, no, sa aton mga LGUs, not specifically because of this issue, but halik pa sang una nag-coordinate kita sa aton LGUs to have or to assist them in their creation of the LPTRP. Kung sabihin, dira na naton malatag kung pilagit pala ang number of units. Because I think most of the time, ang rason sina nila nga nag-overload is kulang ang unit. So ginalantaw naton, once there is an LPTRP, kung sabihin makita na based on the surveys, nga pilagit ang number of units nga kinahanglan sa isa ka ruta. So we coordinate with the LGUs para masolusyonan ang mga problema katulad sini.
1: Oo. Pero adira, ma'am, usually pila na da ka units ang na-approve nyo na da, ma'am? Sa amo na nga route?
2: Damo, Abby, sinadira, hindi lang siya isa ka hindi lang naton siya, Abby, mahambal nga specific lang sa amo sina nga operator, no? Mm-hmm. Kay tamo man nag-aagi dira mga pakanto sa kalino, mm-hmm, mga amo sina wala.
1: So, usually, ma'am, ano, ma'am, may mga
2: usually,
1: ma'am, may mga ano na sila, ma'am, no, mga last trip, pero with the ano, ma'am, with the modernization program naton, usually ano na saad, the bomb or na indicate regarding sa especially no sa mga last trip kay do diri sa city may ara nga ti iban no 24 hours or iban medyo late pa nagtatapos ang ilang mga trips, ma'am.
2: Well, actually, kung sundo na to, no, once we have the LPTRP na, kag ma-establish na nagit kung pila ang number of units needed, well, may ara na nasang ginatawag nga amo nang ginahambal namang dispatch plan,
1: mm-hmm,
2: nga naka-schedule, no, ang mga biyahe sang aton mga operators. And of course, this is geared towards the convenience sa aton pasahero. So, of course, kung kabalo ka naman subong, mas malapit na ang mga kabanwahanan natin sa syudad, mas malawig na ang mga aktividad sa syudad. So, ang mga pasahero, medyo gabi na nagapuling. So, ginalantaw natin na eventually, we will be able to come up with a dispatch plan kung sabihin ma-address ina nga issue.
1: Oo, pero as of this time, ma'am, ano na ganing updates ang LPTRP sa province, ma'am?
2: I think, no, sa province, Abby, na-approve na ina siya sa amon nga central office and DOTR, but may mga kinahanglan lang siguro sila i-calibrate or may mga ginapasubmit lang ng mga minor details.
1: Check A5 John, na batian kaya
0: ito niya. Ang LPTRP, ti ano kay, hindi di amon. Yan SLT para biyang baldi bla.
1: Oh.
0: gin
1: quote
0: lang sa K5 News FM ang resulta sa interview kay Attorney Abiliar sa LT Parbi.
1: Mm, amo gid
0: ano, nakakwarta na kami dayon. Ano ka man imo man? K5 Kim.
1: Mm, amo gid noti.
0: Kasahan mo kami dayon sa pusil mo?
1: Tinggaan sa ulo.
0: Ano ka man ingga ka dayon? Ami si mo no?
1: Makaon sa kuno bala mo.
0: Oh. County. Budlay na ini, bisan ikaw guro ini kakakaon sang balay.
1: Ah.
0: Oo. Siya.
1: Ano lang i?
0: Ikaw abi una kaon bala da para makaon man ng iban.
1: Pero amo na, of course, si bala naton nga Nga sa aton nga trabaho ka kay Jan dapon sa mga pamahog kun may mga mabanggaan
0: ka or sa pamahog yun lain na yan lain na yan bagay kun may mga pamahog nga may iway isang rason bla
1: oo
0: no ini ya why gid niya sang rason ang pamahog ni Mr. Warren yang guso niya kay nga gin quote lang naton ang ambal sang LTFRB na solusyon isa sa mga solusyon sa nagagutok ng mga salakyan, especially sa last trip sa mga kabanwanan sa probinsya sa Iloilo, kay Kalabanan sini, nga nagaobra o kung nag-eskwila sa syudad, why na nagaboard sa syudad sa Iloilo, kundi pagbuhi na pagtapos nila, mapauli sila sa mga kabanwanan, K5 game, mamuna ka damo sa Iroperme. Hindi bla?
1: Naamugid no, kaya siyempre bala na to, diba? Gusto yung magdauluig daman to, or makita sa nanay, tatay, kakipipipip dyan mo.
0: Oo, tamo nagagutok. Ang solusyon, ang solusyon sa gobyerno, amo inang nakita nila, ang pag-implement sa local public transport road plan. Di ba nabagan mo na kung gusto mo eh? Di nga kami di ang balon mo. Ano yung LTFRB ito? Ginabal mo, taga LTFRB, panirohon ta mo. Pakanoon ta mo, bala.
1: Paninggaan.
0: O, paninggaan mo. Tisingi ba eh?
1: Di actually...
0: Ay, kung may isog ka nga, gindilit mo. I-post liwat!
1: No, nagpang-block siya actually ah.
0: No. Ano nga? Sagad ka kauna-una, so hindi ikaw lang una, delete.
1: Ang huti, subungan, balya, ti tawag na ginagubaan ko nung pagkatawya. Kaki-five dyan.
0: Ikaw, imo ya una-una, kasa-kasa ka na, post-post siya muna, kamalingga ka kag... Oo, oh, kagkaroon kami di...
1: Balaan ko nung sang ginuho kung ano ko numato. Di ba, hindi na natin pagamiton mga... Mga religious
0: ikaw nang panguna, why gidya sang may nang una-una si mo? Ikaw gidya nang panguna-una. Kaya nga mo, hindi rin balita husto man.
1: Kag wala naman siya tani, wala naman siya ginpatulan naman.
0: O, kag why kagani, ginminsyon gid. Di subong iya galing, kay imo kagini mo, ano, number one sa rabton mo, probahan mo nga nakakwarta kami di. Probahan mo. Probahan mo. Kagimuon mong nambal mo nga maniro, kapakaong ka sang bala.
1: Kaya manaog lang kami.
0: Oh, gusto mo saka kadi kay manaog ko kay nakulbaan ko si imo, K5 Kim. Salamat gid.
1: Sige, a report gikan sa Patrol Inisi ka K5 Kim Montanyo Kaluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
3: K5 News FM live report.
0: Madamo gid nga salamat sa report ni ka K5 Kim Kaluyo. Standby makabalik kita pagkatapos ang DTX 500 health alert. Kag sa Mighty C Network News. Standby na mga ka-K5.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: May family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag-DTX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-DTX 500 ka na!
4: Ang DTX 500
5: ang may powerful compounds
4: na nagapanubos ang imo blood sugar.
5: DTX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Aramis DTX 500!
6: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
7: Gusto na, Sir GP. Ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga dos and don't.
6: Ay,
7: muna lang nga permina mo kambali. Mga dapat likawan, dapat himuon. Nahunta na yung pinakauna nga, kag pinaka-importante nga himo na to, Sir GP. Pada mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
6: Correct.
7: Saan o pa ni mo pintahan ang tubo kung lata na, tok-toko
6: na?
7: Dapat niya wala pa?
6: Oo. May lang tubo kay ma-wilding lang, islan bago.
7: Saan o ka mainom DTX 500 kag may tisim? May balatian ka na? Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imo lawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag Mighty C, ara ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly, Sir GP. Imo blood pressure, Igundi mo na ma-check mo blood pressure, ah, tapat kagid. Madamo sa aton ang may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong na pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys. No? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, di, imo kaugatan niya, guba man na. No? Gakos ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check ni mo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gitawag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
8: Para sa matino nga dugo,
9: DTX 500.
8: Para sa healthy nga atay,
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500
9: ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
9: ang nagatino sang imo atay.
8: Basta tino ang atay,
9: happy kanunay,
8: DTX 500.
9: Masaligat,
8: epektibo,
9: DTX 500.
7: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagkadamid sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
6: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila, Dr. Mil, kadaanlaw, abansin na naman sila kay proven effective kag nagapanubo sang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka-main purpose niya. Ang capability sa pagkontrol sa blood sugar levels, agud hindi ka magka-diabetes.
7: Another secret sa pagpalawig sa kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
6: Ay?
7: Imo edad. Kung gusto ka, hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag may TC kay gapahubin inis ang imo nga selula. Ang imo nga past, hindi magsagay panumdom sa imo mga regrets. Ah. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa kabuhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi. Okay, imagine lang. Wala na ay problema, wala na ay stress. Ah. Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
6: Gusto.
7: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag MyTC, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance. Tatlo, Sir GP?
6: Mga kainit mo, no? Your grudges.
7: Tao malanta, no? No, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit malang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Muna silingla sa Proverbs 17:22, no? A merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, dry the bones.
6: Ay,
7: so, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gid, inom DTX 500 kag may TC. Kaya mo na yung mong super antioxidant nga magbato sa mga free radicals, adlaw-adlaw. Agud masigurado nga healthy ang imo nga selula.
8: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
10: Nakaubos po ako ng tatlong pad ng DTX 500. Ay maganda po at gumagaan po yung pakiramdam ko. Nawawala po yung kirot sa dibdib ko at yung pamamaga sa kilig-kilig ko po ay naging okay.
8: DTX 500 panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500 araw-araw.
11: DTX Government. Ang kape, sagana sa antioxidants. Mainam na pagpagisa sa umaga at dagdag enerhiya pa. Mag-DTX Coffee Mix ka na, The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: ITC, ang alkaline vitamin C. Ito ang vitamin C na hindi nakakahilab ng tiyan. Mas ina-absorb ng katawa at mas epektibo sa pagpapalakas ng resistensya. Mag-MyTC na araw-araw. Mabibili sa mga butika. MyTC, ang alkaline vitamin C.
12: Tagtag ng pimples?
13: DTX Beauty Soap.
12: Magaspang na balat?
13: DTX Beauty Soap.
12: Gustong humuti?
13: DTX Beauty Soap.
12: Maraming katigati?
13: DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Gawa sa guava leaf extract, madrepe cacao leaf extract, papaya fruit extract, at virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bili na sa mga butika.
15: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
16: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng Kampyon na Estasyon, K5 News Philippines. Sumasayo ang MyTC Network News.
17: MyTC Network News.
16: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
17: MyDC Network News.
16: MyDC Network News.
17: MyDC Network News.
15: At sa ulo naman, nagbabagang balita. Paglulunsad ng dial 911 na epektibo para sa mabilis na pagtugon ng PNP Valencia sa Negros Oriental. Vice Governor Mamba ng Cagayana pinatawan ng 90-day preventive suspension. Mga reklamo laban sa Iloilo City Police Station 4 nakarating na kay Chief PNP General Melencio Nartates Jr. Video ni Mayor Clarex Uy na nagpabawal sa DDS sa Cagayan de Oro pinabulaanan. Tatlo binawian ang buhay dahil sa leptospirosis sa Bacolod City. Lalaking anim na beses nang nakulong patay.

0: Mahali Pilipinas, ito ang MarTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zabang sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, paglulunsad ng Dial 911 na epektibo para sa mabilis na pagtugon ng PNP Valencia sa Negros Oriental. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5, Shara Humilio.
1: Nagbunga ng positibong resulta para sa PNP Valencia sa Negros Oriental ang paglulunsad ng serbisyo ng Dial 911 dahil mas mabilis na nilang natatanggap at natugunan ang mga tawag mula sa mga nangailangan ng tulong. Sa isang panayam, binanggit ni Vice Mayor Mac Miller Melan, happy ng Valencia Municipal Station na mas madaling tandaan ang publiko ang 911 na datatong numero lamang ito, hindi tulad ng mga karaniwang numero ng mobile phone. Gayunpaman, sa kabila ng kanilang pagsikap na tumugon agad sa mga tumatawag, inamin ni Major Melan na may mga pagkakataong nakakaranas sila ng mga hamon tulad ng pagsubok ng tawagan muli ang taong nagulat ng insidente dahil sa mga problema sa signal sa kanilang mga lugar. Bigyan din ng happy ng PNP Valencia ang pagkakaiba ng sitwasyon bago ilunsad ang Dial 911 at ang kasalukuyang sistema kung saan alam na ng publiko ang numerong madaling tawagan na nagpapadali sa mabilis na pagtugon ng pulisya. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kilingawan sa Negros, K5 News FM.
2: See Network News.
3: YTC Network News.
0: Samantala, Vice Governor Mamba ng Cagayana pinatawan ng 90-day preventive suspension. Balita hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
4: Nananatili sa kanyang puwesto si Cagayan Vice Governor Manuel Mamba kasunod ng ipinalabas na 90-day preventive suspension order ng Regional Trial Court o RTC Branch 17 sa Batac City, Ilocos Norte. Binigyang diin ng tanggapan ng BC Gobernador na wala pa silang natatanggap na opisyal na kopya ng naturang utos ng hukuman habang naghahanda ang kaniyang kampo ng kaukulang legal na apela upang pigilan ang pagpapatupad nito sa oras na opisyal na maihain sa kanya. Nag-ugat ang kontrobersya sa kasong isinampa ng JLL Pulsar Construction, isang kumpanyang pagmamay-ari ng pamilya ni 3rd District Congressman Jojo Lara noong si Mamba pa ay naglilingkod bilang gobernador ng Lalawigan. Nagsimula ang hidwaan ng mariing tumanggi ang naturang kumpanya na personal na tanggapin mula sa mismong opisina ng gobernador ang mga tseke bilang kabayaran sa ilang kontrata at proyekto nito sa pamahalaang panlalawigan. Ipinatupad noon ng Administrasyong Mamba ang mahigpit na proseso matapos matuklasan ng Inspectorate Team ng Kapitolyo na substandard o hindi maayos ang pagkakagawa sa ilang infrastruktura ng naturang kontraktor. Layunin ng pulisiya na tiyaking bawat piso ng pondo ng bayan ay napupunta sa dekalidad na proyekto kung saan bukas loob namang sumunod ang lahat ng iba pang kontraktor sa Cagayan maliban sa JLL Construction. Sa kabila ng pagsusumikap ng Kapitolyo na protektahan ang pampublikong pondo, idinirekta ng JLL Construction ang reklamo sa Ombudsman hanggang sa makarating ito sa RTC Batac. Samantala, nanatili naman ng paninindiga ni Mamba na walang anumang perang nawala o nanakaw sa kaba ng bayan. Iginit din niya ang buong paggalang sa legal na proseso at ang walang kapagurang paglaban para sa tapat at maayos na pamamahala. Nagpaabot din ang opisyal ng taus-pusong pasasalamat sa patuloy na tiwala at suportang ipinapadama sa kanya ng mga mamamayan ng Cagayan.
5: Para sa MyTC Network News, ako si K5, Dan Chavez, nag-uulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
2: Si Network News.
3: MyTC Network News.
0: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita, mga reklamo laban sa Iloilo City Police Station 4 na karating na kay Chief PNP General Melencio Nartates Jr. Kabuang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
6: Nakarating na kay Chief Philippine National Police General Melencio Nartates Jr. ang lahat ng mga reklamo laban sa Iloilo City Police Station 4 sa distrito ng Molo sa lungsod ng Iloilo. Ayon kay Police Regional Office 6 Acting Regional Director Brigadier General Randolph Tuanyo na nagbigay na ng instruction si Nartates na suportahan ang investigasyon ng NAPOLCOM 6 kaugnay sa issue at magbigay ng karagdagang mga ebidensya. Sa ngayon, malapit nang matapos ang investigasyon ng NAPOLCOM at dito malalaman kung

0: sino ang sasampahan ng kaso at maaabswelto sa nasabing reklamo. Kabilang sa mga pinaabot kay Nartates ang pag-search ng Integrity Monitoring and Enforcement Group o IMEG sa Police Station 4 kung saan di umano'y may wanted na dismissed police na namamalagi sa police station at iba pang issue laban sa hepe na si Police Captain Ryan Christ Inota. At para sa MyTC Network News, ito si ka K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Network News. MyTC Network News.
2: Gayun din video ni Mayor Clarex Uy na nagbabawala sa mga DDS sa Cagayan de Oro, Pinabulaanan. Balita hatid sa atin. Teka K5K, Buscaino.
3: Pinabulaan ang peking video ni Mayor Clarex Uy na nagbabawal sa DDS sa CDO. Makikita sa kumakalat na video ang anchorman ng isang malaking TV network at reporter na nagsasabing bawal ang DDS sa Cagayan de Oro.
4: Sumala sa mayor, dili natugutan nga makasulod sa sentrong bahin sa syudad ang mga dili residente sa CDO, labi na kung mapamatudan nga kaalyado sa DDS.
3: Pinabulaanan ito ni Mayor Rolando Clarex Uy. Ayon sa alkalde, dumami ang mga troll page na naninira sa kanya. Mariin niyang sinabi na hindi niya pagmamayari ang CDO at sino ba siya upang pagbawalan ang diehard Duterte supporters. Aniya, welcome ang lahat sa Cagayan de Oro. Dagdag pa ni Mayor Uy, siya lamang umano ang politiko na hindi naghihiganti at pinaabot ang mensaheng Nosy Balasi.
5: Ako si K5K Buscaino para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
1: YTC Network News. YTC Network News.
2: At tatlo binawian ang buhay dahil sa leptospirosis sa Bacolod City. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
6: Umabot na sa tatlo ang bilang ng mga individual sa Bacolod City na binawian ang buhay dahil sa leptospirosis. Naitala mga fatalities noong Hulyo 19 hanggang 25 ngayong taon. Nakasaad din sa record ng City Health Office o CHO na umakyat na rin sa 17 ang bilang ng mga individual o residente ng Bacolod na nagpositibo sa leptospirosis. Kabilang sa mga barangay sa lungsod na nagkaroon ng kaso ay ang Barangay Vista Alegre na may tatlo at Barangay Tangob na may dalawang kaso. Nagkaroon din ng tig-iisang kaso ng leptospirosis ang 11 pang mga barangay sa Bacolod City. Ang leptospirosis ay isang impeksyon na nakukuha sa paglusong sa baha na kontaminado ng leptospira bacteria mula sa ihi ng daga at iba pang mga hayop. Maliban sa leptospirosis, tumaas din ang bilang ng dengue virus infection sa lungsod ng Bacolod. Ayon sa City Health Office o CHO, umakyat ng bilang ng mga individual na nagpositibo sa dengue virus sa 381 o 381 cases. Isa naman ang binawian ng buhay dahil sa dengue virus na ayon sa CHO ay residente ng Barangay Villamonte. Naitalang pinakamataas na kaso ng dengue sa Barangay Mansilingan sa Bacolod City. Ang dengue virus ay makukuha naman mula sa kagat ng lamok. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
1: YTC Network News. YTC Network News.
2: Samantala, lalaking 6 na beses nang nakulo, patay matapos barilin sa San Remigio, Antique. Balita hatid sa atin. Deka K5 Jojan Morillo.
7: Naliligo sa sariling dugo ng matagpuan sa tabi ng sapang isang lalaki tinatayang alas 7 ng umaga, Agosto 2 sa sityo Talibong, Barangay Baladhay, San Remigio, Antique. Kinilalang biktima kay Florentino Esquilito, 58 anyos at residente ng Barangay General Luna, San Remigio, Antique. Sa paningam ng K5 News FM kay Police Major Charles Richard Casalana, Acting Chief of Police ng San Remigio MPS, kanyang ipinahayag na posible sinundan ng biktima habang naglalakad pa uwi sa kanilang bahay at binaril kung saan nagtamo ito ng siyam na tama ng bala, kabilang ang 6 na shot wounds at 3 exit wounds. Isang .38 caliber na may karga nga 4 na bala at 6 na basyo ng .45 caliber na ginamit sa pamamaril ang narecover mula sa pinangyarihan ng krimen. Lumalabas sa investigasyon ng kapulisan na 6 beses nang nakalaya mula sa kulungan ng biktima dahil sa mga kasong homicide, murder, pagnanakaw ng hayop at paglabaga sa RA-10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Sa ngayon ay iniimbestigahan din ng pulisya ang mga person of interest na posibleng bumaril sa biktima. Samantala, hindi na isinailalim sa postmortem examination ng biktima at ililibing siya ng kanyang anak matapos ang 2 araw na burol sa punerarya. Para sa MyTC Network News, KK5, Joe Jen Kabatingan, Murillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
1: YTC Network News. YTC Network News.
2: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga KK5 sa detalye pa rin ang mga balita. 4 na taong gulang na bata pataya matapos tamaan ang bala ng Holland gun. Balita hatid sa ate ni KK5 Roldan Villarreal.
8: Hindi na naisalba pa ang buhay ng 4 na taong gulang na batang lalaki matapos matamaan ang bala ng Holland gun sa barangay Gluluway, Hamindan, Capiz. Sa investigasyon ng Hamindan Municipal Police Station, napag-alaman na naiwan sa kanilang bahay magkapatid na 4 na taon at 10 taong gulang dahil may pinuntahan ang kanilang mga magulang. Posible umano na kinuha ng 10 taong gulang ang nakasabit sa kisame na Holland gun at aksidenteng natamaan ng bala na Holland ang kapatid nito. Dinala pa sa pagamutan ng biktima ngunit hindi na nailigtas pa dahil sa tama nito sa ulo. Napag-alaman na noong nakaraang taon, namatay rin ang 2 taong gulang na kapatid na mga ito matapos matamaan din ang bala ng Holland gun na hawak ng kanilang lolo.
9: Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
1: YTC Network News. YTC Network News.
2: Samantala, lalaki sugatan matapos saksakin ang kanyang misis sa Baybay City. Balita hatid sa ate ni KK5 Carlo Arisgado.
10: Sugatan ang isang lalaki matapos saksakin ng kanyang sariling asawa sa loob ng kanilang kusina sa Barangay Kilima, Baybay City nitong nakaraang araw. Kinilala ang biktima na si alias Inoya habang ang suspect naman ay ang kanyang misis na si alias Ling, isang retiradong OFW. Batay sa ulat, bigla na lamang nila at sinaksak ng suspect ang biktima habang ito ay nasa kusina ng kanilang tahanan. Agad namang dinala sa Immaculate Conception Hospital ang biktima upang malapatan ng kaukulang medical na atensyon. Naaresto agad ng mga tauhan ng Baybay City Police Substation 2 ang nasabing suspect at nakuha mula sa kanya ang ginamit na kitchen knife na may habang 13 pulgada. Kasalukuyang nakakulong ang misis habang nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang malaman ang motibo sa likod ng krimen. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carlo Arscado para sa kampiyon ng mga balita sa serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
2: At simbahan sa Bataraza, Palawan, pinasok ng kawatan 3 milyong piso na tangay. Detalye ng balita hatid sa atin ni KK5 Ray Almudal.
11: Iniimbestigahan ngayon ng Palawan Provincial Police Office ang umaroy pagdadakaw ng tinatayang 3 million na cash sa Most Sacred Heart of Jesus Parish sa Barangay Riotuba, Bataraza, Palawan. Ayon sa paunang imbestigasyon, nadiskubre ng parish priest ang nawawalang pera noong Hulyo at 30 habang natanggap naman ang Bataraza Municipal Police Station ang ulat kahapon lamang Agosto 3. Walang nakitang bakas ng sapilitang pagpasok sa pangurahing pinto, mga drawer at metal cash box. Ayon din sa ulat, ang parish priest umano lamang ang tanging may hawak ng mga susi. Sinuri na rin ng mga otoridad ang isang ex-house fan opening na maaaring pinaghihinala ang daanan ngunit walang nakitang pisikal na ebidensya na magpapatunay dito. Wala ring CCTV sa paligid ng simbahan at wala pang lumilitaw na testigo o suspect sa insidente. Patuloy naman ang imbestigasyon ng pulisya kabilang ang background checking at pakikipag-ugnayan sa simbahan ng Riotuba Nickel Mining Corporation Security upang matukoy ang responsable at upang makapagsampa ng kaukulang kaso. Ito si K5 Ray Almudal para sa Impilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: YTC Network News.
2: Guys, and then 34 years old na lalaking wanted sa kasong paglabag sa RA 10591, arrestado ng Aklan PNP. Detalye ng balita hatid kay K5 Leonard Veray.
12: Arestado ang 34 anyos na lalaki sa sinagawang manhunt operation ng Altabas PNP at ng 4th Platoon 1st Aklan Provincial Mobile Force Company kahapon ng hapon araw ng Lunes, Agosto 13 sa may sitio Kabilan, Barangay Katmon, Altabas, Aklan. Kinilala ang suspect na si alias Mel, 34 anyos at residente ng nasabing lugar. Sa bisa ng warrant of arrest na may criminal case number 18685 na inilabas doon ng Hulyo 30 ngayong taon ni Honorable Faustino Valenzuela Rojas Jr., presiding judge ng RTC Branch 1 Calibuaclan, inaresto ang akusado sa kasong paglabag sa Section 28 Article 5 ng Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act. Samantala, aabot naman sa 100,000 pesos ang inirekomendang piyansa ng korte para sa kanyang pansamantalang kaliyaan. Sa ngayon, nakakulong na ang suspect sa Altabas PNP at nakatakdang iharap sa korte. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
1: C Network News. Mighty C Network News.
2: Maka K5 para sa detalye ng ating balitang abroad. Hindi bababa sa 7 katao kabilang 3 bata ang nasawi habang 40 naman ang sugatan matapos tamaan ng drone ng isang mataong beach area sa Arhipo o Sipovka, Krasnodar region sa Southern Russia. Kaugnay nito inakusahan ng mga otoridad ang Russia ng Ukraine ng sinasabing pag-atake sa mga sibilyan, ngunit wala pa rin tugon hanggang sa ngayon. Sa ngayon patuloy pa rin ang investigasyon sa insidente kung saan hindi pa matukoy ang target ng drone na posibleng bumagsak sa dalampasigan matapos maapektuhan ng electronic jamming o air defense.
1: YTC Network News. YTC Network News.
2: At mga ka-K5, sumainyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Dumaguete, Rojas at Antique, antabayanan ang pagbabalik ng ka-K5 Rex Santos Candos, ka-K5 Alan Catalan at ka-K5 Reynard Barcelona Pusto sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May kumso!
1: 11 Mbps!
14: Balik kita sa atonya pagpangalagad, mga ka-K5! Bang oras! Last 12:20 na sa hapon ng oras, ginadulong sa inyo sang DTX 500 di superior antioxidant.

0: 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: 11 Mbps.
3: Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga ka K5 kag sa karon na. Aton sini mga nakapanguna nga mga balita nga ginadulong sa inyo sang Abante kag Bilyonaryo News Channel. Sa aton sini mga nakapanguna nga mga balita gin-question ni House Prosecution kag Akbayan Party List Representative Cheljukno ang confidential funds ang opisina ni Vice President Sara Duterte sa programa nga MIMO. Upod sa kay Corina Sanchez Rojas, nagpayag si Jukno nga wala sang pareho nga pundo si aray Vice President Lenny Robredo. Bangod sini wala sang may nakita nga rason si Jukno kung nga kinahanglan sang confidential funds ang opisina ni VP Sara. Gin-question man ni Jukno ang paggamit sang 500,000 pesos nga confidential funds ang Office of the Vice President kag sang Department of Education. Gin-dipinsahan naman ni Jukno ang nangin payag sang mga testigo halin sa Land Bank of the Philippines nga naghambal nga wala sang irregularidad ang dako nga withdrawals ni Vice President Sara Duterte. Kag sa iban pa nga mga balita, handa na ang Energy Regulatory Commission o kon ERC na mag-aksyon gilayon sa nga maamindahan ang Electric Power Industry Reform Act o kon EPIRA Law. Suno kay Energy Regulatory Commission Chairperson Francis Saturnino Juan na nakadepende sa final version sang EPIRA Law ang kadasigon sang pag-amyenda sini. Isa sa ginatuyo sang mga plano amo ang pagkuha sang systems loss charge sa bayad sang kuryente nga agon makapanubo kon makabarato ang mga konsumidor. Dugang panihuan nga handa ang ERC nga magpatuman sa mga kinanglan nga tikang kon amyendahan na ini. Magpakigangot man ang ERC sa Kongreso kag iban pa nga mga ahensya sa gobyerno agod masiguro ang maayo nga pagpatuman sang amuman nga pagbag-o sang layi. Samtang sa katapusan naton yung mga balita, pagpataas ang 3 kapisos kada kilo sa presyo sang liquefied na petroleum gas o kon LPG. Ang pila ka mga oil companies kahapon Lunes ng adlaw Agosto 3 suno sa paabiso sang Petron kag Sulayne 3 pesos ang ila gindugang nga presyo sang LPG. Kangay sini nga 33 pesos ang dugang sang presyo sang 11 ka kilo nga LPG cylinder. Samtang ang Rigasco naman ang magpatuman sang 2 pesos kag 50 sentimos kada kilo sang napagtaas ini kaangay sang 27.50 sentimos na dugang nga presyo sang ila 11 ka kilo nga LPG cylinder. Mga kaki-five, inyo na batian ang mga nagapanguna ng mga balita nga gindulong sa inyo sang Abante kag Bilyonaryo News Channel.
2: 11 Mbps.
3: Ang ining portion mga kaki-five, ginadulong sa inyo sang Clinica de Tribayo, di antiviral kag antibacterial specialista. Malikawan nato ng rekaso, hilan at sipon kagubo kung nagainom kita sang de Tribayo adlaw-adlaw. Bangot kay ang Detribayo may extra virgin coconut oil ini nga ginpaamanan sang vitamin D3 nga maayo gid kontra sa mga fungi, parasites, mga bad bacteria kag mga viruses. Bot silingon, Ako nakadetribayo ka. Healthy ka, mga kakifa. Ang mga viruses sibong, no? Bisan din lang. Ilabi na sibong nga nagaulan-ulan, may mga basa, may nagapundo kung stagnant nga tubi. So dapat nga pakulbo na to na nagakaya. Ay nagakaya, pakulbon, para nga hindi pagtiniran sang tubi na mahimo istaran sang lamok na may dengue virus. Ilabi na gid ko naka-star kita sa mga barahaon kag matubing nga lugar nga paborito balayan sa lamok. Taas lang aton hilana at may kopot yung sakit sang ulo pagsuka kag pala nakit sang kalawasan. May naobserbaran bala kita nga pulang rasis nga nagatubo sa imo guya kag dugan. Initanan ang sintoma kung patimaan nga basi may dengue ka. Kani mag-inom ikaw sang Detribayo. Ay ang Detribayo ang superfood supplement nga ginimo gikan sa extra virgin chocolate oil nga ginpamanan sang vitamin D3 nga maayo nga natural antimicrobial properties labi na batok sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides nga lain sa extra virgin chocolate oil nga parte sang Detribayo ang ginimo sang lawas nga monoglycerides. Isa na da ang ginatawag nga monolaurin. Ang monolaurin nga lain sa Detribayo ang gina-consider na isa sa mga pinaka-epektibo kag pinaka-kusog ang natural antimicrobial properties. Ginapanamiman sa Detribayo pinagi sa medium chain triglycerides ni ang pag-usar sang vitamin K sa aton siningalawas. Ang vitamin K, isa ka fat-soluble vitamins nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo kung nadenggi ka. Ginapanamiman sa Detribayo ang pag-usar sang mineral nga calcium nagabulig man proseso sang platelet aggregation para malikawan sang lawas ang bleeding kung naimpiktar ka sang dengue. Tinloan ang ogsaran para di pagbarayan sa lamok kung may dala sang dengue virus. Likawan niyo mag-stack sang tubig, mag-stack sang taklob sa atong mga puluyan. Of course, may inom kita sang Detribayo. Pagparisa na ito sang Mighty C, Detribayo kag Mighty C. Detribayo plus Mighty C equals healthy. Tandaan-tandaan, Detribayo plus Mighty C equals healthy. Nga lawas. Ang Mighty C, ginpabaskog ining vitamin C. Para sa mabaskog na ito ng immune system, mabaskog ang resistensya sa lawas kontra sa mga baratian. Ang Mighty C kag Detribayo, mga dekalidad ini ng mga produkto ni Dr. Amil Hoy sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center, available nationwide. I-order mo lang si Siapi, Lazada o kung sa TikTok, ha? O kung magadto ka mo sa mga product center ni Dr. Amil Hoy sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa Iloilo, subong adlaw Martes, may libre nga consultation kag check-up dira sa banwa ni Mayor Iko Calvo sa banwa sang Kalinog. Ang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center dira nahamtang sa Cosmart Building, Osminia Street, Kalinog, Iloilo. Kada Martes kag Biyernes ang libre nga consultation kag check-up da, ha? Kung magadto man kamo dira sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center dira sa Ilopi Street, Haro, Iloilo City. Ay kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules o kon buwas, may libre nga consultation kag check-up. Kag sa Webes, may libre nga consultation kag check-up dira sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center. Dira sa dira sa Salvation Street, Pasay City. Kag sa Miyagaw, may libre nga consultation kag check-up dira sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center sa Orbi Street. Malapit sa Public Market sa Miyagaw, Iloilo. Kada Domingo ang libre nga consultation kag check-up na. Bali, Domingo, Miyagaw kag Haro. Martes kag Biyernes sa Kalinog. Miyerkules sa Haro. Webes sa Pasay City. Kag diraman sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center sa Northern Iloilo, Quinto Distrito. Dira sa RGM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo. Malapit sa Sara Public Terminal. Mayong apon lang sa atong sininga mga tagpalabanti, mga kakipay. Mayong apon lang dira sa kay Paribiboy Cadiz sa Barangay East Baluarte, Molo. Kay Melvin Satonero. Dara sa barangay Bunta Talaharo, maayong hapon gid. Salamat gid sa pagpamati dira sa buwan sa aton mga listener sa kay Wilbert Talibuna, kay Tristan Wyatt Gulay, kay Ma'am Laura sa Makaisay sa Hong Kong, kay Ma'am Bing sa PSJ sa Singapore, kay Sir Arman Bakugo ay nga nakabiyahe sa buong, nga nakapanamayaw lang sa iya mga kasibarangay sa Barangay Tinurian, kag Barangay Suhuton, Barutak Nuevo, Iloilo. Kay Mark Vincent Javier, may nga pongit, kay Ma'am Nini Sian Prisya sa Singapore, kay Ma'am Winifreda Sarmiento, kay Ma'am Marie Talia Mitsilina sa Hong Kong, kay Ma'am Rimia Panes sa Taguig City, Metro Manila, sa kay Edgar, Sir Edgar Badbaron. Kay Sir Eugenio Palmares, bawal lisensyado kuno ang Glock 21. 9mm pistol. Ampyo, no? Di pero ini mo pagpabugal nga manghambal ka nga mang tingga ka, maniro ka, mamatay ka sa tao. Kay damo mabakal, madamo ang mabakal sina.

kay Ma'am Beth Idar Lilia. Mayong hapon na kay Ma'am Beth Idar Lilia. Mayong hapon gid. Salamat ha. Kay Sir Edgar Badbadon. Kay Ma'am Aisa Ahmad. Gauli ang iban nga mga makasave tamaan man kamhal mag boarding house ka subong. Eh ang mga problema nga na ginasolusyonan sa gobyerno. Ay Ma'am Aisa Ahmad, mayong hapon gid, salamat ha. Okay, Manager Robert Pacardo sang Arroyo Foundation, Bacolod City. Mayong hapon gid kay Sir Bini Hermano. Kay Ma'am Erlina Telarma Goles, kay Sir Noel Goles dira sa Telecom Compound, Barangay Quintin Salazaro. Mayong hapon gid sa inyo tanan-tanan.

0: San ba mga kakipay, mabalik kita dugay-dugay. Sa dugang pang ang mga impormasyon ka mga balita pagkatapos ginamang sini.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ko gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat, sumangabot ka. D3 Bio.
3: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Mga butika. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag TDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na. DTX 500. Ang may powerful compound. Ganaga panubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis wow. TDX 500. Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magandingin ba na ang imo nga uno? Masami nagkapangihi. Masami ginauha. Masi may diabetes ka na. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatihan ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Kidang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon tiyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
8: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy! Good news!
1: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
9: Libre!
10: Libre!
8: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manamin na kombinasyon para sa eye health. Manginom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa mabuo na presyo.
11: Ga
9: Gabasa na naman bala ang imo.
10: Ay, gaan. Gabasa na naman?
9: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
11: Always nagabasa?
9: Kag nagabaho ang kilikili?
11: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
10: Nagabasa na naman bala ka.
9: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
11: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara French. Bakal na!
16: Extend Food Superman Man.
17: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
16: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
18: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysa ang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
16: Extend Food Supplement for Men.
19: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
20: Wow! May kumso!
21: 11 Mbps.
0: Balik kita sa ato niya pagpagalagad mga ka-K5 diri sa 11 Mbps. May nadakpa naman nga nagapamati sa K5 News FM Iloilo. Live on the spot, nadakpan gid ni K5AJ Cordoba si Warlita Di Patilio. Warlita Di Patilio sang Project 5 Barangay Sook Mando Barangay Sook Arevalo Iloilo City sa aton sininga. Okay ka, may kapika sa K5.
22: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
23: Okay mga ka-K5 sa Subungaga, ari kita diri sa Project 5 no sa Barangay Suok Arevalo. Dako mga ka-K5. Kunsa diin inyo mabati ano ang K5 News sa Family Ilo nagalanog diri sa balay ni Nanay. So ari si Ma'am. Imo na di Nanay balay?
24: Ako.
23: So ari si Nanay iya gali ni balay. Nanay, good morning.
24: Mayong aga.
23: Oo. Kamusta diri ang pagpamati mo sa K5?
24: Mayo man, basta pag-abot sa aga, pagbuntaw ko, amo man na ako.
23: Hasta anong oras kaga pamati?
24: Sa mga alas 7, kaga katulog na ko na yun.
23: Ah, sa gabi? Oo, oo.
24: Sa gabi.
23: Tigay, bati amo na dirang ako madakpan din imo nga radyo na katutok sa K5. May ara ka premyo?
24: Oo, may ara.
23: Nagalaom ka man?
24: Ito siyempre eh.
23: Oo, so kaya nagalaom ka nanay, no? Okay ka. May kapika sa K5 News FM Iloilo. Ano mambal mo kay Dok Ramil Oy kag sa K5?
24: Salamat kay Dok Ramil Oy kag sa K5. Nga ginapamatian ko drama kag adlaw kag balita.
23: Oo. Te sa mga produkto ni Dok Ramil Oy ano nagamit mo?
24: Ditribayo.
23: Ditribayo kadi, bao mayo gid. Kabiag na diri mga kaingod nimo nga mamati na sa K5 kay base da sun sila naman ang maswerte nga amon sini nga madakpan no kag magadaog man sang isa ka box nga DTX Coffee Mix.
24: Sa mga kaingod ko dio, Project 5. Yun lang pamati man kamo sa amon sa istasyon sa K5. Kay parang nga may premium man kamo nga makuha.
23: Ano pangalan mo gani?
24: Warlita Di Patilio.
23: Warlita Di Patilio. Pila ka doon?
24: 77.
23: 77?
24: Manong
23: 78
24: na.
23: Sige nanay.
22: Kampiyon, kampiyon, kampiyon,
23: kampiyon. Thank you so much sa padayon nga pagsuporta sa K5 News FM Iloilo. Kagpagamit sa aming produkto na kalidad nito. Kamagoy nga D3 Bayo.
0: And there you are mga ka-K5, nadakpan gid ni K5 AJ Cordoba si Warlita Di Patilio. sang Project 5 Barangay Suok Arevalo Iloilo City sa aton nga okay ka may kapika sa K5. Padayon na lang ninyo dira pagpamati kay base sa masunod naman. Kamo naman ang madakpan. Pamati gid sa radyo ha. 88.7 MHz sa lilisuan sa inyo mga radyo. Ang aton sining okay ka may kapika sa K5 ginadulong man sa inyo sang DTX sa 500 superior antioxidant para malikawan naton ang mga makamamatay nga mga balatian katulad sang sarcoma. Maginom kita sang DTX sa 500 na daw kaya ang DTX sa 500 may pinakamataas nga 1.3 million orac units sang mga antioxidant. That's why nga healthy ka o naka DTX 500 ka daw. And of course, parisan mo sang Mighty C. Mo na nga DTX 500 plus Mighty C equals healthy. Ang sarcoma, isa ka tumalagsahon nga sa isang cancer apang ini isa sa mga mabudlay bulngon. Ila binagid kong yara na sa late stage. Duwa ka klase ang sarcoma, may soft tissue sarcoma, may bone sarcoma. Madamo nga mga bukol-bukol. Nakatubo sa imo kamot ilokon chan. Mga factors nga gapataas ang risgo nga magtubo ang sarcoma kon bukol-bukol sa lawas. History sang rejection therapy, chemical exposure, malawig nga pag-ubag sang parte sa lawas, genetic disorders or family history sang cancer. Mga usual nga sintomas sang sarcoma kon mga bukol-bukol sa lawas. Pag sakit o pag-ubag sang tiil kamot balikawang likod chan hindi magiyo nga joint tinali ang pagkabali sang tulaan bisan wala sang rason. Likawan ang sarcoma, kagiban pa nga sa isang cancer. Mag DTX 500 yung Mighty C kita, dawad-daw para sigurado nga healthy. Kaya ang DTX 500 yung Mighty C, puno ini sang anti-carcinogenic properties. Ang DTX 500, agon mapungka na pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols. Nga halin sa DSA, sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Samtang ang Mighty C naman, isa ka-alkaline niya vitamin C. Ang kampiyon ni immune system mediator nga nagapakusog sang immune system capabilities agod patyo ng mga guba ng mga selula sa lawas. Inagi sa apoptosis bago pa man ini mag-mutate yung maging cancerous. Hindi na magulat na magtubo pa ang mga bukol-bukol sa lawas. Siguradohon nga mag-inom kita sang DTX 500 yung Mighty C adawadaw para malikawan naton ini. DTX 500 yung Mighty C di kalidad yung mga produkto ni Dr. Ramil Oy sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Para healthy kita, mga pi kita, DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix, ha? Healthy coffee. Nakakapi ka na. Nasatisfy ang kaugalingon mo nga nakakapi ka. Nakabulig ka pa sa imo nga ikayong lawas. DTX Coffee Mix. Healthy coffee. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Akong gusto mo naman creamy but healthy sa gihapon niya kape. Mag prebio coffee, probiotics plus prebiotics with moringa oliveira kon malunggay. That's why nga healthy siya. Creamy siya kami skim milk kag may creamer. Prebio coffee. Para mangin nami, lawas ta, no? Kung lalaki kita, gagwapo kita. Kung babae kita, gagwapa pagid kita. Gwapa ka na, ti madugangan pagid pagagwapa mo, ti mistisa eh, kipaypul, no? Mistisa kag mistiso. Gusto niyo nga mangin mistisa kag mangin mistiso? Magpaligo ka mo gamit ang Klinika DTX sa Beauty Soap. Kaya mo ining habon nga nagapagwapa kag nagapagwapo sa inyo. Nagapaputi kag nagapahamot sa inyo lawas. Kutis porcelana, kutis himis. Magpaligo gamit ang Klinika DTX. Gwapa nga habon. Klinika DTX sa gwapa nga habon. Pang lawas. E mayo gid ini kay fresh na yon kung makapaligo kita no. Tapos naton paligo mag roll on kita sa aton ilok. para mahamot ang ilok ta, para maputi ilok ta, mag Clinica Deo Fresh. Para ma-maintain na ito ng freshness, fresh na fresh. Mag roll on kita sa ilok ta para mahamot. Maputi kag mahamot nga ilok. Para maragawa na ito ng sakit sa tiyan, bloated niya tanong kon LBM, mag Clinicas Probiotics kita daw daw. Kaya ang Clinicas Probiotics nagpa-active ini sa atong digestive system. Ginamatunaw niya sa maayo ang aton sininga ginakaon. Di ko natunaw sa maayo, kundi ang mga healthy nga party sa lawas ang nakaon ta, ma-distribute ini sa naunay tuhay nga party sa aton lawas, mangin healthy kita. Kag ang mga healthy nga party sa nakaon ta, ma-puslan gin sa lawas ta. Kag ang mga higko, automatic nga ginapagwa, automatic nga ma-pagwa sa aton lawas para sa regular kag masulhay nga pagpamuhin. Mag Clinicas Probiotics kita adlaw-adlaw. Onway na gid si Manoy, pareho sang kilala ni Paul Diada. Bas niya ano maning reklamo niya, dungan na kami gibutwa sa kalibutan. Dungan na kami guwa sa kalibutan niya. Siya ya huya uya, ako ya patay huya. Para nga ini magguya uya si Imo Junior o kon si Imo Manoy. Mag extend the food supplement ka adlaw-adlaw. Ang extend the food supplement, mayo ini kay may maka kag klabuwas ka nga nakatagsang extra nga energy, extra nga adrenaline, extra nga kabaskog. Bisan magtindog ka 24 oras, huwag ka ginakapoy. Tindog ka lang nga tindog. Sige, tindog mo, iba niya, tumba na. Kung naka-extend ka, titindog ka lang nga tindog. Huwag ka ginakapoy. Ang maayo pa kay may maayo ini nga madulot sa lawas ta, naga-circulate sa maayong aton sininga dugo. Malayo kita sa stroke. Malayo kita sa masakit ko naga-extend food supplement kita adlaw-adlaw. Tanan nga ini mga dekalidad ng mga produkto ni Dr. Ramil Oy sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, available nationwide. I-order nyo lang sa Shopee, Lazada o kung sa TikTok, maabot ina sa inyong mga pluyan. O kung magkanto ka mo sa mga product center ni Dr. Ramil Oy, Luzon, Visayas, Mindanao. Diri sa aton sa Iloilo, subong adlaw Martes, may libre nga consultation kag check-up. Dira sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Cosmart Building, Osminia Street, Kalinog, Iloilo. Martes kag Biyernes ang libre nga consultation kag check-up dira. Sa Haro, diri sa Ilop Street, Haro, Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, akong buwas sa Pasig City, ara dira sa Bonifacio Building, Salvation Street, Pasig City, may libre nga consultation kada Webes. Sa Miyagaw, ara dira sa Orbi Street, malapit sa Public Market, sa Miyagaw, Iloilo, kada Domingo, man dira ang libre nga consultation kag check-up. Kag subong man, ang Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy, dira sa Quinto Distrito, Northern Iloilo, Yaranamtang sa RGM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal.

0: Gawain na kita time, diri sa aton sining pagpangalagad. Standby ka mo sa dugang pang ang mga impormasyon ka mga berita. Rayon man ang ikadosing adlaw sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nakonsa din ang Article 1 ang misused ang confidential fund. Din kayo makita ang confidential fund. What silingon kung specific ina para lang sa intelligence kag confidential monitoring. Tingin gasto iya sang office ni Vice President Sara Duterte nga na makalsa sang hardware, sang lumber, ng grocery, bakal bulong, bakal pagkaon. Ang nagasto ang 612.5 million pesos sa sulod lang sang 11 kaadlaw. Sabi no? 612.5 million pesos gingasto lang sang Office of the Vice President sa sulod sang 11 kaadlaw. Aton siguro mapatay na kita guro daw ini natakakita sang 612.5 million no. Yaya on sila kadlaw na gasto na. That is based on record sang Commission on Audit sa disbursement. Ibantayan ha sa aton sila nga pagpangalagad sa 11 Mbps mayong hapon lang dirak ag happy birthday. Happy birthday kay Mayor Luigi Gurisita. Mayor, happy birthday ha! Ikabay pa madamo pang birthday. Ang panamyaw halin sa imo daddy, Mr. Larry, kag mami Agnes Gurisita. Happy, happy birthday. Mayor Luigi Gurisita sang Pabia, Iloilo. Kagangga panamyaw ang imo man isa ka constituents si Kaki Five Paul dihada sa Barangay Balabag Pabia Iloilo. Happy birthday Mayor. Sa ngalan sang damen and women of Key 5 News FM Iloilo. Ang inyo Kaki Five Jan Sapio. Para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kakalingawan sa Iloilo. Number 1 kita, K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatugas sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So una,
9: problema, gid ako sa akon body odor.
10: Nabuya na ako magatubang sa akon mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag
10: naghamis ka nagputi gid akon nga pani.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika. Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.

0: sa umaga. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
1: Nagaburo na nga ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold Capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpandami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag ginpabastog sang bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
3: D3 Bio!
4: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatira.

0: sa atay na batian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mabakas, mga butka! D3 Bio!
2: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ginaan ay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades parehos ang pag-ehersisyo.
1: D3 Bio! Ang D3! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mabakas, mga butka! DTX 500! Ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500 ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag aumtas kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sang matasing kapagdingulat, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburigod malimta. DTX 500! DTX Coffee Mix!
3: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka, mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Anika. Kundayan ko mangihi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
5: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
6: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
6: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
7: Kaya subukan ninyo.
6: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Available now.
8: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso!
10: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM.
11: K5 News FM. Sarang Iloilo.
12: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas. Alauna, onsa na sang hapon.
13: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
14: Number one.
13: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: May istorya ka bala nga dugay na ginahuptan? Mga balatiago nga daw hindi mo na mapunggan. Mga istorya nga magahanduraw sang imo mapait nga inagyan.
17: Dear Maninay Mani, hindi ko gitmabadon ang ginhimo niya sa akon. Sa diin bala ko napulang.
16: Ukon mga istorya nga luyag mo ipaambit bangod sa imo na agyan nga kanamin.
18: Grabe git siya, Maninay. Ginakulbaan ako pero hindi ko git mapunggan. Daw na
14: Nagatimat kita ko.
16: Ipautwas sa kahanginan. Ini ang Secret Memory. Secret Memories. Diri lang sa 88.7 K5 News FM.

hapon sa aton mga ihado kag ihada. Oras na para sa aton nga secret memories. Dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa gihapon akong inyong makaupod sa subong Martes sang hapon. Ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Mane. Isa ka oras, kagtunga naman kita nga mag-a-updenay. Magasaysay sa inyo sa aton istorya subong nga hapon. Dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Kamusta dira ang aton mga ihado kag ihada? Kamusta ang aton mga kumare-kumpare? Kamusta ang Martes ang hapon ninyo? Kabay nga okay ang tanan ha? Busog ang tanan? Ara sa maayo nga kahimtangan. And syempre, nagapahunay-hunay hua. Aton gid gina welcome ang aton dira nga mga suki sa Iloilo City, mga nakatutok sa K5 News FM Iloilo. And syempre, sa mga nagatabit man sa aton sa Tagsaka Relay Stations, good afternoon. Mayong hapon sa my K5 News FM Pasig, K3 FM Kalinog, K3 FM Yagao, K3 FM Laganes, kagdira sa may bahin sang Short FM Dumangas. And syempre, diri sa may Quinto Distrito sa mga nakatutok sa K5 News FM Sara 88.7. Welcome na sa aton Martes nga edisyon sang Secret Memories with Maninay Mane. And syempre, hindi ka natin pwede pagkalimtan ha, ang aton din ang mga Facebook Live viewers. We are live at K5 News FM Iloilo 88.7 Facebook page. Sa mga wala pa dira nag-like and follow, please i-like at i-follow ninyo K5 News FM Iloilo. And hindi man pagkalimtan ha, nga i-follow ang K5 Sara kag K5 Quinto Distrito para mangin una kay updated kita sa mga balita diri sa norte nga bahin sang aton nga probinsya. Maayong hapon gid sa mga kumari abroad ta, Ma'am Bings, good afternoon. Amo na hidlaw man ko ba? Kahapon wala kita ha, kay naka leave si Maninay. Kani do abi ko Lunes pa lang. Tuesday na gali ha. August 4, 2026. Kamusta ang imbukada sang Agosto? Siling sang iban, siling sa mga kamalaman, basta Agosto tigkiriwi ko no. Pero di ko nagapaninguha, kakaga, tawag ni adlaw-adlaw, nagabakas, wala na sang tigkiriwi. Importante, buhi. Mayang hapon man sa kay Mami Azun Pineda, Ma'am Nanishan Presya, good afternoon. Mayang hapon man dila kay Ma'am Annalie Bahade, kag sa iban pa naton nga mga kumare abroad, nga nakatutok gid subo. Maayad-ayad hang hapon man sa aton dira nga mga suki, Mama Rizal Baluro Kasiple sa Mayharo. Mayang hapon man sa kaya Sir Kim Arizoni Flora. Sir Danny Labrador, good afternoon. Mayang hapon man kay Ma'am Winnie Ferta Sarmiento. Kay Ma'am Beng Beng Vivian Pagtulunan. Ma'am Nanishan Presya, good afternoon. Ma'am Nads, mayang hapon. Ma'am Melay Montano Palencia. Ma'am Remy Apanes, mayang hapon din. Mayang hapon man dira sa kay Lord Jean Franco Labos Arellano, nakatutok gid subo. Ma'am Aisha Ahmad, maayong hapon. Ma'am Evangeline Apusaga Arorong, good afternoon. Maninay, tamyaw ko lang ang Arorong Kagdagunan Family sang Zone 4 Boulevard Molo. Always kid kami nagapamati sa K5. Kagkay Bing Bing nga nagwapa. Aba, maayong hapon gid. Maayong hapon man dira kay Ma'am Bea Singuan Sonon from Buntatala Haro. Lodi Gulilaw, good afternoon. Maninay, from Lomar Eatery sa Sambagharo. Atubang lang asang Asian College of Aeronautics. Nakatutok gid kami. Maayong hapon lang sa mga taxi kag jeepney drivers nga nagapamati dira.
nagapanyaga si Ma'am Azun ho. Ulo ko no ka-salmon. Boss salmon. Ang ilang ansubong sinigang with balunggay. O, kampiyon. Mayang hapon man dila kay Sir Alejandro Rapista, LJ Kyle Labus Arellano. Good afternoon. Always listening, maninay. Ang family Palomar and Labus sa may Bacoranan, Pasay City. Mayang hapon man dira sa kay Sir Jesse James Gervillas. Maninay panyaga kita. Gadulom ang kalangitan, maninay. Hello lang kay Selfa Gervillas. Kaga kay Jesse sa ilang Batsuyan. Sa may mga taga Bakawan Sur, Concepcion, PNJV. Maayang hapon dira sa inyo. From Concepcion, Iloilo. Maayad-ayad nga hapon man sa mga taxi drivers ang Guadalupe Taxi from Lodi, Gulilao. And syempre, ginitamyo taman ha ang aton nga mga K5 solid supporters, mga KSS naton. Diri sa may Banwas ang Sara, aton nga mga KSS resellers. And syempre, yung mga nakatutok sa tagsadira ka mga establishment. Mauga si Gabong naman da uno ang speaker ni Sir Fritz Delfinho sa may Yuching. Yuching uno kag Yuching dos. Labot pa na uno ya sa pihak ng establishment. Iya-iya da nga radyo. Thank you, good ha, Sir Fritz Delfin. Kag sa mga taga Yuching. Sa mga taga Mang Tinapay Sara, sa Risari Bread Store. Mga taga Jaylee Marketing. Sa mga e-bike na tundira. Tricycle drivers. Mga nakatutok subong sa ilang mga paradahan. Maayang hapon din. And syempre, sa mga taga Sara Wet Market. Nakatutok gid subong. Good afternoon sa kay Ma'am Jewel Felicitas and Felicitas family. Dira sa may Sarawat Market. May ano na sila? May pwesto. Mayang hapon man sa Abanyera family. Bawsi na na halinsang pagsugod. Tagatutok gini sa K5. Mayang hapon lang kay Sir Jerry Dasas. Kag sa Dasas family. Ang aton dira ang mga meat vendors. Mayang hapon gin. Kagay Ma'am Risa Yungko sa may Bugasan. Good afternoon dira sa inyo. Sa may mga greetings, pwedeng-pwede pakahingagaw ah. Sir Danny Labrador, good afternoon. Mayang hapon man dira sa kay Ma'am Akon sa Deliriarte, Vergara, Escalona, Kagbaluro family sa may Barangay Badyangan, Ahoy, Iloilo. Apo mani, naigawa, wow, gidi ang radyo kuya ho sa highway sa Mbagharo. Amo na yung kampiyon. JP Canoy, mayong hapon. And good afternoon man kay Ma'am Shine Descalzota. Sir Alejandro Lapista, mayong hapon. Ang mga taga-barangay Garita, nakatutok naman. Mayong hapon man dira kay Ma'am Remia Panes. Apo, madamol naman kunuya ulan dito sa ila ho. Halong kita ha. Mag-inom kita sang aton nga Power Trio, Klinika D3 Bio, Mighty C, kag DTX 500. Especially, sa amon yung nga mga panahon, kinahanglan tagid sang proteksyon sa aton nga lawas. Mahal magbalati, ansubong mahal ang mga bulong, gani dapat aton gid ipaminsar, prevention is better than cure. Mag-inom kita sa mga suplemento nga kampiyon, makabuligid sa aton nga lawas, Klinika D3 Bio, Mighty C, kag DTX 500. Kag indigid magkalipat magbalon sang aton dira nga mga payong, raincoat, jacket, ukon ano pa dira nga mga pamandong kung indigid malikawan nga maghalin sa inyo tagsa kapanimalay. Especially sa mga ginikanan nga nagasugat dulong sa ilang nga mga chikiting, maghalong gid kita. Happy, happy birthday sa may mga birthday subong. Happy birthday lang kay Madam Eden Betansos sa United Kingdom. Happy, happy birthday man kay Ma'am Edna Gunap Shautong dira sa may Laganes. Kag sa tanan ah, nga nag-celebrate sa ilang kaadlawan, happy, happy birthday sa inyo.

birthday man kay Amboken Parley Bautista Kaino. Greetings from K5 Edisel Inyon. And sa mga nag-celebrate dira balas ang ila special nga okasyon, anniversary, monthsary o kun ano pa, pwede gid kamo makapag-greet ha. I-text lang ina sa 0962-478-8730. Sa liwat, 0962-478-8730. Or i-comment sa aton Facebook Live, K5 News FM, Iloilo 88.7. Ang R&V Eatery sa may Banuas ang Sara nakatutok man dala sa kilid sang gaisa no ho yung mga nagakaon dyan. Ang Funny Eatery man nagapamati man dira. Ang Little Karinderia nakatutok mo. Thank you so much gidha sa mga suki natin. Ma'am Novi Ann Bahade, good afternoon. Sige, aplastar na ha. Si Sir Aldrin Paran, kag ang Paran family sa Mayag Aldiger, Sara, Iloilo, nagapamati man ho. Mayang hapon man dira kay Ma'am Inday. Ang bottom, yaw yan ang kuno ah. Ang mag-utod sa Romax sa mga babaidor kuno kaway-kaway dyan. Abaw!

0: afternoon, Manina. Shout out lang kay Nini Meryl Guboy. Kay Nanay Melissa Guboy. Pirmigid na kapamati isang pages of love kada hapon. Diri sa Sitio San Jose, Barangay Apollo Hista. Wow, mayang hapon sa mga taga Sitio San Jose. Nakatutok kidira sila, Pirmi. Happy birthday, happy birthday. Sige, ara na, plastado ng mga kumareta. Moy Moy, Suiko, maayong hapon. Ma'am Chini, Liano Jimenez, Manine, shout out lang. Mga classmates ko, Pamela Kalok, Kataloktokan, Mara Durla, Lourdes Carnahe. Dali na, kape kita DTX Coffee Mix sa mga taga-ulang Juan Nation. Wow, maayong hapon, dira sa inyo. Oras na to, alauna 25 na. Plastado na. Nakatimpla na sang kampiyon nga kape. Nakatimpla na DTX Coffee Mix. Para samtang nagapatuyom-tuyom pamati sang aton istorya. At nagahigop-higop man kamo dira ho sang aton kampiyon nga kape. Plastar na ha, kaya ang aton istorya subo nga hapon. Ginpadala ini ni Helena. Kagang iya nga bugos nga kasaysayan, aton pamatian, dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Standby na, mga ihado kag ihada.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka at tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
2: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.

0: Duwala sang tawo, haw. Sa diin si Romeo man. Ang mga kabataan wala pa man makaabot kay ato pa sa eskwilahan. Ba, si Romeo? Doon nagahibi? Ay, Romeo! Naano ka? Nga nagahibi ka?
1: Ilina, day.
0: Naano ka? Nga nagahibi ka? Ay, naano ka man imo man? Pag-abot ko, dayo mo yung hibi.
1: Day.
0: Ano?
1: Bago lang nagtawag ang bangot ko.
0: Ano ko no, haw?
1: Day.
0: Ano?
1: Si nanay.
0: Ay nga, ano si nanay, haw?
1: Ara siya subong sa ospital. Maluba ako nung sitwasyon niya, day.
0: Ano? Ay, Diyos ko. Ay, makaluluoy man sa ugangan ko. Ay, okay. Ano ang plano mo, Romeo, ha? Wala man kita sa may mabulig tungod pigado man kita. Ang mga kabataan nag-eskwila pa man.
1: Amo na ganit, day. Pinaman lang ang sweldo ko. Pero hindi ako gusto ka manula si nanay, day. Nunong hindi ko pangin mabaton.
0: Pero Romeo, anong mahimo, taman? Eh, gusto ko man nga magbulig. Pero kita gani bululigan man.
1: Day, dinabing mayo kun iprindat ang pwesto mo sa merkado, day.
0: Ano? Hindi pwede, Romeo. Dako ang bulig na yasaton.
1: Day, mabayran tamadaan lawan-law. Ang prinda nga na mabayran gina. Basta maluwas lang ang iloy ko.
0: Dako nga sugal ina, Romeo.
1: Sige na, day. Sige, day, please. Kay dulo ko na yun sa ospital, day. Sige na, day. Sige na, day.

0: pa. Magalong ka gid sa pagbiyahe niya.
1: Salamat gid anak.
2: Tay, i-regards mo ko sa pakaisa ko to, taya.
1: Oo, maghanak.
3: Ay, Romeo. Aryo, dugangin na ang kwarta nga dala mo.
1: Ah, hindi na, tay. Hindi na. Para ina sa mga galawion mo sa balay. Dako na ining dala ko, ah.
3: Ay, sige lang bala. Kasi dako-dako man ang mabinta ko karon, ah. Hindi bala, ah. Dasun adlaw mabalik ka dayon.
1: Kakukuan. Depende, day. Kung mag-ayo na si nanay, eh.
3: Romeo, kung tani, magbalik ka man dayon. Kahibalo ka naman ga eskwila pa ning mga kabataan, taho. Ako masako man sa merkado.
1: Sige, day. Tiguhaan ko, day. Maayo lang gani nga nagpasugot si boss nga mag-leave ko, eh. Tiguhaan ko, ah.

0: Nay, si tatay, wala pa yung gapon katawag ako.
1: Oo, oh, manay. Nga, anay, how?
2: Ay, ambot, mga anak, ah. Di ko man gani siya makontak, eh. Hindi ko makontak ang number niya.
0: Ginachat ko naman gani mga paisa ko dito sa Guimaras, nay. Pero wala man sila nagasin.
2: Mm. Uy, may nagapanuktok.
1: Ay, ako na lang, maabri, nay.
2: Ay, ako na lang, ah. Ako na lang ang maabri. Padayo na lang dira ang pagkaon ninyo. Ay, daligid lang, ha?
0: Okay, nay.
2: Ay, sino walang nagapanuktok na inaman? Dumaguba pang pertahan. Ay, marin ako sa pertahan. Buksan ko.
3: Ay, oy! Marie Elena.
2: Ay, Marisabeth! Ari ka man!
3: Marie, may dapat kagid mahibalaan.
2: Ha?
3: Importante ka tama. Parti ini kay pare Romeo.
2: Ba? Ha? Ano ina Maria? Ano ba lang dapat ko mahibalaan? Ha, Marisabeth? Ano?

0: Campeón sa balita, campeón sa drama, campeón sa musika, campeón sa komentaryo, campeón sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampeón ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kad nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kad makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampiyon nga istasyon K5 News FM Iloilo.

0: Presa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Pizaya, 23 years old. Isa ka-office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag eye care drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakar sa Shopee kag mga butika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gidunghud obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma. I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ato ato. Ang I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mga butka! D3 Bio!
5: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Takong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapago niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio! Ang D3! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mabakal sa mga butka! DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon kag antioxidant. DTX 500, DTX 500. Masami ka bala nag-aumtas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sang matasing kapagdimulat, kalaman ang kabihan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburigod malimtan. DTX 500 DTX Coffee Mix.
6: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Gintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Ricky, isa ko ka guard. Sige kong pulang, luti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga ubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatik gid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika, kadayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo gid.
1: Mighty C, mabakal sa mga butika.
3: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
9: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
9: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
10: Kaya subukan ninyo.
9: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh.
9: Available now.
11: Your official news and music station.
12: Yellow Diamond.
0: 88.7 KT5 News FM. KT5 News FM. Sarado ilo.

0: Mariana ay kabala. Ano ang dapat ko mahibal-an? Ano, nagakunta ka anay ka mo?
1: Kuan, Mare. Ambot lang kong mapate kanisang isugid ko sa imo.
0: Eh, nga amarehaw, ano na?
1: Kundi, may bata ko to sa kabangkalan.
0: Oh.
1: Ang subang ko bala, dito na siya na-assign sa isa kamulmong.
0: Ay, oo, Mare. Si Gisame? Ay, nga aman marehaw?
1: Ay, Mare, bisan ako. Daw hindi man ko makapati sa ginsugid sa akon sang bata ko.
0: Ay, Mare, abi, hindi na pagpadugaya pa. Ano ba lang isugid mo sa akon?
1: Si Pare Romeo, Mare. Si Pare Romeo kag si Marilo. Nakita sang anak ko nga nagkakaon sa McRonald. Nga paspod bala. Kag abi mo, Mare, kung nagaano sila? Nagahungitay!
0: Ba? Ano, Mare? Hindi ka gani maglahog sa subong sina, ha?
1: Ay, wala kuya galahog, Mare. Gakaon sila sa McRonald. Amo gina ituod, Mare, ang ginhambalya. Ano, Mare? Duot. Jesus, naano ka man imo nga. Hindi ka magpati sa akong nga duotod na lang tanga duwa kung magtamdanay.
0: Diyos ko.
1: Tuod na yan, Maria.
0: Hindi matuod na, Mari.
1: Ay, Mari, tuod gani, Mari.
0: Ang hambal sa ako ni Romeo. Mapuli sa Sagaymaras. Kay na ospital si nanay niya. Galik kay.
1: Mauti.
0: Oh, Diyos ko. Hindi matuod na.
2: Nay?
0: Hindi matuod na.
1: Mau, Mari. Pasensyagit, Mari, ha? Pasensyagit.
2: Anong natabo, Nay? Nga gulpi ka lang nag-ibiyaw? Anong problema, Nay?
3: Nay! Nay! Ano na tabo, Nay? May problema ka?
2: Oman?
0: Mama, mga anak. Si tatay niyo.
2: Ano si tatay, Nay?
0: Si tatay niyo. Nagupon sa iba niya, babae.
2: Si... Ano?

0: mga anak.
1: Nay.
0: Abi ninyo, nalipay gid ako para sa inyo. Sa madason nga semana, graduate na ka mga tuwa.
1: Inatungod sa pagpaningwa mo para sa amo, Nay.
2: Oo, Nay. Isipa bala, isa ka katindera sa mga utanon, nakapatapos ang duwa ka mga bata nga may kurso na.
0: Ay, mga anak ko. Ay, mga anak. Kamusta na yan ang amay ninyo?
2: Nay, pabayiin na to siya. Hindi na siya pagpanumduma. Siguro, malipayo na siya subong sa babaeng ginbaylo niya sa aton.
1: Usto sinday, Nay. Ari kami. Hindi kagit namon pag-ibaylo. Sabisan kay sino, Nay.
0: Ay, mga anak ko. Salamat gid ha.
1: Oh.
0: Di buenas gid ako sa inyo nga kamo ang mga anak ko. Nagapasalamat gid ako sa mahal nga Diyos.
1: Om, oh. May nagapanuktok, Nay. Ay, ako nang mabre, Nay. Daligid lang ha.
0: Sige, nak.
3: Nay!
2: Si Manong Junior na nagsinggit kung pinayhaw?
0: Ay, huo matuod. Ay nga, aayhan. Ay, dali ka. Dali ka na, kay kadtuan ta siya. Ay, Toto Junior!
2: Na ano ka?
3: Nay!
0: Na...
3: Si... Ba...
0: Hindi.
3: Si Kwan, Nay.
0: Anong ginabuhat mo diri? Ha?
4: Oh. Elena. Mga anak.
0: Ay.
4: Ako ini si... Si tatay niyo, Romeo.
2: Tay?
4: Mga anak. Katakusang sala nga nahibo ko. Ilabi na gin sa imo na, Elena. Katakusang sala ko.
0: Ngaa, nagpauli ka pa. Para sa amon. Patay ka na, Romeo.
4: Day. Panawara ako. Nagdulsul na ako sa ginbuhat ko nga pagbiya sa inyo. Nagdulsul na ako.
0: Hindi na ako magpati sa mga hambalanon mo nga ina, Romeo. Tingala ko man. Tigala ko man nga ginpilit mo ko nga iprenda ko ang pwesto ta sa merkado. Kay gani kay amo na to ang ginggamit nyo ilap ni Marilo.
4: Dahil na patawan.
0: Sapat ka Romeo. Balik ka to sa iya.
4: Ay,
0: balik ka dito.
4: Day.
0: Mukod masi, nagpuli ka kay tungod. Gintabog ka niya.
4: Oh, Day, Elena.
0: Hindi ka na namon mabaton ba, Romeo? Ulihin na ang tanan. Nakabati ka. Ulihin na ang tanan. Gani, maluoy ka. Maghalit ka na din, Romeo! Halit!

dako ang pagniwang ni Romeo. Ginsugid niya sa akon ang tanan nga nakabata sila ni Marilo pero nagbulagay sila. Gusto niya makiguli sa akon pero hindi na ako. Gusto man sang kabataan ko pero nadula na gid ang gugma ko sa bana ko. Sa subong ara siya sa likod balay namon, ginpatindugan ko sang payag-payag. Akuon ko naluoy man ako sa iya. Pero nagabalik-balik ang sakit sa dughan nga ginhatag niya sa akon. Amo ina nga indi ko gid siya mapatawad. Kutob na lang diri. Madamo gid nga salamat sa paghatag ninyo sang kabuhi sa akon sulat. Kagsalamat man sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon kasaysayan. Ang tagpadala, Helena.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: This is 88.7 KK5 News FM. Sara Iloilo, D3 Bio Health News, D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Two weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamayan ang akong buyon.
0: D3 Bio, ang D3, yung may BCO. BCO, yung may D3.
2: Paano gitbala, ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no, amo ini ang likido nga ginalanguyan, mm-hmm, sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no. Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga, mm-hmm, makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas, mm-hmm, agud makaabot sa site of infection.
3: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bago kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga
4: defense. May mga barikada pa na.
3: Oo. Kung pwede mo lang isa katikang, abot lang sa infection. Himuon yun na sa imong immune system. Busto. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa D3 Bio nga. Ah. Siyempre, may kuana siya, may bugana sa lauric acid. Mm. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong nga trillion cells.
0: D3 Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mamakal, sumagot ka.
3: Imagine trillion cells. Di inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
4: Oh.
3: No, hindi kapoy, kag hindi dali magluya, always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung palainom ka D3 Bio.
4: No import gali ni Dok.
3: Oh, import
4: siya. Mami-import kaya.
3: Your second immune system.
6: So may duha ka branches sa nga immune system, Dok Ramil, ini ginatuwag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitagibundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch sa nga imo nga immune system mo ning ginatawag adaptive immune system nga
3: ginakompos. Ang mga trained, gipang trained.
6: Nga ginakompos ang mga specialized nga mga cellula kaangay sa nga B cells, T cells, kag kinahanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sa D3 Bio.
3: Ang D3 Bio import immune system.
6: Oo. So nag-support ni siya sa sini nga mga
3: siya import mo pasulod mo nga iban nga immune system.
6: Oo. So labi na gid si monolaurin nga sa D3 Bio nag-act as your immediate responder or extended innate immune system. Kag si vitamin D3, no, nga may araman sa kay D3 Bio, nag-train ini siya, no, sa imong specialized cells as a long-term protection, na Sir Kevin.
2: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang nag-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
6: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Aray na sila.
3: Part na sa aton kabuhi. Gagawa, sulod lang na sila mo.
6: Oh, so sakto na, Dr. Ramil, part ini sila sang aton nga day-to-day living. Kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang
3: paborito gid sa kagaw.
6: Oh, paborito
3: dapat. Labi na kung plakaong katamis.
6: Oh. So dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na expose ka permi sa mga polluted environment, dasig magluya ang imong immune system sina. So
3: that gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 Bio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa, sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong tiyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang monolaurin nga makita lang gid sa D3Bio.
0: D3Bio Health News. D3Bio. D3Bio. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: masaya. PTX Coffee Mix, talagang kakaiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga, nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sang mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may ara sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag Bilberry Extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Rab Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo.

0: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
1: Tika, mag-joyride na ta.
0: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno, ha?
1: Sakay ka, kidya!
0: Siyempre! Naka-extend ko yan!
1: Basta sagad nga, driver. Extend, lover.
0: Extend Supplement for Men. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Pasami kabala na gaugdas. Kapoy sa trabaho. Kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kapagdanan. Sang matasing kapagtingulan. Kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress malikawan. Pagkamurigod malimtan. DTX 500 E3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. You might be CEO. I'm VCO. You might D3.
4: Mga butika.

0: epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan nga man nagpagsik ang ako nga lawas kag nagdumbo ang ako sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
1: DTX.

0: epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics, gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na! Kasakit ang tiyan? Mags 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
2: Balik ka, mga langaw! Ako'y nakapaborito natin niya, ila!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako kinalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5 FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! My puso!
5: Your official news and music station. Ladies and gentlemen, 88.7 KK5 News FM.
7: Secret Memories.
8: Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 2.

0: 8 na sang hapon. Ang ininga oras, mga ihadugag ihada, ginadulong sa aton sang kaalwan sang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio isa iniha ka superfood supplement himo sa virgin coconut oil kag vitamin D3 nga nagabuligid sa aton para dasig kita mag-ayo. Ang Klinika D3 Bio manami ini para sa aton nga mga katul-anan kag syempre nagabalance man sang blood sugar and nagabulig ini sa aton para nga maprotektahan gid ang aton nga mga cellular. Ang Klinika D3 Bio nagabulig gid para nga malikawan ta ang diabetes kag iban pang nga mga balatian. Gani mas maayo gid kun nagatumar kita D3 Bio adlaw-adlaw. And syempre, hindi makita magkalipat ha, tumar kita Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ang Mighty C, nagabulig ini sa aton para magbaskog din ang aton nga immune system. Maging resistant siya do, kag maging protektado kita, mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Kinala ini bilang isa ka stress buster, nagabulig ini sa aton para nga magbaskog dira ang mga natural nga mga pambato naton sa aton nga lawas. Ang mga antioxidant, ang mga molecules ina nga nagapabaskog sa immune system. Ginahimo nila ini paagi sa pagprotekta sa mga selula halin sa mga makahalalit nga molecules kaangay na lamang sang free radicals nga nagadulot sang oxidative stress. Ang Mighty C isa ini ka alkaline based nga vitamin C o kun ascorbate nga nagapabilin sang mas madugay sa aton nga lawas tub-tub 12 ka oras nga nagahatag sang mas madamong nga benepisyo para sa aton ikaayong lawas. Gani kung gusto mo nga mangin stress free, inom kita Mighty C, ang alkaline based nga vitamin C. And hindi makita magkalipa, tumara kita DTX 500. Ang Klinika DTX 500 Superior Antioxidant. Nagabulig ini sa aton para nga mabuligan kita nga hindi maglala ang mga ginabatsyag tanga balatian. May ara kabalasan diabetes, may arthritis ka, may mga paghubag-hubag sa lawas, may mga bukol-bukol sa lawas, inom kita Klinika DTX 500. Ini ang nagabulig man para nga magnami ang aton nga pagtulog, kaya ang pagtulog kinahanglan gid na sa aton nga lawas. Bangod diri nagakatabo ang cell repairs, pagkaka sa mga free radicals, pagporma sang bag-o nga mga red blood cells, kag pag-angkon sang mahamuok nga tulog. Ini ang nagapasigurado sang manami nga mood pagbugtaw naton, nagapanubo sang stress level kag makabuligid batok sa anxiety. Gani, inom kita DTX 500. Ini ang the most powerful antioxidant food supplement nga nagapanami sang tulog. Bangod sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang GTX 500, magabalik sa normal ang mangin bugana ang pag-release sang brain sang melatonin gani bisan pa may insomnia, makatulog gid kita kun naga DTX 500 kita adlaw-adlaw. Sleep better, sleep easier with DTX 500. Ini mga produkto sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga produkto di kalidad ni Doc Ramil Uwe nga mabakal sa mga butika sa aton nga lugar. Sa Banua sang Sara, available ini sa aton Klinika Sara Branch nila nahamtang sa RJM's building sa kilid sang Ceres Terminal. May ara makita sang Haro Branch located sa kilid sang Robinson's Haro. May Miagaw Branch man kita nahamtang dira sa may Orbi Street, Barangay Baybay Norte. May aramang kita sa Kalinog Branch, sa Coast Park Kalinog, and ang aton Pasay City Branch na hamtang sa Salvation Street, Corner A, Panes Street sa syudad sang Pasay. Gani, ano pang inyong ginahulat? Magbakal, magtumar, kag pamatud-i ang kaalibyo sa mga produkto sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil. Oras na to, alas 2:13 na sang hapon. Sa mga may advice para kay Helena, bukasubo man o, pero hindi ginamalayo nga nagkatabo sa kamatuoran. Honsi ma'am sa nene siyan pa. Ati sender, maayo man na ang ngawaay mo gintagaan patawag. Kag maayo man naging pahimuan mo siya sang payag-payag ah, sa likod sang balay nyo. Kay tibisan ang mga kabataan mo na lang na ang masapak sa iya. Kung ano ang matabo sa iya, kag mabarabat siya, muman gihapon, kay ti ara man lang da sa likod balay mo. Amugid na ang problema sa mga lalaki. Hindi kontento sa isa ka asawa. Mangita pa. Waay sila kabalo, lagsun gid sila sang karma. Ba correct gid. Tsakto gina ma'am nene, no? Inang hindi ba lang makontento? Di basta gani may mga amo na sa imo pangabuhi, hindi ka gina mag-ayuhan. Mayong hapon man kay Ma'am Marlene Paniero. Shout out lang kay Sir Harry Falsis sang Falsis Store diri sa may bahin sang Barangay Zerudo. Mayong hapon man dira kay Ma'am Annalie Bahade, nakatutukid sa aton. Kung si Ma'am Azun pa, lesson learned sa mga tatay or nanay, basta may bata gani, mabalik gid kamo sa ginhalinan niyo. Kung si Ma'am Novi pa, ay tuntuman. Amugin na siling sa mga tigulang, ang prosesyon mabalik gid sa simbahan. Sir Joffrey, na nato pagsugiron, good afternoon. Maninay, tamyan ako kay Sis MG Me, Rose Me Bagaforo by Laran. Sige, ala sa piyak nga linya, aton una nga caller, good afternoon.
1: Pinapin ang nagminay man eh.
0: Sige, si sino gani?
1: Si Leo, sa kwartero kape.
0: Sige, Sir Leo, ano ma-advise ta para kay Ma'am Helena?
1: No, perne. Perne nang ang kasubo mo, Elena. Sa primero, mandaan kapunto, gimang si Romeo. May hamak mo perne niya pag-iibiyon at yan niya nanay, patanta niya sa imo para mabaligyan niyo negosyo sa o makindangin yung gusto sa merkado sa sakuntong ni si Romeo. Ang masinay ko lang sa imo, hindi na salamat niya kay medyo din patawag na sa liyota yung naging inuam sa payag-payag sa inyo balay, sa likod sa inyo balay. Kay medyo tayo nga pagkamod ang mga kabataan niya. Niyo sa kay Romeo. So, perte na si Romeo. Kung sa mga minuto, ininay, gusto pa rin niya ang ibang nga patahe. So, hindi pa siya sang kutinto sila. So, ay, kundi Romeo, gintabahan ka na. Nagbalik ka, Romeo. Maniwang ka na. Nagbulagan ka sa iyong asawa kaya hindi ka nang kusulan. Kaya sana ka lang Romeo, kay itakawad ka man siyang kabataan mo, siya naharaga sa radikod sa ninyo balay. Mm-hmm. Pero lain na ginang ang pagkamod siyang pamilya niya sa imo. Ang mga nga sa iyo pamilina ay mayo na kay Aral si Romeo, kay siyempre ba na magiging na siya katay sa mga kabataan mo, isang diyo tayo nga pagkamod, matagal naman siya sa mayo lang kapag mayo kapag atipan sa bukod sa balay. Kumaya nga maminay ang kalimbawa mo Romeo, tatawag-tawag ka lang siya mais. Gani, ang pangamuyo ka lang Romeo na tawaran mo siyang tangintot sa pagpatawad siyang imo asawa, nagtagay sa imo ka kabataan. Kumuna na maninay na mayo lang kay gin patawad ni sang inyo kabataan sa Diyotay lang. Kumuna na maang bako ang maninay.
0: Oo, oh, correct kid. Pero ti, dara tama pal answer no nga, kumbaga, wala gid na isang kaayuhan nga madulot ang pagbiya ta sa aton nga pamilya para sa pag-upod rabi sa iban nga babayi o kung sa iban nga lalaki. Kundi, mangin na halit, nagsilot lang ini para sa imo. At the end, mabalik ka man sa kihapon sa imong original family. Di pasalamat, kailang kung makasulapo kasang pareho ni abi sa kay Helena kag sa mga kabataan nga bisan paano gin sa pupo gipahimuan sang payag-payag hindi man totally nga ginpatawad kay ti syempre sino man ang mag patawad dayon nga amo na ang imbuhat sa ila pero at least kumbaga ginggaan siya sang matiniran niya bisan pa paano
1: bisan di okay lang tinyo hapaw lang mga maninay
0: sige thank you gid Sir Leo may gusto ka tamyawon
1: una sa tanan maninay mayong ako sa kanyang dapamatid sa K-5, sa kanyang matagasara. Subang mga akong may nablo, si Aiban, si Angelo, si Arlene de Guzman, si Brad and Sister, kumang si Jimmy Santan sa Bonifacio, si Susan, si Ella sa Pasig City, ang dapamatid subang mga si Inday sa Uton, Iloilo. At saan ang kanyang nagpalamatid, si Doidoy sa Banate, Iloilo. Ang dapalamatid si Leo sa Papero Cafe. Salamat sa technician.
0: Sige. Thank you so much, Sir Leo, San Cuartero Capiz.

0: alas 2:20 na sang hapon. Sa mga may advice, pwede pa kahinga gaw ha. Tawag lang sa 0962-478-8730. Sender, mas okay man ang magpatawad. Lesson learned sa mga babaidor. Hindi ka mo maghimo isang sala nga hinulsulan hasta sano. Oh, correct gid. Sir Noy, Nilo Serbas, maayong hapon. Maayong hapon man tira sa kay ukon sa Elaine Store and Elaine Pharmacy sa may barangay Cubay, San Junisio. Nakatutok gid sila dira sa Bunghoa. Aday Ma'am Nani Elaine, Ma'am Roslyn, mga kapdanan nila dira si Jeje Bolivar, Sir Rafi Sana, Ma'am Mercy Banyes, kag si Nunoy Lashon. Nagpamati gid sila always. Ayang hapon gid dira sa inyo ha. Available dira aton nga mga produkto sa Elaine Store kag sa Elaine Pharmacy. Oras na to, alas 2:21 na. Correct, bow. Ah, wala huya kung si Ma'am Azun pa. Mag-uugta si Mami Azun. Hopa nga, pe kita danay ha. DTX Coffee Mix, ang kampiyon nga kape. May ara inisang ampalaya, chia seeds, kagdi sugar, sugarcane, extract powder. Kung gusto nyo man tilawan, pre-bio coffee, para nga mas kampiyon pagid. And mga non-diabetic coffee iniha. Kumbaga, bisan magpangape ka, hindi ka magkabalaka nga magtaas ang imo nga blood sugar level kay bangod mga healthy coffee ini sila. Gusto mo makapadalhay sa pagpamuhin, inom kita DTX Coffee Mix. Ginapangita-ngita sa ang aton diri nga mga suki. DTX Coffee Mix, kampiyon nga kape. Oras na to, alas 2:22 na. Ginakurukulabo sa kita sa aton nga tiyempo ha. So far, nakahatag naman mga mensahe ang aton dira nga mga naghatag abi advice sa aton nga mga Facebook viewers dira. Sa aton dira nga mga listeners. Thank you so much, gid, sa pag-upod diri sa aton sa subong nga hapon. Siguro, ang mabilin na lang kay Ma'am Helena, sadala, yun na lang gida. Bisan paano, hindi na kita magtanom sang dumot kiti para man ina sa kahilwayan sang aton nga balatsyagon. Malaw, ay man mo sa aton balatsyagon nga nagatanom kita sang dumot sa isigta kapareho. So dapat, bisan paano, amumahon ta sa gihapon aton nga atipanon kiti may mga inagyan man kita sang una nakaya mo bisan wala siya sa imong kabuhi napatapos mong imong mga kabataan ini lang kita mag dumot kiti nagahinunod nang inyong mga inadlaw diri sa kalibutan kay titigulang na kamo magpatawad kag magpatawad kita para nga mangin matawhay mangin masulhay ang aton nga balatsyagon. Masakit man ang inbuhat niya pero at least napamatud-an mo nga sarangan mo kag nakaya mo gid kag subong gina-enjoy mo ang kumbaga mga kwan ang imo dira nga nangin produkto sa imo nga sakripisyo kag kabudlayan sang una. So kay Ma'am Helena, kahit duwala ka naman sang problemahon gid dapat magpatawad kita Ma'am Helena kahit para man ina sa aton hindi ina para sa kay kung sino nga tawo kundi para mismo sa aton kaugalingon hindi man niya totally nga dapat sa pupuhon mo gid pasudlon mo sa imo nga panimalay kundi let go mo lang ang inyong mga nakaligad kag ang mga kasakit mo sang una and hatag-hatagan dira sang kung ano man ang mga pagkaon ninyo kumbaga ati panon kahit naga kumbaga amoy na ining naga ano eh, nagahingapos na ang inyong kabuhi diri sa kalibutan and na mas okay gid nga magpatawad kamo mag-forgive with each other. Wow, ang mga taga Neil's Barbershop ko no nagapamati man dira ho ah. Noy Nilo Serbas, maayong hapon gid. Sige, way na kita sang tiyempo. Thank you gid Ma'am Novi Ann Bahade. Kit-anay naman kita buwas para sa panibagong edisyon. Dirigid lamang sa Secret Memories with Maninay Mane. Keep safe and stay safe everyone. Sa katapusan, akong inyo Maninay sa Kahanginan, Maninay Mane. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM.
1: K5 News FM. FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Anay. Before problema, kung gidang ako ng irregular nga regla, kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, ba okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
4: Matatas, mga butika.
1: D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
4: Matatas, mga butika.
6: May family history ba na kamuusang diabetes?
7: Mag-DDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-DDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubos
7: ang imo blood sugar!
6: DDX 500!
7: Garantisado!
6: Epektibo!
7: Aramis!
6: DDX 500!
7: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
6: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
7: Masami nagkapangihi!
6: Masami ginauha!
7: Si may diabetes ka na!
6: Mag-DDX 500 na!
7: Ang DTX 500!
6: Ang may powerful compound.
7: Nga nagapanubo
6: sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
6: Garantisado.
7: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Itistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
1: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa butika.
6: I Care Gold.
1: Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata.
6: I Care Gold.
1: Ang kapsula nga may mataas nga lutein.
6: Isa ka super antioxidant
1: nga nagabulig sa retina,
6: sang mata,
1: gikan sa hali,
6: nga dala sang UV rays kag blue light.
1: Dungagan pa sang vitamin A,
6: vitamin E,
1: vitamin C,
6: zinc
1: kag bilberry berry extract.
6: I Care Gold.
1: Ang superior eye formula.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon,
1: mag-inom sang I Care Gold.
6: Kagpatuluan ang mata sang I Care Drops.
1: Mabakal sa Shopee kag mga butika.
6: Mighty C,
1: ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C,
4: mabakal sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C!
4: Mababaka sa mga butika.
12: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadunog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
13: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
14: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa KKB, KK5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. KKB na!
13: mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
15: Good news!
13: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
16: Libre?
17: Libre!
16: Wow!
13: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
18: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
19: Ay, ga, gabasa na naman?
18: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
20: Always nagabasa.
18: Kag nagabaho ang kilikili.
20: Mag-Clinica Deo Fresh.
18: Para sa maputi at mabangong kilikili.
20: Clinica Deo Fresh.
19: Nagabasa na naman balaga.
18: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
20: Clinica Deo Fresh.
18: Para sa maputi at mabangong kilikili.
21: Kadragsa nga punggot.
22: DTX Beauty Soap.
21: Magaspang nga panit.
22: DTX Beauty Soap.
21: Gala o magputi.
22: DTX Beauty Soap.
21: Puro katul-katul.
22: DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
23: Bakal na sa mga butika.
24: Extend Food Superman from man.
25: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
24: Extend Food Superman from man. Extend Food Superman from man.
26: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
24: Extend Food Supplement for men.
27: Para sa matino nga dugo.
24: DTX 500.
27: Para sa healthy nga tay.
24: DTX 500.
27: Ang DTX 500.
24: Ang may mataas nga antioxidant.
27: Nga amo naman
24: ang nagatino sa imo atay.
27: Mas tatino ang atay.
24: Happy kanunay.
27: DTX 500.
24: Masalikat.
27: Epektibo.
24: DTX 500.
27: Mahigo bala ang imo dugo.
24: DTX 500.
27: Masamit ka bala ang gina-allergy.
24: DTX 500.
27: Ang DTX 500.
24: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
27: Nga sa masami,
24: amo naman
27: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
24: DTX 500.
27: Masalrikan.
24: DTX 500.
27: E3 Bio with Physio.
28: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
24: D3 Bio.
28: Ang D3
24: nga may Physio.
28: Ang Physio
24: nga may D3.
28: D3 Bio.
24: D3 Bio with Physio.
29: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
24: D3 Bio.
28: Ang D3
24: nga may Visio.
28: Ang Visio
24: nga may D3.
28: D3 Bio.
13: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
30: Nga pamati, gita ko sa K5 News FM. Kita mo, gita ko natunaan ng mga health tips sa linki Dr. Ramil Uy. Nakabuli gitini sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia sa Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka K5.
13: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.5 7 K5 News FM Iloilo.
19: Wow, my puso.
1: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
13: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

Suplemento! DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatugas sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabakan sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronan. Isa ka sales rep.
10: So, una.
9: Problem. Magid ako sa akong body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag
10: naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabakas sa mga butika.
6: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
13: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
13: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino nga tayo.
13: Happy kanunay.
6: DTX 500.
13: Masaligan.
6: Epektibo.
13: DTX 500.
6: Mataas pala ang imo blood sugar.
13: DTX 500.
6: Ikaw pala
13: ang may diabetes.
6: DTX 500.
13: Ang DTX 500
6: ang may powerful compounds
13: nga nagapanupo
6: kag kontrolar
13: sa imo blood sugar.
6: DTX 500
13: masaligan
6: epektibo.
13: DTX 500
6: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel, nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
6: D3 Bio, ang D3
13: yung may BCO.
6: Ang BCO
13: yung may D3.
6: D3 Bio with BCO.
15: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio, ang D3
13: yung may Visio.
6: Ang Visio
13: yung may D3.
6: D3 Bio,
13: mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
16: K5.
17: K5
16: News FM.
17: K5.
16: K5
17: News FM.
16: Championing the lives of the Filipino.
18: Wow, may puso.
19: K5 Road Trip.
20: K5 Road Trip.
21: Beep, beep, beep.
2: 88.7 K5 News FM. Mayang hapon. Pilit-pilit pa ito itong landa ka late na kapanyaga ba? Mayang hapon sa mga delay. Delay ang kaon. Okay na yan, delay ang kaon kung kisa-kisa lang. Ang laim mo lang yan kung delay ang swildo. Mayong hapon man sa mga pizza quattrona pero may unod pa ang mga bulsa. Survive, survive, survive ah! Mm-hmm. And syempre, as we always say, bisan ano pa ka piot-piot sang chimpong, ita man tagyapon, rason para makayuhum-yuhum. Bisan gamay lang. Bisan ka ugtas ka pa nga manugpuli ka dugi-dugay, mamotor ka lang, tapos dumaulan na naman. Pareho sa akon. Medyo may pagka, ano nga daan eh, may pagka langas-langas ba ng kalangitan kung din itong mabiyahe, tadigto siya matupa. Okay lang yan. Regardless, itagya pong rason para makayuhum-yuhum, makakrokadlaw gamay, because laughter is the best medicine. Siyempre, the best medicine kung mayo ang kondisyon sang lawas mo. Ang lain mo lang, bisan ano mo kakadlaw, kung kinapabayaan mo manikayong lawas mo, balda ka mang yapon. Kami nalang makadlaw si mo eh. Sa mga nagabulobiyahe subong, ang mga grupo, ta sa K5 mobile and taxi patrollers, mayong hapon get. Halong-halong lang, mata sa karasada, hindi sa paa. Agsyempre sa aton nga K5 Fans Club International, kagsaton nga mga K5 Solid Supporters, mayong hapon gid sa inyo tanan. Speaking of ikayong lawas, mag Mighty C adlaw-adlaw. Mighty C, Mighty C, Mighty C. Pampabas, kongresistin siya, abalan nyo na na. When we say Mighty C, that's vitamin C, nga non-acidic. Bisan mag-inom ka na yaaga, pangaway ka pangakaon, why na yakulba? Aside from that,

isa sa aga, isa sa gabi, antes ka magtulog, okay na na. Parisan mo pag ideon sang D3 bio. Kay ti amo na sang amon nga pang bato sa tanan nga klase impiksyon. Ang cold pressed extra virgin coconut oil nga bisan sang chimpo COVID pag ani ito ginapambato na batok sa infection. Kasi sa madumduman nyo ang COVID to infection man asa eh. Nebla, so parisan mo sa D3 bio pagid halin sa mga simple nga pilas hasta sa mga sulod lawas mo tanan nga klase sang infection ginabatuan niya na. Kapin pa kung usapon mo imbis nga tunlon mo lang ah. Pagdalhaya sa tutunlan mo kutob sang kagaw nga maagya niya patay. Mayong hapon sa be ano ni sa. Ah, okay, sige. Karon lang ni. Mayong hapon sa mga nagtinan-aw man sang pinakasikat nga teleserye sa Pilipinas, subong simpo. Ang impeachment hearing. Mota, ano ko magtanawa? Tanong na lang galing sa ano na lang ko matanawa? Sa season finale, bo season finale. Masyado ako busy para tutukan niya ng pansin. Isa pa mamangkot ko din sa mga upon ko, balaan man nila. Sila gatutok eh. Ebla. Sige. Ari pag ito, DTX 500 para sa mga sweet. Mga mahilig sa sweet. Mabudlay na nga daan kung mahilig ka sa matamis tapos maigo ka sang diabetes. So, layo pa, dapat preparado ka na. Hindi paghulata nga magkalautod na tiil mo or magkalabulag ka na antis mo pa protektahan ang lawas mo batok sa sobra-sobra nga sugar. Klinika DTX 500. Mayo man akong medyo mataas presyon mo. Siyempre, kung magambal, doktor mo nga, immune mo maintenance mo. Sugo na isang doktor. That's why ginatawag nga supplement. Suplemento. Kay kung may kulang, punuan niya. Na. DTX 500, kag siyempre, hindi tama pagkalimtan, ha? Mga mga muni nga, chimpo nga daan. Malamig-lamig, gaulan-ulan. Aring duwa ka mga gwapo sa tubang, kung balaan nila kung ano mayo ni mo. Ano nga, S ang manami ubrahon kung malamig, gaulan-ulan. Ha? Ano? Oo, batian ko gigi kamuda. Ako niya pre line, suyop. Suyop sang DTX coffee mix. Amo na ambal ya, suyop. Dili lang klarohon ko lang. Kape man ang buhat mo silingon nga suyopon ta pre. Basil. Basi sa bawsa nila, gani ang imo ya. DTX coffee mix ha. Kay ti, damo man kape, damo man sang gambal nga healthy sila nga kape. Ti way kuya kabalo to sang iban. Okay, to be fair sa ila, why kuya kabalo? Pero ang DTX coffee mix balaan ko nga healthy gid man isa. Tungod sa ampalaya kag di sugar sugarcane nga ara da siya. Nan, plus chia seeds pagid nga the best for digestion. So kung ang problema mo, pila na kaadlaw bun-a ka lang nga bun-a, why gid sa may gagawa, arang solusyon para sa imo DTX coffee mix. Smooth na dayon mo. Ano na problema? Ang Eloy ganito sang classmates ang bata ko, apat kuno kadlaw. Bisan ano kuno imno niya, wae kuno gagwa gyapon pag inom niya DTX coffee mix pagkasunod aga ara na ubos gwa tanan. Ang mga produkto nga inyo nabatian ang Mighty C D3 Bio DTX 500 kag DTX coffee mix. Puro mga quality products ni Dr. Ramil Uy nga available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. May mga branches kita diri sa Haro, aralanda sa tupad sang Robinson sa Haro, miara ta sa Pasim, Yagaw, Kalinog, kag sa Sara. Nah, siyempre, mayong hapon man sa mga nagagamit na sa mga produkto ta. Sa mga wala pati, kamo research at testingin nyo kay timambal, kamo karo gatinikal ko di. Kamo na lang tilaw para mapamatudaan nyo. Mamo, to try is to believe, ba? To try is to believe. Kaga mo namin pa tanan yung branches naton sa klinika, may ara libre nga check-up. Okay, kadto lang mo to, check yung schedule pa, check-up da yun ah. Free para sa tanan, huwag ka mo sa kinanglan bayaran, huwag mo sa kinanglan baklon. When we say libre, totally free. Alright, I'll be back tomorrow. Dere mag-iapon siyempre sa kampiyon nga istasyon. Ako po si Kuya Andoy, at ito ang 88.7 K5 News FM.

0: May balita na? May drama pa! Kampyon!
1: Flip the

0: Campeón.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow!
3: E3 Bio.
4: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami ako ng kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Gamay Visio. Ang Visio. Gamay D3. Mabagalas mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, ilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Sag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka ang butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
10: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
11: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
12: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre?
10: Libre!
12: Wow!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
13: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
14: Sa tagsa kapagpitik sang taknaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanipulang. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagtunuan kagmagpanumdum ng paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga, namon nga mga tagpalamati, padayunon natong subong sa pagsipan-sipan ang matahong makasumpon sa aton drama sa kahanginan. Ngayogid makuhaan sang leksyon, yung ginating unuhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Hindi ako malain niyo babae!

0: Day? Nadugayan ka gidaw?
1: Nangita pa ko kwarta ah. Agod may baluno ng kabataan buwas.
0: Aw ah!
1: Abi mo ya kung diin ako nagadto haw? Namiga?
0: Hindi man sa amo sina Day ah. Natingala lang ko ah.
1: Pues, sa dason, hindi ka na matingala kung hindi manggid ako kapauli. Buot sina silingon, nagapangita pa ako sang kinawala ta.
0: Papasensya, Giday, kay nabalakawan lang ko. Kagkaibalo ako nga kinabudlayan ka na ikaw lang ang nagabaka-baka sa pangabuhi ta.
1: Drama naman. Hoy, Julio. Super nakadrama sang kabuhi ta. Abi hindi na pagdugangi pa. Kay katalaka na gid. Madak-an gani ko, bulagan ta na lang ka.
0: Tayara. Bakit di man ay? Hindi pag-imuha ina ha? Ngaaw. May gitbulos ka na balasakon. Kagamo nang nag-aatag si Ibus ang kwarta. Nabubalasin na, ha? Ara? Si Sinuna!
1: Ay, ambot! Ah, katalaka sa imo, Julio!
0: Hindi man ko pagduntwa. Hindi lang. Mas maayo pa nga ni nga. Brakaon mo na lang ko. Sasaiputan mo ang ulo ko.
1: Oo ah! Hindi ka magkabalaka, Julio. Kay kun mag-abot gid man ang chimpo nga puno na ako sa imo, prangkahon ta kadayon. Hulat ka lang! Nakabati ka? Ha? Hulat ka lang!

0: Ton, ari ang balon mo nga kwarta o. Oh. Ay, hindi pag-ubusa ha, kay nagadililigwa ko bala na sang pangita sina.
1: Hindi lang ko pagkatagi, ma. Mabalon lang ko sa tinanok ng baligoy kagasin.
0: Paghinogay na bala ininto, ton-ton bala. Daw sunod ka man imo kay papa mo, no? Oh. Ano ka? Akig ka man sa akon? Ha? Akig ka man? Sabat!
1: Insultuhon mo gid si papa, haw. Ma? Kapamati lang ko bala sa pagbay sa inyo kagabi. Kasakit sa mga ginpanghambal mo kay papa.
0: Tonton?
2: Sang hindi pa bulag si papa? Wala ka mang gani, bra. Hindi bala, ma? Dahil hindi mo mapagsakit ng buhot ni papa. Nagkalalaan na sa gana isang sitwasyon niya. Amon mo pa na.
0: Hoy! Hindi ko paghambalis ang amo sina, ha? Wala ka kahibalo kung daw ano ka budlay mangita sang kwarta? Nakabati ka? Isa mo pa gani kawalwal sa akon? Masambil ginang sungad mo! Sige bala! Hay, otro ka man nga apaka! Mano ka, maintraman? Buiset ka karon na! Ihulog ta ka karon sa bubon ni animal ka! Oro ka mo tanan mga palas-anon! Mga buiset! Mga buiset!
2: Hindi kami buiset, ya!
0: Hoy! Animal ka! Tantan! Umandam ka lang karon sa akon, ha? May imo kung ikaroon pagpauli mo! Bantay ka! Animal ka, bata? Maapin sa amay nila? Ang kabalo lang ka mo sa sakripisyo nga ginhimo ko para lang mabuhi ka mo. Para lang may ihatag ako sa inyo. Kung kahibalo lang ka mo!

0: D3 Bio.
1: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ng may kidney stone. Ako gidang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
3: Mabagat sa mga butika.
4: Para sa matino nga dugo.
5: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tay.
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidants.
4: Nga amo naman
5: ang nagatinlo sa imo atay.
4: Mas tagtinlo ang atay.
5: Happy kanunay.
4: DTX 500.
5: Masaligan.
4: Epektibo.
5: DTX 500.
4: Mahigo bala ang imo dugo.
5: DTX 500.
4: Masamig ka bala ang gina-allergy.
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
5: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
4: Nga sa masami
5: amo naman
4: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
5: DTX 500.
4: Masaligan. DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista, nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix,
3: mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix,
3: mga butika.
8: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-Eye Care Go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Go, ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, Mighty C, alkaline nga vitamin C.
9: Sa late si Jake, una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa rin ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paming. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C,
3: mabaka mga butika.
0: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Rosita, my dismeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Yung nagigid
0: Mighty C,
3: babaka sa mga butika.
11: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
12: May balita na, may drama pa. Kampyon!

0: naman diri sa sapa?
1: Ay!
0: Oo, kiting ah. Kadamos ang lago namon eh.
1: Ay!
0: Ay, dali na lang ko di. Dali, ha? Manog, tapos naman ko ah. Isa na lang ni Kabunlaw nga ako niya. O, oh, tapos na Kuya Dayon.
2: Ay, pugi.
0: Sa diin tong habon ko nga labada man. Ay, kasabad ah. Nabilin ko tuguro ay.
1: Ay, te.
0: Ay,
1: kalayo pa niya ako magbalik ka pa.
0: Ay.
1: Ah. Tiyari, o, gamita na lang, o, may isa pa ko di kapakiting na powder, o, ah.
0: Ay, sige lang, miga, kiting, ah. Ay, mabalik lang ako sa balay, ah. Kulang man naghihapon, eh.
1: Ay, hindi na, ah. Ako na lang mapadulong si Mudri. Ara lang kami daya sa unhan niya, o. Oh. Boy ko, yan ay layo, patay mo, ya. Mataklad ka papakado si Mio.
0: Ay, kahuluya man. Sige, ah. Kay ulian ko lang kung makapuli ko sa balay. Kag makalabay ko sa inyo, ah.
1: Hindi na, ah. O, para sa habon. May problema, ah. Ay, padulungan ta ka di, ha? Masugo lang ko sa bata nga naghahampang to sa may dalan, no, ha?
0: Ay, ate, sige, ah. Salamat, gigiting, ha?
1: Ah,
0: salamat,
1: kaso,
0: gid!

0: Ah, ga.
1: Mm.
0: Ako na lang madulong ah. Kaya matuba ko to dayon sang saging nga saba sa kilid sang sapa blaw. Manugluto na to eh.
1: Ah, ate sige ah. Balik ka dayon ha. Ga.
0: Mm.
1: Balik ka dayon.
0: Mm.
1: Kaya mapabulig ko si mo panday sang pertahan to sang kabinet oh. Ah, natangtang na.
0: Ah, oo ah. Ay, oh gali. Pila ka putos nga habon ang dalon ko?
1: Mm. Duha lang ah, kay may isa na ko to kaging bilin sa iya.
0: Ate sige, makuha lang ko to sa Changita.
1: Mm. Mm. Sige, sige ha. Ang mga halay ko na isagwa ha.
0: Oo ah.
1: Mm. Wow! Ang dami isang mudo sang bana ko. Huh? Nagkakulukanta pa. Dawala buton. Ay. Pero anay ka. Nga basta party kay Arang tubig ko. Kung hindi siya mabig ko, nag-ayhom da yun. Hmm. Nugay siya tinunto. Kay pakahuyaan kugid sila. Amunining kaayo ko kay Ara, tuntuhon pa ko nila. Bawa, hindi nyo gid kuya pagtisting eh. Hindi nyo gid kuya pagtisting eh.

0: Ara. Yintalanta ka sang biskwit, ha? Kag soft drinks nga cold-cold di kitama, oh. Pamahawa, nanay, ha?
1: Ay nga, ginoo mo gidya sa dughan ko, Ernesto.
0: Ha?
1: May makakita gani karon sa aton, ha? Wala ka gidya balay ragahalong.
0: Ano, abi kay? Wala mo man abi dahil gintaho mo.
1: Abi, maglakata to, ha? Kagambala siya sa wahon mo nga salamat, gid. Bayran ko lang ni.
0: Ay, hindi na gani, ha? Oo, galing. Saan mo ta pwede man?
1: Ay! Ano gidya abi ang poslon ko kung patulan ta ka, ha, Ernesto? May mabulig ka sa pangabuhi ko? Kabalo kagid balas ang estado ko.
0: Ara mo niyo. Suportahan ta ka sang groceries mo. Bugas, uga, sudan, dilatas tanan. Kagod ano pa dira? Kag kun makapakidan ko sang akong tubo, may partida ka? Ano?
1: San o panaiya ang tubo mo? Kag kun magpakidan ka, upod mo man gyapon ang asawa mo. Huh. Ote, paano ka kalusot?
0: May diyahan ko na iya. Basta pasaligal ng kubla. Ote, ano? Ano sa imo, Hara? Ang ipatol mo sa iban? Kundi sa ako na lang. May bata ko yung abroad. Kagkunabi lang ang mapatay bisis wahon. Ikaw din yung bulos ko sa iya. Abi mo, Blara. Dukay na ganyangan, doon ko kagdubot sa imo mo.
1: Hoy! Palyagaba ang atawo nisto. Palyagaba!
0: Kay baloko nga may something sa inyo ni Cap.
1: Ba?
0: Pero okay lang, ha. Makadalin siya kamanda sa malam ngayon, eh. Pero wara, ba't naman ko wala? Mas bas ko kuya maghanot sa kay Cap, eh. Latoy na yan kay Cap. Ako niya, dobaratiya pa niya. Makabuslot pa niya sang yubun-yubunan mo.
1: Ba? Ay, paghalin ka diri, Ernesto, ha? Paghalin diri! Buisit ka!
0: Oo,
1: halin!
0: Oo na gani. Basta, paminsara ginambal ko si Muara. Paminsara sa Mayo. Gagon makadesisyon ka na. Pangilayi lang ko, ha? Ha, Ara? Pangilayi lang ko.

0: masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
1: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
0: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Balik na mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
5: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
6: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Kadaragsa nga punggo, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasampay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplansa na!
10: Ganito ako!
11: Tigasi!
10: Tigalapa!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa!
11: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
10: Sa gabi!
11: Ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
11: Ang Extel!
10: Supplement for men!
11: Lourdes!
10: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca
11: at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
11: at stamina
10: para sa tigasing performance.
11: Extend Food Supplement for Men
10: para sa matino nga dugo.
11: DTX 500
10: para sa healthy gatay.
11: DTX 500
10: ang DTX 500
11: ang may mataas nga antioxidant
10: nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino ang atay,
11: happy kanunay.
10: DTX 500
11: masaligan,
10: epektibo.
11: DTX 500
10: mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500
10: ikaw pala
11: ang may diabetes.
10: DTX 500
11: ang DTX 500
10: ang may powerful compounds
11: nga nagapanupo
10: kagakontrolar
11: sa imo blood sugar.
10: DTX 500
11: masaligan,
10: epektibo.
11: DTX 500
10: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio
10: ang D3 Bio
11: yung may PCO
10: ang PCO
11: yung may D3
10: mga butika.
11: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadin testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
11: Yung may PCO.
10: Ang PCO.
11: Yung may D3.
10: Mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Kapamati ka sa K5 kahit daw hindi kit bala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Matt Chocolate. Tapos kung gwapo, gidang iya nga mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, may puso.
17: May balita na, may drama pa. Kampiyon!

0: Ano pang ginayahan ng mata mo sa kagayunan nga to? Mga abyan, sunag ninyo sa papamati ang mga mata ho ba kasumpun sa katong drama sa kanginan. Ngayon yung makuhaan sang pagtulunan nga ginatig uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, hindi ako malain nga babay. Ginsulat kas direksyon ni Danilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaque Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Potenya, kaginiang inyo alagad AJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.
1: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! Mike Kumso!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog sa Miagao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Cheers sa barkada nating
6: Night Shift,
5: OT,
6: Breadwinner.
5: Deserve na deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman.
7: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Kag nagabaho ang kilikili.
9: Mag-Clinica Dayu Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Dayu Fresh.
8: Nagabasa na naman bala ka.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Dayu Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Lay, nakugid ang hapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa hapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap.
12: Sa mga butika.
10: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
14: So na,
13: problema, gid ako sa akong body odor.
14: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
13: Pero subong,
14: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
13: Kag
14: naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
13: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
15: Extend Food Superman for Men.
16: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
15: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
17: Ako si Mark, sa tutuod lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
15: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
18: DTX 500.
15: Para sa healthy nga tayo.
18: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
18: Ang may mataas nga antioxidants.
15: Nga amo naman
18: ang nagatilo sa imo atay.
15: Basta tilo ang atay.
18: Happy kanunay.
15: DTX 500.
18: Masaligan.
15: Epektibo.
18: DTX 500.
15: Mataas pala ang imo blood sugar.
18: DTX 500.
15: Ikaw pala
18: ang may diabetes.
15: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
15: Ang may powerful compounds.
18: Nga nagapanupo.
15: Kaga kontrolar
18: sa imo blood sugar.
15: DTX 500.
18: Masaligan.
15: Epektibo.
18: DTX 500.
19: K5.
20: K5.
19: News FM.
20: K5.
19: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
21: Wow!
22: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM.
23: Iloilo
22: 88.7.
24: Oras sa Pilipinas. Oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time. Alas 4.02. Ininga oras sa dulong sa isang Klinika Detox Coffee Mix. Nakakapik na, nakadetox ka pa. Kagsuman, sang Tanduay Light, gaan ng may kasama.
25: That time check was brought to you by Tanduay Light, gaan ng may kasama.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: El Castigador. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador. El Castigador.

0: Kag sigutob sa malabutan sang aton sininga pagwaragwag sa mga tutok sa ilatag sa sinik mga radyo. Naka-tune in sa K5 News FM Iloilo 88.7, ang kampiyon ng istasyon. Ari kita sa FM band. Kag sa ato sinik mga relay stations sa may banwa sa Leganesyo na siyang Pasi, banwa sa Mayagaw, sa may banwa sa Kalinog. Kag dira sa may Quinto Distrito sa probinsya sang Iloilo, naka-tune in subong ang nakatutok sa K5 News FM Sara. Kag kita man ang gabi-abi sa aton mga kakifoy sa bilog sininga Western Visayas, sa bilog sininga Pungsod, Pilipinas, sa aton mga Ilonggo nga mga OFW, sa di mga bayan sang kalibutan, nagamonitor sa aton sininga pag-live sa K5 News FM Iloilo 88.7, kag sa K5 News FM Iloilo. I-like na kag i-share nga itong sininga pagpangalagad para sa din ka mga bayan sang kalibutan. Basta may internet connection lang, saran ka mong kamonitor, ma-update mga kakifive sa mapikauli na gaknabo, direkta mismo diri sa inyo dutang na tawhan. Sa inyong pinalagang syudad, kag probinsya sang Iloilo, kag sa bilog sininga Pungsod, Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa programa El Castigador.
1: El Castigador.
0: Dili kita sa adlaw sa ninga Martes, pitsa 4 sa bulan sang Agosto. Pinakauna ninga Martes sa apatanan ka mga Martes sa ikawalo nga bulan sa karon nga tuig 2026.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Sa gihapon kita ang inyo sininga alagad, ang inyo ka K5 Enrico Tupas Surita Jr. Salamat, welcome sa Martes edition sa programa El Castigador.
1: El Castigador Enrico Surita Jr. ang inyong El Castigador.
0: Sa aton sininga pagpangalagad, unahon tanay check connection naton sa aton sininga pag-asa kay may duwa subong ka mga low pressure area na diri sa aton sini ng Philippine Area of Responsibility. Ang isang siguro ka low pressure area basta mo ni si Bagyo Luis. Okay, tinagina na o kung na-dissipate na. Para sa pinakauli sini nga update, makaupo naton sa piyak nga linya, connection naton sa sinya pag-asa Iloilo, Engineer Ferds Rubin. Engineer Rubin, mayong hapon.
2: Yes sir, mayong hapon. No? Kaysa aton mga suki na tagpalamati. Sa latest analysis naton sa subong adlaw, kagabi no, naghina na sa isa ka low pressure area ang aton ginamonitor nga bagyo nga si Bagyong Luis.
0: Mm-hmm.
2: Kag sa karon naghina naman ni kag nagdissipate ng low pressure area nga ni. Pero may ginamonitor pa kita isa pa ka low pressure area diri man sa west sang Bacnotan La Union, so in short ara gyapon sa Luzon area, sa may northern Luzon area. Pusa diin namo ni nagadala sa mga pag-ulan dito sa may northern Central Luzon. Southwest monsoon naman nag-aapekto sa southern Luzon kay sa western section ng Visayas. Kaga ginalantaw naton actually no nga posible pag itagay ko makikita sa mga magalumon na kalangitan ng mga pulunan ulan pang ilat panaguob. Pero kung ma-notisara naton subong sa mga tagpalapit naton na listar sa Western Visayas, makita naton na wala pag itagay sa mga grabe ng mga pag-ulan. Mga usually mga pag-ulan na experience naton sa subong adlaw, mga 1 to 2 hours duration ni siya eh, sa ibang parte sa region naton. Pero ginalantaw naton yung susunod ng mga inadlaw, kaya ang ining si Bagyong Dolphin no na rasagwat ng parlay naton posible magpalapit sa aton nga pungsod, pero diri ni sa may Taiwan area sa babaw. Hindi kita gyapon direkta epektado sang ining nga bagyo, pero ini makapadala or makapakusog liwat sang hangin habagat. So expect naton sa sunod yung mga adlaw sa subong na semana lasta sa Biyernes or Sabado, posible may mga dalong-dalong kag mga pag-ulan kita sa dako nga bahin sa Western Visayas, labi na gid sa western section no diri sa may probinsya sang Antique, Aklan kag Southern Iloilo pati na sa may probinsya sa may probinsya sang Guimaras. Kasarangan tumtumbas kog hangin ang inexpected naton nga kusugon ng hangin na halin sa southwest or nabagat na nakatundan, then posible man kasarangan itong lumabalo datong kalagatan. Temperatura na ito, 26 to 31 degrees centigrado, adlaw matunod, alas 6, 30 karon sa hapon, yung mabot na kinibot, alas 5, 39 ang kagahon.
0: And General Rubin?
2: Yes, sir.
0: Okay, so ang ining si Bagyo Luis, nag-LPA pero natunaw na. Ang ining LPA, subong dito sa may area sa Bacnotan, La Union, ma-develop ni sa isa sa ni ka bagyo kon ma-dissipate man ni Engineer Rubin.
2: ginalan ka bin aton pero no medyo complex yung gipag-analyze ta ton posible pa ni mag cross sa kadutaan sang Luzon kay ginalan taw naton posible siya kasi butongon ni bagyong dolphin
0: I see.
2: So duwa, duwa

0: na riyong ginalantaw na ton kasi boy nga pag-cross siya maluhaw ni siya samtang Butungon or Tuyoko ni Bagyong Dolphin or pag cross siya sa kadutaan sang Luton possible nga magkusog pa ni after pag-cross sa kadutaan no kunara niya sa dagat liwat posible magkusog siya sa kabagyo pero mahina man dayon kag Butungon or absorb ni Bagyong Dolphin.
1: I see. Kaya kay, ang LPA, sir, ang iyasan nga direksyon niya is pababaw pero dirihalin sa left side sa aton sa nga pungsod kung atubangon nato ng aton sa nga mapa. No? Diriya sa pihak niya nag-umpisa ining LPA sa nga Engineer Rubin.
0: Yes, sir. Takto na, sir. Diri niya sa ano sa left sa aton na ano, sa gilid sa left side pakadto niya siya sa right kung ginalantaw na to ng satellite no kay bagod man ni actually no sa kwan interaction kay Bagyong Dolphin kay bakusog nga bagyo so ginasuyok siya.
1: Okay, so tungod sa kay Typhoon Dolphin pero ni si Typhoon Dolphin kung nalantaw naton ang direksyon sir daw hindi na magsulod sa ato sing par line no bisan dito sa corner naton ado hindi na magsulod ining si Typhoon na Dolphin.
0: May ano sir, may chance na magsulod ang ining bagyo. Aba? Pero amo lang kay kung magsulod ginalantaw naton may chance na magsulod pero kung magsulod siya possible within boundary lang sa aton nga par line kag diri sa may Taiwan area.
1: Okay. Pero ining low pressure area hambal naton na dumay complex kita nga scenario nga makit-an. Either nga mabaskog ining LPA ka ma-develop ini sa isa sa ni kabagyo. Pero once ma-develop ini sir, why ni sang Fujiwara effect nga do lapitanay ang ning duha ka mabagyo.
0: Wala sir, medyo malayo siya dan katama. So ang makuan ang matabo is possible is suyupon niya ni.
1: So makuan lang siya, masunod lang siya kay Typhoon Dolphin.
0: Ma-absorb siya sang mas kusog na bagyo.
1: Okay. Sige sir, with this information ng Engineer Ferds Rubin sa Pag-asa, salamat gig. Kagliwat mayong hapon. God bless na sa inyo sa Pag-asa, Iloilo.
0: Thank you sir. Salamat padayon lang continuous monitoring naton. Sa mga tagkalamitan naton, take note lang magalumon kita gyapon kag may pagulan sa labi na gid no sa Antique, sa Southern Iloilo, sa subong semana dala sang ining enhancement sang Southwest Monsoon. Salamat padayon lang kita sang continuous monitoring diri sa Pag-asa Iloilo.
1: Salamat kid sir.
0: Yes, thank you sir.
2: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: Pinakauli naton nga update sa aton sa ning sitwasyon sa atong panyempo. Para nga magiyahan man kamo, no? Importante ka balo kita, no? Sang aton sa ning nga sitwasyon subong sa atong panyempo. So mayara sang low pressure area pero ining si Bagyo Luis, no? Sa nagligan, nakuha ni siya naghinay pagkatapos nangin isa ka low pressure area pero natunaw ini siya, no? Na dissipate. Ang ining nasambit sa ning anay bagyo nga si Luis. Pero may nabag-o nga na porma nga isa ka low pressure area dito sa may area sang La Union. No, amon ambal na tundo baliskada ang iyasang direksyon eh. Usually, ang makabagyo abi halin diri sa Pacific Ocean. Ha? Diri sa may right side naton kun tuloko naton ang mapa. Dira usually ya nagaporma ang bagyo. Pero tungod sa sing epekto ni Typhoon Dolphin, kag mabrubas kog abi, kay tiyalas kategori nga typhoon, no, sa nagligagan ni super typhoon si Dolphin. So tendency sina, no, ginasuyop sini ang LPA. So lang taon na ito kung ma-develop ini sa isa kabagyo prior sa pagwa sini sa aton sa nga Philippine Area of Responsibility. Ini mapagom-goom, ini kung kaysa may matinion nga magatupa ang ulan, ini tanan niya tugal ang gini no, sa pag-enhance no, sa aton sini nga hangin habagat.
2: El Castigador.
1: Alas 4:13 sa aton sa nga pagpangalagad, ang interview naton sa aton sa nga Pag-asa, pinadulong si usang The Power Trio. Subo nga tiyempo, budlay magmasakit. Ah, kay ti may init, may ulan. Ah, hina lang resistensya mo. Dali ka nga tapikan. Ah, sa mga balatian, gahingo-hingo ka rin, ginaubo, ginasipon. Pagkatapos na, ti resulta, trangkaso eh. Ah, pero para pabasgoon ta ating immune system, pinarecommend natin Power Trio, a combination ini sang Detox 500, the superior antioxidant. Batok man sa mga mata, at sa nga blood sugar level, kaga taas sa nga blood pressure. Kang lakip man ang Mighty C, alkaline base ka vitamin C, kagang D3 bio, the antiviral, kagang antibacterial specialist. May yara na sang D3, may virgin coconut oil pa. At kwangid batok din sa mga bakterya at mga viruses na mo ginalinan no, sa ato sa nga pamalatia. Ang ini maprodukto, mga dikaledad nga produkto ni Dr. Ramil Itanguy sa Klinika de Aldantivo Medicine and Wellness Center. Mabakal ni sa mga klinika outlet sa inyong lugar, mabakal sa gapangunang mabutika, kag-pharmacy sa inyo sa nga lugar. Pero kung malayo ko mas mabuti ka, no problema. No? Kaya subong isang click lang. Pwede kini ma-order ang mga klinika products sa aton sini. No? Ng mga online na seller. Na no? Pwede sa Shopee, sa Lazada, kag sa TikTok.
2: El Castigador, Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador.
1: Alas 4:15 sa aton sini kapagpangalagad. Timpla ka muna kape, dapat healthy nga kape. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Available na kay Tita Rina Mapa sa Dikamay Kalanaan. Medayan lang hapon kay Tita Rina da. No? Kasi mga kabataan sini kay Manang Victoria. Ha? Baga tunog dang speaker. Galanog kita na subong sa may barangay Rizal Lapo. Ha? Available da ang Clinica Detox Coffee Mix. Ha? No? Sa Dikamay Kalanaan ni Tita Rina Mapa.
2: El Castigador.
1: Kagmay nga po naman kay Ma'am Bing Spes J, kay Ma'am Churla Pating Branya, na o gabi ina subong sa may Kuwait. Kag sumaman kay Sir GC James Garvillas, na kagadira pa yung hapon lang sa Batsuyana, na ni Sir Jesse, kag ni Ma'am Selpa. Subong at siyempo, bumaw namin man ihigop sang mainit siya nga sabaw. Na, kag of course, may hapon man kay Sir Jeffrey ano nato pagsugiron, na sa may bahin sang dinis sa may banwasang or syudad sang Pasig. K5 supporters, Rosmi Bagaforo Bailaran sa banwasang Banate. Kay Ma'am Hina Sumagaysay, madahid nga hapon. Kay Ma'am Aisha Ahmad, kay Sir Edmar, kay Ma'am Dilin Sautong sa may syudad sang Pasig. Kay Sir Arturo Lilia, no? Ba, si Sir Arturo nagmixes. So, no? Kagalakip man, no? Nag-lobat cellphone. Ni Ma'am Lilia no? Sa may barangay mas pasa sa banduasang Kalinog. May dayaging nga hapon da. No? Kay Ma'am Beth, no? Idar Lilia doon nalipat. Ako kangalan, Ma'am Beth. Kay Ma'am Rizal Baloka Siple sa may barangay Balabaguharo. May dayaging nga hapon. Kay Ma'am Anilia Hardelas Anagalio. Kay Mark Vincent Javier, mayadayaging nga hapon.
2: El Castigador.
1: Alas 4:17 sa aton sariga pagpangalagad. Ano bala malabing talpang sa balita ng aton pag-aistoryahan sa saling Martes edisyon sa programa El Castigador.
2: El Castigador.
1: Subong adlaw, amo ang ikadose ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na para ni sa Article 1 na sang impeachment complaint na batok sa aton sa nga BC President. Kaysa gyapon ang nangin na resource sa person o kung nangin witness na sang prosecution amo man kahapon no ang ila sa ning nangin witness balik continuation ini kahapon sa managkalnabo kay subong adlaw may ginpaidalom sa cross examination kumagambal kita nga cross examination ang abogado sang depensa ko nang abogado ni Vice President Sara Duterte amo ni siya nagapamangkot sa witness.
2: El Castigador.
1: May mga cross-examination kag may direct examination. Kung magamba kita ng direct examination, ang abogado na sang prosecution, si Attorney Lorna Kapunan. Na, amo ni siya yung nagapamangkot na, sa witness.
2: El Castigador.
1: Ang witness sabong, amo gyapon si Roderick Wamil. Na, ang anay, Akowa Intelligence and Confidential Funds Office State Auditor.
2: El Castigador.
1: Hindi ito pilasanik ka mga gina-question. Ining mga pag-release no? Sa confidential kag intelligence fund mga kakifay.
2: El Castigador.
1: Nabutang man, no? May gin-represent ang Office of the Vice President. Kagtibala mo, duwani mo. May confidential kag intelligence funds halin sa opisina sang Office of the Vice President kag sa Tiglicom bilang Tiglicom the time sang Department of Education si Vice President Sara Duterte.
2: El Castigador.
1: Ang confidential intelligence funds sa Office of the Vice President is 500 million pesos. While sa opisina sang Department of Education mayara sang 112.5 million. Botsilyon mga yara sa 612.5 million ang kapugusan nga confidential intelligence funds sa opisina sang Office of the Vice President kag sa opisina bilang Tiglicom sang Department of Education.
2: El Castigador.
1: Amo to gani nga minilyon ang gasto 125 million nasulod lagid sa 11 ka adlaw no ining paggasto no sa nya kwarta. Kumakita na tunti why man nabutang kay ging question ni attorney Puwa Michael Puwa ang witness na si Wamil. Siya timi nabutang dira nga kon ang imo siya confidential intelligence funds gastoson sa sulod sang anom sirika kadlaw may violation. Tambal mga wala, no? Why sa violation? Kag nakit-an man, no? Nga kundi nagkadto ang kwarta, no? May magipabakal tong pagkaon, magipabakal nga bulong, may mga pangbakal nga lamisa, ganito kag laptop, no? Pero ti inaya, no? Nabutang amo ning gasto. Ang problema lang dira mga ka-K5, no? Kay wala sa mga supporting documents ang ining nasambit sini nga maging panggasto mga ka-K5.
2: El Castigador.
1: Hindi ganing question, no? Kung confidential pa funds, hindi na kailan pa i-audit, no? Pero ang sabat diri, ang confidential funds o kung ang pundo, it's a government money.
2: El Castigador.
1: Basta gani nga ging gasto mo ang kwarta sa gobyerno, dapat, no? Mayara, no? Sang mga supporting documents, gamon niyo din nagkaladto tanan, ari ang official receipt, no? Ang UR, no? Pamatuod na dinagi man nagkadto ang ini nasambit sini, naging gasto sa nasambit sini nga kwarta.
2: El Castigador.
1: Kaysa no, sa kay Anay State Auditor, Wamil, nga wala ini na support sang mga dokumento. That's why nga may mga irregularities, no? Sa mga transaksyon, mga kakipay. Kasi basta mo na yung sitwasyon, no? Akwisyonon mo gini. Sa dini nagadto na sambitsing nga kwarta, no? Kung kay isa gani, suguon ka ni nanay mo, bakal to ka, hatagan ka isa klibo. Mambal ka, nay, mabakal ko ti notebook kag bullpen, no? Kay kinanglanon sublutuan. Kung ano, pagidra ng mga school supply. Kung isa ganing nanay mo, ha? Sino mo, taguon mo ang UR, ha? Para matundan ta kung pilagi ng gasto. Kaya basi pagpuli sa imo bata, blam, ambal siya nga, nay, ang isa mo klibog ni natag na ubos ko gito bakal. Pero sang ginsukot ikaw, sang official receipt, why ka sang ipakita? Di simpre maduwa-duwa ka gini. Kagti transaksyon, kwarta ni sa atun sini, nga gobyerno. Kagti daw isang pina nila, ayhan, naga-existar, si Mary Grace Piatos. Base isa ni sa mga witnesses sang prosecution ang official sang Philippine Statistics Authority. Kahit dugay niya nagwayang ngalan ni Mary Grace Piatos. No? Gin-check ini sa datos, sa record sang Philippine Statistics Authority why may isa nga nag-existar nga ngalan niya Mary Grace Piatos.
2: El Castigador.
1: Di inatidipinde. No? Sa saning sitwasyon kung may i-produce kid man. Alam mo, budlay mang magpakuno-kuno, ikaw kasi may regress piatos mo. Ha? Dapat kinanglan, may ga-support man dokumento. O, Ario, Ari, may mga dokumento ako, nga ako yung si Mary Grace Piatos nga nagbaton sang sining kantidad ngalin sa opisina sa aton sini nga vice presidente.
2: El Castigador.
1: Di damo to sila eh, no? Nga mga ngalan. Pero ang isa pa dito sa mga highlights, mga ka-K5, kahit kahapon nakamit lang man si Wamil, no, nga only Vice President Sara Duterte mayara sang confidential kag intelligence fund sa iya opisina. No, gimuno ya dito the past Vice President, no, former Vice President Lenny Robredo. Now, ay, pero magipakita sila nga sang 2014, ang opisina sang isa ka vice presidente mayara sang intelligence na no, kag confidential funds mga ka-K5.
2: El Castigador.
1: Kag ti ang ining nasambit sini na no, nga trial magapadayon ini buwas nga adlaw na no, kon may mga bag-o nga igapresentar nga mga witnesses no, kon tapos na on the part sa kaya Wamil. Okay, may isa pa yung ka-state auditor nga may mo ipresentar no, sang prosecution sa saring kaso nga Article 1 o kung ang ining misuse sang confidential funds mga ka-K5.
2: El Castigador.
1: Sublabantayan ang nasambit sini ng mangin na kasugpon sang sining nasambit sini ng impeachment trial batok no, sa kay Vice President Sara Duterte.
2: El Castigador.
1: Gina-check ko diri kung sining kwan nga pinikwan putos ang ibos. No, kay ang sunod nila nga mangin witness no sang sining nasambit sini ng nga prosecution. Ang nebula naton daw sumungating kasimana, do tatlo tani mo, presentar nila. But tungod nga duwa kadlaw, on the part sa kay Wamil, may ibo nga sunod simana, no? Ipatawag ang witness pagid on the part sa bilang state auditor, another auditor, no? Mga kakifay.
2: El Castigador.
1: Alas 4.25 sa atos nga pagpangalagad, pagbalik ta, i-check na to report ni Kaki 5 Kim Kaluyo. No, kay gipapanaugan sang 90-day preventive suspension sang LTO ang driver sa sinag viral no, nga jeep sang Lambunaw. At wala nagpalamulak pasahiro.
2: El Castigador.
1: Literal nga pamulak kay ti dotanan nga kwan lugar no, sa sulod sang salakyan kag sa ibabaw sa atop. Akupado sang pasahero ti patpaton ta ni kay tungod sa ning report ni K5 Kim Kaluyo nga makasulbar sini suno man sa LTFRB amo ang LPTRP. Sus Mari Yusip may nag-comment
2: El Castigador
1: daw mahadlok man ta ba ambot ka mo ning kilala ko nga si Warren Gangoso nga sanguna do hapos man ning palapitan ti istorya ko ha ginabuyayaw tapos ang media ilabi gid ang taga K5 no sa pangtiruhon ta kamuda daw mahadlok man ta ba balikan ta na sa aton karon nga pagpangalagad pagkatapos sa pagkaimportanteng mapaybalo paliog standby
2: kampiyon sa balita kampiyon sa drama kampiyon sa musika kampiyon sa komentaryo kampiyon sa serbisyo publiko bandera noon K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
3: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. D3 Bio.
4: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang bulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar natunaw gid ang bato
2: D3 Bio ang D3 Bio yung may Visio ang Visio yung may D3 mga, mga butika para sa matino nga dugo DTX 500 para sa healthy nga tay DTX 500 ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatindo sa imo atay basta tindo ang atay happy kanunay DTX 500 masaligan epektibo DTX 500 mahigo bala ang imo dugo DTX 500 masamit ka bala ang kina Allergy, DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatimlo sa imo mahigko nga dugo. Gasama sami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ago ni magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. I Can Gold, ang superior eye formula. I Can Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Sang una yan, iwang-iwang sa akay, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, ilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C kag 1 capsule 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mabakal mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na akong menstruation. Wala nagid ako makabatsyag pang sakit.
2: Mighty C, mabakal sa mga butika.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
11: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
12: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
11: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
13: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
14: Libre? Libre!
11: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Cheers sa barkada nating
16: Night Shift!
15: OT!
16: Breadwinner!
15: Deserve na deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
17: Drink responsibly.
15: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
13: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
14: Kaya subukan ninyo.
13: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh.
13: Available now.
17: Gadaragsa nga pungkot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre de cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
20: Nestor, ang sinaing!
21: Luto na!
20: Ang labahan!
21: Nakasumpay na!
20: Ang uniform ko!
21: Naplansa na!
22: Ganito ako!
23: Tigasin!
22: Tigalapa!
23: Tigasay!
22: Tigaplansa!
23: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
22: Sa gabi,
23: ako ang bossing!
22: Dahil kasangga ko!
23: Ang extend!
22: Supplement for men!
23: Lourdes!
22: Tapos ka ng maligo!
24: Yes, darling! Come to mama!
23: Extend Food Supplement for Men.
22: May maca at lavawaska
23: na nagpapataas ng energy
22: at stamina
23: para sa tigasing performance.
22: Extend Food Supplement for Men.
23: Mataas pala ang imo blood sugar.
22: DTX 500.
23: Ikaw pala
22: ang may diabetes.
23: DTX 500.
22: Ang DTX 500
23: ang may powerful compounds.
22: Yan ang kapanupo
23: kagkakontrolar
22: sa imo blood sugar.
23: DTX 500.
22: Masalika.
23: Epic.
22: Tipo.
23: DTX 500.
22: D3 Bio.
25: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
23: D3 Bio.
22: Ang D3 Bio.
23: Yung may VCO.
22: Ang VCO.
23: Yung may D3.
22: Mabakats mga butika.
26: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
27: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migit ba na sanda nagabulig sa mga pigado? Ako gali si Paulita, taga Antique. Pero dyan ako gatinir sa Lapas. Unay naka K5.
26: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
28: Wow, my puso.
29: K5.
30: K5
29: News FM.
30: K5.
29: K5
30: News
29: FM. Championing the lives of the Filipino.
30: Wow,
31: my puso.
1: Pabalik na K5 sa aton sining nga pagpangalagad diri sa Martes edisyon sa programa El Castigador.
23: El Castigador.
1: Alas 4:37 sa aton sining nga pagpangalagad. Iga-check na tong report ni K5 Bakin Kaluyo in connection sa sining viral nang jeep to bilang puno-puno sang pasahero. Manambal na ton gapamulak no term namon sa una grabe ba gapamulak pasahero ba
23: El Castigador
1: ayo ka ngay nga bulak na perte ka damo ha dokay ka na ganito sa lutan pero ang aton diri ya intindihan ta ni no ang ining mga pasahero kaya ba inaton sang una agyan ta man ni ha kay tiga kwan ka gingagaw kay tila strip na mo anong sakyan mo kagway ka man di bihigdaan sa syudad. Siyempre, marisgo ka we. No, bala na ito, ngati, delikado. Pero kung basihan na ito na ito siya kasuguan, at isa lagi kay ti overloading.
23: El Castigado.
1: Ang aton lang diri, no, nga kung tani, hindi na masulit ta. No, kaya ti, swerte, why siya may tabo ng aksidente. Kung wala naman ginapa ngayo, abi mga K5, kaya kung may natabo, gal-gal man sang driver, kagsang operator.
23: El Castigado.
1: Kaya ti, wala ginapa ngayo, aksidente mo. Aksidente na ganing tawag.
23: El Castigado.
1: Pero, ang aton din nga punto, paano ta ni masolusyonan? Tina-interview ni K5 Kim Kaluyo, si ang abogada to sa may bahin sa LTFRB, si attorney Josette, no? Nga balya, isa sa mga solusyon. No? Hindi lang sila na na pure nga solusyon. Ang ining nasambit siya ni nga LPTRP, ang Local Public Transportation Route Plan. kaya ang siyudad niya kapatuman na LPTRP mo. Sa probinsya ya, medyo na delayed ini. O galing kayo ng LPTRP abi sa tsimpo pa ni anay Pangulong Rodrigo Duterte. Di daw subong daw pending way magpadayon. Di dito, kay si K5 Kim, nagpost mo, no? Bilang media, kag bilang reporter, daw ikaw na yung minsahiro. Kung nung ginambal sa interview mo, amo na siyempre report mo eh. Ginambal to sa attorney Josette, nga isa sa mga solusyon, ang ining mga overloading, amo ang LPTRP.
0: El Castigador.
1: Hinali lang, no? Basi sa tonda nga kwandang page, may nag-commentar to, no? Sinabi pa niyang buyayaw, yapa tong mga media. Ilabi na ginama taga K5. Maniro ko no si Waring Gangguso.
0: El Castigador.
1: Kusga kudog-kudog man harta eh.
0: El Castigador.
1: Maniro timo mo. Tapos makita pa po siya sa Facebook. Dokrol ba ang gina? Pero, kapila na interviewon si K5 Warren. K5 Warren. Amon Station, Madjawarin. Pariyo pa sila pilit.
0: Now,
1: kapila na interviewon sang K5. Now, si Waring Gangguso. No, kay ti isa di ang do representative sang Manibela. No, nga nagakon mag-strike nga interview man gani. Totoo hay man. Ang ipaukpan yan man nga buy on ko ng LPTRP. Kaya yan dito pagbutang tong statement at attorney Josette kaya to statement.
0: El Castigador.
1: No, kag kwan ko no, may mga pinilian kag bias pa ko no.
0: El Castigador.
1: Mga pinang baydan pa. Ambot ko pinang baydan. Grupa si ko nang imanggaradon na si K5 Kim. No, ti mga amo siya na. No, dog na call ba an kita magamo ng statement. Ibot lang tagani kamo ng reaction. Pwede ka man kahatag, no, sa imo sing reaction. Mabag ka why na to pang LPTRP na ya.
0: El Castigador.
1: Ni nga dalahigon astang K5 gid ya. Anong na laing gid ang buot mo sa taga K5 nga nagpost ang bisampal ato ni Joseph. Ibalong tang dugas ang report kay paidalom na sa 90-day preventive suspension ang driver. Ang iya sa ning lisensya na no, sang LTO kag una party sang LTFRB padalaan man ni sang kwan show cause order ang operator pero tagan ta karon sang siling naton nga malapad sa ning panguna-una kaya sang LGU diri may papel man no, mga taga local government unit na mga alkalde da sa tagsa ka mga banwa no, mga empleya mga kwan man ni mga constituents nyo ni mga pamuluyo nyo man ni anong masolbar nyo diri kag mahatag sining solusyon para sa kampiyong report o po kay K5 Kim Kaluyo.
30: K5 News FM Kampiyon Kampiyon Report.
2: Gin pa idalom sa 90-day preventive suspension ang driver's license, no, sa drivers na ngayon viral na overloaded, no, kag public utility jeepney o kung PUJ na yung traditional jeep sa K5 Enrico sang Land Transportation Office o kung LTO Region 6. Ini matapos man nga nakikita no, or nakitaan niya sang sufficient o kung bastante nga mga grounds sang LTO Region 6 no, ang giring atawag na no, para magpatuman sang suspension, temporary suspension lang for the driving privileges o kung kumbaga sa lisensya, no, sa bansang license sang ining driver. Kag accordingly, ito madumduman na to, no, last weekend, ini siya nag-viral ang video na si Bagan ni Mila, no, nga nagapangulakid sang pasahero sa ibabaw, sa kilid, even sa sulod, no, nagutok naman sa K5 Arik, nga tinagpamutyag rin ang mga commuter, ang mga netizen, sang pagkabalaka, and of course, sa bahay naman niya sa mga commuter, especially sa mga taga-tercer distrito, at syempre, iba niya wala na sang choice on their end, kasi for me, kung it's syempre, last trip, wala, no, kung katil po kong gabi, wala na sang iba niya mga masakyan, kundi, kung COVID nila, no, nga makapauli, there is why nga nag-ahinagaw. Pero according man rin ganito, sa nagkalanggain natin yung mga concerned agencies, na dapat ini nga ma-address sa maayo kagang ining kinanda naton o kung nangin norm na kumbaga ang hindi dapat paghimuon ng normal no? Because we have existing policies, rules and regulations under our laws, okay, by Enrico, especially under the Land Transportation Office o kung LTO Region 6 pertaining no, to the safety man sa tonsuling commuters. No? Kaming natukiban man sa LTO Region 6 wala siyang valid niya driver's license or conductor's license, kaki 5 brake, I'm sorry, conductor's license ang conductor, kaki 5 brake, na nasambit niya niya jeep, no, na based information, may ruta siya dras sa third district, specifically dras sa may area sa Lambunaw, kaki 5 Enrico, no, kasi, again, panauga naman sa show order, no, ang operator as well as the driver, and they are given 5 days or 5 working days na maka-submit, no, or makahatag ng written explanation regarding, no, to that matter kay K5 and Rico kung nga ang tawag ka, no, nakabuol na sambit yung incident.
1: Okay, so on the part niya sang LTO, no, ang pagpedalom sa 90-day preventive suspension sa driver's license, no, amo lang na nga kwa niya ang mahimo sang LTO sa ni K5 game or may mga violation pa din ang overloading iyan ni sang LTFRB, ha?
2: Overloading, actually, natuhad rin na kita, no, sa LTO, una rin, no, overloading, actually, for the first offense, yara na sa around 5,000 pesos, no,
1: wow.
2: Ang, tawag nga, no, ang multa or penalty ka K5 Enrico. Meanwhile, sa isa pagandiyo ka violation, amo na siya ang reckless driving kay K5 Brake. Yeah, for the first offense, nakita nito man ni Director Hidustan, yara sa around 2,000 o kung 2,000 pesos kay K5 Brake. No? So, temporary lang niya ang iyang preventive suspension samtang ongoing pa man, no, ang administrative investigation. We know what is, syempre, naintindihan natin for the tatlo ka bulan, no, hindi kapiyahe ni driver, masakit-sakit man yun para sa iyang pamilya. Pero, muna, no, nga, silang ano, nagitya, nga matagan isang solusyon. Kahit idugay naman yung problema sa transportation sector natin, hindi man siguro bulan, pagbungo lang atong sabihin ng mga government officials, dire sa Iloilo province not to see and hear sa mga asentimiento man, no, sa iban may kaangkanan sa safety, no, bala naton may pila na ka mga incidents for you, no, may iban nga nagkalahulog, no, mga pasero or may mga nandesgrasya kasi kay Wendy ko wala man naton ginapangayo, no, kag gin dismiss man dire or wala yan nagapati na si RT Hidus Fine sa nangyayon na rason, no, kung pagpatagay sa operator, kasi, for example, magdugang sila sa unit, especially matagabi, kasi if I break, makadugang sa ilay ang cause, kag makaresulta lang ya sa ining kapirbihan, kasi if I Enrico. And we know, pinakabati man kita actually, no, sa pila ka mga sentiments from drivers, kasi if I break sa traditional jeepney, kag usually gambal gid man na sila nga si for example gid man kun matagabi nga tamo diri palaya sang mga jeep nga makater kasi 500 ko sa mga pasahero maghalin ka dito sa may area bisang third district wala gawas ang masakay usually ang pabalik lang kasi 500 ko so sa ilang abayin medyo mapulo pierde kumbaga pero tiyan mo na no amo ni ang dapat tutukan sa gobyerno naton paano makahimo isang pamaagi o konsikang ng win-win solution for both sides sa K5 Brake, no?
1: Tag.
2: Sa bahay niya sa commuters natin, sa drivers, sa operators as well, at sa tanong mga sectors involved kita Brake.
1: Oh, kag on the part ng LTFRB, isa sa makita yung solusyon, no? Hindi totally nga solusyon, ang LPTRP, no? Kaya ti, sa LPTRP, mayara sa mga dispatching plan, kaglakip man mga fleet system K5 ba, Kimi?
2: Yes, K5 ba ko na mo man ang pahayag ng sa LTFRB kay, oh, pero walang kasi naka ano pa na standby pa sa gihapon or may mga ginahito pa sa gihapon as of now sa bahay niya sa local public transport route plan, no, sa Iloilo province sa K5 pa hindi ko. Pero tamo na, no, may nakakuha man kita kay Inaya or may harap man siyang sentimiento dali, no, ang ibang pagkita yung transport organizations just like sa No to PUV Phase Out Coalition Panay na sa Rino lead convener dariya si Mr. Elmer Poro. According sa Inaya, ay wala sila yung nagapati, no, ang LPTRP ang solusyon for this K5 and we respect ang ilan niya mga komento or sentimiento. Kaya di, syempre, no, with this public transport modernization program, usually kung may ara ganun pala or wala ka pala nagtukod, kumbaga sa korporasyon or kooperatiba, kakipa-iba, hindi ko, iba nyo naging na amat-amat naman dapat na pala na face out, kakipa-iba break or wala na sila bala ka biyahe. Tungkol dyan, eh, siyempre, wala na sila ginapahanugutan. Example, then, kulungan naman, no? Kakipa-iba break. Pero, dapat yan na matunan din yung mayo sa katunsuring ng mga government officials para at least no mapasiguro nga hindi mapierde ang aton sila ng mga transportation operators o mga drivers naton makabilin man niya or ma-ensure ang safety ng aton sila ng mga commuters nga kay komportable sila kag makapauli sila sang safe sa ila tabi sa ka mga puluyan kag makapauli sila on time kag syempre no kakipa-iba ni ko nga magbinuligay diri ang tanan o kag tama na no may plano naman no ang LTO na mag-coordinate sa LTFRB kay ang luyang nila sa IDABA sa paghatag sa multa o kung penalty kasi pag hindi ko is makahatag yun no sa nagkaigo yung solusyon or makabalay sa solusyon that could help no, sa atong sininga transport sector sa K5 rate.
1: Oh, tipa interview mo kay Mr. Elmer Foro, dumayo man sa istorya hon? No, nga si Waring Ganggoso to. Ano gin dula inang post sa K5 game?
2: Si Ania yung mga post sa K5 game pertaining no sa nang kahapon nagkabanan sa mga firearms siya or mga pusil even si yung mga Facebook stories sa K5 ni ko. Ato niya
1: basic nakita ng post bla. Sa ato siyang tech ang post siya bla K5 no, Andre no ni Waring Ganggoso sa pagpamahog no. Kaya ti reaksyon sang iban, asa na ti amo na yung ngayon, kwan niya eh, ang hibubunot niya, pero nagpagwa diri ang inyo JP, no? Nga ang threats are not free speech, no? Da pareho lang kay Vice President Sara Duterte, kay Five Bakim, nga mamahog.
2: Actually, ti amo na National Union of Journalists in the Philippines, sila ilo chapter, na pagwa man sila kay Inhaya sa ilang state.
1: Oh, Dennis K5 Game. Na dula si K5 Game out. Alas 4:51 sa ato siga pagpangalagad. Kay nakalabot ni sa NUJP, no? Ang comment sa Facebook post sang K5 News FM Iloilo. Kay tin dito gin-interview, no, ni K5 Game ti ambal sang taga LTFRB sa sama solusyon ng LPTRP. Sinano kumda? May media na pinangbayaran ka mo.
30: El Castigador.
1: Na pinaniro, takamuda karon.
30: El Castigador.
1: K5 Game?
2: Ama na gani, no? Hindi bala...
1: Kikatulogan ka matgabi?
2: Oo eh.
1: Ang mungmuok man tulog mo.
2: And then dapat mag-compromise ang tulog pero may nalang kulang sa tulog.
1: Ang mo gani,
2: no? Pero ama na ka K5 Enrico, no? Nga, nareseto na naton kasi they have the right man since nga posted na siya, no? In a public domain or public nga page ka K5 Enrico, open na for kung hindi sila tawag na wala sila pag-agree sa K5 Enrico sa mga na-post naton kasi actually it was posted man from a certain LTFRB representative specifically kay Attorney Abeliar sa K5 Enrico. Pwede sila grabe sa nag-bash ka sila or magbuya sila dras ang ilang mga argumento but not to the extent na mangharas ka na ya o kung mamahog ka na kasi five arik at pinagapadayaw-dayaw po bala no, sa mga pusil at pinagapanghangkat ka pa bala tiniruhay kasi five arik.
1: Okay. So, muna, no? Kwan na nga. Sining mga action ti mo naman ang K5 News FM Iloilo. Sa nagkagigo sining action. Salamat, K5 Kim!
2: Report nagigan sa patrol upon si K5 Jason Talaro na kanaman si K5 Kim Montaño Caguyo para sa kampiyon na balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo K5 News Kasa.
1: Ang ining nga problema nga nakita naton, no, hindi ini una nga kaso ng legal si nga semana kita naka-witness man eh, no, sa lakyan to isang aniway. Doon ito nga adlaw, biyernes man to. Grabe man ang pamulak sa isang pasayro. Tama na ito, nirisgo man isang mga pasayro nga makapauli mo. No? Pero panumdumo na ito, no, nga sa ito nga pagbiyahe, no, nga malikawan na ito ni mga aksidente, kahit may pamilya gahulat sa ito.
30: El Castigador!
1: Pero ang bagi naton, nalantaw naton ang both sides ni. Tining pagpaidalom sa 90 day preventive 90 day suspension no sa sining driver's license ang driver. Iko na mo mala ni abiyang iya sa ning palangitan. An bal ni mama Chirela Pating Branya. Ano lang matabo abi? No, ko na mo nang paliktan. Anya kung ga eskwela ano ya tag allowance kabataan. No? Ati ang bottom line sini tama gidya ka kwan ka problema. No? Pag suspend 3 ka bulan, di ka kabiyahi. Tingita ka sa ibang sa nga palang buwian, pero budlay ko nung palang buwian, pakitaon mo. Ha? Kung may grepe eskwila ka, di ka makuha. Ha? Tining mga kongabi na nagapulik, eh, kinangal makapauli, tingkong last trip, bisan amusik budlay, risguhon, nausang iban.
30: El Castigado!
1: Tabagin natin kita sa unag, amung makita na kayo makapauli, sabalay tamas mayo to mo. Ha? Pero, tingkong sundon na kasuguan sa lagidyain.
30: El Castigado!
1: Kagong da part niya, sa kay Waring Ganggoso, no? Kahit ayan i-post ni K5 Kim ko nanood ang statement. Abi kay nagambal si Atty. Abilian. No? Nga sila niya isa sa masolusyon da ang LPTRP. Tapos mga kik nga kami yan ang minsay rulang nagluluong sa mga balita.
30: El Castigado!
1: Daw ka nubo kapag inchindi.
30: El Castigado!
1: Mamukmukan kagbuyayon pang media kag pang tiruhon mo.
30: El Castigador!
1: No? Tiyan mo na, on the part sa sining isyo, lantawo naton, no? Kaya yung gobyerno rin kung lantawo naton, may balasulon man mo. No? Ngayon hindi na kita maglantaw nga. Ay, sala to sa driver! Sala to sa opasero, wala naging nga hindi pwede. Pero, ibutang naman nato sa sitwasyon sa sining managpaulit kung gabi. Pero ang bagay nato, hindi ko sundon na kasuguan sa lagid mo. No? Luwasan kung mabenta ang kasuguan ta. No? Hindi niya mabend. No? Kasuguan is kasuguan. Ayan. Law is law. No? The law may be harsh, but it is still the law.
30: El Castigador.
1: Kunambal na, no? Ang ining mapintas man kag, kung ano na kasuguan ta, why kita sang may mahimo. Pero dapat, mangin eye-opener man eh, sa atong gobyerno. Paano tayo may solusyonan? Basi kung why may nagigisistar sa may Iloilo? No? Basi kung sa ibang pagigmalugar di sa may pungsod, Pilipinas.
30: El Castigador.
1: Pagbalik natin, duga pagmabalita sa atong sigapagpangalagad pagkatapos sa pre-importante mapahibalo paliog standby.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: May family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-DTX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-DTX 500 ka na!
5: DTX 500!
6: Ang may powerful compound
5: nga nagapanubos ang imo blood sugar!
6: DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DTX 500!
7: Importante katama ang reproductive health para sa lalaki kag ilabi na sa mga mag-asawa. Dako ang papel sang antioxidant sa pag-amlig sang reproductive health.
8: Duha ka klase ang problema sang lalaki sa reproductive health, Sir GP.
7: Mm.
8: Impotence kag kini ining tawag lang nga sterility.
7: Mm-hmm.
8: When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang may kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babae apang siya ang hindi makapabata or makahimo sang bata.
7: Mm.
8: Ang importance naman, ang iniya, hindi niya magtindog ang plug pole. In short, magtindog sa manoy.
7: Oh.
8: Hapos lang kung sperm count lang man ang problema. Isa ka normal nga semen, ini ang may ara 40 to 300 million ka sperms per milliliter.
7: Grabe.
8: Dipindi na sa condition sang lawas mo. Or palakaong ka damo antioxidant nga pagkaon,
7: uh-huh.
8: Or palakaong ka gulay, palainom ka palakaong ka prutas,
7: mm.
8: Or palainom ka DTX 500 kag maitisi, mas maayo ang production sang imo nga viable sperm cells for pregnancy.
7: Wow.
8: So mga hindi ka bata da, adlaw-adlaw inom ang DTX 500 kag Mitesi.
7: Mm-hmm.
6: Mataas pala ang imo blood sugar.
5: DTX 500.
6: Ikaw ba na ang may diabetes?
5: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compounds.
6: Nga nagapanubo.
5: Kagakontrolar.
6: Sa imo blood sugar.
5: DTX 500.
6: Asal rikas.
5: Epektibo.
6: DTX
9: Sa kapagtuon nga ginhimo sa mga lalaki nga mayara sang problema sa sperm count, timbaluan nga ang major cause sang defective sperm function is oxidative stress.
8: Correct na. Lantawabla ang mga ano, ang mga cook per minute ga ka-damage sang kwan.
9: So ang free radical, no? Ang wala lamang nagaguba sang integrity sang sperm cells. Iniman ang nagaguba sang fertilizing potential sang sperm cells. So, bangod sa pagguba sang free radical sang proteins kag lipid sa plasma sang membrane sang sperm. Ang ina nga damage ang resulta bangod sang bisyo kaangay sang pag-inom, pagpanigarilyo, no? Pagkaon sang sobra nga added sugar, kag hindi pagkaon sang utan, no? Wala kag kakaon prutas, labi na, no? Wala ka nagainom sang DTX sa 500 kag MITC, no, bilang superior antioxidant. So muna sa mga gusto mag nami ang lang sperm count, DTX sa 500 kag MITC kada adlaw.
8: So wala pa ba diskubrehan, Sir GP, ang DTX 500 kag MITC? Anong ginapahimo ko sa mga wala di ka bata? Gina juices lang na.
10: Juices. Pusto.
11: Hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga ereksyon. Ang involved diri, no, ang interplay sang mga sexual hormones. So may involved nga sexual hormones, no? Amuning rason nga may arousal, may gratification, kag satisfaction. So kung maapiaran mo, Sir JP, may ara mga chimpo nga si misis mo wala gidya, wala gana, no? Kay syempre ang mga babayi amo gini ang prone per mi sa ginatawag naton nga mood swings. Mood swings nga tugas ang ilang nga mga hormonal imbalances, no? So dapat mag DTX 500 kag MITC para mayo ang imo performance, no, sa kung in kaso gin man mag-perform kamo sa imo asawa, nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga isa ka sperm hindi na maka-fertilize ang ginatawag natin nga ovum. Free radicals naman niya sa mga kababaihan, amuni ang isa sa rason nga nagapigaw ang panaog sang ovum halin sa imo nga ovaries, no, halin sa ovaries pakadto sa imo nga uterus, no, ang implantation. Dapat hindi lang ikaw, dapat kamo na duwa nga mag-asawa, no, a good taas ang inyo chances makabuo sang bata.
8: Ako ganin damo ko bata, ha. Pero gainom ko gyapon dito X500 kag MITC. Ang purpose na hindi nga dugangan pag inako ang bata. Ang purpose na biskan paano hubin ko Japon. Hubin ko tulokon. Seriously, damo sang mabulig sang samaing panglawas. Kung ano, ang powerful nga combination sang DTX 500 kag MITC, imugid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang pag-inom sini bangod makabulig gid ini para sa imo kag sa imo nga pamilya. Stay younger with DTX 500 kag MITC.
12: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
13: Magalingin pala ang imo nga uha.
12: Masami nagkapangihi.
13: Masami ginauha.
12: Si may diabetes ka na.
13: DTX 500 na.
12: Ang DTX 500.
13: Ang may powerful compound.
12: Nga nagapanubo.
13: Sang imo blood sugar.
12: DTX 500.
13: Garantisado.
12: DTX 500.
14: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
15: D3 Bio with Vizio.
16: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gitang resulta, subong normal na gin.
15: D3 Bio!
14: Ang D3 Bio!
15: Yung may Visio!
14: Ang Visio!
15: Yung may D3!
14: Matakas, mga buti ka.
15: May family history ba na kamuusong diabetes?
14: Mag DTX 500 ka!
15: Mataas ba na ang imo blood sugar?
14: Mag DTX 500 ka na!
15: Ang DTX 500!
14: Ang may powerful compound!
15: Ganagapanubo sang imo blood sugar!
14: DTX 500!
15: Garantisado!
14: Epektibo!
15: Aramis
14: mo! DTX 500!
17: Ako si Edinil Panaligan, sa Barangay Lapo Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kumpleto ini from A to Z. paupod ang pagkaon sa insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
18: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
20: TTX Coffee Mix.
21: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang TTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang palaya extra.
20: TTX Coffee Mix.
22: Mabaka sa mga butika.
24: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
25: Ako si Anika. Kundayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
24: Mighty C,
22: mabaka sa mga butika.
24: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
26: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula. Ano tayo ng ako niya allergy?
24: Mighty C!
22: Mabaka sa mga butika.
27: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamis

0: ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Dali ka mga langaw! Ay, nakapaborito nato niya ilaw!
2: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: Kadaragsa nga punggot,
4: DTX Beauty Soap.
3: Magaspang nga panit,
4: DTX Beauty Soap.
3: Gala o magputi,
4: DTX Beauty Soap.
3: Puro katol-katol,
4: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
5: X10 Food Superman from Man.
6: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gid sa experience ba?
5: X10 Food Superman from Man. X10 Food Supplement from Man.
7: Ako si Fred Domingo, X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
5: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
8: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tay.
8: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
8: ang nagatinlo sa imo atay.
5: Basta tinlo nga tay.
8: Happy kanunay.
5: DTX 500.
8: Masaligan.
5: Epektibo.
8: DTX 500.
5: Mahigro bala ang imo dugo?
8: DTX 500.
5: Masami ka bala ang gina-allergy?
8: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
8: Ang nagatinlo sa imo mahigko nga dugo.
5: Nga sa masami,
8: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
8: DTX 500.
5: Masaligan.
8: DTX 500.
5: D3 Bio with Physio.
9: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
5: D3 Bio. Ang D3
8: nga may Physio.
5: Ang Physio
8: nga may D3.
5: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
10: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akong nga kapi kung aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ha K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow, my puso.
12: K5.
5: K5
12: News FM.
5: K5.
12: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow, my puso.
14: Pabalik mga K5 sa atong saling pagpangalagad diri sa Martes edisyon sa programa El Castigador.
5: El Castigador.
14: Nagdon sa atong oras, alas 5:09 na sa hapon. Pangapi kita healthy nga kape ha, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Klinika Detox sa Coffee Mix. Mayo nga pang kay Farah Baldostamo. Hambalya gindri pa trade sila. Pagpauli ko no, 3,000 lang ginatag sang DSWD. Anong rason? Ma'am nga, 3,000 lang. Ay kung kaysa doon may mapangkabuhayan isang ginahatag nga kwarta para makaumpisa ka naman mo. Anong rason sa DSWD, Ma'am Farah Baldostamo? Mayong nga po, kay Ma'am Rosemary Agramon, kay Ma'am Christine Gardose, kay Mark Paul Aguilar Temelo, kay paayo ko na si Baby Pauline, no? Halin sa Kaiser Mark, kay Ruben Makiling Examina Jr., kay Ma'am Deprida Sarmiento, namin ay nagiging hapon,

0: kagasuboman kay Mami Hino, kay Sir Hino Sumagaysay, kay Ma'am Beth Idar Lilia, kay Lenny Garces, pamilya Garces sa may Negros, kag pamilya Apiliedo sa Haro sa may Tagbang, kag pamilya Francisco Langguti sa may Kamansian, Purok Uno. Naamin na yan ginga hapon.
1: El Castigador!
0: May informasyon nga dakpan ako no si Bato, Senador Bato de la Rosa. Ginapa-confirm na ito ng sambit sa information kung may kamaturan ini mga ka-K5. Naka-standby sa piyak ninyo si K5 Red G. Di Mayo sa K5 News FM Sara. Kay kahapon daw, kung ko, na? Kahapon, puno-puno kita. Why tama check report ni K5 Red G. May duwato ka mga tricycle driver nag-inaway. No, tungod sa pasayro ang isa na bunan. Pero maswerte kaya na subong sa establishing condition. No, good news sa saning biktima. Pares Kampiyon Report upod kay K5, Reggie Di Mayo.
1: K5 News FM, Kampiyon, Kampiyon Report.
0: K5 Reg.
2: Sa K5 ba, Enrico?
0: Go ahead, go ahead.
2: Sa K5 Enrico, no, yara na sa establishing condition ang 24 anyos nga tricycle driver nga ging kilala ni kay alias Dar matapos nga nabunay ni K5 Enrico sa iyaman kasubong nga driver nga si alias Jess, no, sa may barangay Poblasyon, Marotak, Veho, Iloilo kahapon sa nga aga Lunes, Agosto 3. Iniya ang gin-confirmar K5 Brun ni K5 Enrico ni Police Major Francis Bataliones, ang hepe sa Barotac Veho Municipal Police Station. Nga suno, no, kay Bataliones K5 Enrico, nga sang natabo ini ang insidente, gilayon nga refer ang biktima sa Western Visayas Medical Center bangod nga nakaagom ni sang madalom nga pilas sa iya nga botkon nga ini, no, ginabuno sang suspect nga amuni din nadala ini K5 Jones sa ospital. Maswerte lang na dindala dayo, no, sa ospital kag subong stable na ang kondisyon. Pero ang suspect niya K5 Jones ang yara ay K5 Enrico sa may sa custody sa may Barotac Veho Municipal Police Station matapos nga ang pamilya sinisang biktima K5 Enrico ang desidido ya nga magpasaka sang kaso batok sa suspect nga magapangatubang K5 Enrico sa frustrated homicide. So ginatingwaan man ini K5 Enrico, no, nga ma-update sang aton nga kapulisan kagya didto, no, na confirm nga desidido ya K5 Enrico ang pamilya lakip na ang biktima nga magpasaka sang kaso ang biktima sa suspect K5 Enrico.
0: Amo tong motibo do agaway sa pasayro sa ni K5 Reg?
2: Yes, sa tugid K5 Enrico, no, ang isa sa mga motibo o konrason amo ang agaway sang pasahero kagdaan nga hiligot anon kay base 3, no, kay base 3 kay Police Major Bataliones nga sang antes ini natabo K5 Enrico ang insidente o kunang stabbing incident una pa lang mayara na sang natabo nga konfrontasyon o konkomosyon sa magtimbang abahin sa diin. Ang duwa si ni K5 Enrico ang nakapark ng manini sa may kilid sang merkado kung sa diin ang terminal ang sa tubang lang Manila mismo. So dito nag-init ang ilang atensyon, nag-binaisay, nag-subganay, no, sa malain ng mga tinaga. Asa nga nagtinapungulay ina sila in K5 Enrico, kag dito, no, nagkuha ang suspect ang putilyo nga nagdangat ini sa siyam ka pulgada ang kalabaon kag didto ginbuno ang biktima naton nga may igo sa botkon K5 Enrico.
0: Oh, swerte kay botkon ng gidang igo ba kon mga salawas-lawas to K5 Ridge sa base laban-laban na kritikag ng sitwasyon sa biktima.
2: Yes, maswerte K5 Enrico nga ti sa botkon lang kag natigayon man ini nga madakpan K5 Enrico ang suspect bangod nga nagpangayo ni isang bulig ang mga pumuluyo dito sa area. Na-recover man K5 Enrico ang tawag na ang kutsilyo nga gingamit sa pagpangbuno sa diino ang kutsilyo sa buong yara sa custody sang Barotac Veho Police Station.
0: Sige, salamat K5 Bridge, no? Kasong frustrated homicide ang i-file sa saling suspect man nga tricycle driver sa pagbuno sa 24 anyos nga tricycle driver man. Salamat K5 Bridge.
2: Sige, ka K5 Enrique, no, ang ininga barita ang ginadulong sa inyo sa kampiyon na kape ang BTX Cofemex. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Balita, nagikan sa Quinta Distrito, inisika K5 Reggie Plazuela de Mayo para sa kampiyon na balita. Serbisyo publiko, kagalingawan sa Quinta Distrito, K5 News FM.
1: El Castigador.
0: Alas 5.15 sa atos nga pagpangalagad. Salamat K5 Reggie. Ginatag sa nisang Department of Justice nga spokesperson si Attorney Polo Martinez. Wala pa sa Manila Baton nga kompirmasyon, no, kon na nadakpan gid man si Senador Ronald Bato de la Rosa. Kay ti may nagagwa nga may information, pero ti sa mo siya nga information na dapat kuan gid verified nga mga information kaga kitaan ta gid ang kuan ni ang hitsura ni Senador Bato de la Rosa. Nala ko ida do nagreact si Attorney Harry Roque, no, sa apartment sa saning impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. May mga warrant man niasta si Attorney Harry Roque. Pero ito sa luwasang pungsod. Pero laban-laban, Senador Bato de la Rosa, arim lang guruga panago sa Pilipinas. Ati damo ang connection niya kag ti Anaya PNP chief man. Buday man nga madakpan, kiti damo man ni informant kag base ko sa manog dako, may ara man siya sang informant. Sabantay, dugas information, no, angot sa saring nagagwa ng information from the parts ng Department of Justice. Why pa sa confirmation, angot sa saring pagkatakop kay Senador Bato de la Rosa.
1: Enrico Zurita Jr., ang inyong El Castigador.
0: Alas 5.17 sa atong saring pagpangalagad, si Ma'am Beth Edal Liliana, kapangapina, DTX Coffee Mix, kay Sir Ray Intatano sa may barangay San Luis, sa may Banuas ang Sara. Ngayong hapon, kay Ma'am Maricel Balur Kasiplig, pangapiman DTX Coffee Mix, kay Ma'am Susan Siscar sa may Lebanon, kag kay Lenny Garces, kay Ma'am Beth Dar Lilia, may aday gig nga hapon. Sa good news naman kita! Na? Daw puro lang ta problema kag bad news. No, ginapangatubang mga K5. Ang good news, di kay napanisang aga, pagbugtaw na ton, no, siguro, kon na may mga social media ka mo, no? At di nakalabay na ni sa inyong social media, no? Nag-appear na ni, no? Ang ining pagdaog ni Alex Iyala, no, sa Mubadala DC Open.
1: El Castigador.
0: No, matapos naging pierdes ni si number 3, no? Jessica Apigula. Nati si Alex Iyala prior pa man sa pag-join, pag-intra sa ni sa sining Mubadala DC Open, ang rank sini is number 28. Pero sa kadalag-an sini, kanaging kampiyon, no? Kagti history, no? On the part sa aton sining pungsod
1: El Castigador.
0: Sa patag sang tennis, nakamarka, naka-record, no, sang isa sa nika-history, no, si Alex Iyala. Tungod sa ni mga K5, ang ranking subong, no, ni Alex Iyala sa World Tennis Association o kon WTA, yara na sa ika-number 20.
1: El Castigador. Enrico Zurita Jr., ang inyong El Castigador.
0: Bali, walugid, no, ang kaspat. Ang ginasaka, no, sang ranking ni Alex Iyala. World WTA rank number 20, mga kakifan. Nati ang ininghampang nila nagulat pang mahalos sa 20 oras. Kay na suspend ang ilahampang tungod sa saring pagtupa, no, sa ang madabol sing ulan. Malain sina tiyempo. Nati the time sa first set niya, nagdaog si Jessica Pigula. No, ang score that time is 6-4. Pag ulan, avance sa second set, si Alex Iyala sang 2-1. Pero ang ining ulan, mahimo nga blessings in disguise, mga kakifay.
1: El Castigador.
0: Ang nalambal nila, kung natagna na sa imo, kag napagkit na sa imo singapalag, waay ka na sang may mahimo pa, mga kakifay.
1: El Castigador.
0: Siguro tayong pagbubo to sang ulan na nangin palagyan. No, nga liwat nga makapreparar, no, sang mga dapat imuon pag-adjust sa ampang. Ito sa first set, abansi si Alex Pigula, no, sang 6-4. At kag sa second set, no? 2-1, pero tapos ang ampang, pag ligal sa 20 ka oras, no? Ang score is 6-4. Pero pag third set, no? Why na sa ipascore ni Pinay Tennis Star Alex Iyala, ining si Alex Pigula, mga kaki-five.
1: El Castigador.
0: Daw kaangay sang una, no? Sa kay Manny Pacquiao, sa kasagsagan ni Manny Pacquiao. Si Manny Pacquiao, the time na mo nagakuan mo, nagaisa sa aton yung mga Pinoy. Magampang ka to si Manny Pacquiao. Laka-laka sa lakyan nga nagalabay sa dalan.
1: El Castigador.
0: No? Kagasta tong mga kriminal, no? Gauntat man. Why sang nga na-record nga mga pilasin ka mga crimes sa tiyempo kung magampang magbuksing si Manny Pacquiao. Di the time, grabe pagsuporta, no? Sa nga mga pumuluyong Pilipinon. Kay kitong malagsahon lang mo, no? Kaysa Southeast Asia ng mga kapungsuran, no? Only Alex Iyala ang nagkampiyon sa isa sa rika WTA titles. Kaginahulat-hulata, no? Base ang kwalian, base ang US Open.
1: El Castigador.
0: Ang W title kag makuha ang kampyonato man sa Grand Slam mga kakifan. Dawa mo lang mayag ng balita sa aton. Kag tungod sa kadalagan ni Alex Iyala, damo naman ang luyag mangin tennis player.
1: El Castigador.
0: Sa una rin blapag champion ni Manny Pacquiao, duhalos kabataan ka to, daw luyag mangin boksidor. Pero ang bagay na to, no, mabudlay nga masundan ang mga yapak, no? Mga inagiyan, no? Ni Manny Pacquiao, subong daw ay may nakasunod sa iyan, no? So, another time, si Nonito Donaire, naglantaw, pero daw nagsikat man si Nonito Donaire, pero magpataas in isang bugat, no? Ah, tinitudo itong balay na si Nonito Donaire.
1: El Castigador!
0: Magasta, subong daw ay kita sa nakitaan nga magasunod sa yapak, no? Ni Manny Pacquiao. Kagti, here we come, no? Si Alex Iyala. Pero sa ampang ng tennis, no? Gapamayag pag, just imagine, 21 anyos pa lang siya.
1: El Castigador.
0: Una-una ang bal nila, marami pang mararating ang batang ito. No? Ang muna-bala ang bal niya, nalipat, naging ka-insakto, naging term. No? Nga basta gani, kung mag-grow siya, no? Hindi na mapunggal. So panugod ini ya, no? We hope nga madamo pagidsang mga kampyonato, no? Nga madag-an si Alex Iyala nga isa sa mga ginapabugal, no, sang pungsod Pilipinas. Laing iba yung magsuporta ang mga Pinoy, no? Kagrabe si Iyala, no, sa iya sing hampang ga kwan mo ga kaubos ya mga tickets.
1: El Castigador.
0: So kay ikaw ang promoter, no? Sinisambit sa ninga nga hampang. Ah, dako ginan siya mo tin just imagine puno-puno naglantaw sila.
1: El Castigador.
0: Ang iyabla nga karisma, no? Not only sa mapulyong Pilipinon, but of course sa ibang nga lahi sa palibot sang pungsod Pilipinas, damo nagaidolo sa kay Alex Iyala.
1: El Castigador.
0: Again, nagpalabot sa mensahe si Pangulong Bongbong Marcos. Kaglakip man din mga kakifay, kay ina sa antis magsugod ang impeachment trial, no, ginatagan man sang pasidungog, no, sang Senado, ang ining kadalagaan ni Alex Iyala.
1: El Castigador.
0: Sublaman tayan ang sunod sining hampang mga kakifay. Ang sunod sining is US Open, no? Grand Slam title ini. We hope nga liwat nga makapag-ibabaw ang aton sini nga kababayan.
1: El Castigador.
0: Mayong apon gig kay Ma'am Rimia Panes, Ma'am Erlina Telarmagoles, si Sir Noel Goles na kapag pinaditext Coffee Mix. Kansuman kay Ma'am Laura Smagaysay, si Sir Arman Bakuguay, kay Ma'am Novian Bahadi, nagamonitor sa may barangay Mapili, Sityo Agbalayan, sa may Banwasang San Enrique. Standby na kamo sa masunod na magbalita ang D3Bio Afternoon Newscast. Manibin mga boy, na maligo gamit kita Detex Beauty Soap para sa mga miss maputi sing panit kag batok sa mga skin diseases. Sa mga kalakinanda, extend food supplement for men para sa pangmatagalang laban. Kagalakit man para hamot-hamot kita, hindi kita manimaho baho balhas, hindi manimaho bayabas, gamit kita Clinica Deo Fresh. Ang iba sa mga balita, informasyon, mabating ang sa pangalagan sa K5 Night Watch o po sa K5 June, Aloha Ducapulo. Sa ngala lang sa Malibsing na Puwersa, sa K5 News FM Iloilo. Samon si nga President kag CEO Doc Ramil Uy. Samon si nga Assistant Vice President K5 Ray Espia Umalain. Ako may nyulagad inyo K5 Enrico Tupas Surita Jr. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
1: Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Sport Biotics ka. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil U.
3: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apana Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Dayu Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Dayu Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Dayu Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Lay, nako gid ang apon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa apon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property kag amoning nagapatay sa mga mikrobyo nga ginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: So una,
9: problema gid ako sa akong body odor.
10: Buya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budik sang DTX Beauty Soap
9: kag
10: naghamis kag nagputi gid ako nga pani.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
14: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo.
14: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidants.
11: Nga amo naman
14: ang nagatino sa imo atay.
11: Basta tino nga tayo.
14: Happy kanunay.
11: DTX 500.
14: Masaligan.
11: Epektibo.
14: DTX 500.
11: Mataas bala ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
11: Ikaw bala
14: ang may diabetes.
11: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compounds.
14: Nga nagapanupo.
11: Kaga kontrolar
14: sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
14: Masaligan.
11: Epektibo.
14: DTX 500.
15: K5. News FM.
16: K5.
15: News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow!
18: Mike Kumso!
3: the official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
4: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo Philippine Standard Time, alas 5:34. Ini nga oras sa dulong si usang Clinica Detox Coffee Mix. Nakakapika na, nakadetox ka pa. Kagsuman, sang Tanduay Light, gaan ng may kasama.
16: This time check is brought to you by Tanduay Light, gaan ng may kasama.
17: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
18: Number one.
17: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
20: D3 Bio, Afternoon Newscast. Mga maining, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipod sa K5 News FM Iloilo News Team. D3 Bio, Afternoon Newscast. Kag karon, yari ang inyo mga tagbalita.
4: Mayong hapon, siyudad kag probinsya sang Iloilo. Mayong hapon, Western Visayas. Mayong hapon, Pilipinas. Mayong oras sa bilog na kalibutan. Welcome sa D3 Bio Afternoon Newscast. Martes nga adlaw, Agosto 4, 2025.
21: Mga K5, sirang kitang batian sa 88.7. Sa yutag sa kamang FM dial, makitaan kang batian man kita worldwide. Pinaagi sa atong official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
4: Kami ang inyo mga tagbalita, K5 Enrico Tupa Surita Jr.
21: Kag ako naman si K5 Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
4: Sa headlines sa dulong sa kaluan sang D3 Bio na imo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagbalik-balik ang hilanat, ubo, kag sipon, magtumar sang D3 Bio sang Klinika di Alternativo Medicina Dualness Center. Kagkaroon sa aton mga headlines.
22: Headlines.
4: Sa balita lokal, bangkay sang lalaking na sapuan nga nagautaw-utaw sa suba sa may banwa sang Dumangas, ginclaim na sang pamilya nga taga Dingle.
22: ICPO
21: nagapakigangot sa mga courier companies matapos gina-order online ang marijuana nga nakuha sa pila ka mga estudyante.
4: Police nga nag-escort sa preso nga nagpalagyo sa uton, natala na paskan sang kaso subong adlaw.
21: Pamilya sang ginpatay nga truck driver sa La Paz, wala sang ihibalo kung may kontra o kung may nagadumot sa biktima.
4: Sa balita nasyonal, 42 milyon pesos nga medical aid kag pulo ka milyon ka pesos nga travel expenses ginquestion sa ikadusing adlaw sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
21: Sa balitang international, President Donald Trump ginkompirmar nga naumpisahan na ang panibago nga serye sang negosasyon sa Iran.
4: Balita sa patag sang hinampang Alex Iyala, kampyon sa 2026 Mubadala DC Open.
21: Sa balitang entertainment, rason sang kamatayon ni Jobert Sukaldito gintuad sang pamilya.
4: Alas 5:38, nabatian ang aton sa mga headlines. Kakaroon sa mga detalye na sa atong mga balita. Una kita sa balita lokal.
23: Balitang lokal.
4: Ang mga balita lokal nga inyo mabatian na dulong sa inyosang Clinica Detox 500, the superior antioxidant. Na tigayon na nga maklaim ang bangkay sang lalaki na sapuan gautaw-utaw sa suba nga sakop sang barangay Bantod Fabrika sa may banwa sa Dumanga sa Iloilo sang Hulyo 29. Sa pagpakingangot sang K5 News FM Iloilo sa Dumangas Municipal Police Station, na-claim ang bangkay sa pamilyang taga Dingle sininga hapon Agosto 4. Kombinsido ang pamilya bangod sa nakitaan nga marka sa iya bibig kag ngipon nga nagamatch sa ilay mata nga isa ka 46 anyos nga lalaki. Nagapati naman ang maining ula sang foul play kasunod sa pagkasapo sang iya bangkay. Naginyo naman ang pamilyang hindi na pag-iwaragwag ang ngalan sang ilay mata para sa ila privacy. Sa karon nagapadayon ang pagproseso sa madokumento agud madala pa uli ang bangkay sa may banwasang Dingle.
21: Nagapakigangot na ang Iloilo City Police Office sa mga courier companies matapos natukiban nga sa online gino-order sang pila ka mga estudyante ang marijuana nga ila ginausar. Suno kay City Director Colonel Wilbert Parilla nga ginpadala ini paagi sa lehitibo nga courier sa diin ginaproseso na sang kapulisan ng ila report nga ipadala sa kompanya para matun-an man ang pamaagi sang ila pag-inspeksyon sa mga parcel. Dugang pa sang direktor nga ila man ginhibalo kung may kaangtanan ang delivery rider sa seller kag kung paano makalusot ang illegal nga droga paagi sa online. Madumduman nga ginpasakaan na sang kaso nga paglapas sa Section 11 sa idalom sang Republic Act 9165 ang tatlo ka mga estudyante nga nagaedad 15 anyos kag 16 anyos nga nakuhaan sa marijuana sa sulod sang ilatag sa kabulutuan samtang ginpaidalom naman sa intervention ang 14 anyos.
4: Sa piyak nga bahin natalana nga paskaan sang kaso ang pulis sa Chief Master Sergeant nga nag-escort sa person under police sa custody nga nakapalagyo sang ipaidalom kontani sa medical sa rural health unit sa may banwa sang Uton. Suno kay Police Regional Office 6 Acting Regional Director Brigadier General Randolph Tuanyo nga ang kaso nga paglapas sa Article 224 sang Revised Penal Code ukon ang evasion through negligence kay file batok sa pulis posible subong adlaw Agosto 4. Ginatag ni Tuanyo nga ini ang isa ka criminal charge samtang imbisigaran ang isa pa ka kaso nga administratibo. Samtang ginarekomendar naman ni Provincial Director Colonel Bayani Rezalan ang admin relief sa hepe sang Uton nga si Police Lieutenant Colonel Arnel Sulis samtang pending pa ang imbisigasyon. Madumduman ipaidalom sa medical ang PUPC sa RHU bilang prerequisite sa pag-remit sa iya sa Bureau of Jail and Management Penology o kung BJMP sang iniya naglisensya nga mag-ausar sang banyo. Nagtakla sa bintana ang PUPC kadagpalagyo apan nadakpan man ini sang kapulisan.
21: Sa dugang nga balita lokal, wala sang ihibalo ang pamilya nga ginpatay ang truck driver kung ano ang motibo kad kung sino ang suspect sang krimen nga natabos sulod sang garahe sa Barangay Banuyaw Lapas sa tung Agosto 1 sang kaagahon. Sa pagpakigangot sang K5 News FM Iloilo sa pamilya sang biktima nga si Danilo Aguas nga sa tung Biyernes nga adlaw Hulyo 31 sang uli nga nakapauli sa ilabalay sa uma ang biktima apang wala man ini sang may gintuad kung may kontra siya o kung may nagadamot sa iya. Suno sa iban nga himata, blanco sila kag kung ano ang motibo sang krimen kag gintugyan sa kapulisan ang investigasyon. Hustisya naman ang ginapangayo sang pamilya, ilabi pa nga may duha ka kabataan ang biktima nga lunsay minor de edad pa. Madumduman nga nag-inom-inom sa Day Aguas kag pila sini kaupod sa garahe sang ila truck sa Bunayaw, sa Banuyaw kag bangod sa kahulugbon natulugan si Aguas sa lamesa. Nakita sa CCTV nga si Aguas na lang nabilin sa lugar kag may mga lalaki nga nagsulod sa likod sang garahe kag gintiro ang biktima. Sa subong wala pa sang lead ang Police Station 2 sa identity sang suspect kag padayon ng ila investigasyon.
4: Sa dugang pagidaton nga balita lokal, tingwaan nga ipalabot ni 3rd District Board Member Jason Gonzalez sa sanggod ng panlawigan ng Iloilo nga liwat nga makapatawag sang meeting sa mga jeepney operators sa probinsya kasunod sang issue sang overloading sang pasero sa isa ka jeep nga nakuhaan sang video. Suno kay Board Member Gonzalez, dapat nga masolusyonan na ang nasambit nga issue pagis pagbuligay sa nagkalain nga stakeholders kag ahensya, lakip na ang Land Transportation Office o kung LTO, Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kung LTFRB, kag Local Government Unit o kung LGU. Nagahingyo man ang natungdan sa mga jeepney operators, natun-an man ang demand sa mga pasero kag kung posibleng makadeploy sang dugang mga jeep para makater ang kadamuon sang pasero. Gipahayag man ni Gonzalez sa local government unit nga bantayan man ang practices sang jeepneys kag iban pang mga public utility vehicles, ilabi na ang overloading. Kumadumduman nagpasar sang resolusyon ang sangguniang panlawigan sang bulan sa Enero, Subo nga tuig na nagahingyo sa kada LGU nga ipatuman ang existing nga ordinances kag ipatuman nga kaigo nga measures ilabi na ang issue sang overloading.
21: Arestado ang 42 anyos nga lalaki nga ginkilala kay alias Randy sa ginkasang drug by bust operation nga ginpatigayon sang Iloilo City Police Office Police Station 6 sa Barangay Suok, Arevalo, Iloilo City pasado alas 11:13 sang aga Agosto 4. Na-recover sa suspect ang 4 ka masachets nga ginapatian Shabu nga may kabugaton nga 3 grams kag ginabanta nga balor sang 20,400 pesos. Kag iban pa nga mga non-drug items. Ang operasyon ang ginpatigayon sang ICPS 6 sa koordinasyon sang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Ang suspect ang magapangatubang sa kaso bangod sa paglapas sang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
4: Alas 5:44 na batian ang mga detalye sa balita lokal. Kagkaroon sa ilo natin mga detalye sa balita nasyonal.
23: Balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal.
4: Ang mga balita nasyonal nga inyo mabatian na dulong sa usang Mighty C. Kung gusto mong healthy, inong kamusang Mighty C.
23: Balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal.
4: Sa ikadusing adlaw sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nagtistigo ang anay COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office auditor nga si Roderick Wamil angot sa paggamit sang confidential funds sang office of the Vice President. Sunok ay Wamil ang liquidation sang OVP confidential funds para sa second quarter sang 2023 nga ginaprobahan ni Duterte may mga gastos para sa medical kag food aid incentives kag travel nga disallow o kung disallow bangod wala ini nagsunod sa mga pagsulundan sa joint circular para sa confidential kag intelligence funds. Ginpayag ni Wamil nga nagtigana ang office of the Vice President sang 42 milyon pesos para sa medical kag food aid sa first quarter kag 40 milyon pesos naman sa second quarter sang tuig 2023. Apang wala nakapasa ang office of the Vice President sang mga supporting documents para sa mga medical expenses. Samtang may pulo man ka milyon ka pesos nga travel expenses sa una kay ikaduha nga quarter nga wala man sang official receipt bilang suporta sa mga ginbayran nga gastos.
21: Sa dugang nga balita national, nag-apelar si Senator Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan matapos wala ginpahanugutan ng iapetasyon nga makapiansa sa kaso nga plunder nga may kaangtanan sang ginapahayag nga anomalya sa flood control projects. Suno kay Estrada, wala siya sang plano nga magpalagyo kag dapat ikonsiderar ang iya kaso bilang exception. Ginbasehan man niya ang desisyon sang Korte Suprema nga nagtugot sang piyansa kay anay Senator Juan Ponce Enrile sang tuig 2015 tungod sa humanitarian grounds kag bangod wala ini ginakabig nga flight risk. Ginpahayag man sang kampo ni Estrada nga nagaserbi pa siya bilang senador tubtub Hunyo tuig 2028 kag halos 40 ka tuig na siya sa serbisyo publiko. Dugang panila makapila na siya nga gintugutan sa Sandigan Bayan nga magbiyahe sa Guasang Pungsod lakip na ang tatlo ka beses subong nga tuig rason nga nagapakita nga wala siya sang intensyon nga magpalagyo.
4: Alas 5:47 na batian na madetalye sa balita nasyonal. Kagkaroon sa ilo na ito, madetalye sa balita international.
23: Balita international.
1: International.
4: Ang mga balita international nga inyo mabatian na dulong sa isang DTX sa Beauty Sopa. Para mangin mahamis, maputi ang ato nga panit kag batok sa mga skin diseases, gabi kita sang DTX sa Beauty Sopa. Sa ato nga panghamoy, panibin kag pagpaligo. Ginkumpirma ni US President Donald Trump na umpisa na ang panibag-o nga negosasyon sa tunga sang Estados Unidos kag Iran. Kasunod din sa pagpaunta sa gitawag niya nga massive strikes batok sa Iran sa paglaom nga gilayon makaobra sa kasugtanan ang mabuksan liwat ang Strait of Hormuz nga masulbar ang hindi pagintindihan ay may kaangtanan sa nuclear capabilities sang Iran. Wala man nagtalana sang deadline si Trump para sa nasambit nga kasugtanan. Sa piyak nga bayon wala pa sa opisyal nga sabat ang Iran may kaangtanan sa panibag-o nga negosasyon nila sang Estados Unidos.
21: Sa dugang balita international, hindi magnubo sa 7 ka tawo, lakip na ang 3 ka mga kabataan ang napatay matapos na igo sang drone sa isa ka beach sa Arkhipo o Sipovka sa Russia. Sunod sa mga otoridad, naglabot man sa 40 ka tawo ang napilasan kag 17 sa mga ini ang gindala sa ospital. Ginakabig sang gobernador sang Krasnodar nga ang insidente nga isa kapag atake sa mga sibilyan kaginakusaran ng Ukraine apang wala pa sang opisyal nga pahayag ang Kiev angot sa natawo. Sa mga video nga nagalapta sa social media, makita nga nahulog ang drone sa baybayon kag naglupok samtang madamo nga turista ang yara sa lugar kag nagapaligo sa dagat.
4: Alas 5:49 na batian ang mga detalye sa balita international. Kagkaroon sa iluha natin madetalye sa balita sa patag sang sports.
23: Balitang sports, sports,
4: sports. Ang balita sa patag sang sports na dulong sa isang klinika, Day of Fresh, para protektado kita batok sa atos nga balas, kaginim animaho, baho, bayabas, gamit kita sa klinika Day of Fresh sa atos mga kili-kili. Nakuha sa Filipina tennis sensation nga si Alex Iyala ang pinakadako nga titulo sa iya karera matapos mapierdi ang top seed nga si Jessica Pegula sa score nga 4-6, 6-4, 6-0. Sa final sa 2026 Mubadala DC Open, subo nga Martes sa kagahon oras sa Pilipinas. Nagpakita sa dako nga determinasyon si Iyala bisan pang na suspend sa halos 20 ka oras ang finals tungod sa malaing nga tiyempo. Apisar na PRD sa unang set, nakabawi ang 21 anyos nga Pinoy kaging dominor ang masunod nga duha ka set agud makuha ang kampiyonato. Apisar o kon luwas sa una niya nga WTA 500 Championship, na record man Iyala ang ikasyam nga kadalagan batok sa isa ka top 10 players kag ikapitos nga tuig nga nagapakita sa padayon niya nga pagsaka sa world ranking sang women's tennis. Alas 5:50, nabati alam madetalye sa balita sa patag sang sports. Kakaroon sa ilo nato madetalye sa balita sa patag sang entertainment.
23: Balitang entertainment.
2: Balitang entertainment.
21: Gintuad sa pamilya ni Jobert Sukaldito ang rason sang iya pagkamatay, paagi sa official statement nga ginpost ang iya nagaisahanon nga bata nga si Carlo Brian Sukaldito sa Facebook account sang entertainment columnist. Sunod sa statement, napatay si Jobert bangod sa cardiac arrest ukon heart failure base sa pagpaathag sa mga doktor sang Philippine Heart Center. Dugang pa niya, gulpi lang ini natumba kag nahulog kag naigo ang iya ulo nga gintunaan sang hanog sa iya agtang kag pilas sa iya bibig.
4: Mayong hapon gid kay Sir Kim Arisuni Flora sa may Sumag Bacolod, kay Ma'am Beth Edal Lilia, kay Sir Arturo Lilia sa may Diamaspasan sa may Banuas ang Kalinog, kay Ma'am Susan Siscar sa may Lebanon. Kay Stan Kabonitor sa ating pagbalita, isagid kami dayon singa hapon sa inyo tanan-tanan. Kaga mo yan to maki 5 ang kabugusan nga pagbalita nga gindulong sa usang D3 Bayo Afternoon Newscast. Martes nga adlaw, Agosto 4 tuig 2026.
21: Mga K5, sarang kita ang batian sa 88.7 si yutag sa ka mga FM dial. Makitaan kang batian mang kita worldwide. Pinaagi sa aton official Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7.
4: Kami ang inyo mga tagbalita K5 Enrico Tupas Surita Jr.
21: Kag ako naman si ka K5 Kisha Marie Catalunya Hanaysay.
4: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo,
22: K5 News FM.
23: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
6: O si Karen, kadamog itsang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
23: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
23: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Vizio. Ang Vizio. Visio ng may D3.
5: Magagalas mga butika.
23: Para sa matilaw na dugo.
5: DTX 500.
23: Para sa healthy nga tayo.
5: DTX 500.
23: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas ka antioxidant.
23: Nga amo naman
5: ang nagatilo sa imo atay.
23: Basta tilo ang atay.
5: Happy kanunay.
23: DTX 500.
5: Masaligan.
23: Epektibo.
5: DTX 500.
23: Mahigo bala ang imo dugo?
5: DTX 500.
23: Masamit ka bala ang gina-allergy?
5: DTX 500.
23: Ang DTX 500.
5: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
23: Nga sa masami,
5: amo naman
23: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
5: DTX 500.
23: Masalika DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Ako yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
23: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
23: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
23: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
23: Mighty C.
5: Ang alkaline ng vitamin C.
18: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga pamin. Salamat sa Mighty C.
23: Mighty C.
5: Mga butika.
23: Mighty C.
5: Ang alkaline ng vitamin C.
24: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag pang sakit.
23: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
23: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
25: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
23: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
23: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
25: Libre?
24: Libre!
25: Wow!
23: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Miag-au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
26: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
27: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
26: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
27: Kaya subukan ninyo.
26: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
27: Clinica Diofresh.
26: Available now.
25: Kadaragsa nga punggo, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
23: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
25: Bakal na sa mga butika.
28: Nestor, ang sinaing!
29: Luto na!
28: Ang labahan!
29: Nakasampay na!
28: Ang uniform ko!
29: Naplansa na!
30: Ganito ako!
29: Tigasi!
30: Tigalaba!
29: Tigasay!
30: Tigaplansa!
29: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
30: Sa gabi,
29: ako ang bossing!
30: Dahil kasangga ko!
29: Ang Extend!
30: Supplement for men!
29: Lourdes!
30: Tapos ka ng maligo!
28: Yes, Charlie! Come to Mama!
30: Extend Food Supplement for Men.
29: May maca
30: at lavawaska
29: na nagpapataas ng energy
30: at stamina
29: para sa tigasing performance.
30: Extend Food Supplement for Men.
29: Para sa matilo na dugo.
30: DTX 500.
29: Para sa healthy gatay.
30: DTX 500.
29: Ang DTX 500.
30: Ang may mataas ka antioxidant.
29: Nga amo naman
30: ang nagatilo sa imo atay.
29: Basta tilo ang atay.
30: Happy kanunay.
29: DTX 500.
30: Masaligan.
29: Epektibo.
30: DTX 500.
29: Mataas pala ang imo blood sugar.
30: DTX 500.
29: Ikaw ba na ang may diabetes?
30: DTX 500.
29: Ang DTX 500.
30: Ang may powerful compounds.
29: Nga nagapanupo.
30: Kagakontrolar
29: sa imo blood sugar.
30: DTX 500.
29: Masaligan.
30: Epektibo.
29: DTX 500.
30: D3 Bio.
0: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon natapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
30: D3 Bio.
29: Ang D3 Bio.
30: Yung may PCO.
29: Ang PCO.
30: Yung may D3.
29: Makakas mga butika.
30: D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
30: D3 Bio.
29: Ang D3 Bio.
30: Yung may PCO.
29: Ang PCO.
30: Yung may D3.
29: Makakas mga butika. D3 Bio with PCO.
9: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, agalabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
30: D3 Bio.
29: Ang D3 Bio.
30: Yung may PCO.
29: Ang PCO.
30: Yung may D3.
29: Makakas mga butika.
30: D3 Bio.
11: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
30: D3 Bio.
29: Ang D3 Bio.
30: Yung may PCO.
29: Ang PCO.
30: Yung may D3.
29: Makakas mga butika.
30: My family history ba na kamuusong diabetes?
29: Mag DTX 500 ka!
30: Mataas ba na ang imo blood sugar?
29: Mag DTX 500 ka na!
30: Ang DTX 500!
29: Ang may powerful compound!
30: Nga nagapanubo sang imo blood sugar!
29: DTX 500!
30: Garantisado!
29: Epektibo!
30: Aramis
29: mo! DTX 500!
12: K5 News FM. K5 News FM Philippines.
13: K5 News FM Philippines.
12: And Bilyonario News Channel Agenda News Tonight.
14: Guys, I feel all the love.
15: Take a backseat muna ang politika dahil kay Alex Ayala. Makasaysayan ang kanyang pagkakapanalo laban kay Jessica Pegula.
16: Kaliwat kanan ang mga pagbati sa Pinay tennis sensation. Pati ang Pangulo nagpadala ng kanyang congratulations.
17: Sa gitna ng mga issue, welcome ang magandang balita. Pero tulad ng inaasahan, nariyan pa rin ang mga kontrobersya. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb.
16: Ako naman si Willard Check. Ako naman si Willard Check.
15: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang Agenda. History in D.C. Bagong World Number 20. Alex Ayala nasungkit ang unang WTA Tour title para sa Pilipinas. Papuri sa Pinay tennis star Bumuhos. Walang listahan, kawalan umano ng detalye sa paggamit ng DepEd confidential funds na booking sa impeachment trial ni VP Sara. Exclusive, higit 100,000 COVID health workers, wala pa rin daw health emergency allowance. DOH nagpaliwanag. Ilang bahagi ng Northern Luzon nakaranas ng pagbaha, kabi-kabilang landslide na itala rin. One last chance for peace. U.S. President Donald Trump may bagong babala sa Iran. At Bradley Cooper at Gigi Hadid, iniintrigang kasal na

0: his daughters. And it, you know, I was behind the camera trying to shoot this. I had tears in my eyes because I too was so proud that, you know, that another Filipina was up there and, you know, just making waves. And we have a lot of that going on now, thank goodness, you know, with the gymnast in the Olympics. So, yeah, look at that. I'm actually getting a little emotional if I think about it too.
1: Thank you so much. Maraming salamat, Mary Estacion, nag-uulat ng live mula sa Washington, D.C. Hanga rin mismo ang American opponent ni Alex Ayala na si Jessica Pegula sa D.C. Open campaign ng Pinay tennis superstar. Balikan natin ang kanilang laban sa agenda report ni Zeus Valdez.
2: Ayala's magical moment. Halos isang araw dabitin ang championship match dahil sa lakas ng ulan sa Washington, D.C. Pero ika nga, when it rains, it pours. Dahil sa pagpapatuloy ng laban, si Pinay tennis queen Alex Ayala ang nagdikta ng takbo ng tennis history. Mula sa pagkakatalo sa unang set, nakabawi ang 21-year-old Filipina para talunin ang world number 3 at top seed na si Jessica Pegula. 4-6, 6-4, 6-love at masungkit ang kanyang kauna-unahang WTA Tour singles title. Sa unang set, kontrolado ni Pegula ang laban. Dalawang beses niyang nabasag ang serve ni Ayala habang patuloy na pinipilit ang Pilipina sa may hirap na rallies mula sa baseline. Pero nagbago ang lahat sa ikalawang set. Habang lamang sa Ayala 2-1, ipinahinto ang laban dahil sa masamang panahon. Pagkabalik kinabukasan, hindi na binitawan ni Ayala ang momentum. Na-break niya ang serve ni Pegula sa huling laro ng ikalawang set para maipuwersa ang deciding set. At sa ikatlong set, nabutata at hindi na nakadepensa sa mga pinakawalang tira ng Pinay ang kalabang Amerikana. Sunod-sunod na nakakuha ng break si Ayala, tuluyang tinapos ang laban sa pamamagitan ng isang dominanteng 6-0 na bagel set.
3: Isang tagumpay na matagal inasam ng Pinay champ. Bigo naman ang Amerikanang si Pegula sa kanyang home court.
4: To all my supporters, thank you guys. So thank you to all my supporters, especially the Filipino community here in DC and back home and wherever you are in the world. I really, guys, I feel all the love.
3: Maging si Pegula ay nagpaabot ng papuri sa pag-abante ng Filipina.
5: Just to see how far you've come over the last couple years when we first played, to see the amazing fans that follow you every single place you go. It's not fun to play against, but I do appreciate the really fun atmosphere. I do. I think it's amazing.
3: Higit pa sa isang WTA 500 title ang nakamit ni Alex Ayala. Sa kanyang makasaysayang panalo, hindi lamang niya binigyan ng kauna-unang WTA 500 Tour Singles Crown ang Pilipinas. Ipinakita rin niya na kayang makipagsabayan ng mga Pilipino sa pinakamataas na antas ng world tennis. Para sa agenda, Zeus Valdez, Billionaire News Channel.
6: Bago tanghaling kampiyon ng Mubadala DC Open, malalaking pangalan sa tennis ang binangga ni Alex Ayala. Sino-sino nga ba sila? Yan ang agenda report ni Anton Rojas.
7: Maraming rising stars ang dumadaan sa WTA Tour. Pero iba ang ginagawa ni Alex Ayala. Isa-isa niyang pinabagsak ang ilan sa celebrated names ng women's tennis para makumpleto ang isa sa historic tournament runs sa kasaysayan ng Philippine sports. Pinakamalaking statement win ni Ayala sa katatapos ng Mubadala Open ay ang pagpapatumba kay Naomi Osaka. First career face-off ito ni Ayala kay Osaka, ang four-time Grand Slam champion at dating world number one. Sa kabila ng matinding accomplishment ni Osaka, hindi ito nagdulot ng pag-aalinlangan kay Ayala. Ginamit ng Pinay tennis superstar ang kanyang aggressive return game, malinis na ball striking at matatag na mental game para talunin si Osaka sa straight sets, 6-4, 6-2. Ang panalo laban kay Osaka ang naghatid kay Ayala sa kauna-unahang WTA 500 final ng kanyang career at nagpatunay na kaya na niyang makipagsabayan sa mga pinakamalalaking bituin ng women's tennis. Pero hindi si Osaka ang kaisa-isang nabiktima ng historic run na ito ni Ayala. Sa pagbubukas pa lamang ng tournament, Bumangon si Iyala mula sa isang set down para talunin ang Olympic champion at world number 6, Zheng Qinwen, 3-6, 6-4, 6-2. Sinundan nito ng isa pang comeback Alex kontra sa defending champion Leila Fernandez, 6-2, 7-6. Pagkatapos, tinalo niya ang dating world number 3 Elina Svitolina sa straight sets, 6-3, 6-4. At matapos ang panalo kay Osaka, isa na lang ang natitirang hadlang sa kanyang historic aim. Sa championship match, hinarap ni Iyala ang top seed, hometown favorite, at world number 3, Jessica Pegula. Matapos maiwan sa unang set, 4-6, muli na namang ipinakita ng Filipina ang kanyang tapang at tiyaga. Sinungkit ni Iyala ang second set, 6-4, bago tuluyang dominahin si Pegula, 6-love, sa deciding set para angkinin ang Mubadala DC Open title.
8: It's Iyala's magical moment.
7: Limang malalaking pangalan, limang malalaking panalo, at isang makasaysayang WTA Tour Level Singles title para sa Pilipinas ang naghatid ng bagong tennis darling ng mundo, Alex Iyala.
4: Maraming salamat mga kababayan, maraming salamat.
7: Para sa Agenda, Anton Rojas, Bilyonaryo News Channel.
1: Makakausap po natin ngayon ang proud tito ni Alex Iyala, si veteran sportscaster Nolly Iyala. Magandang gabi po sa inyo. Hi, Nolly.
9: Hi, Karina. Magandang gabi. Thank you so much for inviting.
1: Sure, yes. Nakausap mo na ba ang pamangkin mo?
9: Alam mo, talagang mahirap makausap si Alex. Ang una kong tawag kahapon sa kanyang mga magulang kasi alam ko naman na ang unang tinawagan ni Alex after that match point ay ang kanyang mga magulang. Kaya sila ang nakausap ko, nag-message na ako sa aking pamangkin at siya naman ay nagpasalamat na.
1: Ayun, okay. So needless to say, everybody's ecstatic. I'm sure especially her family. Pero ano ang, being a sportscaster, so you tend to analyze, hindi ba, itong mga ganitong klaseng victory, slaying 5 giants hanggang maabot niya yung kanyang pinapangarap na WTA position. Ano ba ang masasabi mong alas ni Alex pagdating sa paglalaro?
9: I think ang pinaka malaking asset ni Alex is her mental toughness. Malaking bagay sa isang atleta yung pagka medyo down ka, makalimutan mo yung mga nangyaring hindi maganda sa laro at maka-move on ka kagad, playing the big points when you have to. And I think that's something na nagagawa ni Alex, no? Kahit siya ay nada-down sa isang game, kaya niyang kalimutan yung nangyaring maybe 1 or 2 points before and just focus on the next point and then come back. And that has been a key in this tournament, itong Mubadala DC Open, kung saan marami tayong nakitang comeback wins ni Alex, no? And I think that has been a big factor sa kanyang magandang paglalaro. Actually, wala naman kaming duda, Corina, sa kanyang skills. We've always known that Alex would reach a certain level ng skill level niya kasi talaga namang matagal siya nagsanay sa Rafa Nadal at magagaling ang kanya naging team at coaches. It's really more of the adjustment to the tour. Tanda natin, ilang taon pa lamang siya sa WTA Tour. And then secondly, I think it's the mindset na alam na niya na kabilang na siya sa hanay ng mga magagaling. And I think this victory boosts her confidence. Alam na niya ngayon that she belongs to the WTA greats.
1: Well, without a doubt. So ngayon, ang obserbasyon dati ng iba, no, that she had like a soft serve. I'm not talking about the ice cream. Soft serve, yung pagbato niya ng unang bira sa pagsisimula ng bawat laro. Do you think she's gotten over that or nagbago na siya ng style niya?
9: Not necessarily, no? Aminado naman ng lahat na nakita naman yan. But it has become a weapon for her rather than a liability, no? Ang aking ang iahambing dyan siguro, Corina, is that Alex is now changing tennis, no? Dahil even si Jessica Pegula, she admitted na doon sa kanyang practices, humanap siya ng kahiting partner na ang service ay slower. So, again, they are the ones adjusting to her because talagang nababago ni Alex ang tempo ng game. And ang inihahambing ko ditong example ay si Steph Curry ng basketball. Alam mo naman, sanay tayo dyan.
10: Mm-mm.
9: When Steph, wala naman nagsabi na anong araw, ang tingin natin, puro malalaki lamang ang dapat dumumina sa basketball. But when nung dumating si Steph Curry, pinakita niya na pag magaling ka sa three-point shooting, you can also win championships. Now Alex is showing na you don't really need the big serve, but you need the right serve at the right time. And I think nung sa kanyang mga laban, especially sa finals, I think she showed that she can deliver the serve that is needed at the right time.
10: What was her secret to the 6-0 win, you think?
9: Well, malaking bagay yung conditioning. I think Alex is a perfect, is an athlete that is always in good condition. Pangalawa, I think kahit pa paano yung pagkakapahinga niya overnight, nakapag-usap sila ng kanyang coach. Alam mo, magaling si Coach John Bosch. And obviously, a lot of the strategies were formulated during that break. And I think, pangatlo, medyo may konting tulong ang weather. Alam mo, naglaro sila kanina ng tanghaling tapat. And alam naman natin na kahit paano si Alex is younger. And inamin din ito ni Pegula na naapektuhan siya ng init. So, and plus, of course, finally, yung crowd, no? Dominated ng Filipino crowd kanina, itong Monday crowd ng championship. So, I think all of these things added to the exceptional skill ni Alex and the confidence that she has, I think, brought her the win, especially in third set.
10: Oo nga, nilusob talaga ng mga Pinoy ang stadium. Halos kalahati daw ay puro Pinoy. Maraming salamat sa inyong oras and congratulations again to your family. Veteran sportscaster and Alex Ayala's uncle, Nolly Ayala. Sa day 12 naman ng impeachment trial, iginiit ng tumatayong testigo ng prosekusyon na dapat properly accounted ang pinaggagastahan ng confidential funds ni VP Sara. May listahan daw kasi ng mga programa ang DepEd ng kalihimpan nito ang bise. Pero wala umanong malinaw na detalye kung saan ginamit ang pondo. Narito ang agenda report ni Hannah T. Live na gulat mula sa Senado. Hannah, ano na ang latest sa paglilitis?
11: Corina, ang hindi pag-liquidate o hindi pagpapaliwanag kung paano nagastos ang public funds ay maaaring maging palatandaan umano na ang isang opisyal ay ginamit ito para sa pansariling pakinabang. Ayon yan sa isang joint circular na nagbibigay kahulugan sa confidential funds. Sa day 12 ng impeachment trial ni VP Sara, tinalakay na rin ng impeachment court ang umano'y misuse of confidential funds ng DepEd nung siya pa ang secretary. Tanggalin o bawasan ang recruitment ng mga komunistang grupo sa mga eskwelahan. Isa lang yan sa mga naging plano ng Department of Education noong kalihimpan nito si VP Sara. Lumabas sa isang physical and financial plan ng DepEd sa first three quarters ng 2023 na target nilang gamitin ang confidential funds para dito. Ayon yan kay State Auditor Attorney Roderick Wamiel na testigo ngayon ng Senate Impeachment Court kaugnay ng mga paratang laban sa bise sa paglustay umano nito ng confidential funds.
12: Based on this document po for the counterinsurgency program, ang expected outcome po ay to prevent any recruitment by the NPA and other communist and leftist groups towards teachers and students.
11: Naglaan ng higit 27 million worth of confidential funds ang DepEd para sa programang ito mula Enero hanggang Setyembre ng 2023. Pero sabi ni Wamiel, hindi naman nagsumite ang DepEd ng anumang listahan ng New People's Army o NPA, mga komunista, leftist groups, pati listahan ng mga guro estudyante na tila physical target umano.
12: Since hindi po naka-enumerate yung kanilang specific confidential activities, hindi po naka-match yung kanilang physical target on the specific confidential activities na paggagamitan nila ng kanilang fund from confidential.
11: Bukod sa counterinsurgency programs, pinlano rin nila ang pagpigil ng abuso sa mga paaralan sa halagang higit 30 million pesos na confidential funds sa parehong timeline. Kaya lang, walang listahan ng report of abuses at mga eskwelahan na isinumite ang DepEd. Ganito rin ang ilahad ni Wamil sa anti-illegal activities operations at anti-terrorism programs ng DepEd. Wala raw specifics ang mga ito. Sinubukan ni Private Prosecutor Lorna Kapunan ipadetalye kay Wamil ang mga programa, pero hinarang siya ni defense lawyer Michael Poa.
13: Anong ibig sabihin nito? Nakalagay dito sa second column,
14: Your
13: pakibasa.
14: Your Honor, will object column to the question, anong ibig sabihin? Because obviously this is something submitted by the DepEd and the witness is not competent enough to testify what DepEd meant.
13: Your Honor, I was just reading it. In fact, there is no question on what is this.
14: Then I apologize for that. I just heard anong ibig sabihin.
13: Winidraw ko na yun, counsel.
14: Sorry.
11: In total, nasa higit 112 million pesos ang confidential funds na inilaan ng DepEd para sa mga aktibidad na ito mula January to September 2023. Inilantad sa trial ang pag-withdraw ng cash advances ng DepEd para sa mga plano ng ahensya. Hindi na ipaliwanag kung saan at paano nagamit ang pera. Kalaunan sa mga disbursement voucher at liquidation report ng DepEd kaugnay ng confidential funds, nakasaad na ini-allot ito sa maintenance and other operating expenses ng ahensya o MOOE. Sabi ni Wamil, bawal gamitin ang confi funds para sa MOOE at dapat ay charged ito sa regular na pondo ng ahensya. Hindi rin ito saklaw ng isang joint circular na nagtatakda ng sakop ng confidential expenses. Ang MOOE ay gastusin para sa day-to-day operations ng ahensya na nakapaloob sa budget nito. Hindi ito pwedeng paggamitan ng confidential funds. Corina, hindi sumalang sa mga tanong ng Senator Judge Jesse Wamil ngayong araw at kailangan niyang bumalik bukas para naman doon sa continuation. Bago mag-resume yung trial ngayong hapon, meron namang in-address na separate issue itong si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano at meron siyang tinawag na isang troll umano na kapwa Senator Judge sa kanyang Facebook Live dahil tila inaaraw-araw na raw siya nito. Pakinggan natin yung portion ng kanyang Facebook Live ngayong hapon.
15: Yung Senator Judge troll na yon ay trino-troll ako halos araw-araw, pero panay marites or panay inconclusive, ika nga, argumentative, hearsay. Lahat ng nang narinig nyo po dito, objection, vague. Objection, argumentative. Objection, hearsay. Ang mga pinagsasabi, rather than iiwan na sa tamang ahensya ang pag-iimbestiga.
11: Kalaunay binanggit niya ang pangalan ni Senator Ping Lacson na una na niyang inibitahang bisitahin ang Taguig Projects dahil sa mga paratang nito kaugnay ng ghost projects doon. Pero tinanggihan ito ni Lacson at sinabing iniuugnay si Cayetano sa mga reclamation project sa kahabaan ng lakeshore sa Taguig at mga maanomalyang slope protection project.
15: So kung gustong tignan po ni Senator Lacson ang ating pong Senator Judge Troll, ang development dyan sa lake, he is most welcome. Kung gusto niya medyo kalkalin yung ginagawa ng LLDA, why not po?
11: Hirit pa ni Cayetano, dapat daw si Lacson din ay maimbestigahan na darating daw sa tamang oras. Balik sa iyo, Corina.
10: So Hannah, may sagot na ba si Senator Lacson sa latest FB Live ni Senator Cayetano?
11: So far, Corina, hindi pa sumasagot sa atin itong si Senator Ping, pero kaninang umaga, inihayag na niya na meron siyang naging pagpupulong sa Philippine Reclamation Authority officials kaugnay nga nung findings ng kanyang kampo pagdating sa mga reclamation projects sa Taguig. Balik sa iyo, Corina.
10: Okay, maraming salamat. Hannah T. nag-uulat live mula sa Senado.
1: Scammer kung tawagin ng isang private prosecutor si VP Sara dahil sa paglustay umano ng confidential funds ng kanyang opisina. Yan ang agenda report ni Isaiah Mirapuentes live mula sa Senado. Isaiah.
6: Binggi, naniniwala pa rin ang prosekusyon na malalakas at matitibay ang kanilang mga resibo laban kay Vice President Sara Duterte. Anila pa, Pinky, nagsisimula pa lamang raw sila. Kumbaga raw sa basketball, round 1 pala.
16: Ilang minuto bago magsimula ang paglilitis ngayong araw, nakausap ko si Attorney Lorna Capunan na siyang nagsisilbing presenting prosecutor para sa kanilang ikatlong testigo kaugnay sa misuse of confidential funds ni VP Sara.
17: Dapat matuwa tayo, pero hindi tayo natutuwa kasi parang ini-scam na tayo, no? Parang scam yun, ha? Magbibigay ng mga pangalan na hindi naman pala totoo.
16: Hanggang pagdating sa impeachment court, tinawag ulit ni Capunan na scammer si VP Sara na inalmahan na ng depensa.
13: Anong tawag nun? Presumption?
12: Presumption po.
13: Presumption ng ano?
12: Presumption na yung fund po ay na-convert into personal use or benefit.
13: Your Honor, please, ang tawag ko lang dun, hindi prima facie evidence kung akong tatanungin. Scam ito.
14: Move to strike,
13: no further
14: Your Honor.
13: Questions.
14: Move to strike. That is out of order, Your Honor.
13: No further questions, Your Honor.
18: So stricken,
14: move to strike.
18: So stricken from the record. No further questions.
16: Ayon pa sa abogada, ang iniskam raw ay taong bayan at ang halaga ay 612.5 million pesos. Sa paglilitis ngayong araw, marami pa rin ang naungkat. Kabilang na rito ang umunay paggamit ng confidential funds bilang MOOE. Katakataka ito para sa prosekusyon, lalo't may pondo naman talagang nakalaan para rito.
15: Dalawang beses nangyari na kung saan MOOE yung isinubmit, no, na liquidation, no. Eh, this is in clear violation of the provisions of the joint circular. Dahil nakalagay naman doon sa joint circular kung ano lang yung dapat pagkagastusan ng confidential fund. And MOOE is not included in that list.
16: Simula kahapon, katakataka rin para sa kanila ang mga pangalan na nakasulat sa mga acknowledgement receipts at inamin mismo ni Capunan na ipapasabi na niya si Mary Grace Piatos.
19: Posible ba na isa doon sa mga pangalan, kahit isa lang attorney may ipakita, ay uhilingin nating ilabas?
17: Hindi, sasabihin ako nga si Mary Grace sa bahay ng Piatos.
19: Kailan natin lalabas yung sabi na attorney, possible?
17: Pinahanap pa namin eh, hindi pa namin makita kung saan sana kami pumuntang Mary Grace. Hindi, wala naman doon. Papadala namin sa office of the Vice President yung subpoena.
16: Pero ayon sa ilan niyang kasamahan, hindi pa ito sigurado.
20: Even within the panel, we have different opinions po on how we will approach our witness. Up to the point nga po na even up to the day before the presentation of the witness, we might actually change our mind as a group as we talk about as a team. So,
6: Pinky, pinakilala nga rin ng prosekusyon ng kanilang bagong House Trial Junior spokesperson na si Attorney Hezekiah Joshua Garcia Montalana. At iginiit nga rin na Pinky, maliban dyan ang prosekusyon na hanggang sa ngayon raw ay hindi pa rin nabubutasan ng depensa ang kanilang mga testigo. Maliban dyan, Pinky, pinaliwanag din ang prosekusyon yung kaugnay nga sa 11 days na paggamit ni VP Sara ng kanyang confidential funds. Ayon sa kanila, hindi naman nila kinu-question yung kung gaano katagal na ubos itong pera. Ang pinakamahalagang tanong daw para sa prosekusyon, Pinky, ay kung na-justify ba, na-liquidate ba o nagamit ba ng tama itong 612.5 million pesos na kabuuan ng confidential funds na naibigay kay VP Sara. Pinky.
10: Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes. Nag-uulat ng live mula sa Senado.
6: Hindi raw si VP Sara ang una tanging bise na may confidential fund. Tingin ng depensa, nagiba nila ang testimonya ng prosecution witness mula COA. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganive live mula sa Senado. Dexter, ano ang sabi ng kampo ni VP Sara?
21: Willard Sumentro ang naging cross-examination ng depensa sa testigo ng prosekusyon dito sa mga legal na usapin kaugnay ng confidential fund. Kaugnay nga dito sa impeachment article na tumatalakay sa umano'y paglustay sa confidential fund ng Office of the Vice President.
6: Sinimulan ni Defense Counsel Attorney Michael Poa ang cross-examination kay Roderick Wamil sa paggiba sa naging pahayag niya kahapon na tanging si VP Sara lang
0: ang Vice President na nagkaroon ng confidential fund. Buhat nang maupo siya sa COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office noong September 2014. Inilabas ni POA ang isang dokumento mula sa Department of Budget and Management na isang Special Allotment Release Order o SARO. Kaugnay ito sa allotment ng confidential fund ng Office of the Vice President na inilabas noong December 22, 2014, mga panahon na nasa COA ikfaw na si Wamil.
2: I have to apologize if I offended anyone from BPB Nice Camp. I didn't want to drag his name into this. In fact, if you notice kanina, pinipilit kong hindi sabihin talaga kung sino yung vice president. Sinabi ko lang na may pondo sa OVP noong 2014. Because kahapon, nabanggit na dalawa kasi yung tanong. Ang tanong is, nung nag-audit ka, sinong vice president lang nang na-audit mo sa ikfaw? At ang sagot ay si VP Sara Duterte. Pero yung pangalawang tanong, bakit? Ang sagot kasi ng ating testigo is because during my tenure or time in ikfaw, siya lang naman yung vice president na may ganung appropriation. So I wanted to clarify on the second point because as you know, sa SOCMED kahapon, ang dami ko nang nakita na parang pinapalabas si VP Sara lang ang first ever vice president na nagkaroon ng confidential funds.
0: Sunod namang tinumbok ni Atty. POA kung sino ang nag-issue ng confidential fund para sa Office of the Vice President na naging sentro ng audit report ni Wamil. Kinumpirma naman ni Wamil na batay sa mga record na naisumite sa kanya ay ang Office of the President ang nagbigay ng confidential fund sa huling quarter ng 2022 dahil hindi naman nakalakip sa General Appropriations Act ang nasabing pondo. Tinalakay din ni POA ang confidentiality ng mga impormasyon na nakasaad sa liquidation ng confidential fund kung saan nakasaadan niya sa Commission on Audit Circular Number 92-385 na inisyo noong October 1992. Nakasaad dito na kapag isiniwalat ang mga detalye ay maaring maglagay sa panganib sa buhay o ari-arian at maaring ikabulilyaso ng intelligence o confidential operation ng isang tanggapan ng gobyerno.
2: I just really wanted to establish kung ano yung naging source ng confidential funds ng OVP. Dahil for example, noong 2022, aminado naman tayo na wala po yun sa General Appropriations Act. At gusto ko lang ma-highlight na legitimate naman yung pagbigay no, ng confidential funds sa OVP at sa DepEd for 2023 naman. Ginamit lang po natin yun para lang maintindihan ng taong bayan kung bakit may confidential funds. Kasi nandun sa whereas clauses eh, yung reason nila. But as to basis, it was really, actually it was parang initiatory on my part na nagkukwento kasi ako eh sa cross-examination, di ba? So para makwento ko ang paano gastusin ng confidential funds, sinimulan ko lang sa kwento na kung ano ba talaga ang purpose at reason bakit meron tayong confidential funds at kung bakit minsan, kailangan ng resibo sa iba, pero bakit sa confidential funds, documentary evidence of payment lang ang tawag.
21: Willard, bukas nakatakdang sagutin ng depensa itong motion for judiciary notice na inihain ng prosecution. Pero ayaw pang ilahad ni Atty. POA kung ano yung magiging laman ng kanilang tugon. Dito naman sa issue ng scam statement, ni Atty. Lorna Kapunan, sinabi ni Atty. Michael POA na dapat lang itong ma-strike out sa record ng impeachment court dahil hindi naman angkop o out of order na manggagaling sa isang abogado ang nasabing statement dahil dapat manggaling ito sa isang ebidensya o sa isang testigo na competent na magsabi sa ganong mga pahayag. At sa issue naman ng 11 days na paggastos ng confidential fund, sinabi ni POA na napatunayan nila mula mismo sa testigo ng prosekusyon na wala namang anumang walang anumang circular mula sa COA na nagbabawal na gastusin ang isang confidential fund sa loob lamang ng isang o sa loob ng isang araw, dalawang araw o labing isang araw. Kung ito ba ay nagastos ng tama, yan ay kailangan pa daw patunayan ng prosecution. Willard?
6: Maraming salamat, Dexter Ganibe, nag-ulat ng live mula sa Senado.

0: talagang highly integrated na ang digital technology pagdating sa gaming industry. Kaya sa Tech Lovers, may hatid na expo ang SM Super Malls para sa inyo. Yan ang agenda report ni Sheila Salaysay.
1: Welcome to the Northern Lights!
2: Ngayong Agosto, binibigyang buhay ng Tech and Play Month, ang pinakabagong trend sa technology, gaming at digital entertainment. Mula sa mga bagong gadget at gaming console hanggang sa cosplay, esports at collectibles, nagtitipon ang mga tagahanga ng digital lifestyle sa isang buwang celebration ng innovation and creativity. Isa sa mga highlights nito ang Northern PlayCon, Tech Expo sa SM North EDSA mula August 1 hanggang 16, kung saan maaaring masubukan ng mga bisita ang pinakabagong gaming hardware, PC builds at iba't ibang interactive tech experiences, kasama ang mga exclusive deals mula sa mga nangungunang brands. Dagdag excitement din ang Cyberzone Valorant Showmatch, kung saan nagharapan ang mga kilalang gaming content creators sa isang action-packed exhibition match bilang bahagi ng opening celebration. Pero hindi lang gaming ang sentro ng pagdiriwa. Tapok din ang esports tournaments, cosplay showcases, creator events at mga interactive activities na nagbibigay daan sa mga bisita na tuklasin ang pinakabagong trend sa tech at pop culture. Kasama rin sa pagdiriwang ang bagong product launches, live demonstrations at gadget deals mula sa kilalang global brands na nagbibigay ng mas maraming dahilan para mag-upgrade at makisabay sa pinakabagong digital innovations ngayong Agosto. Para sa Agenda, Sheila Salaysay, Billionaire News Channel.
3: Sandigan Bayan Justices hindi raw offended sa akusasyon ni Ombudsman Boying Remulla kaugnay sa pagpapalaya kay Bong Revilla. At COMELEC, may bagong requirement para sa mga tatakbo sa eleksyon. Susunod yan sa Agenda.

0: Is our education system passing?
1: Edukasyon pa rin ang nangunguna sa listahan ng administrasyon ito.
0: Or does it still need a little tutoring? Join Kong Antolin Oreta and Kong Antonio Tino as we ask, what's the point of our education system? With Ronnie Puno and Alex Galeha. What's the point? This Tuesday, 8 p.m.
2: Traffic check muna tayo ngayong Martes sa EDSA Guadalupe, bumper to bumper ang mga sasakyan sa north and southbound lanes. Kahit Lunes at may pasok, pumalo ang ticket sales ng Mubadala DC Open dahil kay Alex Ayala. Proud moment din para sa mga Phil-Am ang historic WTA 500 Women's Singles Championship win ni Ayala. Narito ang agenda report ni U.S. correspondent Don Tagala.
3: Hindi napigilan ng matinding sikat ng araw o ng malakas na buhos ng ulan ang mainit na suporta ng Filipino-Americans kay Pinay tennis queen Alex Ayala, ang bagong kampiyon ng Mubadala DC Open.
4: Congratulations, Alex! We love you!
5: Started number 24 this morning. You ended number 20. But in our hearts, you're number 1!
3: Karamihan sa mga Phil-Am na dumagsa sa stadium court ng William H. G. Fitzgerald Tennis Center, gumastos pa ng malaki para lang mapanood ng live ang final match ni na Alex Ayala at Jessica Pegula.
6: So for today, it's $326.
7: Is she worth it?
6: Worth it. I would pay more than that.
7: $1,500. Ah, crazy!
8: Is it last minute?
9: $1,200.
3: Marami ring tiniis ang pag-drive ng mahigit 4 o 5 oras para lang maipakita ang kanilang solid support sa Pinay Tennis Champ.
6: It's worth the drive and worth the ticket. Even though it's expensive, it's okay.
3: Kaya naman nang manalo si Ayala ng 6-0 sa last set, todo rin ang selebrasyon ng mga kababayan na naka-witness ng history ng kauna-unahang WTA 500 Women's Singles Championship win ni Ayala.
10: Congratulations, Alex! You just made history. You're such a trailblazer. We're so proud of you. We're looking forward to more matches, more Grand Slams.
3: Ayon naman sa mga opisyal ng Mubadala DC Open, spring pa lang, pinaghandaan na nila ang pagdating ng Pinay rising star at ang bitbit na fandom nito. Kaya naman makikitang prominente ang mukha ni Ayala sa buong tennis center. Maaga pa lang ay napansin na rin nila na 80% ng box office inquiries ay tungkol kay Ayala at kung kailan siya maglalaro sa DC Open. On a normal day, mababa raw ang ticket prices tuwing weekday, pero nanatiling mataas ang presyo nito kahit pumatak ng Lunes ang rescheduled match ni na Ayala at Pegula. Si Alex mismo, di raw inakala na kahit Lunes at may pasok ang karamihang Phil-Am, dumating pa rin sila para magpakita ng suporta.
11: Was so pleasantly surprised with the turnout today and super grateful for all the fans who waited the whole day yesterday. They really stuck it out and the people back home I know like couldn't get a lot of sleep.
3: Sunod namang mapapanood si Ayala sa Toronto, Canada sa Miyerkules para sa National Bank Open sa Sobeys Stadium, kung saan makakalaban niya si Alicia Parks ng Team USA sa Round of 64. Para sa Agenda, Don Tagala, Billionaire News Channel, Washington, D.C.
2: Nagpaabot ng pagbati si PBBM kay Pinay Tennis Superstar Alex Ayala matapos magkampiyon sa Mubadala DC Open. Ayon sa Pangulo, patuloy ang historic win ng young player kasabay ng pagbibigay kahulugan sa Philippine tennis. Inspirasyon daw si Ayala sa mga Pilipino na mangarap ng walang limitasyon. Sabi pa ni PBBM, kasama ni Alex ang buong sambayanang Pilipino sa pagdiriwang sa panibago niyang tagumpay.
12: Nakiisa ang mga mambabata sa pagbati kay Alex Ayala. Ilang senador na rin ang naghain ng mga resolusyon para siya ay kilalanin. Ang detalye sa agenda report ni Joan Manalo.
8: Magkakaiba man ang ating pananaw at bagaman magkakatunggali ang magkabilang panig dito sa impeachment court, may mga bagay-bagay na dapat pinagkakasunduan at pinagkakaisahan natin, lalo na dun sa mga napuyat kagabi kakapanood ng TV. At para sa akin, ang isa po dito ay ang tagumpay at kampyonato ng ating magaling at magiting na kababayan na si Alex Ayala sa DC Open.
13: Ganito sinimula ng Senate Impeachment Court ang 12 araw ng paglilitis kay VP Sara bago ang tagisan ng prosekusyon at depensa, binati muna ni Presiding Officer Cheese Escudero si Pinay Tennis Superstar Alex Ayala, ang kauna-unahang Pilipino na nakapagwagi ng WTA 500 singles title.
8: Nais po naming ipabatid ang aming nagkakaisang pagbati kay binibining Alex Ayala sa kanyang panalo at kampyonato sa DC Open, tunay na ikinararangal at ipinagbubunyikan naming lahat. Congratulations sa iyo, Alex.
13: Naghain din si Senator Joel Villanueva ng resolusyon na kumikilala sa tagumpay ni Ayala sa 2026 Mubadala DC Open. Anya, ang tagumpay ni Ayala ay isa sa mga pinakamalaking panalo ng bansa sa kasaysayan ng sports. Ganito rin ang naging sentimiento ni Senator Bam Aquino na naghain din ng parehong resolusyon. Para kay Aquino, pinapakita ng pagkapanalo ni Ayala na kinakailangan pang mag-invest ng Pilipinas sa paghubog ng mga atletang Pinoy at para mas mapagtibay pa ang kahusayan ng Philippine sports sa mundo. Inspirasyon naman para sa maraming kabataang Pilipino si Ayala, para kay Senator Kiko Pangilinan. Kaya patuloy ding ipinapanawagan ng senador ang dagdag suporta mula sa gobyerno para sa youth sports. Si Senator Bongo naman, chairperson ng Senate Committee on Sports, may panibago ring resolusyon para sa tennis athlete. Dagdag niya ito sa mga nauna nang inihain ng senador para kilalanin si Ayala at ang makasaysayang tagumpay nito. Para naman kay House Speaker Boji D, napakasarap sa pakiramdam na makita ang pagkapanalo ni Ayala. Kaya ipinagpupugay din ni D ang maraming taon ng pagsusumikap at sakripisyo ni Ayala na nagresulta niya sa makulay na kasaysayang nakapagpasaya sa maraming Pilipino. Para sa Agenda, Joan Manalo, Bilyonaryo News Channel.

0: Nagsalita na ang mga mahistrado ng Sandigan Bayan 3rd Division kasunod ng pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na tila tinrabaho ang pagpapalaya kay former Senator Bong Revilla. Pinayagang makapagpiansa nitong Biyernes si Revilla sa kasong malversation kaugnay sa flood control scandal. Ayon kay Associate Justices Fritz Brian De Los Santos at Ronald Moreno, hindi sila na-offend sa reaksyon ni Remulla at natural lamang daw ito. Binigyan din naman ni 3rd Division Chair Associate Justice Carl Miranda na ang desisyon sa bail petition ni Revilla ay nakaangla sa motto ng Sandigan Bayan na honor, integrity, and accountability. Una nang nagpahayag ng pagkabahala ang kampo ng dating senador, hindi dahil sa reaksyon ng ombudsman, kundi sa posibleng epekto nito sa integridad ng korte.
1: Muling umapela ang kampo ni Senador Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan na payagan siyang makapagpiansa sa kasong plunder. Una na itong ibinasura ng korte noong June 24, pero giit ni Estrada, hindi naman siya tatakas dahil siya'y incumbent senator. Pati raw nang humarap siya sa plunder at graft cases noon, mga ibang bansa man siya ay bumabalik siya sa Pilipinas para harapin ang mga ito. Punto pa ng senador, husa siyang sumuko sa mga otoridad nang malamang may arrest warrant na laban sa kanya.
2: Obligado na magkaroon ng sworn declaration on conflict of interest ang mga tatakbo sa eleksyon ayon sa COMELEC. Epektibo ang bagong requirement simula sa 2026 barangay at SK elections. Sa ilalim nito, kailangan ideklara ng kandidato kung meron ba siyang direct o indirect financial interest sa anumang negosyo, kontrata o transaksyon na posibleng makaapekto sa kanyang official duties. Bagamat hindi bagong batas ang pagbabawal sa conflict of interest, magsisilbi raw itong disclosure at commitment sa ipinapatupad na anti-graft and ethics laws sa bansa.
0: Pinag-aaralan na ng Malacanang ang panukala ng LTFRB na itaas mula 10 sa 20 pesos ang fuel subsidy para sa public utility drivers. Pinag-uusapan na raw ito ng Transportation Department Economic Managers at ng Executive Secretary, maging ang hiling na taasan din ang singil sa pamasahe. Nanawagan naman ang palasyo sa mga transport group na makipag-usap na lang sa gobyerno sa halip na magsagawa ng tigil pasada. Hindi naman daw kasi nakatutulong ang transport strike sa mga commuter at sa ekonomiya.
1: Gumising ng maaga pero late pa rin sa trabaho. Ito ang matinding pagsubok ng ilang mga commuter mula Bulacan dahil sa malalang traffic at mga naantalang proyekto. Yan ang agenda report ni Micah Razon.
3: Araw-araw ng realidad ng mga manggagawang commuter sa Bulacan na may trabaho sa Metro Manila ang mahigit kumulang 3 oras na biyahe. Habang nahihimbing pa ang iba, gising na si Rain para magabang ng bus papunta sa kanyang opisina sa Quezon City.
4: Nagtitake siya ng up to 20 minutes kasi punuan na yung bus. So kailangan kong mag-alat ng enough time para doon.
3: Paulit-ulit man ang tinatahak niyang ruta, paiba-ibang abala naman ang nararanasan niya.
4: There's instances nga, di ba, na syempre sobrang wala nang masakyan. So magre-resort ka na lang sa mga ride-hailing apps para makapasok sa trabaho. Kasi wala ka ng choice. Especially kapag sira yung MRT, wala ka namang choice. Syempre mahirap maglakad tapos malilate ka na.
3: Sa pagsama ko sa kanya mula sa bus, paglalakad at tren, tinatayang 3 oras ang sumatotal naming biyahe.
4: Hindi siya convenient in a way na syempre. So yung isa nalilita ko dahil sa traffic, kahit anong aga ng project ko, kahit na alas 4 ako gumising. Late na siya than I expected. Since na-expect ko 2 hours kasama yung ride sa MRT hanggat loob sa trabaho ko 2 hours. Pero mabot siya na almost 3 hours.
3: Kung na-late si Rain, gayon din ang konstruksyon ng MRT 7. Pinangako man ni PBBM ang pagbubukas nito sa susunod na taon, hindi pa rin maaalis ang tanong na bakit sa bilyong pondo rito ay milyong-milyong Pilipino pa rin ang naglalaan ng oras sa kalsada na dapat sana ay para sa kanilang mga pamilya. Para sa Agenda, Mike Arason, Billionaire News Channel.
2: Posibleng tumaas ang presyo ng gulay dahil sa masamang panahon. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel, maaari itong magmahal ng 5 hanggang 10 piso. Apektado kasi ng mga ulan ng ilang lugar na producer ng high-value crops.
5: Hindi na pinag-uusapan namin ng retailers dito na about the prices in general. Ang kanilang outlook din is stable, except may na umuulan baka certain vegetables biglang tumaas for a week or a few days, then na ulit din.
2: Wala naman daw aasahang paggalaw sa presyo ng isda at karneng baboy dahil sapat ang supply nito. Wala rin daw problema sa supply ng bigas, lalo't magsisimula na ang anihan sa susunod na buwan.
6: Heart Evangelista once again graces the cover of Harper's Bazaar, Singapore. Featured ang Pinay fashion star sitting in a director's chair in a sexy red dress. Sa cover story, Heart opens up about public scrutiny and her new creative ventures. Natutunan daw niya that she can't please everyone, so she has to chart her own path. Dagdag niya, no matter how small of a stream she has become, she'll keep flowing daw until she finds the river where she can run free. Inannounced na ang theme for next year's Met Gala, and it's raising eyebrows. The event will pay tribute to controversial designer John Galliano, whose career suffered a dramatic setback in 2011 when he hurled anti-Semitic and racist insults at a bar in Paris. Inaresto siya and charged for 2 hate crimes. Pero, ayon kay Vogue Global Editorial Director Anna Wintour, there is no one more deserving of an exhibition of this scale than Galliano. Dagdag ni Wintour, the Met Gala will not shy away din from any of the darkness in his past. Si Galliano ang 3rd living designer to receive a solo Costume Institute exhibition following Yves Saint Laurent in 1983 and Rei Kawakubo in 2017. Samantala, pumanaw na si Mary Rivera, ang Pinoy Lola na bumida sa Spider-Man No Way Home. Her family told TMZ the actress suffered a stroke at kahit daw magising pa mula sa coma, her prognosis would not be good. Kaya napilitan ang pamilya na alisin na siya sa life support. Mary played Need Leeds' grandmother sa Spider-Man film and even shared a scene with Jacob Batalon, Zendaya, Andrew Garfield, and Tobey Maguire. She was 82.
1: Exclusive, higit 100,000 COVID health workers, wala pa rin daw health emergency allowance. At kabi-kabilang landslide at pagbaha naranasan sa Northern Luzon. Susunod yan sa Agenda.

0: This National Lung Month, breathe in knowledge and take a step toward better lung health. In our upcoming episode, we'll discuss chronic obstructive pulmonary disease or COPD. Learn to recognize the warning signs, discover ways to protect your lungs, and find out how early diagnosis and proper care can help you breathe better and live better. Live well, live wealthy, wellness is well.
1: Powerful stories, fresh perspectives, and deeper conversations. We continue to learn the winning strategies and champion mindset of winners, movers, and shakers. I'm Charles Tew. Catch the all-new season of Beyond the Game, only on Billionaire News Channel.
2: Sa loob ng maraming taon, libo-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
3: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
2: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
4: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
2: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
5: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
2: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
4: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
6: Traffic check ulit tayo sa EDSA Mega Mall. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Naniningil ang grupo ng health workers sa DOH sa hindi pa umanong nabayarang health emergency allowance noong pandemya. May paliwanag naman ang ahensya rito. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Pierre Pastor.
7: We're being hailed as the new heroes during the pandemic, and yet now, ma'am, tingnan mo, parang nakinalimutan na lahat. Parang nalunod na nung kung ano-anong issue about corruption yung mga plight ng mga healthcare workers.
8: Tinatayang nasa mahigit 100,000 health workers pa na naglingkod noong pandemya ang hindi pa nakatatanggap ng Health Emergency Allowance o HEA. Kaya naman ito ang patuloy na ipinaglalaban ng United Private Hospital Unions of the Philippines o UPHOP. Ayon kasi sa RA 11712, ang enabling law ng HEA, mabibigyan ng emergency allowance ang lahat ng health workers na nagserbisyo noong kasagsagan ng COVID-19 crisis.
7: Section 4 states that all healthcare workers and non-healthcare workers, regardless of employment status, maparegular ka outsource personnel or barangay health worker, basta nagkaroon ka ng parte doon sa paglaban ng COVID-19 before, you are entitled to that benefit po ng health emergency allowance. Hindi nila sinunod yung batas ayon sa pagkakadesign niya.
8: Hinahabol ng UPHOP ngayon ang HEA para sa outsourced health workers. Karamihan sa kanila ay mula sa private hospitals.
7: Dahil lang po na siguro private na hinuhuli kami doon sa pagbigay po ng benefits na yun. Pero kung tutusin po ma'am, pare-pareho naman po kami naghirap noong pandemya.
8: Kinikwestiyon ng UPHAP kung bakit 3 taon na matapos na lift ang pandemic ay wala pang resolusyon sa problema. Paliwanag ng DOH, umabot sa 110 billion pesos ang halagang naipamahagi sa mga HEA beneficiary. Kaya lang, marami raw ang humabol na claimants. Maraming health facilities, lalo na mga private, na huling nagbigay ng kanilang listahan ng health workers na nagserbisyo noong pandemya. Ilang beses daw nagbigay ang DOH ng palugit sa deadline ng pagsumiti ng listahan.
9: Our regional offices through our Center for Health Development will do the validation and checking. So may series of checking point just to ensure lang na wala po talagang pumapasok na ineligible.
8: May mga nabibigyan din ng prorated allowance depende sa hours rendered. Nagtalaga rin ng grievance board kung saan maaring umapila ang mga health worker. Dagdag ng DOH, kinikilala ang lahat ng nagsilbi at nagsakripisyo noong pandemya. Kaya pinatututukan daw ni Health Secretary Jose Pujalte Jr. ang pagkumpleto sa pamamahagi ng HEA. Sa health facilities na huling nagsubmit ng listahan ng HEA beneficiaries, magre-request na raw ng panibagong budget sa DBM para sa kanila. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel.
10: Pinatawan ng Office of the Ombudsman ang 6 buwang preventive suspension si Insurance Commissioner Reynaldo Regalado kaugnay yan sa aligasyong grave misconduct na nag-ugat sa personal passenger accident.

0: Ilang bahagi rin ng La Union at Pangasinan ang nagmistulang ilog. Yan ang agenda report ni Dobby De Guzman.
1: Dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan, panay ang pagbagsak ng lupa at bato sa Camp 2 at iba pang bahagi ng Cannon Road. Kaya ito isinara simula kahapon.
2: At kaninang umaga nga ay nakatanggap tayo ng report na may mga falling rocks sa Sitio Camp 2. Kaya agad tayong pumunta doon para sa road clearing. Ang Cannon Road nga ay sarado ngayon pero open naman sa mga residents.
1: Ang bahaging ito ng Barangay Irisan sa Baguio City, nagmistula namang ilog dahil nabarahan ang kanal. Pero pagsapit ng gabi ay humupa ang tubig baha matapos respondihan ng mga opisyal ng barangay at DPWH. Nagkaroon din ng landslide sa iba pang bahagi ng Benguet, Mountain Province, Kalinga at Ifugao, kaya may ilang kalsada ang apektado. Base sa monitoring, sa loob ng 3 araw, umabot na sa higit 190 millimeters ang accumulated amount of rainfall sa Baguio at Benguet. Lagpas ito sa water absorbing capacity na 150 millimeters. Kung magtutuloy-tuloy pang pagbuhos ng ulan, mas delikado raw sa landslide ang mga bundok.
3: Yung tubig naman ngayon na binigay niya, pwedeng pamasok sa mga natuyot na lupa natin na nagkakaroon ng mga cracks sa niya. So the possibility is that kung papasok yung tubig sa mga nag-crack na gano'n na bahagi ng lupa, may possibility na malaki na magkakaroon siya ng landslide. O kaya ibaba niya yung lupa. Kasi napanangan, na-disturb na yung tinatawag natin na cohesiveness ng ating lupa.
1: Sa La Union, nagmistulang ilog din ang bahaging ito ng highway sa San Fernando City at Bawang. Malaking perwisyo ang dulot nito sa mga residente at motorista. Sa Pangasinan, ilang bayan at lungsod ang binaharin, gaya na lamang sa Dagupan City at Lingayen. Dahil sa malakas pa ring buhos ng ulan, nananatiling suspendido ang pasok sa eskwelahan at trabaho sa mga government office sa buong Pangasinan. Para sa Agenda, Dobby De Guzman, Bilyonaryo News Channel, Baguio City.
0: Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather BNC resident meteorologist Benison Estereja. Benison.
4: Pinky, nalusaw na sa kalupaan ng Northern Luzon ang low pressure area na dating si Bagyong Luis, habang isang panibagong LPA po ang agad ding nabuo kagabi dito sa may West Philippine Sea. Huling namata ng LPA kanina alas 3 ng hapon, 180 kilometers kanluran ng Bacnotan sa La Union. Ayon sa PAGASA, mabilis na gumanda ang sirkulasyon nito sa dagat at posible nang mabuo bilang tropical depression sa susunod na 24 oras. Kapag po naging bagyo, tatawagin natin ito sa local name na Maymay o ang 13th na bagyo ngayong 2026 at pangalawa naman for the month of August. Samantala, patuloy din minomonitor ng PAGASA ang typhoon with international name na Dolphin sa may Northern Pacific Ocean. Huling namata ng bagyo sa layong 2,095 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon at may taglay na hangin na 155 kilometers per hour malapit sa kanyang mata. Simula sa Miyerkules hanggang Biyernes, mabagal nakikilos ang LPA o yung potensyal na bagyo pahilagang silangan o pabalik ng northern Luzon. Saka ito ihina at malulusaw sa araw ng Huwebes. Ang Typhoon Dolphin naman patuloy nakikilos pakanluran or westward sa direksyon ng southern Japan. Bagamat hindi ito magla-landfall at maliit lamang ang chance na napapasok ng PAR, palalakasin po ni Dolphin ang southwest monsoon o hanging habagat hanggang sa weekend. Kaya sa mga ka-weather natin sa Luzon at Western Visayas that includes Metro Manila, ihanda na po ang sarili at inyong ari-arian sa pabugsubugsong ulan na maaari magdulot ng pagbaha, pag-apaw ng ilog at pagguho ng lupa. Sa susunod po na 24 oras, pinakamalalakas ang ulan dahil sa LPA at habagat dito po sa La Union, Pangasinan, Zambales at Benguet, at hanggang 200 mm po iyan. Habang posible naman ang hanggang 100 mm na ulan hanggang bukas ng hapon sa Ilocos Sur, Ifugao, Mountain Province, gayon din ang Tarlac, Nueva Ecija, Bataan, Pampanga, Bulacan, maging dito rin po sa Metro Manila, posible yung misa malalakas na ulan, gayon din sa Rizal, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Mataas po ang banta ng baha at landslides sa mga lugar na ito, kaya ka-weather, nakibalita sa advisories at heavy rainfall warnings po ng PAGASA, posible yung yellow hanggang red warnings po. No? At pagpag-ugnayan sa inyong barangay or local government units kung kinakailangan. Sa weather forecast ng PAGASA bukas, August 5, araw po ng Miyerkules, sa Luzon, bukod dun sa mga nabanggit na probinsya kanina, malaking bahagi ng Northern Luzon na makakaranas po ng mga light to moderate rains dahil sa potensyal na bagyo. Ngayon din ang rest of Central Luzon,

0: rest of Calabarzon, and rest of Mimaropa dahil naman sa habagat. Pagdating dito sa may Bicol region, partly cloudy to cloudy skies mula umaga hanggang hapon at may chance pa rin ng mga saglit na ulan at mga localized thunderstorms pagsapit po ng hapon hanggang gabi. Sa may parteng Visayas, asahan po ang mataas sa chance ng ulan sa umaga dito sa may Western Visayas, Negros Occidental at kanlurang parte po ng Northern Samar at Samar. Yan po ay dahil sa unti-unting lumalakas po na hanging habagat habang natitirang bahagi ng Visayas. Gayun din ang malaking bahagi po ng Mindanao, fair weather conditions sa Manor, magiging maaraw sa umaga hanggang sa hapon. And then sa afternoon hanggang sa gabi, may chance po ng pagkulimlim at mga isolated thunderstorms, lalo na po sa may Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao and Bangsamoro Region, walang kinalaman sa anumang bagyo or LPA. At yan muna napapanahon balita ngayong Martes. Ako po si Benison Estareja. Ingat po mga kapatid.
1: Bago maglaro sa mga pinakakilalang tennis court sa buong mundo, sa Valle Verde, hinubog ang kakayahan ng batang Alex Ayala. Ngayong kampiyon na ang tennis star sa Mubadala. Walang paglagyan ng tuwa ang kanyang childhood coach. Narito ang agenda report ni Jonas Lavarias.
2: Dumaan sa butas ng karayom si Pinay tennis sensation Alex Ayala bago ang kinin ang kauna-unahan niyang WTA Tour singles title sa Mubadala DC Open at umangat sa career high world number 20. Pinatumba niya sina Olympic gold medalist Shenkin Wen, defending champion Leila Fernandez, Elina Svitolina, four-time Grand Slam champion Naomi Osaka at ngayon world number 3 Jessica Pegula. Pero bago pa man siya makipagsabayan sa mga top players ng mundo, isang tao muna ang unang nakakita ng kanyang potensyal, ang kanyang childhood coach at longtime hitting partner na si Coach Ronald Toto Joven. 7 taong gulang pa lamang si Alex nang unang magkasama ang dalawa sa Valle Verde. At kahit bata pa, kita na agad ang naiiba niyang work ethic at disiplina.
3: Ang galing, unang palo ko pa lang, kumbaga kita ko na may potential tong batang to kasi marami ng klaseng palo sa, at age 7 siya, nag-start ako sa kanya. Siguro yung determination niya, yung work ethics niya, yung disiplina niya, yun ang isang siguro nakikita kong kina mayroon siya ngayon.
2: Sa loob ng 7 taong pagsasama sa Pilipinas, bago dumiretso si Alex sa Rafa Nadal Academy sa Spain, hinubog ni Coach Toto ang kanyang technical skills at mental toughness. At kahit nasa Spain na, nanatili silang magkasama ni Coach Toto bilang local hitting partner sa bawat pag-uwi niya sa bansa.
3: Ako, nasa bahay lang ako, pinanood ko yung laro niya. Siyempre, as the hitting partner ni Alex, siyempre, sobrang proud ako and masaya ako. Naniniwala ako sa kakayanin ni Alex na makakuha siya ng WTA title. And yun nga, nasungkit niya yung title na yun.
2: Proud din si Coach Joven na maraming nai-inspire si Alex.
3: Alex talaga yung parang marami siyang na-influensya na mga bata na ito, may isang Pinoy na babae, Pinay na babae na nakarating sa world stage. And then dami rin siyang na-inspired na mga Pinoy, na mga bata, and nakakatuwa and nakaka-proud.
2: At hindi lang yan, ang tennis legend mismo na si Rafa Nadal, binate si Ayala. Dito sa Valle Verde Country Club, nagsimula ang tennis journey ni Alex Ayala. At sa mismong court na ito, unang hinubog ni Coach Toto ang kanyang disiplina, tibay ng loob at fighting spirit. Mga katangi ang naging pundasyon ng first ever Pinay WTA champion. Para sa Agenda, Jonas Lavarias, Billionaire News Channel.
4: Jennifer Lopez is cherishing time with her twins as they embark on a new chapter in school. Pinost ng pop star ang pictures ng kanilang vacation in Italy. She wrote sa caption, "Road tripping with my coconuts before they head off to college." Nilagyan pa niya ito ng crying emoji. Sina Max and Oscar Muñoz ay anak ni J-Lo kay ex-husband Mark Anthony. While in Venice, Jennifer also shared a video of her recreating the iconic gondola sequence sa music video ng Like a Virgin ni Madonna. Jennifer says she just had to do it. And speaking of Madonna, may pasabog na collab ang Queen of Pop. Marking their first official music collaboration, Madonna teamed up with Kylie Minogue for a remixed version ng Love Sensation ahead of its release this week. Sorpresang pinerform pa ito ng dalawa pop icons during the World Pride Music Festival in Amsterdam. Love Sensation is a fan favorite track from Madonna's latest album, Confessions 2. May kanta rin siya dito with fellow pop star Sabrina Carpenter titled Bring Your Love. One last chance for peace. U.S. President Donald Trump may bagong babala sa Iran. At Nicole Kidman, spotted na naman with her rumored businessman boyfriend. Susunod yan sa Agenda.

0: Nagsama-sama ang mga ahensya ng gobyerno at mga mambabatas para ilatag ang kauna-unahang crisis center sa bansa. Layo nitong magbigay ng buong suporta sa mga kababaihan at kabataang nabiktima ng krisis at karahasan. Yan ang agenda report ni Hannah T.
1: Magtatayo na ng kauna-unahang Women and Children's Crisis Center sa Pilipinas. Isinagawa ang groundbreaking ceremony nito sa The Haven for Women sa Alabang, Muntinlupa bilang bunga ng pagsasanib-puwersa ng mga babaeng mambabatas, mga ahensya ng pamahalaan, LGUs at pribadong sektor. Kahit may enactment ng Mental Health Act noong 2018, sa isang report ng Sapien Labs, bumaba raw ang mental health quotient sa bansa mula 78.44 noong 2023 pa 68.76 pa 2024. Kapag nakumpleto ang crisis center, magiging isang ligtas na silungan ito para sa mga kababaihan at mga batang dumaraan sa karahasan, pang-aabuso, trauma at iba pang krisis sa buhay. Magbibigay din ito ng psychiatric at psychological care, crisis intervention, rehabilitation at mga programang tutulong sa kanilang paghilom at pagbangon. Pamumuhunan ito sa paghilom, kaligtasan at kinabukasan ng mga babaeng kailangan ng tulong, ayon kay Bukidnon Representative Audrey Zubiri. Pinangunahan ang proyekto ng Association of Women Legislators Foundation Incorporated sa pangunguna ni Pangasinan Representative Gina De Venecia at Bulacan Representative Lina Bel Villarica. Ayon kay De Venecia, karapatang pantao ang mental health. Inilarawan naman ni Villarica ang pasilidad bilang isang sanctuary at pagkakataon para muling makabangon at makapagsimula ang mga survivor. Nasa event din si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na inalala ang mga dati nang nagawa ni De Venecia para sa publiko. Katuwang sa proyekto ang ilang government agencies, kabilang ang DSWD at DOH, pati na rin ang pamahalaang lungsod ng Muntinlupa. Alinsunod din ito sa layunin ng pamahalaang palakasin pa ang mental health services sa bansa. Target makumpleto ang crisis center sa 2027. Para sa agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
2: Umuusad na sa Cavite ang mga abot-kayang pabahay ng gobyerno at ng PH1 World Developers ng Megawide. Layunin daw nitong matugunan ang milyon-milyong housing backlog sa bansa. Yan ang agenda report ni Che Sulit.
3: Bumuhos man ang ulan, tagumpay pa rin ipinagdiwang ang topping off ceremony ng Tower 1 ng Avesta Residences ngayong Martes. Ito ang first out of 5 residential towers ng housing project ng PH1 World Developers sa Imus, Cavite. Ang PH1 World Developers ang property development arm ng Megawide Construction Corporation led by billionaire Edgar Saavedra. Ang proyekto ay binuo sa ilalim ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH program. Bahagi ito ng public-private partnership efforts para makamit ang abot-kayang pabahay at matugunan ang tinatayang housing backlog na 6.5 million units sa buong bansa. Nakaisa sa pagtitipon si Saavedra, Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Ping Aliling, Pag-ibig Fund CEO Marilyn Acosta, at PH1 World Developers President Gigi Alcantara. Para kay Secretary Aliling, malaking bagay ang pakikipagtulungan sa pribadong sektor para maisakatuparan ang pagkakaroon ng inventory ng affordable housing sa bansa.
4: Kompleto po ito. Nandiyan ang City Hall, nandiyan yung sports facilities, nandiyan ang ospital, ang eskwelahan, simbahan. So pati livelihood, no? Lahat-lahat na na-cover nito. Ito isang sa mga modelo ng 4PH vertical modality natin.
3: Gawa sa precast concrete solutions ang infrastructure, kung saan ang ilang bahagi ng gusali ay ginagawa muna sa isang facility bago dalhin at buuin sa construction site. Binubuo ng 220 residential units ang Tower 1 ng Avesta Residences na may sukat na 27 square meters. Nasa 1.8 million pesos ang presyo ng bawat unit na maaaring bilhin sa pamamagitan ng Pag-ibig Fund Housing Loan. Tiwala si Saavedra na makakatulong ang housing project sa mga Pilipinong nangangailangan ng abot-kayang pabahay, kabilang ang government employees, teachers at pulisya.
5: So yung mga mas bata na mas mababa pa yung sahod, pwede mag-avail dun sa graduated na amortization na 3,000 plus lang, pero every year siya tumataas, or fixed na 7,000. So, ito ho, sinusuporta namin yung programa ni DSUD at ni Pag-ibig.
3: Kabilang ang Avesta Residences sa tinatayang 180 billion peso program ng Megawide na layong makapagtayo ng 100,000 housing units sa ilalim ng 4PH program ng pamahalaan.
5: May gera, mataas yung fuel, at siyempre nagsitaasan din yung mga bahay na natin dito. So dahil doon, hirap din ang mga kapwa Pilipino makabili. So ang masasabi ko lang, in-invite ko ibang developers na sumama dito sa programa. Kung mas maliit ang kita, pero tuloy-tuloy naman ang trabaho.
3: Inaasahan ang complete turnover ng Imus Cavite Project sa gobyerno sa 2028 bago matapos ang termino ni Pangulong Bongbong Marcos. Para sa agenda, Ches ulit, Billionaire News Channel.
6: Are Bradley Cooper and Gigi Hadid secretly married? Sa viral video, spotted kasi ang dalawa with matching rings on their left ring fingers. Nakita ito as the couple was strolling hand in hand in Paris. October 2023 nang unang nalink ang 51-year-old actor sa 31-year-old supermodel. They made their romance Instagram official in May of last year. Looks like things are heating up between Nicole Kidman and businessman Michael Rheinstein. Spotted ang aktres and her rumored boyfriend riding a black Ferrari. Reports say Rheinstein picked her up from an airport in Los Angeles. Just weeks ago, they were also seen together in Italy. Si Rheinstein ang founder ng private equity firm na Regent. September 2025 nang nag-file for divorce si Nicole from singer Keith Urban. They had been married for 19 years. A brand new historic milestone for Spider-Man Brand New Day. Ayon sa Columbia Pictures, the film earned 586 million pesos from July 29th to August 2nd. Ito na ang biggest first week gross for any Spider-Man film in the country. And the highest post-pandemic opening weekend ever. Globally, ito also achieved biggest North American opening weekend at $360 million. Natalo nito ang record ng Avengers Endgame na $357 million noong 2019. Serving history and looks. Just hours matapos magkampiyon sa DC Open, napawaw na naman ang netizens kay Alex Ayala. This time for her stunning photoshoot sa harap ng US Capitol. The Pinay tennis sensation is seen wearing a yellow dress while proudly flexing her championship trophy. Sa TikTok, Ayala also posted a video of her singing Carly Simon's You're So Vain. Ani has a caption, quote, "And other girls dreamed they would be a WTA champion." Nasungkit ni Ayala ang first WTA Tour title ng bansa after defeating world number 3, Jessica Pegula.
7: Kasi eksakto yung suot mo, Alex!
0: Ano ka ba? Sabi kasi ni Pinky, we have to go Alex Ayala green tonight.
8: Yes. Green. So iba-ibang shade tayo ng green.
0: Lahat kami naka-green for Alex. Ayan.
9: Congratulations!
0: Ayan.
7: Yung happy dance niya.
0: Ha? Ah, may ganyan ba siyang happy dance? Mas gusto ko yung ganon.
7: Ang galing-galing niya, grabe.
0: At least good news para sa atin.
8: Yes.
0: Ano?
8: Sarap,
7: no?
0: I can't believe it. Biro mo, limang higante ang tinalo niya.
8: Yes, grabe yung pati yung Naomi Osaka, di ba? She's so popular and yung Jessica Pegula. So talagang yun na yun. I think next na makikita natin, lalo na sa US Open, we're very excited to see what Alex does there.
0: Ah, iba pa yun, ano?
7: That's such another darling category.
0: Yes.
7: Diba?
0: Yeah, and such a darling. Sabi ko nga, ay, pwede pang humabol si Pilar. Kasi nagsimula naman si Alex, 7 years old.
8: Seven years old,
0: already training hard, ha?
10: Pwedeng-pwede.
7: Pwede.
0: Pwede pa. Kaya lang, masyado maraming distractions yung anak ko. Hindi pa niya alam kung gusto niya maging singer, wrestler, o kaya gusto niya maging inhinyero.
7: Ayaw niya maging katulad mo? Baka yun din.
0: Pwede rin, ano? Pero wag na lang. Mahina ang kita. Oo, maliit ang sweldo.
7: Hindi, but congratulations really to Alex. Alam mo, pag napapanood ko siya, palagi ako naiiyak when she, you know, she's just so real, raw. She's so proud to be Filipino. No. I just love her.
8: At saka lahat talaga nagpupuyat para mapanood yung mga matches niya, di ba? Everyone really wakes up in the middle of the night to watch it.
0: I'm telling you, the Filipinos are on a roll. Yeah. Talaga, worldwide, no? Pati sa Hollywood.
2: Saka nakakatuwa sa kanya, hindi nakakalimutan niya acknowledge talaga yung suporta ng mga Pinoy, no? Wherever they are.
0: Congratulations. Sugod, mga kapatid, sa susunod na tournament.
7: Ang sarap umpisahan yung newscast na gano'n. Happy news.
8: Very positive today.
7: Yeah? Yes. Alright, yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Web.
2: Ako naman si Willard Cheng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, dnc.ph.
8: Ako naman po si Raymond Gutierrez.
0: Si Corina Sanchez Rojas, sa bawat issue may angulo at ang balita may agenda.
9: K5 News FM Philippines.
10: K5 News FM Philippines.
9: And Milyonario News Channel Agenda News Tonight.
11: Nagapalang durong bala ang imong panulukan.
12: Magalingin bala ang imong nga ulo.
11: Masami nagkapangihi.
12: Masami ginauha.
11: Si may diabetes ka na.
12: DTX 500 na.
11: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compound.
11: Nga nagapanubo.
12: Sang imo blood sugar.
11: DTX 500.
12: Garantisado.
11: DTX 500.
12: DTX Coffee Mix.
13: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man Nagpagsik ang ako nga lawas. Kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara, inigali. Nga sang ang palaya extra.
12: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka, magabutika.
9: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May puso!

0: 라디오.
1: 라디오.
2: K5 News FM championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. K5.
3: Isipon yung rasan oras sa Pilipinas. Alas 7.36. Ang oras, builog ng iradulong sa inyo sa kalawan sa Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kagbuilog man yung iradulong sa inyo sa kalawan sa Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kagsubuman, ginadulong sa inyo sa kalawan sa Mighty C, the alkaline base ng vitamin C, extend food supplement for men, kagsang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, nakadetox ka pa.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Nightwatch. Programa nga magahatag sang pinakaulihi nga mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Nightwatch. Nightwatch. Ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi. Kagkaroon ang inyo anchorman ka K5 June Alojado Kapulot. K5 Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
3: Sa liwat, mayong gabi sa aton nga mga pinalangga nga mga taga paramati. Mayong gabi sa bilog nga Western Visayas. Mayong gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay, siling aton syurad sa 7 ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sang Lapos, La Paz, Haro, Mandurriao, Molo, Arevalo, City proper. Kag sa aton man tanan nga mga taga paramati sa 42 ka mga banwa. Kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan, siningaton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kapisaklan, kag Antique, sa mga taga-Romblon, Ormoc, kag Masbate, lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Camindanao, Cebu Island, kag sa kutob sa marabutan sang aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka K5, mayong gabi na, kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan, K5 Nightwatch.
2: K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
3: Kakirandan mga ka K5, badri sa aton nga pagpangalagad. Liwat kita ang magatalakay na sang pila ka madlagko nga mga issues, mga top stories of the day sang barita lokal, nasyonal kag international. Mga mainit-init kag nagabalingaso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subo nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kiranda, may kaupom na karon na mga balita na kag-information halin sa aton nga mga ka-K5 Patrol Reporters. May kangtaran sa ilan natipon nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Kung naton karon sa patrol, ka-K5 Kim Kaloyo. Samtang may kaupom na aton karon, iban pa nga mga balita man, kag-information halin sa iban para aton nga mga ka-K5 Patrol Reporters. May kangtaran sa ilan nga mga natipon nga mga balita, ilabinigay sa aton siling nga mga ka-K5 Beat Reporters. Nagikan sa Iloilo City, hulupo naton si KK5 Jenny Kauyunan sa aton nga pulis ka military. Inkaw po naton karon mga dugang mga balita kag information Lagi ka naman kay KK5 Karen Badilla. Samtang mga drag ko man nga mabalita kang information sa mga on the spot kag mga follow-up reports. Lagi ka naman kay KK5 Aaron Lloyd Refuyo and KK5 AJ Cordova. Samtang sa mga pila naman ka mga drag ko nga mabalita lokal or mga balita nasyonal, mga pila karon ka mga inang dalag ko nga mga development sa ato sini nga mga balita nasyonal, mga breaking news. Inkaw po naton kiraton nga news center po naton si KK5 Sunny Punay. Kinandan po naton diri sa technical side KK5 Andre Lapastura. Ako naman ang inyo KK5 June Alohado Kapulot. Naga-welcome gid sa inyo tanan-tanan diri sa aton nga pagpangalagad mga KK5. Today is a Tuesday. August 4, 2026. Ikapit sa 4 nagali kita subong edisyon mga KK5. Martes na naton karon nga adlaw. Krasig sa mga tiempo, krasig sang oras, krasig sang mga inadlaw. Law gina alas lang mga KK5, sige-sige na. So ano karon mga pila ka mga samtang daw gina alas na ato sila nga tiempo. So damo sa mga nagakuan sa mga dali nga silina sa opening ma 2028 man. Takan sila guro magsagi kapamati guro sabangag nga panggobyerno ay no. No pa gusto na matapos ng 2028 para nga mailisan na sang presidente. Kaya takan na guro nga aton nga mga pumuruyo mamati pa kag mag tulon sang binangag nga klase sang panggobyerno sa Pilipinas no. Ano pa daw damo sa nagasininggitan ng hambal nga niya, dali-dali on term, di ba? Das ano pa ni 2028 man, para makairis na ta sa nga bangag, binangag nga gobyerno. Basay ko na pamalang makatilaw kita sa nga bisan na inang hindi na tama ni kaalam, pero basta importante, hindi bangag blaw. Mga KK5, hindi bangag nga panggobyerno. O hindi bla? Wala, sige. Agani sa ato sini nga mga pinilangga nga mga taga para mati. Standby na kamo kay sa ato sini nga pagpangaragad mga KK5. Magatalakay na kita sa mga pirana ka mga dalagko nga mabalita kag information. Ano karon nga ato sini nga mga headlines? Damo to sa mga dalagko nga mga balita karon nga pagatalakayon. Ilabi na sa mga balita nasyonal. Sini nga mga tinion nanti sina. Ba umpisa kita na isang flash report. Lagi ka sa ato siling nga patrol, ini may kang tanan naman sa arena. O temprano pa. Drag by bus operation na naman mga KK5. Dinakpanay naman ni isang mga adik. Dinakpanay naman ni isang mga bangag. Ayari mga flash report. Lagi ka sa ato siling nga patrol.
2: K5 News FM Flash Report.
3: Flash report mga KK5, drag by bus operation ginapatigayon sa sining mga tinion. Kung naton karon si KK5 AJ Cordova. K5 AJ sa flash report, go ahead.
0: KK5 John, by bus there, by bus her, by bus everywhere. Wala on
3: that,
0: by
3: bus
0: hanay.
3: KK5
0: John.
3: Daw kanta ba? Kabate ka na nasang kanta nga inang youth forever. Kabate ka na, why pa?
0: Wala.
3: Why pa? Amo niyo? Oh, ten boy, sitting in my low boat, singing a night angel behind the blow billet. I yacht hair everywhere. How long lat to be I yacht forever. Kalainin. Ini yan no ni, ha? By bus here, by bus there. By bus here everywhere. How long lat to be by bus? By bus forever. Adi naman na, di naman ang drag by bus operation nga K5AJ.
0: Sa subong KK5 John, isa ka madinalagon nga joint drug by bus operation ang ginkasasang Dumangas Municipal Police Station kag PNP Drug Enforcement Group diri sa Barangay Dakutan, Banwasang Dumangas. Pero kay pi nagbuo dito ang ulan KK5 aron sa ibabaw sang taytay kagina kag wala sang option ang aton nga police kundi sa ilang standard protocol. Halimbawa kung may mga inventory na kagulping nga magbuo ang ulan nga kung ano lang ang mga rahidya kay Pipe John, pwede ma-transfer ang pag-inventory. Pero sa pagkapatigay yun nun sa police station, kung sa din nga banwa, o kung nga police station ka kay Pipe John. Dahil sa Subong, madinalagon nga na-aristo diri si alias Beb, no? Isa ka checker sa isa ka kumpanya diri, no?
3: Sino, sino? Sa si alias? Sport.
0: Si alias Beb.
3: Beb?
0: Oo, 40 anos ka.
3: Beb, ne? B-E-B?
0: Oh, yes, yes.
3: Bravo, Eko, bravo mo na, Beb.
0: Yes, kay Pipe John.
3: Ano ni lalaki kung babae ni?
0: Lalaki.
3: Lalaki.
0: Isa ka checker. Chiker ini ang obra niya kay Pipe John.
3: Chiker sa isa ka kumpanya.
0: Grabe la, nagyan mo man daguro ang dako dang kumpanya bla sa pagkanto sa Dumanga Sport.
3: Okay, inang kwanda nang daw may bulubudi gada.
0: Yes, yes.
3: So dra sa gali ga obra.
0: Pero pangayaw ini siya.
3: Taga Dinggit.
0: Sang barangay Kabilawan, Banwa sang Barotac Nuevo kay Pipe John. So kaya ang aton kapulisan nakabaton sang report nga ining si alias Beb, no, isa sa mga naga-engage sa sininga bulaton kay Kipa John. Kag siya nag-ako man sa aton nga nagagamit sang illegal nga druga kay Kipa John. So ari bala kon base pa man lang kon makuhaan naton sang side si alias Beb, no, nanungod sa sininga drug by bus operation. Sir, may gabi ko pud mo subong si Kipa John kapulot. Willing ka magpa-interview sa iya, sir?
3: May gabi, Beb.
1: Taga
3: diin kagid?
1: Barotac Nuevo, sir.
3: Barotac Nuevo sa Barangay Kabilawan.
1: Oh, sir.
3: So, dugay ka nagatrabaho bilang checker sa imo nga ginaobrahan?
1: Ang anong pa lang sa bulan, sir?
3: Mga 6 months pa lang. Antes ka magtrabaho, dira ha? Sa diin ka anay nagatrabaho?
1: So, construction worker ko sana, sir.
3: Construction worker. Oo. No. So, inang ginako mo man kuno nga nagagamit ka ginman sang illegal nga droga?
1: O sir, gagamit ko sir, petalag sa lang sir. Hindi man nga si permit sir.
3: Hindi man sige-sige.
1: Pagawit ako sir, gabaligya sir ha?
3: Away ti mo, gabaligya, gagamit lang.
1: Gagamit lang ko talag sa lang sir.
3: Kung chimpuhan nga daw tripping mo giti, amo lang pagbakal kag
1: maggamit. Maka gamit sir.
3: Kung may kwarta. Kung may
1: sobra sir, kwarta sir.
3: Kung may sobra kwarta. Ti sa din kaga bakal sang imo nga ginagamit naman.
1: Gamit lang di sir sa may planta. Sir, may mga tracking, mga track bla sir.
3: Mga track na nga naga.
1: Huwag makukarak kilala kung sino. Kala tito huwag ano malang.
3: Inang mga track na nga nagabiyahe nga naga sakay sa barko.
1: Sir,
3: pag parking na sa makilid sa dalan sa lapit sa inyong mga budiga da, ang mga driver gali na, may mga dala gali na?
1: May mga dala santa, sir.
3: Tip?
1: Saka pang tanyag-tanyag, saka may ari day, mga sir.
3: Gali? Tip, do kalimbawa gali, do galibod sa isda mo na?
1: Hindi man nga taga, buto taga din hirang mga driver nga, sir. So, kapabakulod daw.
3: Mga taga-bakulod?
1: Gabihain ba, lusot ba kukarga ka pins, mga rumas?
3: Mga muna mga kargan la. So, gano, daga pabati-bati, abing, ati, basi gusto mo parts, tira may dala ko di, muna. So, drag ka kakuha. Titagpila.
1: Tragsama lang, sir, di man sanda di nga permi kita.
3: So, tragsama lang. Paano ka mo makakuha abisang go signal nga siya nagabaligya, ikaw nagagamit? Anong mga go signal nyo?
1: Why may ano man sir, may may ano to, may tiyo kay ano to? Di ma-sipinta, mula-bla.
3: Okay. Grabe, no?
1: Why matako karak kilala kung ano man gano'n, sir?
3: Kung sino na sila, basta importante, makakuha na, maka...
1: Nakasulod sila, di sir mo.
3: Okay, so bo silingon nga libre ang aton nga inang puerto, makagawa sulod ang illegal drugs sila, no? Bisan sa mga truck driver, maka may dala?
1: Oo, mo tani ka sir, pang ano sir, mga truck dabla sir raw.
3: Sa mga
1: dala na.
3: Dra kagali nakakuha. Pila ka bisis ka na nakakuha sila muna?
1: Ika duwa mga ka bisis sir.
3: Duwa ka bisis. Pero sang una, dugay ka nagagamit? Mga pila na katuig?
1: Oo, ay ko sir gagamit sa una. Sir, bilang mo nga, pang ko sa una sir mo?
3: Ga basketball ka?
1: Oga football ako kaga basket so na sir.
3: Aga football. Oga ay okay ang barutak ni Bogli football eh. So, ga football ka sa una, tiway ka gagamit?
1: Tiway ka sa gagamit, sir.
3: O, tisang saan, o ka lang nakatuon nga magamit, sini?
1: Ang dyan lang sir, kay pang gabi, ikaw lang time na to sir, raw. Ito ba, kapoy-kapoy, gati kin tirawan ko ma, sir. Ito, okay ma, sir. Tumo mo lang to, kaduwa mo lang kabisi, sir.
3: O, tapos, hasta nga sang ulihi, nagsigisigi na?
1: Wairo man sir, talagsam lang ko sir gagamit sir.
3: So ining subong niti, paano kanina dakpan kay ano ni man? Nagbakal ka o kon nagbaligya ka gin man?
1: Wai ako sir nagbaligya sir. Kagway man ko ito nagbaligya sir. Pag hindi japon sir ha?
3: So anong imo?
1: Hindi japon sir. Hindi ako kadas. Dumudamo na.
3: Dumudamo ganay. O ti, paano? Paano naman?
1: Hindi tanara ako sir. Yung sulod na laguro gina sa bulusa ko sir.
3: Pero basi bila pagkwan, basi bila pagbakal mo amun niyo, may nagpadala si Mobla ng bal nga ti ulay hon lang tadabi, dali man ta?
1: Way ako kabaligya, kagway ako kabaligya.
3: Oh, so inang...
1: Way ako kabaligya, sir, kagway ako kabaligya.
3: Oh, tinang ulay hon lang, ang bal lang nga ti...
1: Way, sir.
3: Way na?
1: Way, sir, way ako kabaligya.
3: So, ikaw lang niya? Ikaw lang niya gasulo, gasulo-sulo ka lang niya kung magbakal ka?
1: Oh, hindi dyan lang sa planta, sir mo.
3: Oh, okay. So, hindi yung kagagamit, draman sa planta o dis balay mo?
1: Sa may truck na sir.
3: Ah, sa truck ka gagamit?
1: Oo.
3: Grabe ah.
1: Bukod hindi ko may kalala. Ito nga drive pa yun. Ito ka.
3: Tano ginasiradaan yung truck pa. Kasi siyempre mahangin. Kung mahangin na, hindi bla, assume lang ang ginasuyop nyo na.
1: Sira, doon man niya truck sir.
3: Ginasiradaan yung truck para hindi ka mo makita. Grabe ah. Oo. So, paano na abikaron man? Kay ikaw din ginapasibang inadakpan ni ang nakuha ni, hindi kali imo ne.
1: Di na ako, sir.
3: Di paano ka mo nagka-transaksyon sa aton nga pulis, ha?
1: Di gano, sir. May magkukamaan. May magkukamaan nga pagpapuli ko. Arata sila sa may taytay.
3: Tapos?
1: Tibot ako gano. Di ko gano. Sumbagon ba ako gali. Dakpon nila gali ako.
3: Why ka, ano, aga nga, gano ka magpapuli ka? Gamotor?
1: Oo, gamotor, sir. Nasinggol ako gamotor.
3: Ginano ka, gin-checkpoint kanila?
1: Wai man sir, gulpi lang nga, lapit na lang ako, ging ano daw yung motor ko, ging
3: balabagan,
1: ging basli ko.
3: O, ging parahan ka nila, tapos hingkwa ka nila dayon?
1: Oo.
3: Diba, si kung kagi, kabaligya nga sa nagligan, nalipat ka lang?
1: Wai ako sir, kabaligya, sir, wai.
3: Wai, gidya, gagamit lang, ara. Gamit. So, baligya, ya, wala, pero gamit, ara.
1: Gamit-gamit, ako talaga sa lang, sir. Pero wai, tagiwai kita, ako kabaligya, sir, wai, ako kabaligya.
3: Kaya may pamilya ka, wai?
1: May ala, sir.
3: May kabataan ka?
1: Oo, may kabataan.
3: Pilak bilog bata mo?
1: Bali, dua ang gamay ko subang, sir. Dua.
3: Dua ka bilog, gagmay. May lagko ka pa?
1: May isa ka subang.
3: May isa ka subang. Pilay na edad?
1: Oo. Bali, dos na edad na, sir.
3: Ati, dako-dako. Magaling na, pila na gani edad ta?
1: 40.
3: 40. So, why ba los misis mo kagang kabataan mo nga gamit kayo, no?
1: Why, sir, why?
3: Sikrito lang.
1: Oo.
3: Te, ano ni karon kay amo ni konsekwensya niyo? Ang problema ni kay manti dumudamo nang dakop na o nga kon ikaw pa balon tindi na imo?
1: Hindi gid maran ako sir. Puro dala ko sa bulsa ko kag ina sir.
3: Te.
1: Paano hindi ka ako sir?
3: Paano na masulod sa bulsa mo kay may mga do may mga CCTV, do may mga kuha na sila mo, do may mga kamera na sila sa lawas nila mo.
1: Hindi na litdanda mara sir.
3: Okay.
1: Parang hindi ma ano.
3: Oo. First time mo na yung nadakpan?
1: Oo, sir, oo.
3: First time mo. So, sang una, way ka kagi dako, way ka man kagi surrender sa una sang chimpon digong?
1: Way man sila yung magkagamit sir mo?
3: Sa nga mo itong time ni Tatay Digong, way ka pa yung gagamit?
1: Parang ka.
3: Subong ka lang yan nakagamit?
1: Okay, naka-duty lang ko di sir. Ano mo lang
3: gan? Asang direct ka na lang na-duty na?
1: Pag talagsa man lang.
3: Okay. Ati, sige. Ati, anong... may ang mga kayati, imong asawa to kakabataan to, na kabalo na to?
1: Why pa sir
3: Ati, okay lang siya mo lawagon ngalan mo kapabalo na imong ginikaang imong asawa to or hindi lang?
1: Ano rin yung pabalon sir
3: Pabalon ta asawa mo to?
1: Oo.
3: O, ti, kung pabalon ta to asawa mo to, dapat lawagon gid ngalan mo sa kahanginan. Okay lang na si mo?
1: Ito'y dyan mga tagwan ang dikaro, sir.
3: Ati, sige, kuhain ang nakaroon number sa, kuha na, hatang number nakaroon sa kay K5AJ, kay tawagan ta to, inform ta to pamilya mo, para nga mabalaan nga na dakpan ka na.
1: Oo, sir, oo.
3: O, sige. So
1: Okay, sir, hindi man niya ako. Sir mo, kagawin mo ko sa gablig, ha? Ano na rin?
3: Ate,
1: Wala ko mga gulig, sir. Maluwin mo kamusta ako, sir?
3: Oh, kung tagaling, ha? Pamangkuton ta naton nga mga pulis kung tuon ng imong aligasyon kay ti. Basta basta sigurado ka nga way kagid gabaligya, ha?
1: Way ko sir gabaligya, sir. Sigurado kita na, sir.
3: Oh, sige, sige. Oh, kay kung ta na karon pamangkuton ta pulis ta kung paano na kay hambal mo gagamit ka lang nga way kay gabaligya.
1: Oo, gagamit ako sa talag. Sir, kay gabaligya.
3: Oh, sige, sige.
0: Si Pipe John.
3: Okay.
0: Ti do daan naman na nga kanta kapirme ang ato mababatian sa ang mga subject, no? Kahit ang pulis na to, hindi man magdako puro basta-basta kay Five June, no? Kahit may ginapatagayan man silang casing.
3: Test buy. Na may mga test buy na. Muna ganing ambal ko siya. Ngayon, di ba, si nalipat ka lang, kagi ka nga nagbaligya sa nagligad ng mga inadlaw. Yung wala ganyan si Rago, gamit lang ko. Di galing kay Manti, muna gani nga, ti, ginarespeto tama na ang iya nga ginahambal nga wala siya ga baligya kundi gagamit lang sa so, respeto tama na kay manti iya niya aligasyon mo no ti, pero ti amo man ay aton nga mga pulis kuno taman eh pamangkuton taman eh kun paano gay although nga ti kalabanan sini nga mga nagakaladakpan amo man na pirmi ilang alibay nga pirmi lang gahambal nga nagagamit lang sila provide sila ga baligya o hindi bla kay ang gagamit lang daw nubo-nubo gawa ang sintensya ay kumpara sa nagabaligya mong.
0: Yes, correct.
3: So muna nga ginaako lang ang gagamit lang pero wala gabaligya. Parang kung in kaso nga i-laboratory test sila o kung i-drug test sila na positive sila di unless mambal sila nga tiwo o gani gagamit gani ko pero wala kuya gabaligya. No, hindi bla? Natunaan naman nila na mga marunggis na na. Mga siyempre tunaan naman nila na mga marunggis mong basing intudloan gani sila siguro sang bangag ng administrasyon mo. Nga mo nang ilang ibalibad. Pag nahuli kayo, sabihin nyo ha, na gumagamit na kayo, hindi ka mo nagtutulak. Amo na nga pwerte na kadamo sang bangag, subong kay mga administrasyon, ta bangag man nga daan mo. Okay, five, mga pila ng mga na-recover na ka bilog or ka sachet, K5, EJ?
0: Pulo ka small hit sell ka K5 John included nandira ang by basta item nga nagabalor sa 1,600 pesos kag ang mayara pagid nga na recover nga isa ka na tied ka K5 John kay ini medyo dako ini kay gabililog bilog pa ka K5 John pero
3: pinutos.
0: Ang mga pero ang mga hit sell sini ka K5 John nga ready to dispose na gid ya ang pagputos sini ka K5 John So, ti pamatundan na ni alias Beb sa korte, no? Sa K5 John. Kaya ti, kung matanda na ito sa tinalikda, no? Nga may araman nga gin-operate, no? Sa diraman nga area. Kasi siya ini K5 John, no?
3: Ang
0: sa initial information na nabaton man nato, siya kinatudlo nga
3: naga-supply.
0: Naga-runner. O kung nagabaligya sa K5 John.
3: Ate, oye, grupo ito mga taga-tracking to. Mga naga-drive sa mga truck nga halin sa Bacolod nga nagatabok-tabok from Negros Occidental to Iloilo and vice versa. Amo na mga amigo ya, hindi bla mo nang ambal niya.
0: Yes, kay Pablo.
3: Mo na mga kilala ya da tapos ambal niya ya, wara man takol ka kilala kananda karaga, hambal man ra sanda nga may diyan sa nati ka bakal man takon ka maghigop man diyan sa truck man eh. Araw-araw mate mo na.
0: Halimbawa, amo na bala kay Pipe John nga ang istorya bala nga bago lang kamo kagita ay nagloss kamo dayon do kay imposible man sila mapatihan kay
3: Ate amo na gani gina pamangkot mo na gani gina pamangkot ko chilling ko ano ang inyo nga mga go signal o kon mga patimaan nga siya nagabaligya ikaw ang nagagamit paano kamo magsinya sanay sina kay iti syempre why kamo niya kakilala hay mong di ba way gani sa kuno kakilala sto basta ngambal yan ya basta gabakalan ko di ba ti anong mga go signal nila da? Amo nang ginapamangkot, anong mga go signal nyo? Nga kung paano kung mabaligya anay, kay tiway magkamukinalahay na. Kag ina siya, hindi man siya magpasayang saya nga magbaligya, mahambal nga, daw kaangal nga baligya sa ako nagalibon sa sag-isda. O hindi ba?
0: Yes.
3: Okay, ang kalimbawa yan, daw ka baligya lang kung isda eh. Nga gambal niya, part me, every day. Oh, katuloy, maruro ta. Amo na? tawagan ni ka paniktik sa aton nga mga pulis para nga madakpan kamo pagkatapos ang iban niya maamula naman bala part pa ready part gusto mo ro tadri ta sa trako dali di hindi bla.
0: Oh, kag hindi maglayo ka kay Pipe John, nga hindi ang makilala ang mga driver man o kontainante sang truck, no? Kay nga, sa posisyon niya pa lang bilang isa ka-checker, oh, ma-identify agad. Kag sa gadlaw nga nag-encounter sila da kay Pipe John, kahit hindi man sila nga ang area na da ko, no? Sa impormasyon, no? Nga hindi man sila nga pagsulod ka truck, wala yun. Kundi kay Pipe John, nag-steady pa dira sang tag-half day, one day, o kung overnight pag-ani.
3: Oh, kaya may mga delivery ni sila mong sila ni mga nagakarya ni Blada budiga na da nga iriyang iyang gina siya kuna na da ginaplastaran. Oh. Ote. Oh, sige sige. So taga Kabilawan na Barotac Mebo siya pro din gin na hiwat ang drug by bus operation subo sa Dumangas da din dapit nga lugar na.
0: Sa barangay Dakotan kag Kipay John sa may taytay na tigayon nga maka transaksyonanay no ang police boss buyer kag ang subject kasi alias babe kag Kipay John.
3: Ang Dakotan ni dira sa may taytay na dapit nga pagadto sa may pier.
0: Oh yes yes.
3: Halin sa may kwan ang labayan mo da pirmiro mga area sang Harden no. Ya, barangay Harden tapos unanya na muna Dakotan.
0: Oo.
3: Tapos ang isa gani ano na gani nang isa da nga kwan ang pulaw, pulaw.
0: Pulaw, yes.
3: Sa unhan sang Dakotan, pulaw dayon. Tapos pulaw na muna ng pier dayon.
0: Yes, yes,
3: tibaw, tibaw. Abin la siguro, sinya ba daw layo-layo na ni gawan eh, kapin pang sa timbang niya sini mga kapunungan na di mo. Di ba mga punong da, mga punong na da sa piak, bang timbang?
0: Tag madulo mang area
3: kag madulo mang lugar oh may mga punong na da magtimbang mo antes ka mag labot sa may inang Dakotan kun halin ka sa pier.
0: Sa impormasyon gani nga nakuha sa aton mga otoridad diri kag Kipay John, no, base sa pag surveillance sa sining subject no, out of 300 personalities dira nga nagagwa sulod sa
3: pier
0: sa budiga
3: sa budiga
0: sa budiga kag Kipay John. The almost 50 person gidi ni ang iya sini nga mga disposan kada adlaw.
3: Wow, grabe gali ba? But sino ang kalabanan gali sa iya ilang nga mga empleyado da mga tinahon la da mga kwan mga bangagman. Lakadlaw kibot o kibota dugay-dugay kibota sina. Ga drive na pay ga kwan na ga tangla na sa langit samtang ga drive. Grabe nga impluwensya, grabe nga kwan sang illegal nga druga subong no. Da sa wala lang no. Sanguna, kuana sanguna do hadlok-hadlok pa na. Do nagbalik naman ang sangunang achimpo sa mga year 20s, 90s to 20s hasta sa 2015. Do nagbalik naman ang chimpo nga daw halos ang illegal nga druga kada balikid mo may ara na. Ah, do mo na nasubong nagbalik naman liwat diri sa aton si Luilo. Sa malipot nga sigulanon, way gauntat ang perte nga baligiana sing illegal nga druga diri sa Luilo. Kay bot si ningon perti kayak na budamo bangag diri guriya si Rilo. Oh, if I ba EJ, kasi kita na lang way gagamit sini di. Basi kada sugata tatao bla. Basi bla kada sugata tatao kabalo na magdala bla basi bla kon gahirigop na ni bla nga nga ini mo ubos sa illegal nga druga diri sa aton si Rilo. Bot si ningon kun kinahanglanon nga damo-damo supply diri si Rilo. Buot silingon, damo ang supply kay damo-damo sa nagagamit, hindi ba?
0: Yes, correct. Oh,
3: kay kun wala sa may nagagamit, wala man sa may masupply, buang-buang ka na gini mo nga balaan mo na gini nga wala sa may nagabakal sa imo nga inang nga produkto sa imo ginabaligya, mabaligya ka pa, nga bisan wai kay imo sa nga suki o kun wai kay imo sa customer, hindi ba?
0: Kunwai sang demand ka kay Pipe John, hindi man magadako sini ang supply nga nagasulod.
3: Yes. So muna ko nga
0: ang demand grabe.
3: Oh. Muna ko nga kada adlaw-adlaw may mga ginadakop ang aton nga mga pulis, kada adlaw-adlaw may mga baligyana is illegal nga druga, kada adlaw-adlaw may mga ginadakop ang aton nga mga pulis, but silingon, damo-damo gyud guru bangag diri sa Luilo ay. Kay kun wala sini sang mga nagagamit kag wala na sang may nagahigop sini, kag nagapatronize sa sining mga illegal nga druga nga ini, buot silingon, wala na sa may magbaligya. Kay wala na sa may manugbakal, way na customer. Buot silingon, damo-damo customer. So kung maghambal kitang damo customer, buot silingon, damo na bangag diri sa sudad kag probinsya sing Rilo. Okay, 5EJ.
0: Yes, correct. Kagit kagit pa, John. Ang gregin ako sa imo sining fan na si Pab John.
3: Ano abi kay leader na bangagman mo. Tapu gabilik sang ilik ni. Mano na tani pangabuhi tani Pilipinas magamon ni. Tanan-tanan binangag na lang ni. Oh, oh, keep five ba. J. Te, basi ga why team song na si Beb, why team song?
0: Pamangoto na ton siya.
3: Team song niya, team song, may team song sa?
0: Sir, anong paborito mo kung nga kanta, balita si Panjun? Gusto mo ko nung makamati nga siya magkakanta sa imo? Si Kagipay John, may isa ko nung samay na balaan nga kanta. So, doon naman ang posibilidad na
3: ito. Kwan niya? Kabalo ka mag siya. Kwan ka, memorize siya ang kanta nga bawal na gamot, hindi?
0: Kabalo ko magkanta
1: ba? Pero ito pa, kanta. Sa mga video ko yan, sir, mga ano.
0: Pero, pamigyasin mong kanta nga bawal na gamot.
1: Oh, sir, ito pa, batian ko sa mga ano.
3: Testingan niya ti pamusikan ko sa makanta siya. Kanta pakantahon ko siya. Kabalo ka sang lyrics, Beb? Kabalo ka?
1: Hindi ko para ka. No, sir, lagi ako tiling magkanta-kanta nga, sir.
3: Ti mati kada kay kantahan ta ka ha para may team, para team song mo ni ha.
1: Sige sir, mamati ko sir.
3: Oh, sige, ari. Kantahan ko sa kan

0: Beb! Hello, Beb! Te na hinulsol ka, Wai?
1: Hinulsol ako, sir.
0: Ah, hinulsol ka kita. Pag makagwa ka gani espresuhan, yung balik-balik, higop siya, boha? Ang pamilya mo, amo nang imo nga prioridad, pamilya ang priority, dapat kinahanglano na ton nga marihab kamutan ng tanang nagagamit sini para nga maamat-amat na untat ni kay tikabalo naman kamo hindi mani makapaayos lawas ta habeb ha.
1: Okay sir.
0: Oh sige sige ha. Okay, okay 5 AJ.
2: Okay 5 John. Samtang ginakanta mo ang bawal na gamot, though hindi magdugay do matulogid ang luwa ni Elias Babe kag 5 June.
0: Da mo na gani ginakantahan ko na sila para bala nga maminsar sila bala nga may paghinulsol pa man ang tawo. So second chance ni kay first time pa man sa dakpan, second chance kung makagwa gani na magbalik-balik. Kay once hindi ka mo magbalik, kay hindi na ka mo magamit sina, hindi man ka mo pagdakpon ka pulis ha. Buang na ganyan pulis nga bala, na ganyan way kay mo gagamit na way kay mo intrada, dakpon kay mo. Hindi ba? Kay 5 AJ?
2: Kagti siyempre ang aton nga kapulisan ka kay 5 June, kung ginalantaw nila nga nagbago ka man, lipay man na sila mo. Kasi kumbaga, epektibo ang ila sininga kampanya kung pagpakigaway batok sa illegal nga droga kay 5 June.
0: Okay, sige, sige.
2: So sa sabong kay 5 June, ang senaryo din no, padayon pa nga nag-inventory ang aton sininga police officer buyer sa mga na-recover din nga drug evidence kag non-drug evidence sa kay alias Beb kay 5 June.
0: So ang imo, antas ni mo niyo, no? Hulaton ta na lang karon o inigani, nakwaon mo na lang karon ang pangkabilugan nga inventory kag kung pila ka gramos na ang tanan nga nakuha sa iya and then ang market value niya, no? Kaya base ko makachamba karon kag maka-interview kita da sa aton sini nga Dumangas Police station or Dumangas Police no nga mga operatives naton nga nagdakop sa sining subject nga si alias Beb kay 5 AJ.
2: Sige kay 5 John ha, parang

0: ma-plaster gid bala sa aton kapulisan, no? Kung paano ni nga tigayon nga madakpan ni si alias babe kay ti todo din na iban si alias babe kay ti inarespeto man na nato, no? Nga ti iya man na diretso. Pero ang aton kapulisan may ara mag na sila sang side kung paano ni na tigayon nga ma-aristo si alias babe kay Kipan John.
1: Okay, sige. Salamat gid kay 5AJ.
0: Sige ka K5 June, no? Dugang nga update sa sining Drug by Bus Operation exclusive sa K5 News FM Lilo diri sa Banwasang Dumangas Bantayan sa K5 News FM Lilo 88.7 sa inyo sining mga radio ang Facebook page mga ka K5. Ay ning balita inadulong itin nyo sa Alwan sa D3 Bayo para sa ubusin ko nila na trangkaso mag D3 Bayo. Live diri sa Banwasang Dumangas ako si ka K5 AJ Cordoba para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kagalingawan sa Lilo K5 News FM.
2: K5 News FM Flash Report. K5 News FM Kampyon Report. K5 Nightwatch June Alojado Kapulo. K5 Nightwatch.
1: Ay, ka-K5 nabatian ang Flash Report nagikan kay ka-K5 AJ Cordova. Kang tanan sa sining drug by bus operation ginhiwat sa ato sining mga kapulisan mga ka-K5 dito sa may area sang Banwa sang Dumangas nga sa diin nakadakop sang isa ka personalidad sa ka book checker mga ka-K5 sang isa ka kumpanya dira sa may kilid ng dala na sa may pagkato sa pier sa Dumangas ini siya ang nag-ako nga nagagamit pero hindi siya mag-ako nga nagabaligya. Pero depende na karon, no? Balaman na sang korte na to, balaman na sang mga huwes na to, kung may kamatuuran lang niya sining hambal, nga gagamit lang siya, kagula sa nagabaligya, mga kakipay. Pero may mga na-recover, huh? Mga more or less, mga ara sa mga dusi, tanan ka, mga putos, may mga heat shield siya, shay, sang suspected siya buo, kay may mga pinutos, pagin mga kakipay, magin bugkos-bugkos lang. Te, amo na ginahambal nga ulihin, pahinulsol, kaya nadakpan na. Kung naging ginahambal ko gani sa ila, kalabanan ni sabi nyo nga ako nga kanta ni, ginhawa ko katinguha ni para nga magkulukanta lang pero para mabatian bla, para maghinilulusol ni sila kag magpamati sang laygay ta. Kadugay na nasa inapang laygay sa inyo, dugay na nga chimpo nga grabe nga pakigbato ta sa pagpangampanya kontra sa illegal nga druga. Kasige makamugyapon, bala nyo nagin nga hindi magkapaayo na. Kalain lagi na malabutan niya. Tila tawabla, may pamilya to siya. Lak bilog kabataan niya to, na tatlok bilog. Mga kakifal, tiwaik balo, asaway kakabataan niya. Nga, nagabaligya siya kang nagagamit siya sa iligal nga druga. Ano na nakaroon? Dugay-dugay to, pakuha na to, galalain na to sigurong iyang ka-asawa kakabataan. Nga, angaway siya kapuli. Igo na yung kwenta, pabalo na tong asaway kakabataan niya. Dakpan gali siya sa iligal nga druga. Di mayobla na. So mga ka-K5, amo na ang isa sa mga gina-remind tayo permission nyo, gina-pabaloy ka mo, gina-inform ka mo, hindi ka mo sagi ka-intra sini. Kaya why manitupa? Makaralong lang yun mga utok nyo sini. Naglamit ka mo sini. Naparagtik naman yung mga utok nyo. Iban hindi ka dala, gaburuang. Iban ga nervous breakdown. Iban ga panginmatay. Ang iban nagkapatay. Ang iban mga ka-K5 nagabuluang. Hindi gusto nyo na? Ano magkamu inyo man? Katawhay ka pang abuhi nyo, may mga trabaho ka mo. Kaya hindi ka mo abi mag-focus sa trabaho nyo. Kaga i-focus sa pamilya nyo. Para mangin malipayon ang inyong pamilya, mga ka-K5. Instead nga ibakal nyo sang siyabo, kung indala nyo na sa mga kabataan nyo, kag ilagaw-lagaw, mga ka-K5, pag ibakal sa mga pagkaon, ka magkaon-kaon, sagwa, tunay, mayo. Hindi bla, happy pang pamilya nyo. Sagi ka-intra siyabo, nga huwag natupa. Ang mga balita ang inabatean mga ka-K5 ang builog na ginadulong sa inyo sa Kalwan sang Klinika DTX 500 na superior antioxidant kagsang may TC de alkaline nga vitamin C. Amo niya mga ka-K5 ang kwan. Kung mag-addict ka mo sindriya, mas pabor ko. Mas pabor ko nga mag-addict ka mo sa Klinika DTX 500 kag may TC. Adria, addict ka mo rin sigurado. Ikaw mga pabor ko sa inyo. Bisan adlaw-adlaw, inom ka mo sini. Bisan adlaw-adlaw, suyop ka mo sini. Higop, lamon ka mo sini. Kay para ni sa kaaraydan sang lawas nyo. Mga ka-K5, dula inyong mga problema sa balatian katulad sang hypertension, high blood, diabetes, cancer, bato sa kidney, no? Problema sa korason, problema sa respiratory system, mga baga, tara, kag-iban pa. As tayo rinari, tract infections yung mga problema yun eh. Dalas-das. Mga ka-K5, labi kaglabaw sa tanan, nagabulig ini para sa pag Pag panami kag pagpalabnaw sa aton nga dugo. Kag naga nagadula, nagapatay mga ka-K5 sang mga free radicals nga nagasulod sa lawas ta. Amo na kay nga. Ariyo lang tawa nyo, kung ano ang iya sini nga arada. Nga kun anong ara sa klinika DTX 500 kay Mighty si mga ka-K5. Ang klinika DTX 500 puno sang anti-carcinogenic properties. Para pungga na pagtubo sang inflammation sa lawas ta o kung ginatawag naton nga bukol-bukol. Nga nag-cause mga ka-K5 sang cancer kay iban pa nga mga balatian. Kag wala labot sina, taas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols nga ara sa disugard sugar cane extract sang DTX 500 kontra sa pag-develop sang cancer. Kita nyo, mga ka-K5, wala bulong ang cancer pero may prevention. Butchilingon, may preventive. Pwede ma-prevent nga magtubo ang cancer. Amuna siya ang nag-prevent, mga ka-K5, ang klinika DTX 500 kag MyTC. Nga ang kinanglan may partner nga MyTC haw. Kaya ang MyTC, mga ka-K5, isa ka-alkaline vitamin C nga kampiyon immune system mediator nga nagapakusog sa ato sini nga immune system capabilities. Agod nga punggan o kumpatyon ang mga nagkalaguba nga mga cellula naton. Pinaagi sa apoptosis. Antes pa man ini nga mag-mutate kag mangin cancerous. So, dra pala nga daan, ginatirada na na sang Mighty C, mga ka-K5. Bangod sang iya sini nga anti-car, bangod sini sang iya ginatawag nga immune system capabilities, mga ka-K5. Ha? So, tenu pag ginahulat nyo? Samtang hindi paulihi ang tanan. Mga ka-K5, ha? Kinahanglan, hindi nyo na pahulaton pa nga magtubo pa mga bukol-bukol sa lawas ta, magsaka blood sugar level ta, kagiban pa nga mga balatian. Ha? Mga ka-K5, proteksyonan ta nga ton kaugalingon, klinika DTX 500 kag Mighty C, adlaw-adlaw na ton nga pagaim nun. Aton nga oras, las 8:19.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
4: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio Sir JP ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na no nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised no. Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbey nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa.
5: Ang D3 Bio no, kung adlaw-adlaw ka gayno makaserbey sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses on site. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce ang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, syempre may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. T, magamuna nga mga benepisyo, no? Makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya maguntat inom, Sir Kevin. Kaya siyempre, imagine ba, kaya hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoy yun kuya ang akon nga healthy nga lawas, no? Layo sa kagaw, layo sa virus, kaya siyempre adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 Bio.
2: D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
6: So, ang D3 Bio may arasang medium chain fatty acids. No? Sir Kevin nga na sarang, no? Makabulig sa lawas, pagpagwa sa mga toxins. No? Pagi sa paghapin. Sa intestinal wall, sa good hindi ma-reabsorb ang toxin. Kag ginupdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages, no? Manghimo sang toxin sa lawas. So ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner sa lawas.
5: Dapat hindi gidya.
6: So, dapat ini magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
5: kagaya sa atay,
6: no? Kidney. Para mabuligan nato ng aton ng mga detoxifying organs, so kinahanglan naka D3 Bio kita kada adlaw.
7: Dapat D3 Bio gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog, iniman ang posibleng rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Pero kung naka-D3 Bio kaadlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract? Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa pagimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
5: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 Bio, Sir GP, Sir Kevin, nga antibacterial kag antiviral.
7: Correct.
5: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang D3 Bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitokon, may mga parasites, no? Or even virus, inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3 Bio. Dala ang iyang mga derivatives kaangay sang lauric acid, kag monolaurin, D3 Bio lang malakas. Kuway pa ka katumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw virus nga gasulod sa imo nga lawas.
2: Nagapalandulong bala ang imo panulukan?
8: Magalingin bala ang imo nga ulo?
2: Masami nagkapangihi?
8: Masami ginauha?
2: Masi may diabetes ka na?
8: DTX 500 na?
2: Ang DTX 500
8: ang may powerful compound
2: nga nagapanubo
8: sang imo blood sugar?
2: DTX 500
8: garantisado?
2: DTX 500
8: health alert.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. I Care Gold, ang I Care Capsula nga mas ginpabasko kag mas ginpanami. I Care Gold, ang capsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang I Care Gold, kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sang maayo nga panglawason kag nagapabakon sang imong resistensya kontra balatian, tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: na, mga ka-K5! Diri lang sa kampyon nga istasyon! K5 News FM Iloilo 88.7!
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Pamakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
4: So una,
3: problema, gid ako sa akong body odor.
4: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong,
4: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag
4: nag-hamis ka nagputi gid ako nga panit.
3: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika.
5: Extend Food Supplement for Men.
6: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
8: Wow, ayos gid.
7: Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Mas tatindo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
9: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
10: Kapamati, gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kong wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica. Nagatabok suba haro. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow, my puso.
12: K5.
1: K5
12: News FM. K5.
1: K5
12: News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow, my
5: K5 Nightwatch June Alojado Capulo K5 Nightwatch.
13: Pabalik na mga ka-K5 Badri sa aton nga pagpangalaga na aton nga oras karon. Nakalabo kita sa 35 minutos na ang nakarigad sa alas 8. Prover kita mag-silo sa mga balita kag information halin sa aton nga mga ka-K5 patrol reporters. Check na to nanay ang latest weather report nagika sa aton nga pag-asa Iloilo. Kumusta untang mga bagyo kundi na to. Mga ka-K5, gawlan ulan subong tiyempota, subong na bubon man ulan bago lang oh. Eh check naton latest weather report nagika sa aton nga pag-asa Iloilo. So naton karon si Engineer Ferds Rubin sa nga pag-asa Iloilo. Engineer Ferds Rubin sa latest nga weather report. Good evening and go ahead sir.
14: Yes sir, good evening sa aton mga tigpalamati. Sa latest analysis nato ng atong gina-monitor ng si Bagyong Luis, naghina sa isa ka low pressure area kung nag-dissipate sa inang adlaw. Pero may ara kita bago naman ng low pressure area no, na gina-monitor nga ara sa west lang sa Bacnotan, La Union. Ang ining LPA is komunisya ang nagadala sa mga pagulan sa dako nga bahin sa Luzon, samtang southwest Luzon naman or hangin habagat mag-affect sa southern Luzon kay western sections sa Visayas. Kita naman sa Western Visayas, generally magulugal-umon, dobdob-sumugal-umon ng kalangitan, may ara sa posibilidad sa mga pagunan ulan, pangilat panaguok, dalas ang hangin na bagat. Kasarangan, dobdob-babasto ng hangin man, alin sa nabagat na nakatundan, ang mga ibabaw sa Western Visayas, sa diin, kasarangan, dobdob-mabalod at ang mga kadagatan. Temperatura na to, niyara sa 26, dobdob-30°C, adlaw, magtunod, alas 6:30 sa hapon, mabutlak ni buwas, alas 5, 39 sa kaagahon. Amo niya itong latest weather update, halidari sa pag-asa, Iloilo, Ferds Rubin, madam, maraming salamat.
13: Hello, Engineer Ferds.
14: Yes, sir.
13: Ang bagyo, subong nga si Dolphin, no? International name niya nga si Dolphin. Sa diin sa subong makita kag inang gapalapit na sa bala sa par naton manugsulod sa par naton o kon may tsansa nga inang indi na maglabay diri sa aton sa Philippine Area of Responsibility, Engineer Ferds.
14: Ining si Bagyong Dolphin na malayo pagyapon sa aton nga kadutaan 2,095 kilometers east-northeast ang extreme northern Luzon. Nobo chance ang magsulod siya sa power line naton pero wala naton ginarule out ang possibility no, nga magsulod. Kung magsulod yun man siya, possible mga boundary lang o sa power line naton. Mas malapit niya sa Taiwan area kumpara sa aton nga pungtod. Wala kawasang direktang epekto sa aton pero pakusugo niya o enhance yung hangin habagat nga among magadala sa mga galong-galong kag mga pagulan sa aton labi na gid mga Huwebes, Biyernes nga adlaw kag may mga kusog hangin na posibleng patagan.
13: Ay so mga Huwebes kag Biyernes daw amo ni mabatyaga naton ang iyang pagdala sang hangin habagat diri sa aton sa may Pilipinas sa Engineer Ferds.
14: Yes, diri sa aton sir sa may Western Visayas.
13: So ining kwan ining LPA nga nakita karon sa may area sang La Union inang kung mag-develop, gimana siya, bisa o may chance na mag-develop man sa bagyo o tropical depression na Sir Ferds?
14: Possible may chance na sir mag-develop pero nobo chance ano. Ginalantaw na itong possible scenario kung mag-develop siya, hindi maging kusog na bagyo. Tapos once ka mag-develop, hindi man maglawig ang iyang kabuhi bilang bagyo, no? Maghina man siya dayon. Kaya ginalantaw na itong possible nga sayupon man o paon, pahinaon ni bagyong dolphin.
13: Okay. With that, Engineer Ferds, Robin, thank you so much kid sa information kag saliwat mayong gabi.
14: Thank you, sir. Saliwat mayong gabi, Stan.
8: K5 News FM.
15: Pantay Bagyo.
8: Pantay Bagyo.
15: K5 Night Watch. June Alojado. Kapulo. K5 Night Watch. Night Watch.
13: Nabatian mga ka-K5, latest weather report, nagikan sa itong pag-asa, Iloilo po si ka-Engineer Ferds Robin, teng bagyo nga si inang bagyong dolphin. Pero tini, baskog ni sa mong, ang dalaga niya sini, mga banggas tini sa sini, doon mga ara sa mga 190 to 200 kilometers per hour, no? Ang gas tini niya, buso ng pwersa niya, blang bugso niya, kag malapad man siya nga bagyo mga ka-K5 galing kay kon makasulod gid man siya sa Philippine Area of Responsibility daw ara lang kuro sa mga boundary no sang par naton ka pero ara ni siya sa may si area or sa aton sining inang kadagatan hindi ni siya kag daway ni siya chance nga mag agi sa kadutaan sang Pilipinas mga ka-K5 no kag kun maglabay gid man siya ang target ya mga ka-K5 ya hindi ay kay diri sa aton kundi daw diretso sa Taiwan pagkadto Japan pagkadto China bao diras da son yang mga pung choy lao mga ka-K5 diri sa aton ya ti hangin habagat or ginatawag naton nga west southwest monsoon amo na mag-epekto diri sa aton mga ka-K5 ulan-ulan naman ang ato sini nga biradahon ulan naman ni aton nga problemahon kag ilabi na gid sa mga adlaw sang Huwebes kag Biyernes mga ka-K5 ada mo nang tiempo nga kun isubong ano to yan isubong ang Martes sa Miyerkules way pa sa mga Huwebes top to Biyernes mga ka-K5 daw diri ni mag-epekto sa aton sa Western Visayas ang tubig ang ulan mga ka-K5 tugas ang dalasang bagyo nga si Dolphin. International name yung sini is Dolphin K5 Andre. Pero kung makasulod ni sa par na to, ang alam sini si Maymay. Si Maymay. Tik-tik bla. Tik-tik Maymay. Ay, tik-tik-tik-tik-tik! si Maymay, galing tik-tik na niya. Vlogger, galing niya sa kapis. si Maymay, ang alam niya. Mga ka-K5 na kung sumulod na sa par na ito, nangalan niya si Maymay. Isang slight lang na ang maagya niya na sa aton diri sa inang sea area or sa kadagatan na ito. Pero ti tawgon taras lang nga si Bagyong Maymay. Pero sa iyang international name is Bagyong Dolphin. So dito na sa maagi, lapit sa kuno sa mga area sang kwan, no, sang Taiwan, Japan, kag may posibilidad sa China po baskog ni bagyo mga ka-K5 ang lapad ni ang iya sining kalaparon niya sini do mga ara sa mga 155 kilometers no ang iya sining wide or wind no nga iyang hangin no kalaparon kag ang iya sining bugso o kon gastines mga ka-K5 is 190 to 200 kilometers per hour, mga ka-K5. Movement niya, hinay ka tama, 20 kilometers per hour. Ho. Bochilingon, nag-akumpanyar ni. Ha? So mga webis, pakag-birnes ko, no? Mabatsagan naton ina siya, pero ang batsag naton hindi hangin, kundi ang ulan. Tungod sa ngiratawag naton nga southwest monsoon o kon habagat nga ginasuyop dalas ang bagyo nga ini nga si Dolphin. Sa ato sila nga pagpangalagad mga ka-K5, antes naton i-check ang mga detalye na sa mabalita, nagika sa ato sila nga mga patrol reporters. Shout out anay sa aton nga mga followers! Unahon tanay mga kwa naton, mga followers. Nagikan mga ka-K5 sa kwa, no? Sa June Kapulot News Live. Kung ano yung basabla. June Kapulot News Live nga mga followers. Kay Engineer Mike Chenda. Oy! Pare, may gabi! Bawa si Ihado tato, gabaligya okra. Namit ang okra. Basi gusto nyo magbakal okra, tinulada, tinulada nga okra. Kontakan nyo lang si Ihado namon ni Mike Chen, si Kaiser Hadulos. Gabaligya sa sang tinulada, tinulada nga kwan nga okra. Damo okra na sa mga mahilig magkaon okra. Supply sa okra pangitaon nyo aray kay Kaiser Hadulos. Grabe baligya sa mong okra. Sa kay Rhea Kapanas. Shout out sila nga Maninoy Guafings June Cups. May shout out man. Florinda Cadavero. Shout out kay JC Matias. Jofre Nonato Pagsugiron. Sige idol, good evening. Pasalamat ako sa kay Mayor Richard Garin sang Miagaw Iloilo. Sa amon successful tree planting program sa barangay Tuog Miagaw sang tinalikdan nga Agosto 2026. Ati birigod niya muna iya. Tanom ka muna damo nga kahoy sa bukid para nga hindi tama tam-an sang baha kun parang ditan nga mag-inulan ha. So congratulations da sa mga taga Banwa sa Miagaw da no sa successful nga tree planting program. Pero sa may barangay Tuog Miagaw Iloilo. Gapasalamat si Mayor Richard Garin kung na nag-upod gid. Okay, sa kay Jo Marie Bilonyo Wakay. Niya pinipa-announce sa kay Maria Lisa Dakilia sang Alta Chera Balabago na wigit ang iya nga ORCR nga papilis. Ako ang nakakita. Ari di sa akon, tawagan lang sa ari sa numero o ari-aring numbero. Ang imo kuno sa kay si Maria Lisa Dakilia sang Alta Chera, Barangay Balabago. Alta Chera Village, Barangay Balabago, Haro. Imo nga ORCR na wigit. Baw, kinanglan importante gina. ORCR sa imo nga salakyan. Ang nawigit kuno. Kung gusto mo nga makuha, ara sa iya sa kay Jo Marie Bilonyo Wakay. Aring numero niya ho. Sa ato sini nga Facebook page sang John Kapulot News Live siya nag-message. Aring numero 0931 949 3393. 0931 949 3393. Sa mga wala labot na hindi niya pag-i-message ha, kaya ang iya sini nga ginapanawagan lang ang tag-iya. Basi mag-punpal ka muna sila kung mag-text pal ba. Textmate gali. Ang pal gali niya sulat na yan kung natawag. Sa kay Marty Salapantan, shout out Chris Boyko Almohen. Ulihi lang ang hinulsol. Ate ano pa? Kay Mulet Penuela, shout out man Belen Balieras. Wow, nami siya magkanta ba? Ako pa. joke. sa mga taga Barangay Tikod zone 1. Ang gabi ko na sa inyo tara, shout out na si kay Jo Marie Bilonyo Wakay halin. Ima Castro Kabilan, shout out man sa kay Grace Ko. Oy, namnam. Sila nga good evening namnam Mayor. Sa Friday naman birahi sila pati ako aragay kalainon. Sinong art lang ako niya? Namnam nung art, nung art ko da. May gabi, shout out. Pangita ka mo sa lakyan ng mga second hand. Ara sinong art ko ho, gabaligya sa mga salakyan ng mga second hand. Kampiyon, gabaligya ang mga salakyan. Sakay Samsam, shout out man. Mga kakay five. sa kay Angelo, si Digo Servano. May gabi, Idol John, from Barangay Hawood, San Joaquin. Pirmigid ako nagpamati si mo, Idol. Kamusta lang sa mga pariente ko sa Hawood? Okay? Oh, sige. Sino pa di? Si Dominador Rapanot. Dol, John, ang baha pong gigid para hindi mahuyan ang mga bangag. Abi, kantahan mo be ang suspect sang Willie Garte? Ah, di na pa nakantahan. Muna yan, naging kantahan ko na kay balaan ko, ga-request ka na eh. Sa kay Lorle Gardose, shoutout siya ko ng mga anak, mga kabataan, kag mga pamilya, mga kaapuhan, kag sa Gardose family. Lilia, Sofia, at Altelio Hiroche, shoutout. Mercedes Malquerido, shoutout. Ya, mahimos pa ko sa kusina ko, anay ah. Mahimos na ang mga linuto na ba si magkara. Ano da? Sa kaya Apple di Aptabataasan, shoutout man. Kaya Jewel Izuma. Ngayong gabi, Idol John, niya punta tatay ni Mike Ja. Ay, oh, sa kaya tatay ni Mike Michael Izuma. Galida, may gabi. Dira sa may barangay Buyuan, Tigbawa, no? Sa mga Izuma family, dira, shoutout sa kay ilabinigit sa kay tatay Mike Izuma. Or kay tatay Jewel Izuma. Kaya din Villarreal, may gabi kay 5, John, monitor lang ko di sa Bacolod City. Bernadas Filomino. Good evening, Idol John. Baldado nagid ang administrasyon ni Bangag. Wala nagid pulos. Bilik sang ilikya, yuda puga. Okay. Ronnie Somblingo, shout out from Barangay Umambog, Santa Barbara. WCJ Dakyanan. Shout out man kay Bibi Girl, Bibi Girl. Shout out kay Verna Salvilla. Rose Simpas, Mercedes Malquerido, Kagria Kapanas. Sa kay Rudy Stories Jr. Yon, pa-shout out lang da sa Family Stories. Kay Cynthia Sanoy. Kinatamyaw na ko na sa mga gabi ang banayang si Silverio Sanoy ng Repamati Subong. Rosaline Dimapanag Salinas. Good evening, sir. Watching from Cayman Island. Sa kay Jenny Halyurina, shout out man. Kamustada sa Lebanon? Jerry Miranda. Good evening, K5 John Kapulot, watching from Calino. God bless us all. Ayos. John Rodney Flores Rua. Shout out sa Rua family, sang Boulevard Molo, mga nagpamatigid sa imo. Rodora Sumande, keep safe and God bless always. Shout out, Sir John. Andrew Juanites, shout out. Oy, Andrew Juanites, pare! Kamusta ka na sa Bacolod? Din kasubong sa Silay, sa Talisay. Kairone Fuente, good evening, Idol John. Always watching live from Taguig City, Manila. Kay Shientan Silia, Florinda Cadavero. Kay Ray Resurrection. Kag Andy Alojado, Elizabeth Maravilloso Gayo. Kag Sakay Sakuragi, si Huko. Watching sa Westwood Subdivision, Dungon, si Haro. Romy F. Espada, thank you for watching. Sa CGLV, Takas Haro. Ayos. Sige, iban pa nga mga mensahe. Karun dugay-dugay, diri sa ato, siling ang pagpangalagad pa ha. Inamo po kita sa mga issues ka patata kayo, diri sa ato, siling ang pagpangalagad. Ari po kito kay Norberto Aguilar. Maying gabi man. Niya, idol, shoutout ko na sa kay Gang Ka Angel. Kag kay Gang Ko Angel. Kag Claudio, nga rin pamati si Imo. Kay Chad Yodela. Good evening, shoutout. Mangkot sa kung mga kampanya itong inaobrahan nila, hindi namun malawag, pasensya agad. Norberto Aguilar Jr. sa kay Nef Amante, shout out. Sa kay Warren Jason Diaz Gangoso, shout out, Noy. Isa ng utok mo daw, pulburon. Nano ka, nasubrahan. Ukon ka pa sapak-sapak. Sa kay Richie Magos, ya ulan naman si di sa Pabia. Hindi lang kay dira sa Pabia, hasta diri sa Amon, sa Iluya, sa Harog, ulan man di. Kay Richie Magos, ya tata, sa kay Rosie Ritoso, si Kina. Si Kina, shout out sa kay Chris Boy Calmohenya na good evening, shout out sa mga senior citizens ang Zone 5, Takasaro, thank you so much, Idol. Sa kay Danny Labrador, kay Queenie Brown, John, you're right for that Chabu addicted. Cause my sister is addicted for that Chabu. She didn't know me if she is bangag for Pidia. My concern is for Iloilo City, Barangay Province, all of that Evin Tanod, Barangay Official and Kapitan are addicted of that Chabu. Ay, gay ka, tuod ka. Ay, grabe ba na kung sa bagay. May punto ka man kaysa ng unang atsimpo, sa atsimpo yung tatay digong. May mga barangay kagawad ka, may mga barangay kapitan nga nagsurinder sa pulis naton kay nagagamit sila ka Chabu. Sa kay Ednil De Los Reyes, shout out. Sa kay Ray Tacleon, shout out man. Kay Lene Pedroso Dadivas, shout out man. May gabi ko no kay Five John Patamyaw, si Papa ko Edgardo De Los Reyes, Idol yaka ko no, permi siya gapamati si mo. Ayos, sa kay papaya ko no, nga si Edgardo De Los Reyes. Aling kay Ednil De Los Reyes. May shout out man sa kay Dodoy Purnel. Good evening, Idol John. Ikaw lang nga ang kurman nga hindi bayas kay wala ka maghambal sang matuod. Manami ka man gali magkanta, Idol. Grabe ba? Kumplito ba? Ay, kalain. Kay Hinyo Albay, shout out. Remia Panes, Andre Agil, Michael Blasi Celes, Rowena Jimena, shout out ko na sa kay Romelo Hawin, Jimena, shout out. Sa kay Renante Abilion Tuayon, Tuayon. Shout out lang sa kay Juma Rodriguez sa Virgin Island, Pasig, Iloilo, kag sa Tuayon family. Sa may Puntalis Road, Concepcion, Iloilo. Watching this sa Sitio San Jose, Barangay Apologista Sara. Galano gid ang radyo na Mondere Sir John. Wow, very good, very good. Thank you. Nonoy Lopez, shout out man. Kay Michael Blasi Celes, shout out. Antonio Talakan, Aisha Ahmad, Susan Pisiscar, Michael Tabuhara Nilios, or Mike Tabuhara Nilios, Mercy Cordova, Banks PSG, shout out kasi kay Christine Garduce. Sa ato nga pagpanumbalik mga KK5, istoryahan tapagid ang iban nga mga issues ka mga informasyon. May mga nagaguluwa nga mga balita mga KK5 sa balita nasyonal. May mga nagaguluwa nga mga balita KK5 Andre. Nga nadakpan ko no si Juan si Bato de la Rosa. Nadakpan ko no si Senator Bato de la Rosa. Pero sangin pamangkot ang aton nga mga kapulisan. Wala naga-confirm ang ato sini nga pulis kag wala man naga-confirm ang National Bureau of Investigation. Gin-interview si Lacson. Si Juan ba? Senator Lacson ba? Gin-pamangkot yung interview si Senator Lacson. Ang sabat ni Senator Lacson, wala confirmation ang National Bureau of Investigation kag wala man sa confirmation ng Philippine National Police. Pero ang hambal ni Senator Ping Lacson, nga sila niya kung parang dita na dakpana, sila niya laban-laban niya, subong ato na ato sa airport. Eh plano, galing nila na ipadala naman to sa Dahig. Sa Netherlands, mga ka-K5. Kita niyo gila na kung ano ka-traidor, klasik ang mga tao ni mga upod nila, ng mga senador ni. Balaan naging nila na ang ICC, when nila bot nila sa Pilipinas, ihatag pa nila to sa Bato de la Rosa sa ICC. Yung mga gago. Mga KK5, istoryahan tara karon mga KK5 diri sa ato sini nga pagpangalagad kag lakip na ang barangay eleksyon. Isa ka congressman mga KK5 ang nag-file sang postponement sang barangay kag SK eleksyon. Ang congressman nga nagduso sini mga KK5 sa ato sini nga kongreso, wala sang liwan kundi si inang 3rd district congressman Javi Benitez. Ini mga KK5 ang sakop sang area sang mga Victorias, Victoria City, Negros Occidental, mga area sang Manapla, kag iban pa nga mga lugar no, Silay no. So daw dre ni sila nga portion sa daw 3rd district of Negros na ira. Mga KK5 ining nasakop ni Congressman Javi Benitez. Nagfile ini siya sang isa ka bill nga nagapostpone mga ka K5 sang barangay kag SK eleksyon sa palaaboton nga November 2, 2026. Kag ini ang igasaylo mga ka K5 sa November 2028. Sa Nobyembre 2028. Pagkatapos na pag-abot sa 2028 nga November, hindi naman na madayon. Kaya mahambal naman silang bauti, gasto-gasto, gitbelo, takagasto sila niya sa eleksyon sa nasyonal. Tapos ma-eleksyon pa ito sa barangay. Bago ka nami. Yano pa, mga ka-K5, ang mga nagapapili nga gusto nga magpapili sa pagkabarangay, kapitan o kung barangay kagawad man, kag mga SK, subong mga ka-K5, nagayuhom-yuhom na sila kada sugata nila sa tao, K5, hindi gayuhom. Subong pagkabati nila nga amo na, na matay ko na nag-aslom naman yung home nila. Why not? Karami kag... oh, kagani. Ah, standby ka mo kaya ito mo nakiroon yung aplastad rin sa ito sininga pag-pangaraga. Kag iban pa nga mga balita, kailan kay formasyon sa mga balita lokal, aplastad na ito rin sa ito sininga pag-panumbalik. Shout out sa kaya... kung ano? Sa kaya... Dayaw Jane Kale. Aliyam minaw mi diri kusog ka kuya, kusog kaayo diri kuya. At kusog ka kaayo diri kuya. Ngano man ang murag kuan man, murag Bisaya man imong tono mo sa imong comment. Sa asa man mo di ay? Ang asa man mong lugara oy. Kairo na mundihar. Good evening idol, patamyaw naman si tatay. Kag nanay ko nga si Rodrigo Copper Mondihar, kag si nanay Taling, ako nga pirmi ginagapamati sa imo, idol. Ari kami diri sa may sityo para iso Kubay Haro. Halin kay Runa Mondihar, Shane, kag Julan. Salamat, kid. Ayos. Okay. O sige, sa ato sila nga pagpanumbalik mga ka-K5, baban pa nga mga balita na kag-information. Nag-aplasta na itong drisato sila nga pagpangalaga. Ang mga balita, ngayon na bata ng builog na ginadulong sa inyo sa Kalwan sa Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Ang Klinika D3 Bio, mga ka-K5, isa ka superfood supplement na ginimugikan sa cold pressed extra virgin coconut oil, kag vitamin D3, nga inang... pareho may maayo nga natural antimicrobial properties, ilabi na kontra sa mga virus pareho sang dengue o kung ano pag mga virus na mga bakterya. Ang medium chain triglycerides nga li sa cold pressed extra virgin coconut oil kag nga parte ini sang D3 Bio ang ginahin mo sa atong ilawas into monoglycerides kay isa na diri nga tawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin mga ka-K5 isa ini ka fat isa ini ka nga halin sa D3 Bio ang ginakonsider na siya nga isa sa pinaka-epektibo kag pinakakusog natural microbial sa aton nga kalikasan. Kinapanami man sang D3 Bio pinagi sa medium chain triglycerides ang absorption sa pag-usar sa vitamin K sa aton nga lawas. Isay na siya ka-fatulable vitamin nga nagapugong mga ka-K5 sa aton siling lawas sa sobrang nga bleeding o kung pagdugo kung nadingge ka na. Lalabot siya na mga ka-K5. Ginapanami man sa D3 Bio ang absorption sa mineral nga calcium ang nagabulig sa proseso nga platelet aggregation. Agod nga magbulig sa ato siningalawas nga malikaw ini sa bleeding kon na impiktar ka na sang dengue. Kano pa yung hulat nyo? Ginapahulat tapa nga magtubo mga balatian sa lawas ta ibirahon kita sa mga sipon hila na tubutrang kaso mga ka-K5 labi na ang mga viral kag bacterial infections mga ka-K5 mga sipilis da mga by... mga sexually transmitted diseases, mga STD da. Tanan mga ka-K5 ng mga klase sa mga virus ka mga bakterya na isulod sa lawas ta. Dulaon kag taltalon sa Klinika D3 Bio. Kani kung gusto mo nga mag-ayo, mag-Klinika D3 Bio. Aton nga oras, las 9:01.
16: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: K5 the official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. D3 Bio.
18: O, oh, si Karen, kadaan mo isang akon hair fall. Nag-indi man namin ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
17: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
19: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
17: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3
20: sa mga butika.
21: Para sa matino nga dugo,
22: DTX 500.
21: Para sa healthy nga tay,
22: DTX 500.
21: Ang DTX 500
22: ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay.
21: Basta tino nga tay,
22: happy kanunay.
21: DTX 500
22: masaligan,
21: epektibo.
22: DTX 500
21: mahigo bala ang imo dugo.
22: DTX 500
21: masamit ka bala gina allergy.
22: DTX 500
21: ang DTX 500
22: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
21: Nga sa masami
22: amo naman
21: ang ginahal na sa mga nagkalaylay ng allergy.
22: DTX 500
21: masalikan.
22: DTX 500
21: DTX Coffee Mix.
23: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
21: DTX Coffee Mix
20: mga butika.
21: DTX Coffee Mix.
24: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
21: DTX Coffee Mix.
20: Pamasaga butika.
21: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinapasko, mas ginfan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpapasko sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
20: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
25: Salit si Jade, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
20: Mighty C.
21: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
26: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Yung nalagid ako makabatsyag sang sakit.
20: Mighty C, mabaka sa mga butika.
27: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
28: Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May Fortified Probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
29: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
30: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch,

0: located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw kayong may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
2: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
3: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
7: Tigasi!
6: Tigalaba!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
7: Sa gabi, ako ang bossing!
6: Dahil kasangga ko!
7: Ang extend!
6: Supplement for men!
7: Lourdes!
6: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to mama!
7: Extend Food Supplement for Men.
6: May maca at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy at stamina
6: para sa tigasing performance.
7: Extend Food Supplement for Men.
0: Nga agapamati ka sa K5 News FM.
9: Nagapamati, kita ko sa K5 News FM. Tumod na namian ako kay K5 Dan sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamatikang sa pagdulosang balita. Ako si Donna Santikod Lapas. Tunay, naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
10: Wow, my puso.
11: K5 News FM.
12: K5
11: News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow, my puso.
7: K5 Nightwatch June Alojado Kapulot. K5 Nightwatch.
14: Nightwatch. Pabalik na mga ka-K5, Badri, sa aton nga pag-pangalagad. Oras na aton karoon, nagkalabor kita sa 11 minutos na kaligad sa alas 9. This time, check na naton ang mga detalye na sa mabalita na tipo sa aton siring patrol. Upo na kita karoon sa ka-K5, Kim Kaluyo. Ang inimay kang tana, mga ka-K5, sa sining report nga ang bangkay sang lalaking nasapuan nga nagautaw-utaw sa suba sa Dumangas, may nagclaim na nga pamilya nga taga Dingle na kag ining pagnubo sang presyo sang produktong petrolyo kag nagakaigo nga assistance sa mga POV drivers makabulig agud nga masulbar kanong problema parte sa overloading mga kakipipe. So no ini sa no to POV phase out coalition Panay. Ang kwan blato atong overloading blato ganing ginahambal nato na komentaryo nato dre no ginaconsider taman ginaconsiderar no kay manting iban sina hindi mo man masaway mong maupod gid kay last trip mong galing kontrolon lang sang driver dapat supposedly no kay sobra sobrak damo damo gid ga lalawas mga ka K5. So, yari mga detalye na sa mga balita. Upon kita kay K5 Kim Kaluyo. K5 Kim sa report, standby.
11: K5 News FM. Kampyon, kampyon, report.
15: K5 June, unahon na ito, no? May kang tanan sa na-claim na nga bangkay adra sa may area sa Dumangas, sa Iloilo. Kung madumduman, last July 29 sang hapon, no? Inisya ang nasapuan, no? Nga nagautaw-utaw adra sa may suba nga sakop na sa Barangay Bantud, fabrika sa Dumangas.

0: sa Iloilo. At actually, may ara nila una, no, nga nagpadulong tagahan ni Y, kati may missing sila, nga himata ka kay 5 June, no, galing ti as per confirmation, kati nakapauli man the very day ang ilayang family member ka kay 5 June. Kag amuni, no, ang ikaduha nga nagpadulong dara sa Dumangas Municipal Police Station, kag sa punerarya, ining pamilya nga taga Dingle ka kay 5 June. No. Actually, nag-request na sila for the DNA test para ya ma-confirm nga ilagid man niya himata, no, pero even nga wala pa ya nakagwa yang resulta sang DNA, may mga nakitaan sila nga mga markings sa dalumbala sang bibig sang ining ining nasapuan kaki 5 June kag ti tawag na positive sila nga ila to ya himata, no, kag based man diri sa information nga ini siya ang taga area man sang Dingle around 46 years old, no, nga isa ka lalaki kaki 5 June, kag ti kumbinsido man niya ang pamilya nga wala sang foul play, no, regarding sa iyang pagkasapo, wala man sila nagaduda, no, nga may persona sa likod sini sa iya sini nga kamatayon, wherein ti convince man sila nga ti aksidente no nga nalumos ang ila ning family member. Naghingyo man ang family members sa kay 5 June nga hindi lang pagwaragwag, no, ang pangalan sang ining nasapuan for the privacy, kag ti medyo may edad-edad daan ang iloy man walay kay 5 June, kag ti masami man nga nagapamati sa radyo, that is why nga ti basim lang makibot, pero amo na, no, ang para lang ti at least aware aton sini nga mga ka K5 nga ang nagligad tong makapila ka beses nga ginpanawagan sang Dumangas Municipal Police Station, may naka-claim na, no, nga family member. As of this time, gina-process na sang family ang mga documents sa good yang tigayon nga madala pa uli na, no, ang bangkay sang ila diri nga himata kag mahaya, no, as well as malubong sang insakto ka K5 John. Sa update pa naton diri, no, sa ining concern sa overloading, no, sa mga depasahero nga salakyan, to be specific, no, sa ining mga traditional jeepney bala ka kay 5 June, especially kung matagabi o kung ining ginatawag nila nga mga last trip, especially mga taglas 9 sang gabi, last 9:30, at ibala nato, no, nga hindi lang dira sa 3rd district ini siya nagakatabo, kundi even, no, sa tawag na sa area going pa 2nd district, pa 1st district, arab lang ga pamulak kaki 5 June, the scenes niya, as you mentioned, nga kung kaisa, wala na sang choice, no, mga commuter, kung mga pasahero, since nga limited na lang, no, ang biyahe, yes, or numeros ang units nga nagabiyahe, especially sa mo na nga mga inoras, no, pero actually, ang iban na mga operator kag driver, ang rason man nila or pagpaatag, nga kung for example, madugang sila sang units kung matagabi kaki 5 June, mamirde naman sila. Kaya kung for example, mabalik sila dari gabi sa Iloilo City from 3rd District, abi, no, kung iba nila nga mga banwa, wala sila sang pick-upon yung mga pasahero padulong sa syudad. Ang ila lang yung ma-pick-up, ang halin sa terminal dari sa syudad, pabalik na yan sa may area sa ilang mga kabanwahanan kaki 5 June. That is why, no, nga nag-a-appeal diri ang No to PUV Face Out Coalition Panay, and according diri, no, kay Mr. Elmer Foro, ang lead convener sang nasambit niyang grupo nga mangin or makabulig agod yang ma-address ang ining concern. Actually, dugay naman ni no, nanandan na ba na, no, sa atong sino nga mga pumuluyo sa mga commuter nga kung mapanubuan ang presyo sang gatong agod balaya nga hindi man mag-ngilin, kumbaga, ang mga driver kag operator kay ti subong daan magsaka ang presyo sang gatong kada semana, mga tag city tag pulo ka piso sa kada litro, tapos kung magnubo naman tag 30 centimos or ang to the max na siguro or ang kaki 5 June mga 2 pesos, which is layo-layo siya kung mag oil price hike sa rollback, ya, yeah, kaya napatuman sa aton gobyerno
1: nagligad to ang saka ya companies. Ang saka ya tag 11 pesos tag 7 pesos subong rollback, ya, way ganik labot sa pesos?
0: Ang mga 30 centavos or 70 centavos, kay 5 June.
1: Ano klase ka rollback na? rollback na nga hinaslo, classic rollback na. Oh.
0: Mm. Amo da kani, no? That is why nga tiga panawagan man ni sila nga isuspend, no, ang excise tax sa aton siri nga mga langis kaki 5 June para at least mabuhin-buhinan ang ginapas ano sa aton siri nga mga commuters or even sa mga motorista nato, no, especially sa palangabuian bala sa transport sector, mga drivers naton kag operators as well man panawagan man nila sa gihapon amo ning pagbasura no sa oil deregulation law, at least mahatagan niya sang tawag na bala control ang government, mahatagan sila sang poder na makakontrol sila sa presyohan na no sang produktong petrolyo. Mm-hmm. Kay they believe no ang ining no to PUV phase out coalition panay nga ining mga dlagkuan nga mga oil companies kung kay sa gapasober kaki 5 June sa mga sitwasyon no as mentioned man sa aton sining gobyerno ang gati damo man gali kita sa mga buffer stocks, damo man kita sa mga stocks pa kumbaga or supply pa sang langis. Pero damo diri sa nagakwestiyon nga ang grabe man ya mag atimbuok ya ang presyo sang produktong petrolyo kaki 5 June no, kag tiamo ning nagakaigo man nga assistance sa aton siring nga gobyerno sa mga drivers man as well as operators. Amo na gani no, dugay na ning problema tawag na no, bala nato nakitaan man na sa mga public officials naton ang amo ning concern. That is why nga we see nga there are kumbaga lapses o kun may kakulangan man kumbaga sa side sa aton sir nga ang gobyerno, agod nga mahitso ang sistema sa aton sir nga transportation ka K5 June, agod ma-address no ang amo ning concern no, kay since nga nakitaan man sa video no, although nga ti na personally ka K5 June na experiensyahan man na nato kag nakakita man personally or every ano no magpauli bala kita pero amo na no sa video ni makitaan gid nga bla nga delikado ang sitwasyon in kaso abi magtabog tong ruida mo mabuslutan kada or gulpi ka tumakilid kun ano man nga sitwasyon. And as mentioned gani no sa aton suri nga Land Transportation Office kun amo nang plastada nga ti puno-puno sa ibabaw kag sa kilid mas mabudlay man iubra kun for example madiperensya balang imo nga salakyan ka K5 June.
1: Okay.
0: So dugang naton nga mga updates diri kay wala to naton nung update from the LTFRB pero based diri sa initial info naton magapatigayon man ya sang tawag na no sang hearing kahit since nga nag-issue man sila ya sang show cause order on the part naman ya sang LTO Region 6 sa K5 John gin suspend sang 90 ka adlaw ang driver's license no sang ining driver sang PUJ because they've seen sang sufficient no nga grounds para yang temporaryo nga ma-suspend no ang iya sining privileges sa pagmaneho o kunin ning lisensya. So by the way na nagapamati dira sa aton si Mami Immaculate sa distrito sang La Paz si Sir Cliff Acosta dira sa pamilya manaay kay Sir Ricky kag may kay Ma'am Antonina no and of course raman kay Tita Rena Mapa, Ma'am Maymay, Ma'am Kaykay, kay Ma'am Veronica dira sa may Rizal Apo sa Decamay and of course ang amay madira sa aton sining former intern or intern nato nagligad nga si Edniel ang iyang tatay nga always nga pamati sa imo ka K5 June si Tito Sir Edgardo De Los Reyes. Happy listening kag ini nga mga balita ang latipon naton sa Patrol upod kay ka K5 Jason Talaron. Ako naman si ka K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampiyon report. K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
1: Ang mga balita nga inabatian mga ka K5 ang builugman nga ginadulong na sa inyo sa kaluwan sang klinika DTX 5 DTX Coffee Mix. Nagakape ka na, nagadetox ka pa. Ang sumumang ginadulong man sa inyo sa kaluwan sang Extend for Supplement for Men. Mga ka K5 may maka kaklabuwas kang nagabulig ni para sa panami sang sirkulasyon sa atong dugo. Naghatag extra energy sa lawas sang tao. Klinika DTX Coffee Mix, produkto sa Klinika de Alternatibong Medicine and Wellness Center ni Dr. Miloy, kag ang Extend Food Supplement for Men, mga kakefan. Sa siling mga tinon, check nato ng dugang mga balita ka informasyon. Nagi ka na kay K5 Karen Badilla. ini may kang tanan mga ka-K5 sa sining report no nga ang ining party mga ka-K5 sa sining reklamo no kontra sa Police Station 4 naglabot na ini sa kaya Chief PNP General Melencio Nartates Jr. Bawa, ti sadyag ini. Yari na ang mga detalye sa mga balita upon kita kay ka-K5 Karen Badilla. K5 Karen sa Kampyon nga report. Standby.
2: K5 News FM. Kampyon, Kampyon Report.
3: K5 June, nakalabot na sa kay Chief PNP General Melencio Nartates Jr. ang tanan nga reklamo batok sa Iloilo Station o kon Iloilo City Police Station 4 diriya sa may distrito sang Molo. K5 June, no? Suno sa kay Police Regional Office 6 o kon PRO 6, Acting Regional Director Brigadier General Randolph Tuanyo nga naghatag sang instruction si General Nartates nga dapat suportahan sang PRO 6 ang investigation sang Polcom Region 6 angot ni sa issue kag maghatag sila sang dugang nga mga ebidensya kay 5 June kay kung mahibaluan nga ang Napolcom 6 ni ang nagauyat sang investigation sa issue sang Police Station 4 kay 5 June sa subong malapit na lang nga matapos ang investigation sang Napolcom suno sa kay RD Tuanyo kag diri mahibaluan kung sino ang kasuhan kag maabsuelto sa nasambit yang reklamo kay 5 June lakip sa mga napalabot sa kay General Nartates amo ang pag-search sang Integrity Monitoring and Information Group o kon IMEG sa Police Station 4 sa diinti may ginaaligar no nga may ara sang wanted nga dismissed police nga nagatener sa amuyang nga talatapan kag ginahimo nga asset sa bypass operation sang kapulisan ta dira iya sa nasambitan nga police station kag iban pagid mga extortion case kag kung ano pagid dira kay 5 June nga mga reklamo nga ginahaboy batok sa Police Station 4 especially sa ilang nga hepe nga si Police Captain Ryan Christ Inot kag iban pa nga mga operatiba kay 5 June. Ang ini nga balita ang ginadulong sinyo sang Klinika DTX Coffee Mix sang Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampyon, Kampyon Report.
1: Mga ka-K5, damong patatani sa mga isyos ng patarakayo, no? Galing nga langalan yung tiyempo, ta? Pabasaan, ta na ya. Lantawon ta kung ano gin man ang matutuod nga balita ni nga nadakpan si Senator Bato de la Rosa, ha? Otherwise, ang confirmation sa NBI, hambal ni Melvin Matibag. Hambal niya niya sa amin, wala. Ang pulis, mga ka-K5, wala man sang information. Pero kung hambal pa ni Ping Lacson niya, si hambal pa Ping Lacson niya, siya niya pag... Niya kung nahuli yon, siya niya sigurado, nasa airport na yun. Grabe, no? Padala nila, gani. Ito yung dayon sa ICC, gani. Wala ba ni Kargan, mali sa aeroplano? Shout out sa kay Nonito Sumbong, kag sa kay Idna Sumbong. Sa may inang highway sa Antipolo. Shout out kay Richie Magos, yung iban pa nato sining mga followers. Huwag kita tiyempo, magka K5 Dries ato sining pagpangalagad. Sa ngala sa bilong puwersa sa K5 News FM Iloilo, ako naman ang iyong ka-K5 June, Aluado Kapulot para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. K5. K5 News FM. K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! My puso!
5: K5 News FM
6: 88.7. Champion.
7: The best radio station.
8: Your favorite radio station. More hit music. More fun.

0: Your music, your request. The hits just keep on coming.
1: Game 5, Night Drive. Game 5, Night Drive. Game 5, Night Drive.
2: Campeón.
3: K5.
1: K5
3: News FM.
4: K5
3: News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow!
5: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: May family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag-TTX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-TTX 500 ka na!
6: TTX 500
7: ang may powerful compound
6: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
7: TTX 500 garantisado, epektibo, aramis.
6: TTX 500.
8: Istoryahan ta kon ano bala ini ang ginatawag nga IgA vasculitis. Ini ang makit-an nga mga mapula nga rase sa tiil. Ano bala ining causes niya, Dr. Ramil, kag paano malikawan?
9: Ang IgA vasculitis or GP, ini nag-apekto usually sa mga bata pero nagatuhaw man sa tanan ng edad. Kun nga may nagatuhaw nga pula nga spot sa panit, ini bangod sa GP sa magagmay nga maugat nga nagalupok kag nagableeding sa idalo mismo sang skin layer. Pero kung pala inom ka dito X500 kag may TC, layo ka tama nga makaangkon kasi ni nga klase nga balatian, Sir GP. Kag hindi lang amunya, damo pa nga mga balatian nga pwede nga malikawan kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag MyTC.
10: DTX 500!
11: Ilay-ilay di lacrosse, taas ang akon nga sugar, 375.
12: Saan nag-inom ka?
13: DTX 500.
12: Ilan nalang subong imo sugar?
11: Tigi ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
10: gito. DTX 500!
6: Para sa matilo nga dugo.
10: DTX 500!
6: Para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500!
6: Ang DTX 500!
10: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
10: ang nagatilo sa imo atay.
6: Basta tilo ang atay.
10: Happy kanunay.
6: DTX 500.
10: Masaligan.
6: Epektibo.
10: DTX 500.
8: Seryoso bala ini nga klase sang balatian, Dr. Ramil?
9: Hindi gidman, Sir GP, ah. Pero may potential nga maging seryoso bangod hindi lamang nga mga capillaries sa idalom sang panit ang apektado kundi kalakip na sa mga joints, sa tinae, sa kidney, ini nga mga magagmay nga mga ugat ang nagaka-inflame, gahubag, no? Kag nagadugo, dere makabulig dako, Sir GP, ang gitawag na to nga power combination. Di wala naman iban ka power nga combination, DTX 500 kag may TC man lang. Remember, nga ang DTX 500 ang may ara siya anti-inflammatory effect kag ini makabulig sa dako nga pagtapna sa mga paghubag sa mga kaugatan. Kag siyempre, ang may TC nagapabakod sang iyang nga structure sang blood vessels, gani hindi na siya dali-dali maglupok or magrupture.
8: Ang IgA vasculitis, gali Dr. Ramil, ang nagakos man sang abdominal pain kag pagpalanakit sa mga joints.
9: Di lamang ina nga problema. Ang mas seryoso nga health threat dala sang IgA vasculitis sa Sir GP amo ang pagkaguba sang imo nga kidneys.
8: Oy,
9: kag mas taas ang risgo nga maguba ang kidneys sa mga adults kumpara mo sa mga kabataan. Kagkalabanan, Sir GP, sa mga naigo ang kidneys, bangod sang vasculitis, lala katama ang kidney damage. Kag kinahanglanon gid nga i-dialysis ka or i-kidney transplant ka.
8: Baom nang budlay?
9: Tingala ka lang daw kahilti pa man sa kidneys mo, maba man ang imo nga creatinine o nubo man, wala man protein ang ihi mo, or normal man ang imo nga blood pressure, hindi ka man diabetic, no? Wala ka man gin UTI, wala man kagin kidney stones, natubuan ka lang sang mapula nga rase sa tiil kag paa, guba dayon ang imo nga kidneys.
10: TTX 500!
6: Nagapalandulong pala ang imo panulukan!
10: Magalingin pala ang imo nga uho!
6: Masami nagkapangihi!
10: Masami ginauha!
6: Kasi may diabetes ka na!
10: Mag-TTX 500 na!
6: Ang DTX 500!
10: Ang may powerful compound!
6: Nga nagapanubok!
10: Sang imo blood sugar!
6: DTX 500!
10: Garantisado!
6: DTX 500!
10: Mataas pala ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
10: Ikaw ba na
6: ang may diabetes?
10: DTX 500!
6: Ang DTX 500!
10: Ang may powerful compound!
6: Nga nagapanubok!
10: Kagakontrolar!
6: Sang imo blood sugar!
10: DTX 500!
6: Masalika!
10: Epektibo!
6: DTX 500!
8: Abi mo, simple lang ang mga rashes. Paano ni malikawan, Dr. Ramil?
9: Actually, mabudlay ang pagdeterminar sa causative factor sang inoculation line purpura. Pero 50% or more sang nakaangkon sini ang may commonalities sa mga triggers kaangay sang upper respiratory infection. Sulalo, strep throat, tip dust, may hepatitis ka, insect bites kag iban pa. Pero isa lang ang mahambal ko, Sir GP. Ang vasculitis is an inflammatory disease. Nagalupok ang magagmay nga ugat kag abnormal ang response sang immune system dako ang mabulig sang DTX 500 kag mighty si agud malikawan ini nga klase nga unusual and common kag rare nga klase sang blatian. Ti adlaw-adlaw inom gid DTX 500 kag mighty si para malikaw ka sa mga amon nga mabalatian kag iban pa nga mga balatian.
4: Nagapalandurum pala ang imo panulukan.
12: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
4: Masami nagkapangihi.
12: Masami ginauhaw.
4: Si may diabetes ka na.
12: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compound.
4: Nga nagapanubo.
12: Sang imo blood sugar.
4: DTX 500.
12: Garantisado.
4: DTX 500.
5: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
13: D3 Bio with Vizio.
14: Ako si Ana. Before problema, kugidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gitang resulta, subong normal na gin.
13: D3 Bio!
12: Ang D3 Bio!
13: Yung may Vizio!
12: Ang Vizio!
13: Yung may D3!
12: Matakas mga butika.
4: May family history ba na kamuusang diabetes?
12: Mag DTX 500 ka!
4: Mataas bala ang imo blood sugar?
12: Mag DTX 500 ka na!
4: Ang DTX 500!
12: Ang may powerful compounds!
4: Yan agapanubo
12: sang imo blood sugar!
4: DTX 500!
12: Garantisado!
4: Epektibo!
12: Aramis!
4: DTX 500!
5: DTX! Coffee Mix.
15: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
5: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pa paskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-I-Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang I-Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I-Care Drops at o atla. Ang I-Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
13: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, ayon
13: lang
16: iti ay ko. Salamat sa
13: MyTC
16: Effectivo.
13: MyTC! Mabaka sa mga butika.
17: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon sa Iloilo.

0: mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
6: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
7: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
9: Extend Food Supplement for Men.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Kulit. Nga kadula gid ang akon stress nga napatyagan kag nagahatag gid sang good vibes sang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan. Tunay na K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow! My puso!
13: K5 News FM.
14: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
15: K5 News FM.

Picom! Yeah!

0: Bardagulan sa K-5!
1: Bardagulan sa K-5!
2: Bardagulan now!
3: Bardagulan!
4: Kaupod si Macho Kulit!
5: Yo, yo, yo!
1: Yari na ang bago nga programa nga makahatag sang kasadya sa inyo!
6: Kasadya sa inyo!
2: Bardagulan sa K-5!
0: Bardagulan sa K-5!
4: Bardagulan sa K-5! Kaupo si Macho Kulit!
0: Ang

0: Tawag na! Maxi Nadia ta! Kadamo sa problema everyday, pero magbar na gulan ta! Mag-enjoy ta!
1: Yung palangga mo na! Tuntuhon ka pa!
2: Sweet-sweet ka sa ako, no, may iban ka man galing!
3: Hala ka pamantay sa iban! Kagalingon mo, hindi mo mabantayan!
4: Adakpan ka na! Gabutig ka pa! Di, mayo na!
5: Macho Kulit!
6: Ang number one! Tawag na! Basta bardagulan, si Macho Kulit!
7: Ne, higo mo di ala chat-chat sa akon ho!
5: Bardagulan, to the max! Sa 88.7,
8: K5
5: News FM!
9: Bardagulan sa K5!
10: It's time to roy! Higa ko dug-dug again!
11: Kampiyon!
12: This program is rated PG.
13: Rated PG!
12: So bawang bad words.
14: Bawang bad words.
12: Pero pwede ang bad jokes.
13: Enjoy!
15: Bardagulan!
5: Bardagulan sa

0: Gobyerno, kamuda! Mayang gabi, Western Visayas! Ang programa nga ni... Pinadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio, mga KK5. Kamusta sa kamulatanan-tanan? Sa mga KK5 naton, Luzon, Visayas, and Mindanao, maayad-ayad nga gabi sa inyo tanan! Ang ining programa, alin sa Lunes hasta sa Bernes, Thursday lang gala. Di Friday, Saturday, day off na mo ni KK5 June, Aluhado, Kapulot. KK5, maayad-ayad nga gabi sa inyo tanan-tanan liwat. Hindi magalibad mag-inom sa GTX Coffee Mix, may kape ka na, naka-detox ka pa. Nagaulan-ulan na naman, nagaibig naman ang aton nga kalibutan. Wow, grabe ni. May mga area naman kita nga nagabaha-baha. May mga area naman kita subong nga nagagamay-gamay lang ganing nga ulan. Nagadalom, nagahimo, bye-bye. May mga area kita subong nga pila lang ka oras ang ulan, mga 30 minutes na bao. Ang dala nagahimo dayon, bye-bye. Well, subong gabi, diretso kita anay sa aton nga bar, Dagulan. Greetings. O, oh, ginatamyaw naton anay ang Study Link na nagatutok man subong sa aton. Mga grabe, good evening sa inyo tanan-tanan, mga taga Santa Barbara. Good evening sa inyo tanan-tanan nga nagatutok gyapon sa K5 News FM Philippines, ha? Sa LA and Company Productions. Ang gabi sa inyo tanan-tanan da. Hello to LA and Company Productions. Ay, bantayan ninyo ha sa mga events nila this coming August 14, 7 PM, featuring kay Talia Doblicara and Taratsu. Wow, nagkupon man Japon si Ardon. Oy Ardon, Gor! Musta ka na, Gor? Ay, gabi. Sa mga friends man naton, hello, magaling sa kay Cirilo. Cirilo, mayang gabi si mo. Hello to Cirilo de la Cruz. Nga nagatutok subong sa aton. Good evening. Kamusta? Matsukulit, birthday ko na sa August 10. Ano, matsukulit man ako, spelling ara daw, matsukulit, mga lain-lain ni mo spelling niya. Hello, galing kay Erica Malio, good evening. Kay Nanay Nenva, good evening man kay Feli Lumahang, mga gabi. Nagatutok sa K5, thank you so much. Kay Danny Labrador, mga gabi sa inyong tanan-tanan. Natamihan ko man ng mga friends naton diri sa Manolo Zena nga nagatutok subong sa aton, especially sa mga friends naton diri sa Bingawan nga nagabamati sa atong program. Thank you so much. Kaya sa mga friends man naton diri sa may Pontevedra, liwaton ko ha nga nagabamati sila subong sa aton. Thank you so much sa inyo. Kay Joe Bird, kay RR, mayang gabi sa inyo tanan-tanan. Well, sa mga K5 naton, iabrihana ni Matsukulit kay maluto naman kita sang aton lulutoon subong nga gabi. Ah, sino na gusto magluto subong nga gabi? Lutuan ta kamo sang pinakanamit nga lulutoon. Magtawag lang ni kamo ha, sa 0919-099-9066 mga KK5. Ha? Kung sino gusto na magtilaw sang lulutoon naton sa mga gabi, tawag nyo na diri sa number nga 0919-0986314. Dali lang may caller kita subong sa line number 2. Mayang gabi!
1: Yes, mayang gabi, Matsukulit.
0: How are you?
1: I'm good.
0: Ah, tiga ano ikaw daw subong, wala ka man na ulanan?
1: Wala man na chocolate.
0: Ah, wala buho balay nyo?
1: Wala man.
0: Very good. Ano colors ang balay nyo, day?
1: Color blue machokolate.
0: Wow, bunga doon simbaha.
1: So, ano, machokolate daw, ano, barangay hall.
0: Ano, barangay hall? Ang inyo ba like dog in ilog nyo man sa barangay hall?
1: Oo, machokolate.
0: Para eh, nami. Ah, amo na galing. At least, ah. Anong sudaan mo dahil kati sumo nag-ulan-ulan sumo nga panahon?
1: Sinabawan niya isda, machokolate. Wala lang ko isa sabaw.
0: Oh, wala ka nag-ula. Wala ka nag-sudaan sang... Wala na gani, ah? Sang... ano gani naman? Balingoy?
1: Balingho, balingon, machokolate?
0: Balinghoy?
1: Balingon?
0: Balingon, gali, balingon.
1: Balingon? Wala machokolate kay wala ko kabakal.
0: Ang balingoy lain man na iya.
1: Oo, balingon gani machokolate ang bal ko.
0: Ang balingoy ya do iya sang nalaki mo na.
1: Mm-mm.
0: Amo na gali. Kita ka na balingoy ya.
1: Wala pa machokolate. Ano ka dako na ang balingoy labalabaw nubo-nubo.
0: Pero depende man. Pero para sa imo day mga tag-as nga mga lalaki dalag ko balingon.
1: Hindi man guro, machokolate ah. Mayara man gamay siya.
0: Ah, may mga gamay ka, Mangali?
1: Oo, machokolate eh.
0: Ay, abaw! Tuan!
1: Oo, machokolate.
0: Kita ka na guro?
1: Oo, machokolate eh.
0: Ba? Tuan?
1: Oo, machokolate.
0: Sa diin ka nakakita sang balingoy?
1: Sa video, machokolate.
0: Asa, buo sa video, pag-aan! Ha! Okay, Dai. May question si Matt Chocolate na tatlo. Apat ka question pero depende sa imo nga pag-intindi, ha?
1: Oo.
0: Madanlog o kon mala?
1: Madanlog, Matt Chocolate, mas nami.
0: Wow! Nga madanlog, how?
1: Siyempre, para duro dalay-dalay lang, Matt Chocolate.
0: Aba! Hello, galing ka K5 Kim Kaluyo! Mayong gabi sa imo ka K5 Kim! Daw isog pa toya ang comment-comment sa imo, no? Alright, next question palangga. Okay na sa imo?
1: Yes, machokolate.
0: Laba o kon lipot?
1: Laba!
0: Nga ang laba, gid!
1: Kasi para daw ma... Ano, gindi masalop-salop, gindi ma-chocolate.
0: Ano klase salop, day ang galagpok?
1: Ga... Ano ma-chocolate? Ga huni-huni, ah.
0: Next question! Ano ba lang gusto mo, ikaw ang gapakaon o ikaw ang gapapakaon?
1: Duwagid machokolat nami.
0: Ah, duwagid niya nga ah. Gusto mo ikaw mapakaon sa mga bisita mo o kung ang bisita mo mapakaon sa imo?
1: Nami gidya duwa machokolat ikaw pakaon kag ginapakaon.
0: Bumariit.
1: para may krill ko ng machokolat.
0: Tura mo dahil doon, sirom. Okay, next question. Anong gusto mo nag-murarat ang mata mo o kung nag-piyong-piyong?
1: Nami, idaguro mo, chocolate, gamurarat ang mata.
0: Nga gusto mo nag-murarat, ganagin mo nga mata.
1: Pero para katurong-turong, malamat.
0: Next question. Ano gusto mo? Ang magutok o kon hindi gutok?
1: Nami ko no gutok, machokolate.
0: Gutok? Grabe, gajay mo, dai. Okay, Inday, gusto magtilaw sang luto ni Matt Chocolate? Day! Mukada, customer. Alright.
1: Matt Chocolate, yung gabi, tahan namun.
0: Ha?
1: Nagwa ko mga chukul, kaya dadamo tango sa gwa.
2: Alright, sige. Inday! Inday!
1: Oh.
2: Nga nga!
1: Ah!
2: Bow! Boy, pagani! Okay, ready? Inday nga nga kagsuyo pa ang sabaw.
1: Oh.
2: Wow! Butang isang feelings!
1: Oh.
2: Grabe nga tingog, badok at tsore. Next, inday, butangan ko, karni nga may sabaw. Nga nga! Ay, doon na bugungot ka, day. Last, butangan ko sabaw nga may karni kag nagatigab sa ulihi. Ay, dobuang! Tamyaw na, day!
1: Wala kay tamyaw, machokolay!
2: Wow! Hello, babae! Are. Tawagin din kayo mga kakifans sa 0919-099-9066. May caller kita sa line number 2. Hello, good evening! Hello, mayong gabi. Huwag manig ka sa bataw. Dali lang yung dad. Hello, mayong gabi. What is your name? Hello?
3: Hello?
2: Ano ni Agi?
3: Ano
2: ni? Hello, mayong gabi.
3: Gabi.
2: Oh, mayong gabi. What is your name, guapo?
3: Jonathan.
2: Ano no?
3: Jonathan.
2: Tara diin si Toto, Jonathan.
3: Tagatansa.
2: Ay, wow. Mayo. Tagatansa ikaw. Okay, Toto, Jonathan, kiti ka ulan-ulan na subong, anong sudan mo?
3: Hotdog.
2: Wow, nami ka ng hotdog?
3: Color red.
2: Color red ng hotdog?
3: Uh-oh.
2: May color pag ilibang hotdog, aw?
3: Color brown?
2: Color brown! Ay, maalam! Magsabat! May pamangkot si Macho Colin sa imo kag dapat mo sabton, guwapo. Para pala sa imo, din mas manami ang gamay nga buho o kurang dako nga buho kag nga ah.
3: Depende sa kung ano kasi nga buo ah. Oops. Pero para sa akin, ang gamay para ma-enjoy pa.
2: Huwag enjoy ta, ba? Natural kung gamay nga buo ang ginalinglingan mo, ga-enjoy ka gidman maglantaw. Next question. Basa o kon mala?
3: Basa.
2: Nga basa. Kay kung magtrapo ka nami kong basa kay madala ang tanan nga yabong. Next question. Gapungko o kon nagaluhod?
3: Kay luhod.
2: Ano blang rason niya na namian ka magluhod? Para ano?
3: Ate, siyempre, para mano mo manantaw mo mayo
2: Kaga, nami.
3: Ma-identify mo mayo kung ano na siya.
2: Oo, kung magtakos ka sang hawak sang isa ka taho.
3: Yeah.
2: Wow! Butang ano meaning? Okay, next question. Kamot o kon ba-ba?
3: Ba-ba.
2: Ba-ba. Nga ba-ba.
3: Para ma... ano mo eh, ma...
2: Mausap mo gid maayo ang mga beans. Oo. Feel feeling ko nami ka gid mag-English mo kay the way you talk to me bala. Kanami ka mag-pronounce.
3: I really?
2: Yes. I really appreciate your voice lesson. Kanami ka gid mag-English ay.
3: Ay, not really, sir, ma.
2: Not really, sir, ma. Motar! May gusto ka, tamyawan, sa mga gabi!
3: Gusto ko lang ganit, tamyawan, ng akong mga friends dira sa Tanza. Mayang gabi sa tanan.
2: Wow, thank you so much, kanami, sa inyong tingog babush. Mga kaka-K5 naton, grabe mga caller naton sa mga gabi, ah. 32F310, upon yung gyapon si Macho Kulit. DJ Macho Kulit. Sa programang Pardagula. Magbabalik.
4: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow, may puso.
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternative Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
3: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinica Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Dayo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Superman for Men.
10: Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tay.
8: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidants.
10: Nga amo naman
8: ang nagatindo sa imo atay.
10: Mas tagtindo ang atay.
8: Happy kanunay.
10: DTX 500.
8: Masaligan.
10: Epektibo.
8: DTX 500.
6: E3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio. Ang D3.
10: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
10: Yung may D3.
6: D3 Bio.
10: Babakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
12: Nga pamati, gina ko sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin anak pa Enrico Sorita Jr. Kay dasig sa kaglaro mabalita. Ako gali si Paco sa Tagbakaro. Tunay, naka K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5. News FM Iloilo.
4: Wow, my puso.
13: K5 News FM.
14: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
15: K5 News FM.
16: Bardagulan! DJ Macho Kulit.
2: Oras sa Pilipinas, 10:41 on the clock. Bartagulan. Opo, Japon si Macho Kulita. 10:41 on the clock, mga K-5. Opo, Japon si Macho Kulit sa programang Bartagulan. Mga K-5 na makalipat mag-inom. Sa Klinika D3 Bio, mga K-5. Ikwento mo ang mga sikreto mo sa mga kabuhi. Kaupo, Japon, ang pinakakulit ka DJ Macho Kulit. Sa mga parents naton nga naga sa ulog sa ilang birthday, happy, happy, happy birthday sa inyo all. Thank you again sa tanan-tanan ninyo ng mga sakripisyo sa kabataan ninyo. Habulo bantayan nyo man, ah. Bantayan nyo man, patindog si Matt Chocolate mag-on naman nga coffee shop, ah. Ang ngalan sa akon coffee shop, The Coffee Toy. Bantayan ninyo. Kapatilaw ko din ka K5 Andre sang ano, ah. Sang kapi ko ka K5 Andre, dalanda ka din. Kamago opening. Ang ngalan sa akong nga kapiyan, mga K5, The Coffee Toy. Ha? Bantayan nyo na. May ara kami series of matcha. Tag series ng Okinawa. Tanan nga mga bagong mga flavor, ipatilaw namon sa inyo. Kasi gusto nyo magtilaw sang luha juice, ba? Sarisa juice? Garangan juice? Salamat, ah. Well, sumong gabi, buksan ko naman ang linya. Kung gusto nyo magtamyaw, pwede ka muna ikatamyaw, ah. Kaga, patilawon na ka mo sang luto ni Matt Chocolate. Share the live, share the live. May 91 viewers sa sumong gamay, aton viewers sumong, sige lang. May problema. Importante, may viewers, ibang ganit, 4 lang. Ibang ganit, viewers nga nila, 8. Kapatayon man sila, kitaayhan. Damo salamat sa suporta sa aton nga fanatics. Pa-shout out kay Pango, kay Kenji. Hello gali kay Luke Dima Vibas, ba? Gwapo man si Pango, basta yung itsura ni Pango ni Guro. Dukilat? Si Kenji naman ba siya tsura ni Kenji Dukoko? Kenji! Bantayan ninyo ang coffee shop ni Matt Chocolate, The Coffee Toy. Ha? Bantayan ninyo na. The best na siya nga coffee shop. Hambal ko lang na sa inyo ko sa diin ng alugar. Pagkantuan nyo. Ibang gabaligya, brato, kapi. Akong brato, pagigya kapi ko. 25 pesos lang. May kape ka na, nagapalpitate ka pa. Oh, bunga. Well, sa mga K5 naton, buksan ko ng linya. Tawag na din ka mo. The number nga 0919-099-9066. Oh, magtawag sa 0919-098-6314, mga K5. Ano ba ginaulat nyo? Magtawag na kag mag-enjoy sa mga gabi sa ating programang Bartagulan sa K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Ayun ka, biliwata sa mga friends natin na nagatutok man. Mga chokolita, miyaw ko lang mga classmate ko dali sa Cepillo na nagamamati subong sa aton. Ay, okay. Tisin na madulong sa inyo, matamat na kami subong. Kay tiba si Maulanan pa kamo. Ibili na si Enrico kag si Jacob Smith. Or ba si pwede man anay madulong ni Enrico si Jacob agi sa salakyan ni ano ni JC Miguel. Please. Thank you. Abi abi abi. Ano ang balat ni ano yaman ang balat ni Sir Perdi na si Kenji sa scatter. Ah, Perdi ka li sa scatter. Tingala man ko kay Perdi years kagali. Hala ka scatter, scatter, scatter. Tapos ka mga dula ang kwarta mo. Maubos kwarta mo. Sikit ulo mo. Ay na, ano ito? Sa mga scatter yos da. Mahilay mag-scatter, scatter ba? Kung maubosan kwarta, baga pudag-pudag eh. Ay, grabe gan. Sa mga kag-K5 na nato nga nag-pulo pamati sa ato na kag nag-uloinom sa kapeng DTX Coffee Mix. Ah, may kape ka na nakadetox ka pa. Namin yung kape namon mga kag-K5. Try nyo bala. Namit-namit na eh. Yes, tingin ninyo bala ang kape. Ni Doc Ramil Itang Oy. Bunga. Ah. Eh, check na nibre. Ah, oh, nami galiya kaya ng prebio coffee mga ka-K5. Ang sugar niya zero ay pwede sa mga diabetesan. Alam mo inom na ko ni. Maging disiplina kung ginangakon ka o galingon. Nga hindi ako mag-inom-inom sa mga tamis. Kaya ako manggapon na yawan. Kapoy mo lang dugay-dugay pa check up. Dugay-dugay pa kuha ka dugot. Malingin ningin mo uno kay taas mo sugar. Eh man, yari testingin ninyo. Inom ka mo sa prebio coffee. Ano yung pinakanami? Prebio Coffee Kit, ang pinaka-the best na coffee. Ha? DTX Premium Coffee. Ha? Inam ka muna. Kaya para mag-enjoy ka mo mga kakaibay, DTX Premium Coffee. Amo ng pinaka-nami nga kapi ni Doc Ramin Oy. Para sa mga diabetesyon na. Hindi ka mag-inom sa mga sugar nga. Hindi nami. No, hindi nami sa lawas. Siyempre, butong gani, malayo, gimana? Ah, si Lee, sir, ako po. Ang ano po? Ah, mayang gabi sa imo. Ay, lagalik kay Daniel Castine, nga nagatutok sa mong sa aton. Good evening, Daniel. How are you? Kamusta sa? Mga friends natin, ha, nagatutok sa K5. Good evening sa inyo. Kaya Aldern, na nagatutok man subong sa aton. Bawal giman ang pikon kay mga tao nga mga pikon. Dali ni maperde. Maging delete naman yung message, no?

0: comment ni Bagolang Gendilet siya iya nga comment tambal yung mga lawlaw ka ng mga taga K-pipe. Mas lawlaw ka eh. Paano kami naging lawlaw? Butang tabi sa mga kompetisor. Why matay ka compete sa ibang radyo? Nga balon mo kami mga lawlaw. Ang mga taga K-pipe. Nga nakagay ka kwintro basket sa ako now. Nagulo ang bal ka bala. Ako kita ngalan mo. Gamay lang nabasa ko mo. Robert ngalan niya, Robert. Iwain mo naman eh, erase mo naman. Hindi mo naging makita. Like K-500 ako ma-erase na. Ay Robert, kasi no, ka mga nagambal nga lawlaw ang K-5 News FM, lakati, wah! Totot kay Tukmol. Ngayon gabi kay Tukmol. Huganas. Wakal ka lang da. Mayo-mayo ka gina. Nambalo mo din mga taga K-5 News FM, mga malawlaw.
1: Bawalang piko!
0: Grabe kay mo, yaya. Kung isog ka, Noy, ay, pakilala ka. Hindi nga, butang mo da, golpion mo, erase, samalon mo kami mga lawlaw. Kami di kami naglawlaw. Huwag kami kabalo, anong nasuyaan mo sa amon, ano? Ay, dako, ba mo, imong utok, kamay, ah.
1: Kay DJ Macho, kulit super saya.
0: Ay, nako.
1: Bargagulan show.
0: Hello, mag-alisa kay Robert. Naliwat ka, nag-comment. Raise akong bago lang yun. Raise sa comment siya mo.
1: Chocolate!
0: Ang tao ko talit, tsura mo. Tsura mo doon na gamay, ah. Mahala, di mo dyan. Ngayon gabi man sa mga Marie family. Kinaga pa mati mo sa mong zaton. Good evening. Ah, nakatutok. Yes, mama. I-guess natin yan sa Sunday. Thank you, Ma'am Salva. Sa mga friends man natin, kinagatutok sa bong.
1: Ah.
0: And also, grace sa ka-friends natin. Ngayon ka, busy nyo na. O, sa pakaisa, kuling nga si Charles Estrada Pumarin, san? Basig dugay-dugay niya isend kay mga meeting. Sa kami yung gabi na sa imo. Sa imo nga business na. God bless you. Ano yung pakaisa kung tama ka, giver? Kami pa mag more blessings to come ka na. Abon sa imo nga asawa sana. God bless. Yang also man sa aton nga mga defender nga nagatutok sumong sa aton. Mayong gabi sa Western Versailles 1 VXN and Iconics PH Defenders. Good evening, mabuhay! Mabuhay ang patay. Isa pa idol, pa-shout out kay Prong Gutoy from Aklan. Mayong gabi si mo Prong Gutoy. Jan Rix Daniel Subista. Mayong gabi sa inyo. Why na ito yung nag-comment-comment si Robert? Wow. Hey, lawlaw. Hello, galik kay Miles. Noy, good evening. Pasinsyagin, busy-busy, Sir Matt Gina. Ay, nga, busy mo na. Nagatingwa mo ning bata. Grabe nga tingwa niya. Sige lang, may pilakad lang, may palabuton. Yung gina, Miles. Relax ka lang. Pilakad lang, may opportunity nga mabot si Miles. O, diba? Grabe na, ilang practice. Lapit na lang, eh. Grabe rala practice para sa dya. Ah, di ba? And also galing kay Ma'am Jing. Ginatamyaw naman si Ma'am Jing Escalada. Ma'am Jing, good evening. Galing ang babae diri. Abuot, nabiduligon, sa pladaman ni siya. Kung kasino pladaman ka mo siya. O, depende sa pamatasan nyo. Kung ano ginapakita nyo, mo napakita yan, Ma'am Jing. Ang utang naman, agan-agan na nanay. Na tapos gid maabot imo ba na? Eh pagwapa ka gid Ma'am Jing. Bakal ka mo ta kay Ma'am Jing Escalada sa iya maligya kay niya panos. Dira sa bali pa yun Ma'am Jing. Well, as mga K-5 na to. Bawal gid ang pikon mga K-5. Bawal gid. Inatamyaw to man si Oscar. Yung nagatutok man sumong sa aton. Thank you so much. Kaya mga barkada si Leandro. Si Leandro, kag si... Sino pa yung isaya ka upod man? Si Leandro, kag nalipat ko sa upod nyo. Sa Boys Town. Bantayan nyo man, bago na nga grupo. I-guess na sila sa sunod rin, sa K-Fight. Mga grupo-grupo, dabala. Bulo bantayan ninyo, mga K-Fight. Kag next week, mga K-Fight. Oh, mga K-5, ah. Next week makaupod na ton si Adlay, isa naman ka rapper. Si Mr. Blaze. Familiar ka na K-5, Andre? Si Mr. Blaze? Ano na ni Sir Lawrence? Idol rapper sa Pilipinas. Arili sa next Sunday. Pantayan ninyo! Sige lang, ah. Anta-honta. Ayos! Oh, mga K-5, thank you so much again. Walang kita't sempo. Ang aton nga programa, Bardaguna sa K-5. Enjoy, enjoy lang. Sa mga K-5 naton nga nagpamati subong sa atin. Tuesday, that's fun, boss. Wednesday. Budog na lubad naman ba? 5 na naman ho. Ito kada 6 ang mga panahon to subong ha. Ah, sa JC, madulong sa imo. Alright. Ate, sige, no problem. Sige. Well, sa mga K-5 naton, salamat ngayon sa inyong atyempo. 5:55 on the clock. Nagabulos ng ang ikaayong lawas ni Doc Ramil Itangoy. Buwas naman, the same time, the same station. Only here, to your favorite radio stations. 88.7 K-5 News FM.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K-5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K-5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K-5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio Health News, D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
2: D3 Bio, ang D3, yung may BCO. BCO, yung may D3.
4: Bugana sang caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 Bio. Iniisa ka makusog nga anti fungal agent. Tikas pa.
5: Kaspa dala. Dala. That's why pabutangan mo lang. Oh. Kaspa.
4: Ang mask in disease na.
5: Mga kuko nga doon di maayong
4: kapos. Oh. Patuloy lang.
6: Nail fungi.
4: UTI. No? Kung ang kusang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaangay sang yeast infection or ining ito ang candida infection. Inom gid D3 Bio. Dako ginaya makabulig. Makabulig gid ang D3 Bio sa pagpatay sa mga fungi sa imo nga mga urinary tract. Bangod, ginatunaw sini ang cell membrane sang iya nga mga HIV, no? Kaya ginasuportahan ni Dr. Bayo ang mga microflora sang imo nga flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini. Kag ma-maintain ang hamot sina.
2: D3 Bio with Physio. D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
5: Mabakal sa mga butika. Hamot ang bulak.
6: Yes.
5: Buksan.
6: Bulaklak, ah, bulaklak.
9: Sa buhay ay kailangan.
6: Bubuka ang bulaklak.
5: So sa ang bulaklak.
6: Sa hilanat, Sir JP, sipon kag ubo, ang muling simptomas ang ginatawag trangkaso. Right. Ini ang nagapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No, dire makabulig ang D3 Bio nga may arasang vitamin D3 nga nagaregulate sang immune response ng imong mga white blood cells, especially ang imong T regulator cells.
4: Subong wala mahadlok ang tao sa COVID. Especially kabalos lang di Trabayo.
6: Oh, mm-hmm.
2: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
10: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
11: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
12: Ang D3 Bio makabulig sa madasig nga pag-ayo sa mga pilas.
4: Mm.
12: Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung ga D3 Bio ka, dasig mo ang pawan. Luwas sa ginapataas ang lauric acid. Ngayara sa D3 Bio ang imo nga insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imo nga blood sugar. Ginpaamanan painis ang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sa imo nga mga macrophages, neutrophils, kag monocyte para tinluan ang pilas, batok sa kagaw, kay ipan pang mga wound debris.
9: Mm-hmm. Kag ang vitamin D3, Sir JP, ngayara sa D3 Bio, no, makabuligid sa pag-repair sa mga damaged tissue sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makaio ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas hilabi na sa mga damaged organs no kag mga pilas sa panit.
12: Kuno mi gidyang D3 Bio no pilas-pilas ka.
4: Di pagyapon mo ginom D3 Bio perdi gid ka. So amo na mga bintaha nga pala inom ka D3 Bio adlaw-adlaw.
12: Bago nang discuss ko kuno nga ang babae flower, ang hardinero nagchat. Niya sa Wibis lakot makadto kay pamunyag pa ko. Sa mga flowers.
9: Actually, why na siya ga-garden eh? Ginapanggalbot yun lang ang flowers. Ginahimo yung bouquet.
2: D3 Bio with Physio. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Pabagat sa mga butika. D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Pabagat sa mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio.
14: K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May puso!
16: You are lucky into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM, sa programang Bedtime Secrets. O pwede naman si Madam Usang sa programa nga makahatag kalipay sa inyo. Gusto ko makaupo tagid ka mo.
17: Wow!
16: Kaya makaistorya kita karon sa ginatawag nato nga mga night secrets. Like K5 Itching Radio sa 88.7 K5 News FM. Ako naman po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets on K5 News FM. Magabalik pa si Madam Usang.

0: Bedtime Secrets.
1: This is K5 News FM. Good evening, everyone. Good evening to all. Ini si Madam Usang, ang inyo Madam sa kagabihon. Makahatag kalipay, kag makahatag kasadya, ang magahima sa imo kumkapi, makapatindog sang imo balatiagon, makapaumpaw sang mainit mo nga lawas. Ako po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ako si Madam Usang. Usan ako, kay usangon taman ka.
2: You're looking into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Mga ka-K5, good evening everyone. Nari naman si Madam Usang sa atong nga programang Bedtime Secrets. Ay karabi, pagid

wow sa mga KK5 naton. Nakatutok makamugyapon dira. Tuesday edition sa ating program sabon sa Bedtime Secrets. Madam Usang ang inyo mga ang inyo kaupod. Wow! So, ang gabi mga KK5, mag-istorya naman kita party naman sa mga basa-basa. Kag-party naman sa mga tao nga hindi mahilig sa basa, kundi mahilig lang sa malam. Tonight mga KK5, thank you again sa inyong pag tulutambay diri sa amon. Kag natamiyaw tana ang mga friends nato na before kita magsulod sa atong nga basa, kag malam. Natamiyaw ko si Madam Riza. O, bago lang kami nag-up the night. Thank you so much sa mga pizza. Ipadala diri sa amon. And especially, please, my friends natin kay Arman, kay Jen. Yan nagpamati pelmi sa ating program. Thank you so much sa inyo, ha? Thank you, thank you, thank you, thank you, Gidya. And to my friends natin, yan nagpapuli pala. Halin sa ilang ubra. Magalong-halong kamuda, ha? Kaya pabudlay subong ang panahon damo dakpanay. Bawso una, kulbaan ko magwa sa balay kaya ba sa nanay ko may dakpanay nga lauay. Ti haba ni nanay ko lauay, kuya mo. Sugi kurbaan ko na sa una subong niya dakpanay gwapa kagwapo na lang. Sa mga ka-K5 naton, hari na parental guidance ni para sa inyo. Ikaw bala, diin mas nanamian mo ang basa ukon mala. Wow! Sa ato na mga bedtime secrets. Grabe no, ang natawag natin nga basa at mala, munaya ang hindi natin mapaktan. Bawang po talaga kita. Kung mala, masapnot man siya Madam Usang, kag kung basa, Madam Usang, medyo mabudlay man. Correct? Dapat kung mala, bason para hindi mag-stretch. Mo-stretch! Grabe, yun naging mga terminology, Madam Usang, sa mga gabi. Kung basa siya gani, mas hapusudlon. Gadanlog lang. Pareho sa okra bala, mga KK5. Kung maglaga asang okra, madanlog-danlog sila. Sila sa alugbati, no? Oo, oo. Ano nga nang isang madanlog? Pag ina, KK5, Andre Man. Grabe, gita. And also sa mga friends nato, andri sa Maya Aguinaldo. Oh, nigaw mati sila sabong sa ato. Din yung Aguinaldo ni Man. Madam Usang, ang ako niya experience sa una sa akong nga bana, mahilig siya magbasa. That's why napas mo siya sa uli. Apo na mabudlay. Ihambal nila po no, kung nag-work ikaw, hindi ka ginmamasa. Halungan yung ginag inyo nga self. Tay mabudlay kung mabasa ka mo. Ibasya mo parang tunaan sa inyo nga pagpas mo mabudlay gid mga KK5. Madam Busa, amo na sa unang problema sa bana ko. Kay di after niya ubra sa contractions, kipuli siya, permisi ka pa masa. Ay, lain naman niyo yung nga basa. Yeah. May arap man niya nga basa kung gabi nga nami. Kag may basa man niya kung kisa sa gabi nga daw super sarap. Nga daw masakit, nga daw dugang nilu. Wow, but na lang gito. Dugin na tatoan ka lang. Hello, gani kay Ramon. Haba ni Ramon naman, Madam Usang. Ala ko ang asawa, per me man kakabasa. Uy, kubalan ko na siya kung gabasa-basa sa kay ginakuit-kuit niya ko. Ay, bonga-bonga, gid. Well, garabi, gigalit ni mga KK5 naton. Bonga-bonga, gid. Tamil ko man si Edlin, na nagawati isabong sa ating program. Thank you so much sa imong Edlin. Amo na mga KK5 naton, istoryahan tang basa, kagmala. Kaya muna ang gusto ni Madam Usang, only here to your favorite radio stations. Ako naman po si Madam Usang, will be right back.

0: Bedtime in secrets. Bedtime secrets. On K5 News FM.
1: K5.
2: K5?
1: News FM.
3: K5.
1: K5.
3: News
1: FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! My puso!
5: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnosed ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
7: Mga mangabuti ka.
8: Para sa matilo nga dugo.
9: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
9: ang nagatilo sa imo atay.
8: Basta tilo nga tayo.
9: Happy kanunay.
8: DTX 500.
9: Masaligan.
8: Epektibo!
9: DTX 500!
8: Mahigo bala ang imo dugo?
9: DTX 500!
8: Masamig ka bala ang gina-allergy?
9: DTX 500!
8: Ang DTX 500!
9: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo?
8: Nga sa masami,
9: amo naman
8: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
9: DTX 500!
8: Masaligan!
9: DTX 500!
8: DTX Coffee Mix!
10: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
8: DTX Coffee Mix.
7: Mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
7: Mga butika.
8: Gabalo ba na kamo? Gamay tatlo sang klase nga cancer. Sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma. Ang pinaka-common nga cancer sa mata. Gagina target sini ang aton iris lymphoma gaapekto sa puti nga dugo sang lawas mostly sa mga tigulan o sa mga tawo nga ara sa HIV o AIDS retinoblastoma cancer nga halin sa retina na mostly nagaapektuhan sini ang mga bata protektahan ang aton mata mag eye care gold capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health maginom sang eye care gold capsule kaupod ang sa pagbutang sang eye care drops adlaw-adlaw
5: mighty C alkaline nga vitamin C
12: sang una yan iwang iwang sa akin. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
5: Mighty C.
7: Mabaka, mabuti ka.
5: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag sang sakit.
5: Mighty C.
7: Mabaka sa mga buti ka.
14: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
15: Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
16: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, binatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
15: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa

0: sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katong katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplansa na!
9: Ganito ako!
10: Tigasin!
9: Tigalapa!
10: Tigasay!
9: Tigaplansa!
10: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi,
10: ako ang bossing!
9: Dahil kasangga ko!
10: Ang extend!
9: Supplement for men!
10: Lourdes!
9: Tapos ka ng maligo!
11: Yes, darling! Come to mama!
10: Extend Food Supplement for Men.
9: May maca at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
10: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
9: para sa matino nga dugo.
10: DTX 500
9: para sa healthy gatay.
10: DTX 500
9: ang DTX 500
10: ang may mataas ka antioxidant
9: nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
9: Basta tino ang atay,
10: happy kanunay.
9: DTX 500
10: masaligan,
9: epektibo.
10: DTX 500
9: mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500
9: ikaw pala
10: ang may diabetes.
9: DTX 500
10: ang DTX 500
9: ang may powerful compounds
10: yan ang kapanupo
9: kagakontrolar
10: sang imo blood sugar.
9: DTX 500
10: masaligan,
9: epektibo.
10: DTX 500
9: D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio,
10: ang D3 Bio
9: yung may BCO,
10: ang BCO
9: yung may D3.
10: Mga butika
9: D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio,
10: ang D3 Bio
9: yung may BCO,
10: ang BCO
9: yung may D3.
10: Mabagats, mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane, especially ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro tunay na sa K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
4: K5 News FM.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!

0: Bedtime Secrets with Madame Usa.
1: You're looking into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga K5, second part sa ating program, upon yung giyapon ang pinakakulig yung DJ, si Madame Usan. Kag ang DJ nga mahilig mag-angkab-angkab. Amo na ganun mga K5, isuyahan naton ang basa tagmala. Kati siyempre natural kung basa manami, kung mala, hindi nami. Pero para sa akin, gusto ko yung mala. At siyempre, kung mala, matinlo, mahamot, hindi bahuers, kay mabudlay man mga KK5, kung ang imo shutatels, basaers. So dapat, medyo malahers lang, parang nami ang smell. At then ang imo nga husbando, gusto niya gid permi, mag-inom sang extend food supplement for men mga KK5. And isa pagidad bilang isa kababay, dapat always kita maninlo sa aton lawas. Always kita clean, neat and clean. Di kung hindi kaya mag-neat and clean, mabudlay, di ba? Kung ikaw, isa katawo, na naghahandom sang imo nga, mission, ba mission? No? Amo ginaiya importante, ginaiya, na dapat hamot ikaw. Like for example, imubana taxi drivers, kapoy-kapoy imubana, mambaslay mo ni, ma-change over, tabalan ni, wow, change over. So, magkaka-K5, dapat ready ka dito sa buha. Dapat ikaw ang babae, hamot ikaw, halin sa buhok. Sa tangkog, sa leog, o sa hawak, sa balikawang, sa imo nga sigtot, dapat hamot ina. Because may mga banda, kita akong gisayang kapangaray kay, kaya mo kapit pa yung makainom sa DTX 500 kag extend food supplement for many doctor mil o ibahaw. Hindi mo magigidya mapungkad ang iya na pagdukar sang halabira Iloilo so long sa pagbago. Ha? Sa mga KK5 naton, ang basa na ginanamin kay ginani Madam Usang, amun na siya ang aton na future. Bason tang palibot ha, agod nga magtubo ang aton nga ginpangtanom ng mga kabudlayan sa aton kabuhi. Ha, di ba? Hindi po sinigong nga kung basa, lain ang yang sa utop, bason naton ang palibot, you get what I mean? Bason naton ang palibot. Buti rin kung gatanong kita anay subong sa aton ng mga future, itanong mo imong ngalan para lahadla o kilalahon ka. Pero sa barangay kapitan naton subong, gamat-amat na sila, hi, hello. Kaya nga, they are planning na magpadalagan kapitan sa ilang barangay. Oh, you see? Amo nang pinakanami mga KK5 na dapat kita, amat-amat kita saka sa babaw, hindi nga amat-amat kita panaog. Always nato ni butagit sa mind nato nga ang importante dira makabuli kita sa taho, ang importante dira makahelp kita sa mga kabataan nga kinanglan man sa aton bulig. So ang basa ang ginahambal ko is amuna sang basa nga magpatubo sang balatsyago naton bilang isa ka maayo nga taho, isa ka maayo man nga tinuga. Tadamo subong sa mga piyakbalay, tupadbalay, kailinaway because of baho. Baho imo CR! Pangsot! Pa diba? Kung ikaw naman dahil sa subong sa balay, mairitar ka man niya. Pero ang smell, ang baho, amun asya ang mabudlay. For example, ginpagwa mo baho ni Richie Agi. Oh, for example, si Richie Agi, di ko noo. Ang ubra ni Hano Pamaldog, ubra-ubra istorya, dinapuno ka na. Tapos nagmigahay ka mo dayon. Sa nagmigahay na ka mo, ang iyong mga friend niya isa, nag-open up si mo, ay day, friend ka mo, dagli ni Richie Agi. Ma, ay day, grabe di back na sa iyong mo sa una, amuning-muning mo to. So, ang baho ang ginatago niya, nag-usbong. So, ikaw naman yung baho, grabe, galiya sa una, galiya, ginaamu-amu mo ko niya. Pagkatapos, sumumiga-miga ka sa apon. Wala na ba nila ang ginamos? Biska ano mo katago, mausbong gid siya. May ara, di siya smell ang ginamos nga sa iban hamot ina. kasi sa ibang baho man ina. So meaning to say, mga K5, ang ginahambal naton nga mala, kung isa mo na siyang makahatag problema sa aton, malamala, gidya, di kung mala ang isa ka bagay, hindi magtubo para sa bula. Kung mala isa ka bagay, dupatay na, wala na ka malatsyagod sa isa kang isa. Dapat, ang basa, gidya, o nahon, kaya ang basa, makahatag kalipay. Oh, wow! Kakadlaw, gisi Ma Marivica. Madam Usang, dumapatay ako kakadlaw sa iyong mga topiko sa mga gabi, bonggagin. Wow, ha, kakifay, magabalik pa si Madam Usang sa programang Secrets Bedtime. Bedtime Secrets. All here to your favorite radio stations. Ako naman po si Madam Usang. Magbabalik.
0: Bedtime Secret with Madam Usang.

0: logging into your favorite radio stations at 8.7 K5 News FM. Last part sa ating program, tamiyawan ko anay ang kong mga fans si Sir Joel Samadig, nakatutok din. Hello to Sir Kaiser. Hello to Sir Arnick, nakatutok din sa K5 News FM. And sa mga friends na ito, andari sa may tuburan o tuwang na nagatutok man sa aton sa mong good evening. And sa mga friends na ito, nga nagalagkaw lang kong tiin. No? Mayong kabisin nyo, take her always, ba, perte? And sa mga friends na ito, andari yan, nagainom sa DTX 500. Padayo lang kaya po, kaya mo na pinaka-number one, yung food supplement ni Dr. Ramil Oy. Mga ka-K5, thank you again sa pag-upod nyo sa ako niya programa Bedtime Secrets. Upod yung man si Madam Usang. Usang ako kay Usangon taman ka. All here to your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM.
1: K5.
2: K5
1: News FM.
2: K5
1: News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol. Mag-Eye Care Go, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go
1: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakal sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: So na,
10: problema, agad ako sa akon body odor.
11: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
10: Pero subong.
11: Sadyan, agad ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: naghamis ka nagputi, agad ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
12: Extend Food Superman for Men.
13: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Superman for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingtingan ko.
15: Wow, ayos gid.
14: Kamu man bala testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
16: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tay.
16: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
16: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
16: ang nagatino sa imo atay.
12: Basta tino ang atay.
16: Happy kanunay.
12: DTX 500.
16: Masaligan.
12: Epektibo.
16: DTX 500.
12: Mataas pala ang imo blood sugar.
16: DTX 500.
12: Ikaw pala
16: ang may diabetes.
12: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compounds.
16: Yan ang kapanupo.
12: Kaga kontrolar
16: sang imo blood sugar.
12: DTX 500.
16: Masaligan.
12: Epektibo.
16: DTX 500.
12: E3 Bio.
17: Ako si Gabriel. Nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with
2: kay bisyo. Bowex ko pa lang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may bisyo. Bisyo. Yung may D3. D3 Bio. With bisyo.
9: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may physio. Ang physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
15: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
17: Nung pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo, tungkol na namin anak pa Enrico Sorita Jr. kay dasig sa kaglaro mabalita. Ako gali si Paco Santag Bacaro. Tunay, naka K5.
15: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
5: Wow, my puso.
18: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon na estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mic booms
0: up. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
2: O, si Karen, kandaan mo isang akon hair fall. Nag-indi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mga mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalig halina sa mga nagkalaylay nga energy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamu o gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang maskin pabasko nga kapsula para sa mga mata, Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, Mighty C, alkaline nga vitamin C.
6: Si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal mga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Noon na nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadunog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
9: Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa S4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
10: S4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. S4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. S4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica S4 Biotics.
0: K5 News FM. KKB K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5

0: sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Miag-aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasampay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplanta na!
10: Ganito ako!
11: Tigasing!
10: Tigalapa!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa!
11: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
10: Sa gabi,
11: ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
11: Ang extend!
10: Supplement for men!
11: Lourdes!
10: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
11: para sa tigasing performance.
10: Extend Food Supplement for Men
11: para sa matino nga dugo.
10: DTX 500
11: para sa healthy gatay.
10: DTX 500
11: ang DTX 500
10: ang may mataas nga antioxidant
11: nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
11: Basta tino atay,
10: happy kanunay.
11: DTX 500
10: masaligan,
11: epektibo.
10: DTX 500
11: mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500
11: ikaw pala
10: ang may diabetes.
11: DTX 500
10: ang DTX 500
11: ang may powerful compounds
10: nga nagapanupo
11: kagakontrolar
10: sang imo blood sugar.
11: DTX 500
10: asalika
11: epektibo.
10: DTX 500
11: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio
11: yung may BCO.
10: Ang BCO
11: yung may D3.
10: Mga butika
11: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio
11: yung may BCO.
10: Ang BCO
11: yung may D3.
10: Mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro tunay na sa K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my puso.
17: You're listening
1: listening to 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike Pumso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana, before problema ko gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma, nagin ka malipaton. Gitry namon, patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag TDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na. Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500 garantisado, epektibo. Aramis TDX 500. Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Masi may diabetes ka na? Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX coffee mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX coffee mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX coffee mix. Mabaka mga butika. DTX coffee mix.
5: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX coffee mix. Intistingan ko man nagnami kidang akon pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina. Sang mata. Gikan sa halik. Nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Go. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C! Mababaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadunog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginapinan serbisyo na matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagababas ko sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
10: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa

0: sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Dali ka, mga langaw! Ari na kapaborito natin niya, Ila!
6: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
7: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Gadaragsa nga punggot,
9: DTX Beauty Soap.
8: Magaspang nga panit,
9: DTX Beauty Soap.
8: Dala o magputi,
9: DTX Beauty Soap.
8: Puro katol-katol,
9: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
10: X10 Food Superman
11: for Man. Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
10: X10 Food Superman for Man. X10 Food Supplement for Man.
12: Ako si Fred Domingo, X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
10: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
13: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tay.
13: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
13: ang nagatinlo sa imo atay.
10: Basta tinlo nga tay.
13: Happy kanunay.
10: DTX 500.
13: Masaligan.
10: Epektibo.
13: DTX 500.
10: Mahigo bala ang imo dugo.
13: DTX 500.
10: Masamit ka bala ang gina-allergy.
13: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
13: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
10: Nga sa masami,
13: amo naman
10: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
13: DTX 500.
10: Masaligan.
13: DTX 500.
10: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel, nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
10: D3 Bio.
13: Ang D3.
10: Yung may BCO.
13: BCO.
10: Yung may D3.
13: D3 Bio.
10: With BCO.
15: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isang man kaladjuster nurse sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
10: D3 Bio.
13: Ang D3.
10: Yung may VCO.
13: Ang VCO.
10: Yung may D3.
13: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
16: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Ay sa ila, may balita nga husto. Dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5. News FM Iloilo.
17: Wow, my puso.
18: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM Pangkakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's House.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: I Care Gold
0: ang superior eye formula.
1: I Care Gold
0: ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan.
1: I Care Gold
0: ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon.
1: Mag-inom
0: sang maskin pabaskog nga I Care Gold
1: kag patuluan ang mataas ang I Care Drops.
0: Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Sport Biotics.
3: Makabulig sa pag-

0: Iatugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics. Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer. Mag-klinika Sporbiotics ka. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Gagabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronan, sa ka-sales rep.
4: So una,
3: problema gid ako sa akon body odor.
4: Kuya na ako magatubang sa akon mga customers.
3: Pero subong,
4: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag
4: naghamis, kag nagputi gid akon nga pani.
3: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
5: Extend Food Supplement for Men.
6: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark, sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tay.
8: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas ka antioxidant.
5: Nga amo naman
8: ang nagatilo sa imo atay.
5: Basta tilo ang atay.
8: Happy kanunay.
5: DTX 500.
8: Masaligan.
5: Epektibo.
8: DTX 500.
5: Mataas bala ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
5: Ikaw bala ang may diabetes.
8: DTX 500.
5: Ang DTX 500
8: ang may powerful compounds
5: nga nagapanupo
8: kag kontrolar
5: sa imo blood sugar.
8: DTX 500
5: masaligan
8: epektibo.
5: DTX 500
8: E3 Bio.
9: Ako si Gabriel, nagalibog gid ang akon ulo kung paano magpaniwang kay wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom, nabatsyagan ko lang paghalog sa akon dilargo, naglagamay ang akon nga buyon.
8: D3 Bio,
5: ang D3
8: yung may BCO.
5: Ang BCO
8: yung may D3.
5: D3 Bio with BCO.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio,
8: ang D3
5: yung may VCO.
8: Ang VCO
5: yung may D3.
8: D3 Bio,
1: mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Nga pamati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan ng mga health tips sa linki Dr. Milpuy. Nakabulig itini sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sang Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow, my puso.
1: You're listening to 88.7 K5 News

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 94.5 K5 News FM, Calibo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 89.1 K5 News FM, Pasig City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. E3 Bio.
2: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, lag hindi man nami akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga mabuti ka. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 mahigo bala ang imo dugo. DTX 500 masamig ka bala gina allergy. DTX 500 ang DTX 500 ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahal na sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500 Masalika. DTX 500 DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamasaka butika. I Care Gold. Ang I Care Capsula. Nga mas ginpapaskod kag mas ginpanami. I Care Gold. Ang capsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein. Vitamin A. Vitamin C. Zinc. Kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pag ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung magabot na ako menstruation. Yung nalagid ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
9: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba na nga magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM.

0: Suki Namon sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: Gadragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre de cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasampay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplansa na!
10: Ganito ako!
11: Tigasi!
10: Tigalaba!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa!
11: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
10: Sa gabi,
11: ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
11: Ang Extend!
10: Supplement for men!
11: Lourdes!
10: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to Mama!
11: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
11: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
10: para sa matinlo na dugo.
11: DTX 500
10: para sa healthy gatay.
11: DTX 500
10: ang DTX 500
11: ang may mataas ka antioxidant.
10: Nga amo naman
11: ang nagatinlo sa imo atay.
10: Basta tinlo ang atay,
11: happy kanunay.
10: DTX 500
11: masaligad,
10: epektibo.
11: DTX 500
10: mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
10: Ikaw ba na
11: ang may diabetes?
10: DTX 500.
11: Ang DTX 500
10: ang may powerful compounds.
11: Yan ang gapanupo
10: kagakontrolar
11: sa imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Masalikan.
10: Epic tipo.
11: DTX 500.
10: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
11: Yung may Visio.
10: Ang Visio.
11: Yung may D3.
10: Makatapos mga butika.
11: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
11: Yung may Visio.
10: Ang Visio.
11: Yung may D3.
10: Makatapos mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Kapamati ka sa K5 kahit daw hindi gid bala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Matt Chocolate. Tapos kung gwapo gid ang iyang mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my phone
1: Sir.
2: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM

K-5 News FM ang kakampyon na estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako ng irregular nga regla. Pisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
0: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
0: Yung may D3.
3: Matatas, mga butika.
0: D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
0: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
0: My D3.
3: Mataas mga butika.
5: My family history ba na kamuos ng diabetes?
0: Mag TDX 500 ka.
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
0: Mag TDX 500 ka na.
5: Ang DTX 500
0: ang may powerful compound.
5: Ganagapanubos
0: ang imo blood sugar.
5: TDX 500
0: garantisado,
5: epektibo,
0: aramis.
5: TDX 500
0: nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
5: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
0: Masami nagapangihi.
5: Masami ginauha.
0: Si may diabetes ka na.
5: Mag DTX 500 na.
0: Ang DTX 500
5: ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubo
5: sang imo blood sugar.
0: DTX 500
5: garantisado.
0: DTX 500
5: DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man nagnami idang akon pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
0: Mabasa mga butika.
8: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas inabasko, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabasko sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C.
3: Mabakal sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C.
3: Mababaka sa mga butika.
11: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapilan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
12: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics. Biotics.
13: K5 News FM. KKB. K5 Kalingawan sa Barangay. Yes.
12: Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa

0: Suki Namon sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miag-Au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon, sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Bali ka mga langaw! Ay, nakapaborito nato niya ilaw!
6: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
7: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Clinica Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: X10 Food Superman.
10: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
9: X10 Food Superman for Men. X10 Food Superman for Men.
11: Ako si Brid Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kay sang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
9: X10 Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. D3 Bio with Physio.
12: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may Visio. Ang Visio. You may D3. Mabakas mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Nga pamati gid ako sa K5 kay luwas sa balita kag music kag entertainment. Pero migid bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita taga Antique, pero jara ko gatinir sa lapas. Tunay naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon na estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM
1: championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
4: Hello mga kapamilya. Kamusta ka mo tanan? Kag tanan nato ng mga suki sa aton nga palatunton ng Tinig ng Reformasyon. Kag tanan man nga nagapamati sa sining istasyon K5 News FM Philippines. Damo gid nga salamat sa Dios nga naghatag sa aton sang dugang panahon, dugang kabuhi kag sa sining tion sa gihapon makapadayon kita sa aton nga palatuntunan. Kag kamusta kamo? Kaway pa nga sa gihapon kamo nangin ba dinalag-on? Kag nakapadayon man biskan sa piyak sa harap, nagakalain-lain nga mga pagtilaw sa ang kabuhi. Kamay pa nga sa gihapon firme naton gipangabay diri sa aton palatuntunan ang pag-uswag sa aton pagtubo. Pagtubo kay kung ang aton handom lamang diri sa kalibutan, may nuswagon kita diri sa aton nga mga handom sa kalibutan. Pero kung wala sa Ginoo, hindi siya balansi o hindi balansi. Dapat kung nag-uswag man kita sa aton nga lawas, sa kayong lawas, dayon nag-uswag man kita sa aton nga espiritual, pwerte ka nami. Kay ang espirituality nga pag-uswag, ang pag-uswag nga espirituhanon, amugin na ang pinaka nami nga pundasyon kung may handom man kita, kung ano ang handom tadi sa kalibutan. Manang importante katama. So, kamusta kamutanan, kag pasalamatan tagin pirmi ang Ginoo. Sa tanan nga mga pagpakamaayo nga ay ginhatag sa aton, pagpakamaayo nga physical, mental, spiritual, financial and protection, at aton nga mga pasalamatan siya sa tanan. Kaglabaw sa tanan, aton man nga tinguhaon nga kita mag-uswag sa pag-alagad nga mangintutom sa iya. Kabalo kay utod, mga kabyanan, nga si Kristo lapit na magbalik. Kung ginsaulog sa bilog ng kalibutan ang pagkatao ni Kristo sa Disyembre 25, dumdumunta nga dapat intindihon naton siya may promisang magbalik sa Dios kalibutan. Amutani nga preparahan gid naton siya. Kay kung hindi kita preparar, makibot lang kita. Sige, so muna nga ari kita balik-balik sa aton nga mga pagtuon sa pulong sa Ginoo. Kabay pa nga basi makabulig man siya sa paglambo, pagtubo sa espiritual na kahimtang sa aton nga kabuhi. Antes sila magparayon, mga muyo anay kita. Dakilang Dios, nasa kaitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali po ito, kami po'y numerologo sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na ipinagkaroon sa amin. Makapagpatuloy po kami sa pag-aral sa inyong mga banal na mga salita. Nawa ito'y maging gabay sa aming paglingkod na may katapatan habang kami ay naghintay sa pagbabalik ng inyong bugtong nanak. Pagpalain mo ang ginagamit na himpilan, K5 News FM. Pagpalain mo ang CEO Camiloy, ang pamilya at ang mga kawani sa himpilan pong ito. Nanawa patuloy ang mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial na protection. At nanawa, tulungan po kami. Kami ay makapaglilingkod sa inyo ng may katapatan upang kami ay maging rapat-dapat man sa mga pagpala namin kinakailangan. Patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasalalaman sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Parahan kita subong makauturan, makabiyanan sa aton nga pagtuon sa dako nga gugma sa Ginoo. Amo na nga sa aton ang nabalaan, nga si Kristo, biskan siya manggaranon, pero siya nagkanto diri sa kalibutan, nagpakaimol, agon nga paagi sa iya nga iya pagpakaimol, kita daw, ambala, butangan ko daw, kita mangin manggaranon. Nga manggaranon. Manggaranon, maluwas kita, kung aton tinguhaon, kaya ang kaluwasan, simple lang. Ang kaluwasan, amugid lang ng paghinulsol sa tanan naton nga sala. Biyaan ang sala, untaton ang pagpakasala. Nga aman, kaya ang nakapalain sa kalibutan, nakapaguba sa kalibutan, ang nakapakurap sa kalibutan, kikurap man dito sa wala pa gani ang baha, so no, sa aton mabasa, sa Genesis Kapitulo 6, Versikulo 11, Versikulo 12, korap na, wala pa gani. Muna, di kita matingala, subonga, ang isyo, labi na sa mga politiko, ang korupsyon. Kaya korap na daan ang kalibutan. Sang una pa, muna di kita matingala, dra. Pero, kita tanan, nakurap man kita tanan. Nakurap ang atong physical, nakurap ang atong spiritual, nakurap ang financial, nakurap tanan. Diri sa kalibutan. Kaya nakurap man ang kalibutan. But ang balon, naguba. Kaya pala ang pulong na kurap, kumbaga na dunot, wala na. Kurap na. So, amo na nga ang aton himuon. Kaya ang aton nga kalibutan, huwag naman ising lain nga destinasyon, kundi sunugon man ni sa Ginoo, i-purify man ni siya. Pag-purify niya sa kalibutan, ilakip man niya pagsunog ang mga tao nga di Diyos noon. Sa ginaliwat na naton rin, suno sa 2 Pedro 3, versikulo 7, ang tanan man nga butang sa kalibutan sunugon sa Ginoo, suno sa 2 Pedro 3, versikulo 10, 11, 12, pero may bagong nga kalibutan nga gintigana ang Ginoo, gintawag siya nito kagbagong langit, kagbagong nga kalibutan, maguhon man nga kalibutan, i-purify niya sang kalayo. Amo na nga, sa subong pa lamang daan, amo na nga ginisiling naton diri nga aton nating uhaon nga amoy na ang hatagan naton sa pinakalabaw nga pagtagad. Labaw nga pagtagad sa Bisaya. O labaw nga paghatag importansya. Nga man, kaya kung hindi naton siya hatagan sang labigid nga igtulapangon. Amo na nga base. Paglabot sa tiyon, makibot na lang kita. Kaya sa subong, laban sa mga tao, ang ihatagan sang importansya, ang ihatagan sang first priority, amo ang handom sang kabuhi. No, kwarta, negosyo, eskwela. Amo man ang lain-lain man ta mga priorities. Pero sa totoo lang, labi na sa mga estudyante, huwag ginalain nga handom. Mga gusto gin makatapos eskwela kay para makaobra. Nga man gusto mag-obra, tungod kay para makakwarta. Ano, sa in short, para gin makakwarta. Dayon kung may kwarta na, gusto pa gid nga dugangan kung ano pa nga makadugang sa kwarta. Kay walay satisfaction. No, hindi makontento. Walay contentment kung kwarta na istoryahon. Muna nga dapat aton gina siya pinsaron maayo. Kay bisan ikaw pa ang pinakamagaranon diri sa kalibutan, pero wala ka man parte sa kaluwasan, wala ka man parte dito sa gintagana sa Ginoo nga ginharian nga walay katapusan, gintigana niya nga mansyon dito sa langit, gintinganan niya ang kabuhi nga walay katapusan, sa mga putli na ang tingipusoon, sa mga putli na ang lawas, or putli na ang kabuhi. Amo na nga, sa suwong palangdaan, pinsaron natin maayo. Pero kung natin basahon ang wali ni Juan Bautista, sang una pa, Juan Bautista, wali ni Apostol Pedro, dayon mga pamilin-bilin ni Kristo nga mga pulong, tungin-bilin niya sa ngayang gindutunan, nga ang paghinulsol, kinahalan iwali sa bilog kalibutan, sa 24:47 sa Lucas, sa Mateo 3, versikulo 8, hambalito nga magpakita kag magpakita sang bunga, bunga sang paghinulsol, mo tumbalon nagkitang kabuhi na. Kay kung magkit istorya kita paghinulsol, ang botambalon naguntat ka na pagkasala. Ano ang sala? Paglapas ang sugo sang Dios, 1 Juan 3:4. Amo na nga kun magkahinulsol ang tao, wala na siya maglapas sa kasuguhan sang Dios. Basically, amo lang na ang pinakasimple nga analysis nga may ara pagidgali ang kasuguhan sang Dios. Still binding for Christians, the Ten Commandments. The Ten Commandments still binding for Christians. Muna nga, importante nga ato maintindihan siya. Amo na nga, ang tagsaka, may nulsolon, matinumanon nga kalag, mahimo nga magtindog subong ni Adan nga hilway gikan sa pagpakamalaot sang kasuguhan. Mahimo sila nga magkari sing maisugon sa trono sang grasya. So, ang tanan nga gusto maghinulsol, pwede sila magpalapit sa trono sang grasya kag makabaton sing kaluoy sang kag makakita sing grasya sa pagbulig sa tiun sing kinanglanon. Tuno sa atan mabasa Hebrehanon 4:16. Sang si Kristo nagluhod sa pangpang sang Jordan. Pagkatapos ang iya bautiso, ang mga langit nabuksan kang espiritu nagkunsad sa dagway sang isa ka salampati sa kapating. Subong sang ginpasilak nga bulawan kag naglibot sa iya sang iya himaya. Kag ang tingog sang Dios gikan sa labing mataas sa langit na batian nga nagasiling. Amo ini ang akon hinigugma nga anak nga sa iya nahamutan kugid. Suno sa ato na basa sa Lucas 3:22 o Matthew 3:17. Ang pangamuyo ni Kristo para sa tao nagbukas ang mga gawang sang langit. Kag ang amay nagsabat nga nagabaton sang pangabay para sa napukan nga rasa. Jesus nangamuyo bilang aton talus ka garantiya kag karon ang tawhanon nga pamilya mahimo nga makakita sang dalan pagkadto sa amay paagi sa mga merito sang iya hinigugmang anak. Ini nga duta tungod sang paglapas ginutod gikan sa kontinente sang langit. O kay sempre na separar man siya alin sa pagkasala ni Adan. Wala nay direkta nga komunikasyon ang tao nga si Adan kag ang Dios. Muna nga gingamit na ang mga propeta, gamit na ang mga patriarka nga direct communication, agod na sila naman ang mag-communicate sa mga tao. Ang komunikasyon naguntat sa tunga sang tao kag sang iya manunuga. Apang ang dalan nabuksan, agod nga makabalik sila sa balay sang amay. Jesus amo ang dalan, ang kamatuoran kag ang kabuhi. Juan 14:6. Ang ganhaan sang langit ginpabay-an nga bukas kag ang kasanag gikan sa trono sang Dios. Nagasilak sa mga tagipusoon sa mga nagahigugma sa iya. Bisan pa nga nagapuyo sila sa duta nga ginang pakamalaot asang sala. Ang kapawa nga naglibot sa Dios nun nga anak sang Dios, magatupa sa alagian sang tanan nga nagasunod kay Kristo, sa kay Kristo nga mga tikang. Wala sing rason nga magluya ang buot. Ang mga saad sang Dios patod kag maligon. So muna nga importante kaayo. Dayon ang laygas sang Ginoo lang kay magwa ka mo sa tunga nila kag magpain ka mo siling sang Ginoo. Kag hindi ka mo magtandog sang mahigko nga butang. Kag batunon ko kamo hambal sang Ginoo. Kag mangin amay ninyo. Kag kamo mangin akon mga anak nga lalaki kag mga anak nga babaye siling sang Ginoo ang makagagahom. 2 Corinto 6:17-18. Anong botambalon mag-autoran sa mga pulong dali sa among bersikulo? Ang nagapahigko sa sining kalibutan, amo ang sala. Ano ang sala? Paglapas. Kay suno sa aton mabasa sa Isaias 24:5 nga ang mga pumuluyo sa kalibutan nahigkuan. Bangod kay ginlapas nila ang kasuguan. Ginguba ang isa ka katipan nga walay katapusan. Ano nang katipan nga walay katapusan? Amo nang isa sa katipan nga walay katapusan sa Ginoo, amo nang adlaw nga inugpahuway. Pabasahon nato ng Exodus 31:18. Ato na mabasa na ang adlaw nga inugpahuway, isa ka katipan sa tunga sang tao kag sa Dios. Pero ginguba na sa mga tao sa kalibutan. Ginhimo nga daw kumon na lamang nga adlaw, ang adlaw nga ginpakabalaan sa Ginoo, ginpahuayan kag ginbindisyonan. Amo na ang Ginoo na subuan dira. Amo na nga kung ang tao manginulsol, daon magwa. Ambo talon magwa. Magkatukas lain na planeta. Magkatukas ibang planeta, dito ka na magpuyo. Amo tumalon, hindi ka na mag-practice sa mga butang ba anuman nga bagay nga hindi mahamuot ang Ginoo, hindi siya malipay. Amo na nga kinahalan dira is manginulsol. Munang luyag bala ninyo nga mangin mga anak ng lalaki kag anak ng babae sang labing mataas. Yari, ginapahayag ang kahimtangan sining dako nga pribilehiyo. Kari kamo, magbulag kamo, hindi kamo magtandog sang mahigko aban sang Ginoo. Hindi kamo makatipig sang pagpakigupod sa kalibutan, magambit sa mga kalipayan sini, magpakilala sang inyo kagulingon sa mga interes sini, kag sa gihapon mangin mga anak sang Dios. Hindi na pwede kay si Apostol Juan sa sulat, basta na Apostol ka Santiago man dito sa Santiago 4:4, hindi pwede. Nga man, kita ginkaabig ng mga adulterer and adulteresses kung kita makipag-friendship sa kalibutan. Anong friendship na siya? Nabalang kung ano ang vicious kalibutan, imungan o yunan, imog yunan, wala na. Hindi na pwede sa Ginoo. Amo nang baguhon siya. Siling ni Juan, Apostol Juan, ang kalibutan wala makakilala sa akon, kaya wala ini makilala siya, si Kristo ng Kambal, sa sulat ni Juan. Apang, tugutan bala naton ang handom para sa pabor sang mga kaaway sang aton Ginoo, na magbugat batok sa aton pagbaton sang mga kondisyon sang kalwasan? Mahimo kamo magpalapit sa Amay sa ngalan sang iya anak, kag bisan daw ano pa ka, guba kag kahuyang ang inyong mga pangabay, ipresentar ini ni Hesus atubang sang trono sang walay katapusan nga gahom, kag ang kapawa nga ginpasilak sa iya, iga pabanaag sa inyo, batonon ka sa hiniguma. Muna ka nami ang promesa sang Ginoo. May dalag ko nga mga butang, ginapaabot gikan sa mga anak ng lalaki kag babae sa Dios. Ginatan-aw ko ang mga pamatanon karon kag ang akon tigipusoon, naghandom sa ila. Daw ano nga mga posibilidad ang bukas sa ila tubangan. Nga importante ni. Si Rizal sa iyang ambalanon, ambal niya nga ang mga pamatanon amo ang paglaom sang ano, banwa o bayan. Ano na, muna, di ba? Ang kabataan, ang paglaom, pag-asa ng bayan. O pag-asa kuno ng bayan. Sa simbahan man, normal siya. Ang mga pamatanon, ang mga kabataan, ang pag-asa ng simbahan. Bakit? Kasi ang mga matatanda, siyempre, lilipas na sila. Magpahuway na sila. Dayon, ang mga pamatanon, amo ang magbulos. Amo na samtang lang taon na to sila, dako gid tani nga posibilidad kung magpagamit si Ginoo. Kung sinsiro sila nga nagatinguha sa pagtuon na hanungod kay Kristo, hatagan niya sila sing kaalam, hatagan sang Dios. Subong nga ginhatag niya ang kaalam kay Daniel, kay Sadrak, kag Sadrak, Misak, kag Abednego dito sa Babylonia. Mga pamatanon to sila nga nagaedad sang pagkabihag nila, nagaedad sang mga 16 to 18 years old. Ang apat. Si Daniel ang pinaka magulang nila. Hindi man sila mag-uutod, pero ang sa edad bala. Mahimo sila makakuha ang mga pamatanon sa mga direksyon gikan sa Dios nga gamhanan sa laygay. Ang kahadlok sa Ginoo amo ang panugod sang kaalam. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Proverbs 9:10. Ang salmista nagasiling, ang pagsulod sang imo mga pulong, nagahatag sang kapawa, nagahatag inising paghangop sa mga simple, kag ang maalam nga tao nagasulat, sa tanan mo nga mga dalanon kilala siya, kay siya magatuytoy sang imo mga banas. Muna, importante gid kayo, ang Proverbs magaturan nga dapat aton kilalaon Ginoo, agud nga kita, yaman pakamayon, tuytoyan. Tuguti ang mga pamatanon, nga magtinguha sa pag-apresar sang pribilehiyo nga mahimo ila nga tuytuyan sang wala nagasayop nga kaalam sang Dios. Tuguto sila nga kuhaon ang pulong sang kamatuoran sa buong tao sang ilang laygay kag manginlantip sa paggamit sang espada sang espiritu. Si Satanas isa ka maalam nga general, apang ang mapinoboson debutado nga soldado ni Kristo mahimo nga magdaog kay Satanas. Nasulat na hanungod sa mga nakadaog o nagdaog. Nagindaog nila siya paagi sa dugo sang kudero, kag paagi sa pulong sang ila panaksihon. Hindi kita dapat magsalig sa kagulingon. Ang aton limitado nga kusog amo lamang ang kaluyahon. Isos ang gasiling, kung wala ako, wala kamusing mahimo. Juan 15, versikulo 4. Apang nagsaad siya, kung kamo nagapabilin sa akon, kaga ang akon mga pulong nagapabilin sa inyo, pangayoon ninyo ang bisan ano nga inyo luyag, kag ini pagahimoon sa inyo. Ginakabig nga isa kadako nga kadungganan nga imbitaron sa presensya sang isa kahari sini nga duta. Apang binagbinago naton ang makatilingala nga pribilehiyo nga gitanyag sa aton. Kung tumano naton ang mga ginapatuman sang Dios, mahimo kita nga mangin anak nga mga lalaki kag babaye sang hari sang universo. Pagi sa isa kaginlansang kag nabanhaw nga manluluwas, mahimo nga mapuno kita sang mga bunga sang pagkamatarong kag mangin nagakabagay sa pagsilak sa mga kurti sang hari sang mga hari sa walay katapusan nga mga dagun. Ang kalibutan wala makahibalo sa pagkabayaw sang mga anak nga lalaki kag mga anak nga babaye sang labing mataas. Mangyara sa palibot nila, wala makakita nga ang mapinubuson naga panghiwala sa kagulingon nga espiritu. Ang mapailubon nga pagka mapainubuson sang tigipusoon may bisan ano nga tumalagsaon nga pabalor. Wala nila makilala o kon maapresyar si Kristo sang yari siya sa duta. Kag ang alagad, hindi ilabaw pa kay sa Ginoo. Hindi nila siya mahangpan. Kag kon mas dako ang aton kaanggin sa Dios nun nga kinaiya sang aton Ginoo, mas hindi kita mahangpan sang kalibutan. Kung labi kita nga mga nagasulod sa pagpagigupod kay Kristo kag sa langit, labi man nga magakadyutay ang aton pagpagigupod sa kalibutan. Kay hindi kita iyas kalibutan, gani ang kalibutan wala makakilala sa aton. Butang balong din ni Apostol Juan, nga wala makilala is normal gid na siya, nga once nga ikaw madasigon sa pagalagad sa Ginoo, likawan mo ang mga lain-lain nga kalingawan sa kalibutan nga hindi man himuot ang Ginoo. Kay may mga kalingawan sa kalibutan nga wala mahimuot ang Ginoo. Ang kalibutan lang, ang mga aradra lang ang nalipay, diin man na siya, damo, di kun lang isa-isahon. Ang mga Kristiyano nga matutuon sila, nakabalo na sila o natudluan sila. Ang aton bulhaton amo ang pagpangita sang pinakamalapit nga paghiliusa sa anak sang Dios. Sa pagtuon sa eskwilahan, amo tumalon sa Biblia, pagtuon sa eskwilahan, eskwilahan there is kung sa mga Sunday keeper, Sunday school. Sa mga Sabbath keeper, Sabbath school. Amo na ang gintawag na siya nga Sabbath school bangod kay may leksyon. Dapat tunan maayo, intindihon, ano ang mga leksyon. Rayon, i-apply sa kagulingon, i-apply sa kabuhi. Amo na nga ang tulunghaan o mga eskwilahan ni Kristo. Amo na ang iya nga buluthuan. sa pamangin malulo, kag may painubuson sing tagipusoon, sa pagbuhat sang mga buhat ni Kristo, sa pagpauswag sang isa kaginharian, kag sa pagpanasig sang iya pagkari. Amo na nga, iparasig naton nga si Kristo magbalik na, ipabalo naton. Ang dako nga misyon sa mga kabataan sining kalibutan amo ang pagpalabot sa talaksan sang kalibutan. Muna ang kalibutan. Handong kung ano gin sila mangin sikat sa kalibutan pero hindi na siya, di na siya sa Ginoo lain eh. Hindi nila makita ang malahalon nga mga bintaha nga matigayon sa pagalagan sa Dios sang langit. Apang ang mga anak sang kapawa may dako nga padya nga ginbutang sa ilang tubang. Amo nang kinalain. Ang padya nga sa langit, walay katubtuban. Pero ang padya diri sa kalibutan, kung may ara ka man, honorary, kung ano ang honorary title mo, may ara ang mga trophies, kung ano pa na dira ang mga crowns nga ihatag, mga padya. Pero ang sa langit, baw, hindi matupungan ang yaka, ang yabalor. Nasapuan nila nga ang pag-alagad kay Kristo sa mga nag-alagad nga tutong mabudlay kundi puno sang kalipay. Nagasiling sila? Nagasiling si Kristo, ang akon guta mahapos kag ang akon lulan mamag-an. Mga hinigugma ko, ang Dios naghigugma gid sa aton. Hindi bala nga mag-alagad kita sa iya sa bugos naton nga kusog? kag magtinguha sa pagsulod sa makitid nga gawang na nagatuman sang tagsa ka kinanglanon sang iya pulong? Tinguhaan naton pinaagi sa mapailubon nga pagpadayon sa paghimo sing maayo nga matigayon ang pagkadi mamalatyon kag ang korona sang kabuhi nga walay katapusan. Ang tagsa katawo nga may amo sini nga paglaom siya nagatinlo sang iya kaulingon subong nga siya putli unot 1:33. Kun himo naton ini sa indi madugay makita naton si Jesus subong nga amo siya kag mangin kaangay kita sa Dios. Kay siya magabaylo sang aton malaway nga lawas agud nga mangin kaangay ini sang iya mahimayaon nga lawas. Kay subong nga nagdala kita sang dagway sang dutanon, magadala man kita sang dagway sang langit nun. Mga hinigugma, ambal ni Apostol Juan, tanawan ninyo kung ano ang sahi, kung ano nga sahi sang gugma ang ginhatag sang amay sa aton nga kita taugon nga mga anak sang Diyos. 1 Juan 3:2. Tinguhaan naton nga apresyahon ini nga gugma, kag magtinguha padulong sa marka para sa padya sang mataas nga pagtawag sang Diyos kay Kristo Jesus. Sa Pilipos 3:13-16, naghambal si Apostol Pablo, mga utod, wala ako nagakabig nga nakuha ko na ang akon kagulingon, kundi isa lang ini kabutang ang akon ginahimo. Ginakalimtan ko ang mga butang ngayara sa likod, kaginatinguhaan ko ang mga butang ngayara sa unahan. Nagatinguha ako sa padulong sa tanda agud, mabaton ko ang premyo nga gintawag sang Dios sa mataas nga kahimtangan pagi kay Kristo Jesus. Gani kita nga mga himpit magunahuna sing subong sini, kag kon sa bisan ano nga mga butang may tuhay ang inyo pangunahuna, ang Dios magapahayag sini sa inyo apang kon ano ang aton malabot, magsunod kita sa amuman nga mga pasulundan, magsunod kita sa amuman nga mga kalalabuton. Bangod, muna ang silot batok sa malaot ng buhat. Wala man ginapatuman siyang marasig, gani ang tagipusoon sang mga anak sang mga tao, bungos na nahamtang sa ila paghimo siyang malaot. Christus 8:11. So, dali mga uturan gin kumpara. Si Pablo na nagatinguha na malabot din niya ang lalabuton, wala niya ginkabing ang bulingon nga nakalabot na siya o na perpekto na siya, pero sa pihak, bangod kay sa wala manihimo adayon, ang silot batok sa mga malaot nga nagabuhat sing kalautan, amo na nga madasig sila nga nagahimo sa mga malaot o mga kalautan nga kay ngaman, wala man mag-abot ang silot. Amo na ang tagipusoon sa mga anak sa mga tao, bugos nga nahamtang sa ilang paghimo sing malaot. Amo na nga ang aton kalibutan kahimtang sa kalautan puwerte, daw hindi mo na malaragway bangon sa kalautan nga nahimo sa iyong kalibutan. Pero ang solusyon, huwag ginsing liwan kundi ang paghinulso lamang. Ituad ang sala, untaton ang sala, pangabayon si Kristo, patihan nga siya lamang ang bugtong naton nga paglaom sa sini nga kalibutan, kag sa palabuton, dayon, bisan ano kita ka makasasala, ano ka grabe ang aton sala, iya kita patawaron. Sunod si Isaias 1:16-18. So, wala naman kita chimpo mga padayon, tapos untas na huwag makangamayo. Mapagpalat mabagi naming Pinong Diyos, namunulog kami muli sa iyong banal nuklokan sa pamagitan iyong bugtong anak na namatay sa krus ng Kalbaryo. Pinasasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkakataon na pinagkalob sa amin. At maraming salamat po sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo ginagamit na himpilan, K5 News FM Philippines, ganyan din ang CEO Camilo Oy at pamilya at kasama ng mga kawani. Patawarin mo kami lahat sa mga pagkulang at pagkasala at mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection na wa matanggap namin sa lahat ng mga panahon. Ito yung hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinoy Sus. Amen.

0: K-5 News FM K-5 News FM Championing the lives of the Filipino
1: Wow! Baik puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo 100.9 K5 News FM Rojas City 89.1 K5 News FM Pasig City 103.9 K5 News FM Bacolod City Ito ang himpilan na kampiyon sa balita Kampiyon sa musika Kampiyon sa drama Kampiyon sa komentaryo At kampiyon sa serbisyo publiko Sa Iloilo City 88.7 K5 News FM championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning, pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
3: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yung pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na ubis.
5: Damok no, ng mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang ganyan carots.
5: Oo, hindi lang carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, asa ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin tayon ang akong nulos.
2: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Sini nga babalaan yung mga flowers na damok probiotic.
4: Ano tayong consider ba?
0: Maedukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damok ka B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Storyahan ta karon. Ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hindonoso, kaupod sa nakadiskasyon, si Dr. Mil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Surueta. Dr. Mil.
6: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na yung mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
3: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal Dr. Mil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sini silingon Dr. Mil nga ang aton atay migko puno sang toxins.
6: Kun detox ya Sir GP ang aton paghambalan ti DTX 500 kag Mighty C kag Pure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kun pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally Sir GP wala man ya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala nag-accumulate sa gitawag toxins. Sa more than 500 ka mga functions ang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di pa dugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or nagahubag ang atay kung tuma nakadamo sang gitawag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, mo na nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C agud hindi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sa mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
3: Quick review lang ta ha, sa pinakaimportante nga function sa atay. Number one, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. Iniman ang nagahimo sang steroid hormones, kangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
6: Hmm. Including na da, Sir GP, ang gituag cortisol hormone. Nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Hmm. Iniman ang anti-stress hormone. Sa atay, ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangudulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni. Palainom sang DTX 500. No, amo nang pinakanami, Sir Boy.
3: Palainom ako.
6: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan. Ang DTX 500 kag MyTC, ini pa ang naga-repair sang imo nga mga liver, sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
3: Correct, Dr. Ramil. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, dami mustards.
6: Na. Broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga cellula kag tissue sang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation o pagubag. Kun lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
3: Wow.
6: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong nga liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig
3: tinlo. Sa atay, no? Like avocado, Dr. Ramil. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pag-repair sa liver
6: avocado
3: cells.
6: Subong.
3: Tatlo ka bilog avocado sa isang semana, may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
6: Take note, ang avocado may glutathione man.
3: Ay,
6: na,
3: wow.
6: No? Actually anything anti-inflammatory, Sir GP, ang makabulig sang dako sa pag-heal ang naghubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty Zero Pure C tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay, Sir GP, ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Kanang lang mapapahawa yon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
3: Oho.
6: Kag kinahanglan nun mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag indi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, dako nga bagay bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo kag tiil. Mayilo pa na mata mo kag panit. Mientras okay pang atay mo kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imong lifestyle, inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: DTX 500.
9: Imo pangalan na partner.
10: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
9: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
10: 470.
9: Sang sano ka nagsugod inom na DTX 500?
10: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa aga. Bali 2 times a day.
9: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
10: 160.
9: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
10: Inom mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500.
7: DTX 500.
3: May mga madamo pa ng mga health benefits na makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kadadlaw. Ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen. Kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, kag pagsagi o luyat-liyat sang imong guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga ma-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
6: Hmm. So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, Sir GP, ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatuga sa gitawag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation da pareho lang sa isa ka salsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang lugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gitawag free radicals or tuktok. Kag kun damo ang free radicals, bangod kulang sa atay oxidants, diri nagasugod nga matamat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may heart failure ka na, kag may heart enlargement ka na, may arrhythmia ka na. Susubong pa lang, dapat inom ka na DTX 500, inom ka na Mighty C or Pure C, agon maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
8: Hindi man tanan, hindi tapag kalimtan ang importansya sa DTX 500 kag Mighty C sa aton kidneys. Sunod sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo, nagaresulta sa sustained tubular injury kag ni nga mapalisan sang oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein. Protein not only for your for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, ga tingob ni siya sa imo kidney. Parisan pag sa napatay na selula sa tungod sang inflammation, nagdamo na to mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kay ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka cause inflammation produces oxidation.
3: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon. Indi magpanigarilyo.
6: Agoy.
3: Untat inom alcohol.
6: Agoy.
3: Magkaon sang healthy nga diet which
6: Rustan,
3: is more on fruits.
6: Ngrustan. Lahubog.
3: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much ng mga karne. If hindi gid malikawan, i-on ang puti nga karne na kabalos.
6: Kabalos?
3: Kabalos. White meat na lang ah. Isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinaka-importante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kun indi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life, and be cancer free.
6: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang mupanit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinloan pa yung dugo. So kung gusto ka sa ang gitawag holistic approach sa health management, termina mo ni ginakumpanya, DTX 500 kag Mighty C. Hindi na rabaw, panago-nago lang na siya.
11: Ano yung sekreto niya?
9: May ilig siya taguay.
6: Once ka panago siya rabaw, gagamit na siya sa DTX Herbal Oil. Kay amo tong gamito niya ipamasahi. Kabalo ko kung ano an sino ang gapamasahi saya pila edad, sir boy.
9: This is no, 19 nag ang it nag 19 ako no kay last year 18 plug mo. Oy, ka 19 na.
11: Ah, kampyon ni
6: mag. Kabalo ka ang benepisyo ko magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung kapamasaj ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Gamit ang DTX Herbal Oil.
9: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ng ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
11: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
9: Basic.
11: Oh, maligo. Basic. Yeah.
6: Ang pagligo is not enough.
11: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. Ang DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kay may VCO. Ang VCO kaya tap naon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ani ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papayang nagapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE, nagapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Mil, giputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, ang pinaka-importante, hamot-hamot ka, kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.

0: naman! Hindi na magkabala ka pa! May libre nga konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina. Gani, kanto na kag magpa-check up! Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang tagimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Clinica Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Clinica Phytofiber, kag iban pa! Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, mag-klinika na! Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka! Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: So pareho man yung blanga permi na mong ginakumpanya. Mm-hmm. Dapat maligo gi kadadlaw.
3: Dapat lang.
2: Oo, oh, hindi pwede nga.
3: Kung maligo ka kadadlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo,
4: para ay, may pares kina, may pares.
3: Di siyempre, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh.
3: Damo yung, hindi kasaw sa iban niya deodorant, try nyo Clinica Deo Fresh.
5: Amo ning pag-asa nyo, no? Kung dugay na huwag ipikto deodorant nyo, amo niya. Ang makapipikto sinyo nga, kaya ang mikrobyo, nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gid sa VCO nga ara sa Clinica Deo Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka Clinica Deo Fresh.
2: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
5: Ibo si malatnan ka. Sabang taas ka.
2: Nakapangapi ka na.
3: Of course. Burito nga kape ni Sir Eljan, wala na sang iban.
5: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imo metabolismo pero gatinlo masimo sirula. That's why gaamat-amat kahu kung ang imo kapik tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag-DTX Premium ka nga adua ang antioxidants ni Mergotionine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni Hubin dali lang gidya. May ang sweeteners ni Stevia pa, which is really good sa imo blood sugar because it's a natural sweetener.
4: Sir Boy, pwede sa mga diabetison.
5: Pwede sa mga diabetison.
4: Kapito na lang, Sir Boy, ang protection. No? Pugaanta na lang ato yung kape sa nga duwa ka soft gel sa nga D3 Bio.
5: Mm-hmm.
4: May... Oo, gatamis. Kaya tamis ang diterbayo eh. No? May protection ka na sa kagaw.
5: May protection
4: may
5: pa?
4: May antioxidant ka pa.
5: May protection ka pa sa tanan, sa free radicals. Okay, puno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotionine, may harak ka pa monolaw rin nga rin sa D3 Bio. Ang gusto yan ni General Baga, tindog tanan.
3: Kung aga, kapakapis siya, butangan niya extend. Kung grabe siya, kapamasad siya, kag-inom siya extend.
5: Ay, kampiyon. Anyway, namin extend namin mo blood circulation, namin deliveries ng vitamins and minerals.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with your boy Sulweta.
5: Thank you, Sir JP. Kabalo na kita ang D3 Bio. Gaamlik sa itong kung tatangkaso ubo si Punt kagilanat. Ginaputiktahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imo cellula putiktado sang D3 Bio. Subo nga adlaw. Tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
3: D3 Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat, no? Ang nakanami lang yung ang BCO, toil, wala kaagiinit, Sir Boy.
5: Pinaka-kampiyon klase.
3: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, Sir Boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula, mid of lipids.
5: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Ang aloblox ni lipids.
3: Di kung pala inom kaya D3 Bio, nami ang pundasyon sa imong akuan. Gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag D3 Bio, siyempre, importante ini sa imong cellula tungod kay indirectly, ginakonteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga...
5: Napamati sa aton.
3: Ang cytosol, Sir Boy, amunin siyang part sa imong cellula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
5: Uy, ano?
3: May glutathione sa kada cellula. Tungod kay kada cellula, may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginoo, no? Di may ga-damage. Ang ato cellula,
5: may ga-repair man.
3: May ga-repair man, ga-produce ang glutathione. Pero, hindi magana.

0: nagluta tayon kung wala ditribayo, Sir Boy. Mm-hmm. Nga, because ang ditribayo, ang MCT nga ara sa ditribayo, gina-improve niya ang absorption sa imong nga potassium, imong nga sodium, imong nga magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gituwag cytosol environment.
1: Oy, kampiyon.
0: So, sano kaya man ditribayo ya? Nya, inom-inom ka lang ditri, kulang na.
2: Kulang na.
0: Kulang na akong ditri lang. Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
2: So importante na ang good fat sa aton yung mga cellular, Sir Boy, labilangid sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok ya, Sir Boy, 60% is made of fats.
1: Correct.
2: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 bio.
0: Pero sang... pina tumatian sa ano? Kaon mani.
2: Kaon mani.
0: Pero lain nga mani ang ginakaon sa Boy, no? Nga anong ara sa mani? Oh, di ba? Perdi ang mani sa ano, sa D3 bio.
1: Layo lang.
0: Layo gid ya. 100 times.
3: Mas lalakit ang joints mga kaon mani, guro. Hindi ko umakuha ang the same effects ng
2: D3 bio. Tiyari, tunlon mo lang. So, D3 bio, kinaglan sa aton nga brain, Sir Boy, para sa ginatawaga good fats. Kag ang D3 bio, ang MCT sina, responsible sa pag-create sa ang ginatawaga myelin sheets. Kung putos sa aton nga nerve cells, Sir Boy.
1: Nerve cells,
2: ang electrical wire, Sir Boy, may putos na siya eh.
1: Namo nagnatag sa D3
2: bio. Para hindi mag, kuhan, hindi mag short circuit. Ang human na ang aton nga...
0: Try nyo ba lang mga wire nga live, wala putos?
2: Oo.
0: Di ba gasiga-siga?
2: Makurinti ka, no? Kag amuan ina ang kapundanan kung nga ada sig ang gitawag pagdala sang signal o kon impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa Sir Boy, no, especially sa aton nga mga organ, no, kag ang ditribayo hindi lang ina ang mabulig sa aton, Sir Boy, kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton kay ang ketones amo na nagapanghimo sang gitawag tau protein beta amyloid plaque nga amo na kabagdanan sang aton nga pagka malipaton na Sir Boy. So damo pagidya, Sir Boy, ang mabulig sa aton sang D3 bio halin sa malikawan ng pagka malipaton kag naga-provide pa sa ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kon pagdala sang impulses, no, sang aton nga utok pagadto sa mga organ sa aton nga lawas, Sir Boy.
1: Grabe, no. Kung sa D3 bio gali, kita mo gamat-amat ka putik, igadamo ang glutathion sa lawas mo. Sa D3 bio gali, gamat-amat ka and energetic nga ah, kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sa imo cellula, gadamo mangli ang mitochondria, ang makina sang cellula. That's why gamat-amat ka man aktaktibo. Pero kabaluya ang D3 bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria, kampiyon. Ano pagit mabulig sang D3 bio? D3 bio is ambal ni Dr. Ramil, is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabaluni siya maprotect sa cell, kabaluni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo selula. Ano ginapagwa sa imo cell membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide, ginapagwa sa imo cellula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell. It's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man ang aton cellula. Ano pang nami da? Kung ang D3 bio, ginapagkagit may lipid siya nga go help putos sang ginatawag nga cell membrane. And it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Ano but silingon sina, kung gaditoy bayo ka, may gallic acid. Kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makina sa imosilula, which increases, which decreases in intracellular, ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imosilula. Ina, tanan-tanan, ginahatag sang D3 bio. But there's more, Dr. Ramil.
0: Kung wala kagainom D3 bio, Sir Boy, hindi gid matipanan ang imo selula. Nga, kung wala D3 bio, wala sang may moprotekta sa imo selula against virus and bacteria. Ti kung wala si D3 bio, atakihon ang imo selula, guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, Sir Boy. Mas gadamo pang selula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bacteria. That's why si D3 bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Tipermin naman ang balik-balik, monolaurin,
1: monocaprin,
0: monocaprilin. Protektahan niya yung selula, di na na siya mga ayaw yung bulig sa imo ano? Immune sa imo system. Immune system. Relax ka lang, immune system. Kami bahala. So meaning pa hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, imo mga immune cells hindi siya mas stress bangod sa D3bio nga ara sa kada selula. So amo na permino mo na balik-balik. Once nga mag-inom ka D3bio para maprotektahan, maalagaan ang imo selula, dapat every 8 hours sir boy. Isa lang.
4: Every 8 hours.
0: Kung damo ka kwarta, kung damo ka kwarta, damo ah. Damo ah, kaya wala man na sa ano, wala side effect, wala...
4: It's all natural.
0: Tanan natural na, wala na yung chemical. So, dire na kanami, nga kung palainom ka D3bio, hindi lang nga protektahan against virus, bacteria, this monolaurin, kaya niya nga protektahan ni imosilula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa mga cell from mutation, sir boy, nga makakos ang itawag
4: cancer.
0: So, meaning pa, maamligan pa again sa kagaw ang imosilula, maamligan pa o maprotektahan pa imosilula para hindi magka-cancer. Te, may amo ka mo ng suplemento, D3bio, no? Ang isa sa mga pinaka-the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
5: D3bio with Physio.
6: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla. Agalabot, gitatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3bio bao okay gidang resulta subong normal na gid.
5: D3bio.
7: Ang D3bio.
5: Yung may Physio.
7: Ang Physio.
5: Yung may D3.
7: Magabuti ka.
5: D3bio.
8: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sang D3bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3bio.
5: D3bio.
7: Ang D3bio.
5: Yung may Physio.
7: Ang Physio.
5: Yung may D3.
9: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa Klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tubag sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Meron pa. Pabinipisyo nga makuha sa pag-inom sang D3bio kadadlaw, Dr. Mil?
0: Yes. Di, kisa uso ang chicken pox. Before pa, pagkabalo ni mo nga may mga sulalog na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalog, inom ka na, tumar ka na D3bio. Di ba grabe pag uso sa typhoid fever? It's also
4: virus,
0: no? Kinanglan inom D3bio.
3: Bisan dengue gani inom ko.
0: Di ba dengue subong grabe ang kwan. Damo, painom mo na daan before pa magdengue, hindi nga dito pa mainom nga may dengue na because ining gitawag D3bio kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus nga kaya patyon sining gitawag D3bio. Ang mga medium chain fatty acids from D3bio ginaturn niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imo lawas. So isa na da ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sining gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
4: Patay sila.
0: Kag hindi lang hastada. Hindi lang virus ang kaya patyon
4: sa
0: ano, even bacteria, mga TB honda inom gid mo D3bio.
3: Ang ano ni ang aton immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin E, kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikadua, ang immune system gud maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni D3bio. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system, ginabuligan ni D3bio nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So, kung may D3bio ka sa imo nga system, may dalan, way labot nga ginabuligan niya absorption sa vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. D3 Bio with Physio.
1: Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. Mabagats, mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabagats, mga butika. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na. DTX 500. Ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. Epektibo. Para mismo. DTX 500. Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi. Masami ginauha. Si may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
7: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
0: Good news!
7: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
8: Libre? Libre!
7: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Miag-Au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon, sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Dali ka mga lamaw! Ay, nakapaborito nato niya ilaw!
9: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katong katol, DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
11: X10 Food Superman Man.
12: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa ngigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
11: X10 Food Supplement for Men. X10 Food Supplement for Men.
13: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
11: X10 Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio. With Vizio.
15: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
11: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 4.37 sa agang oras, ginadulong sa ito sa kalawan sang Mighty C. Mighty C, ang gimpabaskog na alkaline nga vitamin C.
0: Isaiah 1:17. Learn to do right, seek justice, defend the oppressed. K5 Ray Umanay para sa balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa Umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa umaga.
4: K5 Ray Espeha Umalay para sa balitang K5 sa

Hi! Hello! Good morning! Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad, kag probinsya sang Iloilo. Good morning, Western Visayas! Welcome na mga ka-K5 sa aton sini nga pagpangalagad sa Miyerkules edisyon sang Balitang K5 sa Umaga. Sa inyo kinaandan akong inyo alagad sa kahanginan, kaupod ninyo sa tagsa kaaga. Ako naman si ka-K5 Ray Espeha Umalay! Kamusta kamatanan sa aton sini nga mga kuturan? Kamusta ang aton sini nga aga? Ang iban sa ato naghihimos na nagahikotar na sang aton sini nga mga lulutoon na subong aga para sa pamahaw balon sang aton sini nga mga estudyante. And of course ang iban sa ato nagapreparar naman mga ka-K5 sa panindahan, no? Kadto sa pila naton sini ka mga merkado publiko. Hilabi na gidra sa may banwasang Putotan. Kang dira sa may banwasang Sara kag sa syudad sa Iloilo. Oy sa mga taga Sara Iloilo ha, especially sa mga public market nila. Good morning sa inyo nga tanan ha. Ang radyo naton may inyo lang kay sa sunod hindi na radyo nga gamay atag namon sa inyo speaker na. Speaker na yatag namon para bation pagkikita na sa sulod sa merkado sa may banwasang Sara. May naglabay kahapon kuno sa may tindasang sarab. Abiya kuno ya may diskuhan kuno sa sulod sang merkado. Bukote nga ka may diskuhan now. Abalya ti sir, abi namon may diskuhan. Kay halos tanan nga corner sang merkado may speaker. Abi namon gani ginali na ang cover gym sang banwa sa merkado.

0: Oras mga ka-K5, alas 4:44 sa aton sinibarwa nga pagpangalagad. Diri sa balitang K5 sa umaga. Inaabi-abi tanang presensya sa aton sini mga suki nga mga tagpalamati. Live na live kita nga nagpangalagad sa inyo sa aton sini nga mga radio transistor sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Sa FM band mga ka-K5, babatian ng 88.7 K5 News FM Iloilo mga ka-K5. And of course, ginakamyaw taman sa mayong agang aton sini nga mga online netizens, online viewers naton nga nakatutukid sa aton sini barwa nga pagpangalagad sa subong edisyon sang balitang K5 sa umaga. Sige, sa aton sini nga mga kuturan umpisahan ta nang aton sini nga aga sa paghatag sa inyo mga ka-K5 sa mga nagapanguna nga balita kag mga impormasyon nga dapat naton barwa mahibaruan subong aga. Unahon tanay ning aton sini nga weather update sa aton sini nga mga ka-K5 kay as of 2 a.m. today, August 5, 2026 mga ka-K5. Ang LPA naton kahapon nangin isa na ka-tropical depression ngayara sa sulod sang Philippine Area of Responsibility ngang iya sini nga location mayara ini sang 160 kilometro sa bayin sang west sang Bukidnon sang Baknotan sorry 160 kilometro ang kalayoon sa west nga bahin sang Baknotan, La Union, di Bukidnon ah, La Union. Mayara ini sang sustained winds kag pagmadlos nga nagalabot sa 65 kilometro per hora kag 80 kilometro per hora sa aton sini nga mga ka-K5. So ang iya sini nga pagulag nagahulag ini sa southeastward nga may slowly nga movement no sa aton sini nga mga ka-K5. So ang LPA nangin isa na ini ka tropical storm samtang ang lantaw kahapon sang aton sini nga pag-asa nga LPA sa gwa sang Philippine Area of Responsibility malayo ini sa landmass nato na sa Pilipinas pero nangin isa na ini ka typhoon category ining si Typhoon Dolphin sa aton sini nga mga ka-K5 si Typhoon Dolphin ang ara sa kalayoon nga 1,855 kilometers east of northern east sang northern Luzon. Mayara ini sang sustained winds nga nagalabot mga ka-K5 sa 165 kilometro per hora kag may pagmadlos nga nagalabot sa 205 kilometro per hora. May ara ini sang kadasigon o kon movement nga nagalabot sa 22 o kon 20 kilometer per hora 20 kilometer per hora. So amo ni sa ang latest weather bulletin update naton mga ka-K5 no sandig sa pinaka latest nga update sang pag-asa mga ka-K5. Oras alas 4:48 sa aga. Ang aton oras kinadulongin sa aton sang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Ang kape nga kampyon, Klinika DTX Coffee Mix. Paunta si ka-K5, baki siya ang assistant ni ka-K5 aliraapin sa kusina kung ano ang gimpreparar si ni mga kabiyanan nga tawag ni menu for today na ton subong aga no kag anong ging panindahan niya sini sa ton sini nga mga ka-K5. Matik na yamo basta magbulos ka gani sa chef mo ikaw na dayon ang ma-preparar sa ton sini nga mga ka-K5 di kung wala ka ka-preparar ate may ara sang ginatawag nga ano na mo may ara sang ginatawag nga premyo. Oh. Sanway ka pa ka-preparar may premyo ikaw. Pero matik na yun na eh. Matik. Basta ganit magbulos ikaw, may ara na dayon matik na. Okay, pasudla na diri si ka-K5 Kisha Hanaysay. Sa aton sini nga mga ka-K5 subong aga. mga ka-K5, no? Yan tawon ta kung ano sa kapreparado sa aton sininga mga kabyanan, no? Mga ka-K5, kag kung ano ang iya sininga i-share sa aton, mas ipinirito ng hotdog ni ang balili sa aton daw. Sini, pinirito ng itlog. Pwede man tunduan kita ni ka-K5 kisya kung paano maglaga sa itlog, no? Ang proper gig na paglaga sa itlog, no? Naisip lang ko hasta 10 segundo ha, kundi sa kasulod ti good luck siya. Isa, dua, tatlo, apat, lima, anom. Good morning ka K5 Kisha.
1: Good morning K5 Ray.
0: Okay, anong maayo sa morning?
1: Manami gitong morning, tasubong na kay since nga wala si Paprira ako bulos. So, ako na yung maano, mangin chef subong nga aga.
0: Sigurado ikaw?
1: Yes, K5 Ray.
0: Oh, okay.
1: Mamatik, mamatik.
0: May gin na flash this account kayo na. Balya, sir, why pasak ka panindahan? Why ka pa kapanindahan, pero ti okay lang na.
1: Yes.
0: Ang importante, ara ang menu for today mo.
1: Yes. Oh, preparado, K5 Ray, manang ubisang may kapaninda, pero balaan mo na bala kung ano ang lutuon mo sa subong adlaw.
0: Okay.
1: Pwede man na siya karon nga, karon sa panyaga, mo ti after ni manindahan ko, K5 Ray.
0: Okay. Napamati si mo si Kagawad RB Boyko Giliama sang Barangay Amamaros. Isa sa pang pinakamapisan nga Barangay Kagawad sang Barangay Amamaros, Pototan. Okay. Kabiliban mo si Kagawad RB sang imo sininga minyo for today subungaga. Okay? Ano ang imo sininga i-share nga minyo for today sa ila?
1: Yes, K5 Ray, no? So ang akon subungaga nga menu, ang very simple lang ni siya kag
0: oh, siyempre, ano gini siya? Ano gini siya? Ano gini siya? Budlayan mo pa. Kundi simplihan mo gini. Sige. Pakbet.
1: Yes, wow. Pinakbet. Okay. Pak na pak, bet na bet. Ang okay. Mga menu for the day ko, K5 Ray.
0: Sige.
1: So, ang menu for the day nato, no, simple lang ni siya, paborito. Gini siya sang mga Pinoy, especially nga kung dira kaga star bala sa do, ano na siya nga tawag, do rural nga areas, bala K5 Ray. Madamo sang tanom sa palibot, ikong aga, manami, igit na siya mang laswa sang kalabasa, talong, tapos may kung gusto mo, butangan mo sang ampalaya, pero kung do napaitan ko, pwede man nga wala lang.
0: Magambal ka pak bit is a mixed vegetables.
1: Yes, no?
0: Mixed vegetables.
1: Yes.
0: Okay, sige. Ano ang mga vegetables nga masami ginalakot sa pakbit?
1: Yes, K5 Ray. So, ang ginabutang sa pakbit, no, aragid na ang kalabasa,
0: mm-hmm.
1: Tapos talong,
0: okay.
1: Tapos okra,
0: okay.
1: Ang string beans o kun hantak o kun latoy, kung depende sa inyo kung ano tawag ninyo. Tapos ang...
0: Latoy, may ara na tawag sa iban nga lugar, balatong.
1: Balatong. Okay. Sa amon to, K5 Ray, hantak.
0: Hantak?
1: Hantak. Amon okay. Na tawag sa amon to. Sige. And then, kung gusto mo, may para mangin special, butangan mo sang baboy. Mm-hmm. Butangan mo sang baboy. And then,
0: marguso,
1: ang marguso. Depende kay February kung napaitan kasi pwede man nga wail at marguso and then butangan mo sang tomato, onion, garlic tapos ang pork belly no kung gusto mo mas special tapos kung gusto mo pagit shrimp paste kay February para mas dugang sa ano no timpla.
0: Iba na siya na butangan nila kalkag.
1: Yes kay February. Depende subak.
0: No? Ang gagmay nga
1: pasayan. Yes kay February.
0: Sige, so paano ang proseso sa pagluto? Sinabi may balaan na itong kabagaluto kagin man. Okay, go ahead.
1: Okay, kay February, no? So, ang pagluto sang pakbet, so, syempre, painito, malay siya mo kakaraha.
0: Okay. Natural, Gabe, nana. Basi gusto mo mag-iumpisa na sa pagbukas ng gasol? Ha? Ha? Basi gusto mo na yung mabalka nga, simpro una, ubuksan mo na ang gasol, amo na? Okay.
1: Tapos kay February, syempre pag gumuta mo sa kara, ipairiton mo ibang mantika.
0: Okay.
1: Then isutay mo ibang mga garlic, onion, kagkamatis kay okay. February. Tapos syempre kung gusto mo may baboy, syempre i-anon mo dyan, igisagisahon mo anay ang baboy until siya mag-brown.
0: Okay.
1: And then ibutang mo ang tubig, butangan mo siya kagulaton nga mag...
0: Butangan mo sa tubig. Pag-isa mo, di ba pagbagito ng baboy, butangan mo sa tubig. Anay,
1: yes, ganay. Butangan mo, kagulaton mo siya nga maglaga para at least bala ang baboy mo, dumakumukumuk siya kamagkaon ka. It melts in your mouth.
0: Okay. Wow. It melts in your mouth to ice cream ba? Okay.
1: Tapos butangan mo ang imo, syempre nga kalabasa. Unahon mo siya kay T. Ang kalabasa, dumadugay na siya kay Five Ring.
0: Unahon mo ang kalabasa?
1: Okay.
0: Okay.
1: Okay. Tapos, ibutang mo.
0: Anong kalabasa mo yan sa gagin bakal? May lakot nga siminto? Nga doon pinasahi na yung kalabasa mo nga dugay ang magumok. Kawa mo yung kalabasa, yap, dasig magumok. Oh, sige.
1: Tapos kay Favre, syempre butaw mo ang talong, ang imong balatong hantak, tapos ang okra, kag ang, and then after, no, itabu na mo na siya, kagulaton mo siya nga bago.
0: Ano bi ang pinaka sa tanan nga utan? Ano bi ang medyo ulihi sa tanan mo nga ibutang?
1: Ang ano kay Five Ray, ang okra.
0: Wow.
1: Kay okra, tapos lang na siya lutuon kay Five Ray. Mukha usually, kung makita na to. Yes, tinigang. Butang mo lang sa tinigang. Kung dadali na siya bala mahubsan, na ibutang mo lang na siya sa babaw sa tinigang, then maluto na siya. So, okay. Mo na siyang pinakalast kay Five Ray.
0: Okay, tapos ibutang mo na. Timplahon mo na sa anong mga seasoning yung ginabutang mo, okay?
1: Butangan mo siya sa ground pepper, black pepper, tapos... Butangan mo siya syempre sang ano, sang seasoning nga magnami ang yalasa, itimplahon mo siya with asin.
0: Tablaw ka. No. Vegetarian ng imo pakpet, okay? Tapos oh.
1: Amo na siya kay favorite. Tapos si
0: like, mga,
1: yes.
0: Ano na siya mga pagusto lang ikaw no kung nagabutang ikaw sang mga gamit ni Mang Canor.
1: Nor
0: tapos ni Mang Canor kag ni kung gusto mo magic-magican dahi.
1: Yes. Depende si Ibu kay favorite. Kung gusto mo man butangan sang black pepper, kay daw ano, na siya mo daw may anghang effect. Wala siya kay favorite.
0: Pepper?
1: Oh. Diba?
0: Paminta.
1: Yes, paminta. Butangan mo siya paminta. Do, nami na siya kay favorite din parisan sang ano, pinirito nga isda. Namo na siya nami paris kay favorite.
0: Ano nga isda nga pinirito nga paris mo da?
1: Aloy.
0: Aloy? Aloy mo lang nabalaan mo? Oh. Ano pagiging isda na balaan mo?
1: Bangos! Bangros!
0: Bangros, ano pagid?
1: O lang na.
0: Sa bagay, mamo si Kakipay Kisya sa kusina ni Kakipay Alira Apin. Ang iya sini nga role permi mang kihad mo lang panakot kag mabugas pinggan mo. Nakibot ka ni kusubong nagaluto-luto, ka naman nagatuntuon, ka naman galiluto-luto.
1: Yes, kaya syempre kung wala si K5 Alira, tikin hanglan may maanugid, may tawugid nga maghando sa iya nga ginaano. So ginatutudluan mo na ako ni K5 Alira, mula na ko yung isa, gakalipat ako kahit syempre di man tanan nga ginatudluan pa matian.
0: Oh. Ambal ni Ma'am ning Ilumba, mas naman namin pagid kung may gamay siya nga ginamos or shrimp paste. A good mag lapuyot. Dayon wow. Ipaulihi mo ang amarguso. Agod crispy pa siya kag hindi magpait or malata. Kay kung malata siya, ang iya sining bitter taste nagaupod na sa sabaw, nagaupod na sa imong sauce, no? So nagalapta ang pait kakipay ba Alira Apin. Kag ipaulihi mo gid ang amarguso para hindi bitter ang imo kabuhi, ha?
1: Yes.
0: Para ang imo nga love life. Kakipay ba Alira? Ah, kakipay kisya?
1: Yes, kay Five Ray.
0: Kamusta ang imo nga love life kuno how?
1: Okay, kay Five Ray, I'm happy. Wow, happy.
0: Contented?
1: Yes, contented, syempre.
0: Okay. Blooming?
1: Yeah. Depende.
0: Ano pa?
1: Ako lang dan. Basta happy kay Five Ray, okay dun dan.
0: Okay. May SK diyo? Nag-chat? Nag-message? SK? Ang balya, sarap kaayo. Hindi na kulbaan ka sang SK, how?
1: Oy lang. Pero mo tumay ginadumdum.
0: Ano ginadumdum ikaw?
1: Pero sarap kaayo, gali.
0: Labrador, balya, SK, sarap kaayo. Balya, sarap kaayo ang imo ko na nga nga menu for today.
1: Sarap gid.
0: Sige, salamat gid ka K5 Kisahan Aisay.
1: K5 Ray, gikan diri sa News Center para sa, ano na tawag ni Ma'am Alira? Ang
0: yum yum yum
1: in the
0: morning.
1: Yum in the morning.
0: Liwat ta. Ano nga sa news center naman, ang kusina tayo sa pub kusina sa K5. Okay, 1, 2, 3, go.
1: Gikan diri sa kusina sang K5 News FM Iloilo ini sa K5. Kesha Marihan Aisay ang nagad para sa yum in the morning.
0: Siga!
1: Ah, wala siya gano'n. Diba? Fine na. gikan diri sa kusina sa K5 News FM Iloilo, inis ka K5 Kisha Marie Hanaysay para sa Yum Yum Yum in the Morning.
0: Yum Yum Yum in the Morning!

Apply ka kuno to sa kalender yan ni Ma'am Lodi Gulilawho. Kung kapasarang imo pakbet. Regani, apply ka to kay Tita Rina Mapa sa Maylapos, Rizalapos. Oh. Eh, kulang to sila manong gakwat sang ila sini nga mga kaldero. Good morning, good kay Ma'am Ning Ilumba. Thank you, Lord, for allowing us to witness another great morning. Our heart is filled with gratitude for the family you have given us. They are the greatest blessings in our lives. Please watch over each person we love, protect them wherever we go and wherever they go, and lead them towards the purpose you have prepared for them. Remind us that we overcome trials in our lives and with you by our side. Fill our home with peace and keep our faith stronger each day. Please keep us all safe, Lord, and let peace rule over the whole world. Amen. A blessed Wednesday morning sa imo ka K5 Ray Umalay and ka K5 sa tanan nga mga nagapamati. Salamat kid Ma'am Ning Ilumba for sharing the word of God sa bungaga, and thank you kid sa pagpamati. Ma'am Nadalin Sautong, Danny Jimenez Agpalo, good morning. Alas 5 in punto mga ka K5 sa atong siring pagpangalaga diri sa balitang K5 sa umaga. Diretso kita sa mga labing talalupang doon na natin siring mga balita, mga top stories of the day nga ginadulong sa atong kalawan sa klinika DTX 500 sa may mga balatian sa diabetes, hypertension. Mag-inom siyang klinika DTX 500.

Sa mga nagapanguna nga balita, mga ka-K5 sa balita lokal, pamilya sang ginpatay nga truck driver sa La Paz, wala sang ihibalo kung may kontrabala o kung may nagadumot sa ila sining himata. Sa dugang nga mga balita, mga kabiyanan, pulis ka nag-escort sa preso nga nagpalagyo sa uton, pasakaan sang kaso, Lieutenant Colonel Arnel Solis, ginrekomendahan sang admin relief. Sa dugang nga mga balita, mga kabiyanan, sa pila naton sini ka mga natipon nga mga report halin sa aton sini mga unit field reporters, masobra tunga sa milyon nga suspected shabu ang nakumpiskar sa Philippine Drug Enforcement Unit sa Banwa naman sa Haniway. Vice Governor De Boque nagpangabay nga mangin prioridad ang safety kasunod sa overloading concern sa PUVs. Kag 24 anyos ka tricycle driver nga ginbuno sang iya kasubong nga driver sa Barotac Viejo, istabli ng kondisyon. Pamilya sini desidido nga magpasaka sang kaso. Sa dugang pagid nga mga balita, kolorong van nga may karga nga mga turista halin sa Iloilo City na dakpan sang Land Transportation Office 6. Oras mga kakipa, alas 5:03 na sa aga, pasiplatan taman pila ka mga importante nga mga balita, mga kabiyanan, sa aton sining balita nasyonal. Ini sa pagtutok naton mga kakipa, sa nagapadayon nga impeachment trial sa kay Vice President Sara Duterte sa ika-12 nga adlaw kahapon. Nang kumpisa kahapon alas 10 ang aga, ang pagsugod sang Senado sa sining pagpadayon nga pag-usisa mga kakipa, sang depensa kag sang prosecution sa pila ka mga ginapresentar nga mga witnesses mga kakipay. Kahapon may ara sang witness mga kakipay no nga siya ginpresentar ni anay former state auditor sang COA para sa Intelligence and Confidential Funds Audit Office. Mga ka-K5, kung sa diin nagatag ini sang testimonya, mga kuturan sa sining confidential fund sang BC Presidente. Ining confidential fund ni Vice President Sara Duterte nga nagpungko ini bilang Department of Education Secretary kag bilang BC Presidente, naglabot mga ka-K5, mga kabyanan, sa 600 plus million pesos. No, sa aton sining mga ka-K5, sa mga pinalangga naton ng mga tagpalabati, ang iya sining confidential funds sa aton sining mga ka-K5 sa Office of the Vice President. Ang inigaling mga confidential fund gani mga ka-K5 sa aton sining mga pinalangga ng mga tagpalabati, no? Apisar manuang ati confidential fund ang tawag sini diri. May special nga personnel nga amo ang mga in charge sa pag-audit o kung paglantaw if ining mga confidential funds was being used properly sang Office of the Vice President o kung sang Presidente mga ka-K5. Sa itong sining mga kuturan, tisuno kay Lawyer Roderick Ramwamil, no? Ang former state auditor sang Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office. Sa itong sining mga ka-K5 sa ika-12 ng adlaw sang pag-diskasyon mga ka-K5 sa sining impeachment trial sa aton sining mga ka-K5, may pila ka mga detalye nga ginpamangkot ang prosecution team kag ang defense team mga ka-K5, no? Sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati. So ang ining accomplishment report nga ginlantaw kag in-review sang prosecution team kag sang defense team, amo ang may pietsa nga February 6 to March 29, 2023 mga ka-K5. Sa ton sini mga pinangga nga mga tagpalamati. Kagang ini nga pondo sang February 6 to March 29, 2023 ang di umano ginggamit mga kabiyanan sa medical and food aid mga ka-K5 gamit ang confidential funds. Sa aton sining mga ka-K5 ko sini naggastos ang Office of the Vice President sang 42 million pesos mga ka-K5. And sa pizza naman nga April 25 to June 30, 2023 mga ka-K5, no?
3 months after nga magamit ang 42 million pesos, no? Ang opisina ang naggastos naman, mga kabyanan, sang 40 million pesos. Suma total sa sulod sang 6 kabulan, may gingastos ang Office of the Vice President sang 80 million pesos, mga kakipay. Pero, take note, sa itong sininga mga kabyanan, suno kay Attorney Lawyer Roderick Wamil, no? Nakita mo na si Attorney Lawyer Roderick Wamil, kakipay Paul? Oh, ginapangita mo na? Oh, si Attorney Roderick Wamil, sa itong sininga mga kakipay, ang witness kahapon, matik na dapat, no? Amo niyo, nagastos ang 82 million pesos si Sara Duterte, kuno, ang opisina ni Sara Duterte, sa sulod sa 6 kabulan. Kagang 82 million pesos kini mga kabyanan, nga ginapayag kaging gamit sa medicine and food assistance sa pila ka mga importanteng mission sang Office of the Vice President, wala sang anuman nga attachment mga ka-K5 mga pinalangga naton nga mga tagpalamati, no, sa ton sining mga kuturan. So ang pamangkot na bidri sang prosecution ilabinigid ni Attorney Lorna Capunan, no, isa ka private prosecutor sa aton sining mga ka-K5, no, sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati, ano ina sa ang paggamit sang 42 kag 40 million pesos sa sulod sang 6 kabulan, no, sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati, sa aton sining mga kuturan, gimbayad sa medical and food supplies sa aton sining mga ka-K5, pero kay sino ginbayad, no? Ano ang purpose ng medical and food supplies sa aton sini nga mga ka-K5 sa mga pinalangga naton nga mga tagpalamati? Ang sabat diri ni Attorney Roderick Wamil sa aton sini nga mga kabyanan, ang balya, ang Office of the Vice President ay gamit sang 15 million pesos pagid sang iya confidential funds as payment or rewards halin sang February 6 to March 29. Samtang ang 12 million pesos was also used for payments for rewards from April 25 to June 30. May mga rewards, no? Ano inisang mga rewards, no? Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati, nagahambal kita nga ambal nila sang una, ang confidential funds is not actually subjected for the audit because gitawagan ni sa mga kabyanan nga confidential funds. Because ang ina nga confidential funds or any intelligence fund nga ginagamit sang presidente mga ka-K5, ginagamit ina sa mga operational nga agenda, no? Sa aton sini nga mga ka-K5 sang Office of the President, no? Sa aton sini nga mga ka-K5 ang intelligence fund, no? Parte na sa mga operation ilabinid sa mga aton sini nga mga military kag sa pila pagid ka mga ginagamit sang presidente para sa pagpasangkad, no? Sang security measures sang aton sini nga nasyon, sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. So amo na sa mga kabyanan, no, sa aton sini nga mga kuturan ang pinaka brief nga definition sang intelligence fund. Samtang ang confidential funds naman, it is being used, no, for confidential actions, surveillance by civilian or other government agencies related to general peace, order, and safety. Sa aton sini nga mga ka-K5, somehow may ano sila, may common denominator, no? Sa aton sini nga mga ka-K5. Pero ti ang intelligence fund, it is more on the uniform and military personnel nga aspect, mga kabyanan. While the confidential funds sa aton sini nga mga ka-K5 is being used, mga kabyanan, sa mga proyekto nga mga ka-K5 nga mga agenda sang mga opisina nga nagakapot sang confidential funds sa aton sini nga mga ka-K5, no? Ining confidential funds, this is not new to us, no? Because ang iba naton nga mga government agencies, hindi lang ang Office of the Vice President, they already also practice, mga ka-K5, ang pag-allocate sang pondo para sa ila confidential funds sa aton sini nga mga ka-K5. Ang pila sinidri ang aton mga local government units, ang aton mga LGUs, no? As long as it is approved and undergoes a proper

Philippine National Police, ang aton nga Philippine Drug Enforcement Agency sa aton sini nga mga ka-K5. But because of this alleged misuse, mga kabiyanan, no? Di nag-umpisa mga ka-K5 ang kaso ni President ni Vice President Sara Duterte sa siling confidential fund. It is because of the alleged misuse. But silingon, ginaalaw ikaw nga mayara, ikaw mga kabiyanan, sang isa ka confidential funds or intelligence funds na for that matter sa aton siling mga kabiyanan. But it should be utilized properly. Dapat gamiton sa insakto. Hindi dapat nga mangin isa kapamaagi sa ginatawag mga ka-K5 nga corruption o kon pagpangawat sang kwarta. Oh, the term of attorney Lord Nakapunan, ang abogado sang prosecution sa aton sini nga mga ka-K5 sa mga pinalangga naton nga mga tagpalamati, no? Kay kapamati gid sa ka-K5 kisya na isa sa newsroom kay bati undring tingog mo. Sa aton sini nga mga kabiyanan nga ang hambal ni attorney Lord Nakapunan sa mga katapos ng media. Hambal ya nga ang ining kwarta, minilyon nga pondo sang confidential funds sang Office of the Vice President is a scam. S-C-A-M. When we say scam, mambal niya ito ni Lord Nakapunan, sa layman's term o kung sa malipot naton sinimban, huwag nga pag-explicar sa inyo. Just like for example, si Kiss Sahanaysay, ging tagagayo sa kwarta sa iya sininga amay, nga hambal ya tay, may balaydan kami, may alamutan kami sa eskwelahan. Ang ginatag na kwarta ni tatay ya, that is supposed to be or supposed to pay sang iya ginapangayo ng alamutan, kagbalaydan sa eskwelahan. Amo to siyang purpose ang kwarta ginatag sang iya tatay. Pero si Kisya Hanaysay, imbis nga ibayad ito sa ginpangayo ya nga balaydan sa eskwelahan o kung alamutan nila sa eskwelahan, ang kwarta dito ya gindala sa small bill kag nagjaming-jaming sila kag nagpahubog hasta mag-aga sang iya sini nga nobyo. That is a very short and simple definition or scenario when we say nga ang kwarta ging scam according to attorney Lorna Kapunan. Si attorney Lorna Kapunan, mga ka-K5, she is a one of the prominent and well-known lawyer in the Philippines. Why? Because ang iya sining mga ginakaptan nga mga kaso kag mga tawo nga gina uyatan nga mga kliyente, hindi basta-basta mga controversial public figures sa aton sining mga ka-K5. He is also once an attorney and a lawyer of Janet Napoles. Nangin abogada man ini siya mga kabiyanan ni Katrina Halili, sang isa ka artista. May pila pagin ini siya ka mga politiko nga mga kliyente sa aton sini nga mga kabiyanan. Subot silingon bala ang iya sining experience sa iya profesyon bilang isa ka abogada, no? Hindi na niya matangkad mga kabiyanan sa aton sini nga mga ka K5. Ti ambal ya scam. Why scam? Kasi yung pera na ibinigay sa iyo for the purpose na sana gamitin mo yon sa tama, sa sinasabi mo yan ang purpose ng iyong paggamit, ay hindi mo ginamit. Bagkus hindi na utilize sa dapat patutunguhan ng pera. Yun yung sinasabi ni Attorney Lorna Kapunan. Hmm? Tagalog tayo dito, ha? Oh, sa aton sini mga pinalangga ng mga tagpramati. Okay? So, ambal ya, tiway magamit. But silingon, that is also the scenario of mga nagagwa subong based on the testimony of Attorney Roderick Wamil sa aton sini nga mga ka-K5. No? Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati nga ang confidential funds was being utilized sa iban nga bagay kag hindi iya supposedly sa dapat pakantuan sini. Sa aton sini nga mga ka-K5. Amo nang initial kahapon nga

0: testimonyo ya kag mga nagagawa. Sa gitalikdan ng mga inadlaw, isa pa gito sa mga ginpang puna ni Attorney Lorna Kapunan is ang ining mga pangalan. Batambalya, that is a confidential funds. They can actually put aliases dira, no? Bisan sino? Okay, because confidential sa ganito mo, sinigon confidential, from the word confidential, dapat ang mga identity kag ang mga personal informations should be protected. But nabalya, the main issue here is not the name of those who receive money. But the main issue here is that sa aton sining mga pinalangga, mga tagpalmati, ang illegal kag misuse nga paggamit sang pundo sang gobyerno through the office of the vice president. Pundo actually, pera ng taong bayan eh. Not just only the fund from the government or the money from the government, but of course the money of the people. No? The money of the taxpayers. Taxpayers' money. Sa aton sini mga pinalangga ng mga tagpalamati.
1: Isaiah 1:17. Learn to do right. Seek justice. Defend the oppressed. K5 Ray Umanay. Para sa balitang K5 sa umaga.
0: Oras mga kakay, mga 5:09. Sa aton sini mga pinalangga ng mga tagpalamati diri sa balitang K5 sa umaga. Sundan tapagin ini, madamo pagid sang mga posible kag pwede naton mabalaan ng mga informations. Sa aton sini mga pinalangga ng mga tagpalamati, sa sining natabo mga kabiyan o kung nagkatabo nga impeachment trial sa kay Vice President Sara Duterte. But you know what? Samtang nagadugay, na-notice naton, doon ang hype sang tao, doon nagkakadula, no? Doon may punto to si former congressman, 5th District Congressman Attorney Neil Tupas. If you can still remember, si Attorney Neil Tupas, sa aton sini mga pinalangga ng mga tagpalamati, is a lead prosecutor sa kaso sang impeachment trial before ni Chief Justice Renato Corona. Sa aton sini nga mga kakipaib, dumduman nyo, he is the lead prosecutor sa aton sini nga mga kakipaib. And they won the impeachment. No? Kay na-impeach gito si Chief Justice Renato Corona sa aton sini nga mga kakipaib. And one of his interview recently sa aton sini nga mga kakipaib kay former Congressman 5th District Representative Neil Tupas sa aton sini nga mga kakipaib, ang hambalya, if this impeachment trial will take long sa aton sini nga mga kakipaib, kung magdugay ini, no, mangin paborable ini sa depensa. Because hambalya, number one, the defense team wala sang dapat pamatud-an. Ang may dapat pamatud-an sa publiko kag sa mga senado, senator judges, is ang prosecution team. Sa aton sini mga pinalangga ng mga tagpalamati. Ang prosecution team, sila yung mape-pressure dito habang tumatagal ang impeachment trial. Kasi ilalatag nila dapat ang mga dapat malaman ng publiko sa akusasyon sa vice presidente. So, pag tumagal ito, ito ay magiging weak impeachment for the prosecution. Sa aton sini mga pinalangga ng mga tagpalamati, no? So, kung manotice naton subong, pormiro sang impeachment, grabing hype sang tao. Subong, sa aton sini mga ka-K5, duwaay na yung ibang interest. Parang kuton mo about sa impeachment? Why sila labot ang sabat? Importante, buhi. Kita mo to sa suna ni President Marcos, mangkoton mo sila. Why sila iglik pamati, yasuna? Among sabat isang tawag ko isa, takaan sila sa impeachment sa ginamo sa nasyonal. Bala, importante buhi. Kaya nga man sa 2028, mabili naman kami sa ngamong presidente. Angging Palma, good morning. Herminia Tuando, good morning. Kakay Pebre Malay, kag sa tanan nga mga taga-barangay Kasalsagan, Pototan, nga nagapamatigid kay Kapda Kap Jesse. Good morning, Kap Jesse. Ang aton sin mapisan nga kapitan da sa may barangay Kasalsagan, Pototan. Good morning, gid si mo Edgar Badbadon. To make the story short, ginuyangan ang kwarta sa wala pulos nga bagay, abuses and misuses then. That is exactly the point natabo kapon nga impeachment proceedings, no? Sa aton sini nga mga KK5, Sir Edgar. Sige. Alas 5:23, buya kita na short commercial break. Sa pagbalik naton, kuwaontang mga update kag report sa patrol with KK5 Karen Badilla kag KK5 Jason Talaron. Magabalik kang balitang KK5 sa umaga.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. E3Bio.
2: O, si Karen, kadamong isang akon hair fall, hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3Bio. Ang D3Bio, nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3 para sa matino nga dugo. DTX 500 para sa healthy nga tayo. DTX 500 ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 mahigo bala ang imo dugo. DTX 500 masamit ka bala gina allergy. DTX 500 ang DTX 500 ang nagatino sa imo mahigo nga dugo nga sa masami amo naman ang ginahalin na sa mga nagkalay-lay ng allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Sang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag pang sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
9: 4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
8: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
9: Libre? Libre!
8: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Mianaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Miag-au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
10: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
11: Kaya subukan ninyo.
10: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh.
10: Available now.
12: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: Nestor, ang sinaing!
16: Luto na!
15: Ang labahan!
16: Nakasampay na!
15: Ang uniform ko!
16: Naplansa na!
17: Ganito ako!
18: Tigasi!
17: Tigalaba!
18: Tigasay!
17: Tigaplansa!
18: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
17: Sa gabi,
18: ako ang bossing!
17: Dahil kasangga ko!
18: Ang Extel!
17: Supplement for men!
18: Durtes!
17: Tapos ka ng maligo!
19: Yes, darling! Come to mama!
18: Extend Food Supplement for Men.
17: May maca at lavawaska
18: na nagpapataas ng energy
17: at stamina
18: para sa tigasing performance.
17: Extend Food Supplement for Men
18: para sa matino nga dugo.
17: DTX 500
18: para sa healthy gatay.
17: DTX 500
18: ang DTX 500
17: ang may mataas ka antioxidant
18: nga amo naman
17: ang nagatilo sa imo atay.
18: Basta tilo ang atay,
17: happy kanunay.
18: DTX 500
17: masaligan,
18: epektibo.
17: DTX 500
18: mataas pala ang imo blood sugar.
17: DTX 500.
18: Ikaw pala
17: ang may diabetes.
18: DTX 500.
17: Ang DTX 500
18: ang may powerful compounds.
17: Yan
18: ang
17: kapanupo
18: kagakontrolar
17: sa imo blood sugar.
18: DTX 500.
17: Masalikan.
18: Epektibo.
17: DTX 500.
1: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
1: Yung may VCO.
8: Ang VCO.
1: Yung may D3.
8: Mabagat sa mga butika.
20: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: Wow! May kumsa!
20: Isaiah 1:17. Learn to do right, seek justice, defend the oppressed. K5 Ray Umanay
22: para sa balitang
20: K5 sa umaga.
0: Oras, alas 5.31 sa aga sa ito sininga pagpangalagad. Welcome back sa Balitang K5 sa Waga. Kaupod niyo sa Gapon, si ka-K5 Ray Espeha Umaray. Gina, tamyaw ta sa mayo morning, si Ta Cheryl sang Barangay Purog Pututan nga nagpamatigid sa ito sininga pagpangalagad, si Ma'am Annalyn Agravante sang San Enrique Iloilo, si Ma'am Benet Eder Lilia sa Kalinog, upod si Sir Arturo Lilia nga nagapamatigid kag si Sir Remly. Sir Remly, good morning! Si ka-K5 Rio Malay ni Sir Remly, ha? Sa aton sining mga ka-K5 ang mga resellers na aton sa Banwas ng Pututan nga available gina mga produkto ni Dr. Ramil Sila. Ang Clinica DTX 500, Mighty CD, Tribayo, kag DTX Coffee Mix, mga ka-K5. Alas 5.31, naka-standby na sa linya si ka-K5 Karen Badilla. Ka-K5 Karen, sa update, go ahead.
23: Ray, may isa ka ang gulo sa Subong, no, nga ginasundan ang kapulisan naton sa pagtiropatay ni sa truck driver sa Barangay Banuyaw, La Paz, pasado alas 2 ang kaagahon sa tong Agosto 1. Kung madumduman kay 5 Ray, ang ining victim is kilala nga si Danilo Aguas. Danilo Aguas, 49 anyos kay 5 Ray, ka pumuluyo sa Barangay Lumangan, Miyagaw, Iloilo kay 5 Ray. According sa kay Iloilo City Police Office upon ICPO Director Colonel Wilbert Parilia K5 Ray, ngatay mo na may isa sila sa subong nga ginasundan pero hindi niya pa ni matuad or madetalye kung ano ini ang angulo nga ginasundan nila kay bangod nga ongoing ang investigation kag padayon man ang pagtipon sa kapulisan ta especially sa Police Station 2 sa pagtipon sa mga dugang ebidensya kay Five Ray kag wala pa sila sa subong sang lead sang identity sang suspect according sa kay Colonel Parilla kag based dere sa investigation man sang atod nga kapulisan kay Five Ray nga ang ining CCTV dito sa may crime scene kay Five Ray ginpasan nila sa may Regional Forensic Unit o kon sa RFU kay Five Ray no kay bangod nga ang sa camera hindi ni maklaruhan kay Five Ray kay bangod nga ang suga nagareflect kay Five Ray amo na nga hindi siya tumakitan ang ining hitsura sang suspect nga nagsulod dito sa likod sang garahe agintiro ang ining biktima nga nagadinukoon sa lamisa nga nagakatulog kay tihubog na kay Five Ray ag nakita man sa CCTV suno sa city director nga ang ining suspect after niya sa pagtiro sa ano ni tawag sa victim sumulod pagid siya sa dumay kubo-kubo kay Five Ray kag ginpang tiro ni ang mekaniko nga magutod pero ang ining magutod kay Five Ray nagpaiway sa mag, ano ni sa paghatag sang ilang bahin no kay ti ginakulbaan sila kay Five Ray nga base balikan liwat kag ti sa subong suno sa kay Colonel Parilla ang nagpakingangot man ni ang kapulisan ta dito sa pamilya pagkahapon gingantuan taman ni ang pamilya kay Five Ray nagpaiway man ni sila nga magpa-interview although nga nag-istorya sila sa aton off the record kag may mga ginapanghambal pero suno sa ila kay Five Ray antes tinatabo ang krimen sa July 31 Biyernes nga adlaw ulihi nga nagpuli ang ining si Danilo Aguas dito sa ila nga pulian do sa ila nga pag-obserbar do way man ni kay Five Ray no sila nga gapakita problema or kahadlok ang ining biktima kag wala man ni siya nakatuad sa iya nga misis kun may kontra siya o kun may nagadumot sa iya kay Five Ray direya sa ginaubrahan niya sa tracking sa may barangay Banuyaw. Mayara kita dira sang lipot lang no nga statement ni Police Colonel Wilbert Parilla ang aton nga ICPO director.
2: Mayroon na tayong angulo na sinusundan at sa ngayon ay hindi pa natin pwedeng masabi considering na nangangala pa tayo ng additional na ebidensya at makilala natin yung suspect. Una, mayroon silang kainuman noong gabi, tapos natapos yung ano nila, yung inuman, siya na lang yung naiwan at nakatulog doon sa mesa. And based doon sa CCTV na nakita natin, pumasok yung suspect sa likod at binaril siya doon sa kanyang inuupuan. And after that, pumasok din sa ang suspect doon sa tinutulugan ng dalawang mekaniko na magkapatid. At pinapuputukan din.
0: K5 Karen,
23: mm.
0: Ang ining suspect na ginarantaw sa aton mga polis, hindi ini siya posible upod sa ilimnan sa sining biktima?
23: Yes, negative K5 Ray. Wala siya sa ilimnan, suno sa kapulisan ta.
0: Okay, next ka question is, ginalantaw bala nila Ayhan also kag na-consider nila ang posibilidad nga set up ang natabo sa biktima kag may idea ang iyang mga kopdanan si Limnon?
23: Oh, amo pa ginaang wala man ginadula sang aton nga kapulisan kay Five Ray no kag isa sa mga gina-investigate nila kay basic bala set up kay Five Ray or
0: number basic... one, ang iyang mga upod kung concern ka ni sa upod mo dabi, pukawon mo ni, kagpalinon mo, patulogon mo dito sa kundin ka magatulog, eh, di ba? Pero ang mga upod dyan, naglakat, siya ang ginbilin, tapos ang ginbilin, pasanga mo ng posisyon niya.
23: Yes, K5 Ray.
0: Do, makatingalahan bala nga, kamo bilang mag-abyanay, ulupdanay kamo sa trabaho, bayaan mo imo siya, di ba? Ang ikilala ko gani, gindulong gid gani. Pag gusto sa da, kung magliginligid siya sa salog, ang importante, gindulong siya. Diba? Amo na siyang mga abyan. Sa ton sa mga ka-K5. Ka-K5 ka rin?
23: Yes. Kag according mandaan sa kapulisan ta, kag sa iba niya kong kaupdanan, kag mismo sa pamilya niya K5 Ray, na kung mahubog niya siya, dira lang ginaga siya na yon sa ginapungkuan niya o umpisagin sa pagtagay niya kag sa pang matulugan siya K5 Ray. Dira lang ginaga siya sa bangko or sa lamisa mahilay-hilay dayon according sa iya nga pamilya.
0: Why ni sa siyang background sa police anything nga involvement sa ginatawag naton nga illegal activities?
23: Yes, negative K5 Ray.
0: Okay, kay makatingalahan dire sa aton sini nga mga ka K5 nga gin nagakatulog siya, ginlutang pa siya, busilingon akig kag grabing dumot sang suspect siya.
23: Kag ang isa man dire nga ti isa subong hindi pa man ma-confirm gin no sang aton nga kapulisan kun bala mistaken identity man ang natabo kay ti knowing suno sa kapulisan ta sa kay Colonel Parilla nga ang ining victim gincheck to nila sa may mag-aw negative ang record dire sa iya nga company, negative man ang record niya or ang iya nga wala siya sang bad record K5 Ray.
0: Sinong ginatinguan nyo nga makuha kag ma-interview kapon dito sa Puloyan niya? Dito gid kinagadtoy ka mo to sa Miyagaw, sa din galing barangay to?
23: Barangay Bugtong Lumangan, K5 Ray. Nag-ano kita dito, ang iya nga asawa ni K5 Ray, may gina-process dere sa city. Ang naatubang ta, ang iba niya nga mga himata, like ang iya nga mga pakaisahan, nga upod niya man dira malapit sa balay nila, K5 Ray.
0: Ano ang ilang mga information sa biktima?
23: Amo to kahapon suno sa pakaisa ni kag sa iban niya nga mga family members kay Five Ray na tingala ni sila kay last nga nagpauli ang ining victim dito sa ila sa Miyagaw sang July 31 lang then pagka August 1 sang kaagahon amo na ni ang natabo kay Five Ray suno sa ila pagpauli to ni Danilo sa Miyagaw kay Five Ray wala ni siya sang may namuno or may na-mention kay Five Ray no bisan sa asawa niya kun may ara siya sang kontra o kun may ara nagadumot sa iya K5 Ray.
0: Okay. So, why gid siya sang may na-mentionar nga may naka-away kaya kontra pero ang makatingalahan nga siya ang gintiro, no? So, that's yes. Why nga hindi nila makuha ang posibilidad nga mistaken identity kag posible ang mga kopdanan, isa sa mga kopdanan niya si Limnan, namututan iya ba si ang may kontra? Tina-interview na siyang police na to ng mga kopdanan niya. Nga ba si isa sila? Muna yung may ara sang nakaaway or tumag ni ang natraso kakipay ba Karen?
23: Sa subong negative man K5 Ray, no, ang ina nga information halin sa aton nga kapulisan. Pero ongoing man ni ang ilang investigation kay ang ano pa gini, ang isa pa gid sa napamangkutan sang kapulisan, tayo especially diri sa may police station 2, ang owner gid mismo sang truck nga ginatrabahuan or ginadriva ni Danilo kag tiisang gin-review nila ang record sa mga employees dito kay K5 Ray especially ni Danilo Aguas wala sang bad record or wala man siya kaaway sa iya nga mga kaupdanan kay K5 Ray.
0: Sige. Salamat gid ka K5 Karen Badilla.
23: Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix sang Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol si K5 Jason Talaron, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kay Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
4: Ang ato sa ning honorable nga EBP Sir Ray, good morning Iloilo.
0: Mayong aga, K5 Western Visayas, Cag Negros Island Region. Good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning ka K5 Jobert Lago. Nakapakapin na kami sa Klinika DTX Coffee Mix sa K5 News FM Iloilo. Balik siya mo dira ka K5 Jobert.
4: Thank you so much, Sir Ray, sa Iloilo. From Iloilo sa Iloquital, sa Antique, Sir Nestor, Sir Milmar. Kamusta ang danlog-danlog, Sir Milmar? Good morning.
14: Good morning, SM Jubert, K5 Western Visayas, Negros Island Region. Mga basa-basa, agad man dyan, amon nga aga, nagadalhay lang. Pero naka-mighty siren kami, para nga bisan maturo-talitian, bas kagamon immune system. Balik ka nimo, SM Jubert.
4: Thank you so much, Sir Mimar. Basko ka signal sa Antique, sa Sinigamation, sa Ilo, kita sa probinsya kang aklan. Sir Michael Calibog, hi please.
16: Good morning, Rojas, Sir Jubert. Good morning, Sir ABP. Iloilo, Bacolod, Gagantiki. Good morning sa aton tanan. Maulan-ulan di sa amon. Subong gatalitin na lang. Pero ako gabi, nag-aulan gid. Oh. Naka-DTX coffee mix na kita kag naka-DTX 500. Kampiyon ng signal. Balik sa iyo, Sir Jubert.
4: Thank you so much, Kalibo. Kompleto na ang barkada. Attendance ang aton sa mga kaobdanan. Una-una aton mga balita, mga ka-K5. Tabo kita sa Negros Occidental. Sir Babes, go ahead, please.
22: Mga balita na mundre sa Negros Island Region kag syudad sa Bacolod, mga ka-K5, ginafokusan karon sang City Health office sa siyudad sa Bacolod ang pila karon ka mga records nga nakitan mga kakifab diri sa siyudad sa Bacolod nga may problema gid ang pila ka mga kabarangayan when it comes sa dengue cases. Ang na-record sa siyudad sa Bacolod ang labing una nga kamatayon mga kakifab bangod sa dengue sining atuig 2026. Ang biktima mga kakifab amo ang 8 anyos nga babae nga pumuloyo sa may barangay Villamonte mo ning una nga kaso sang dengue nga kalasgid ang kabuhi sa isa ka 8 anyos mga kakifab ginadmit sa ospital ang bata sang hapon sang Hulyo 4 apang nagtaliwan ini sang kaagahon mga kakifab base sa istorya mga kakifab lima kaadlaw ang nakita kung lima kaadlaw antes mga kakifab na diskubrihan ang ining kaso nga may dengue positive ang bata.
5: Sa pihakabahin mga kakifab, dumduman nyo din nga may mga balita kami permidi nga civilian ginapatay kaginaako sa CPP-NPA ang International People's Peace Solidarity Mission o kon IPPSM naghiwat sang investigation kag nagtakop na kahapon ng adlaw. Kag base sa ila report na ila nga gindokumento ang 34 ka mga insidente sa ginatawag nga spy tagging sa 12 ka munisipalidad kag syudad sa duha ka probinsya. Ang spy tagging mga kakipay pag-akusa sa mga civilian na kuno informer sila o kon spy resulta sa pagpatay sa ila, pagpahog, pagpanakit kag pagpalayas sa ilang mga puluyan dire sa Negros Occidental mga kakipay.
22: Amang mga balita lamon dire sa surat sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Capiz.
4: Thank you so much sa Bacolod sa mga balita. Hailin sa Bacolod sa Iloan na to ng mga balita nagikan sa sudad sang Iloilo upod sa kay ABP Ray. Sir Ray, good morning. Go ahead, please.
0: Mayong aga ganda sa rwata sa itong sining mga ka-K5 diretso kita sa mga labing talalupang doon natong sining mga balita diri sa may sudad kag probinsya sang Iloilo. Nagpangabay si Vice Governor Lian Diboke sa tanan nga mga PUVs no matapos ka mag-viral ining a traditional jeepney nga may biyahe Iloilo Kalinog vice versa sa aton sini nga mga ka-K5 ini matapos nga daw nagpamulak ang iya salakyan sa mga tawo nga nag-alalangkas kay nagsalalakay sa babaw sang atop nagatag ini sang kakugmat kag pagkabalaka sa pila naton sini ka mga kulturan kag nakalabot ini sa opisina sa aton sini nga provincial government. Suno kay Vice Governor Lian Diboke nga naghangop gid siya sa sitwasyon sang mga commuter ilabi na sa tion sang kagabion no nga wala sang masakyan apang ang safety kag seguridad sa mga kuturan ang prioridad sang probinsya matapos banwa mga ka-K5 nga ti ginapaparaogana sang Shoko's order ang ining operator sang sining traditional jeepney matapos ka magbayular mga ka-K5 sa public safety sa dalan o kon sige tawag naton sininga road safety. Dugang pasang busy gobernador nga igapaloapan niya ang Provincial Planning and Development Office ang pagpasangkad sang Local Public Transport Route Plan o kon LPTRP sa probinsya nga suno sa busy gobernador nga makabulig address sa pila ka mga transport issues mga ka-K5. Samtang sa dugang naton sini ka mga balita no padayon ng investigasyon sang Iloilo City Police Office sa sining natabo mga ka-K5 nga pagtiro patay sa isa ka delivery truck o kon sa isa ka truck driver mga ka-K5 diri sa may Banuyaw Lapas sang gintalikdan nga Agosto 1 sa aton sini nga mga ka-K5 may ara na sa ginalantaw nga lead ang mga kapulisan kung sino man ang nagtiro pero ginalantaw man nila nga possibly mistaken identity ang natabo kay tungod wala man sang anuman nga illegal nga involvement sa mga illegal nga mga aktibidad ang ining biktima mga ka-K5 kag wala sang mga personal nga kaaway sa aton sini nga mga kuturan. King kasubo ganin isang pamilya kay tungod nga trabaho lang gid ang opisyo sang sining biktima mga ka-K5. Amuning mga balita namon diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Balik sa imo dira ka-K5 Jobert Lago.
4: Thank you so much ABP sa mga balita sa may syudad sang Iloilo mga ka-K5. Alin sa Iloilo, sa Ilo kita, mga balita sa probinsya kang Antique with Sir Milmar and Sir Nestor. Antique, proceed please.
6: Mga talalopang doon naman nga balita dyan sa probinsya kang Antique kay 5 was Sir Visayas. Sumduman nyo balita kapon nga may ginpatay sa San Remigio nga sang ka lalaki, anom kaigo ang lawas niya kang bala. Ginlambatan sa nabukid nga bahin sa may barangay Baladay sa Banua kang San Remigio. Ang talalupang doon kadya kay ang ana nga pamilya, hindi rin galitana pag-ihaya sa andang balay. Kag hindi rin man magpasaka kang kaso, tungod sa pagpangusisa kang K5 News FM na ibaluan ngang diyang lalaki makaano mo rin makagawa sa prisuhan. Karwa ka beses nga na dara sa Muntinlupa ang kaso na lunsay murder kag homicide. Tapos may pagagapang ihaw pa dyan kang mga baka gali. K5 Western Visayas kag may mga record kang pagpanakit kang ana mismo bata kag anak at dyan nga asawa. Di ang pamilya, hindi rin magpasaka kang kaso, doon nga na-identify rin kang San Remigio MPS ang darwa ka mga sospetsado.
7: Samtang sa dugang pagid nga mga balita, kulang nga nga manturog regya sa probinsya kang Antique matapos ang Isaraca power interruption halin alas 11:46 kagabi, tub-tub alas 3:56 kay inakang kasanagan. Diyan abatsyagan kang 12 ka mga kabanuhan ng Santike halin sa banwa kang anini ipaagto sa may banwa kang Barbasa. Suno sa National Grid Corporation of the Philippines, nagkaproblema kuno ang andang 138 kV Santa Barbara, Iloilo to San Jose Antique. Sa kadya wala pa kang eksplinasyon kung anugid ang matuod nga ginhalinan kang nasambit nga power interruption.
6: Wala so far mga balita namon dyan sa probinsya ka Antique. Balikan ni mo dyan, Sir Jubert.
4: Thank you so much, Antique. Muna masubo kung wala ka sang solar ka K5 Milmar. Halin sa Antique, sa iluan nato naton partner, mga ka K5 sa probinsya kang Ka-Aklan. Sir Michael Calibio, go ahead please.
16: Sa mga balita sa Banuas ang Kalibo kabilog nga probinsya Aklan patay gid ang isa ka lalaki matapos nga makuryente ni mga ka K5 natabo ini sa Banuas ang Balete sa nagligad nga adlaw o dire sa barangay Arcangel Sur sa Banuas ang Balete kay sa pag-interview sa K5 News team kay Police Lieutenant Bulanon hepes ang nasambitan nga police station suno sa misis ang biktima nakibot na lamang siya sang nagpaningitan ang nasambitan nga mister kag makita niya nga na kuryente na kay ginakaayo sini ang linya sang ila water pump kag ginpabuksan niya gulpi siya nagsingkit na kuryente siya gali no. According sa misis pagresponde sa mga rescuer may vital sign pang iasawa kag ginsakay sa ambulansya kag gindala ini sa ospital pero pag-abot sa ospital nakibot siya patay na mga K5 kag nadismaya ang pamilya sa pag sa rescue team kay nangin kampante kuno sila kag wala ginkabitan sang oxygen kag wala gin CPR sang rescue team mga ka K5 no. Amo ni ang pagpayag sang pamilya. Patay gid kaluoy ang nasabitan nga biktima. Ug nato nga balita na identify na ang suspect sa natabo nga bomb threat sa naligad nga July 31 sa isa ka eskwelahan sa Pook Integrated School diri sa Banua sang Kalibo. Ang initial nga investigasyon bullying ang rason kung nga nag bomb threat ang nasabitan nga minor di edad man. So sa subong iga padala sa Regional Anti-Crime Unit o Conraco 6 ang warrant to examine computer data no para nga mabalaan gid ang ma-check ang device sa gingamit sa nasambitan nga pang bomb threat mga ka K5 kag GC o group chat subong para sa mga manunudlo kag aton mga kapulisan sa Kadabanwa ginlunsar sang aton nga Aklan Provincial Police Office para man nga mapadasig nga maresponde kung may mga emergency kag mabalaan ang ilang mga problema subong wala man sa mga threat sa aton yung mga manunudlo sa probinsya Aklan. Una mga balita di balik sa imo Sir Jobert.
4: Thank you so much Sir Michael. Mga nagapanguna nga balita diri sa amon sa probinsya sang Capiz kag siyudad sa Rojas. Nagkarankaran kapon ang Hamindan National High School alas 9:20 sang kaaga mga K5. Matapos nga nagluntad ang kinagamo sa duha ka mga pamatanon mga ka K5 sa sulod sang classroom. Isa ka grade 9 student versus sa grade 8 pupils mga ka K5 sa may bahin niya sang Hamindan National High School. May kutsilyo nga na-recover nga ton sini magkatapos ang kapulisan mga ka K5. Pagkakita sang mga estudyante nga nagtapungulay ang kabataan, sus may kapin 20 ka mga estudyante nagpalalagyo, naghugpaa sa sulod sang classroom mga ka K5 kag nakibot ang bilog nga compound sang eskwelahan. Nalipong ining more or less mga 15 to 20 students mga ka K5.
9: sa kahadlok, no, sang pag-inaway sang mga kabataan, mayo lang kay nakuha sang gwardiya ang kutsilyo nga bitbit sang isa ka na involved sa inaway. Gindeklarar kahapon sang Haminan PNP kag principal mga ka-K5 nga unta ton ang klase sa nasambit nga eskwelahan kag ginpapuli mga alas 10 imedia ang tanan nga mga kabataan mga ka-K5 daw naghatag truma ining nagakatabo karon bagod man sa nakitaan sa aton mga kauturan sa social media. Ang Haminan PNP padayon pa ang investigasyon paano nakasulod ang armas o kutsilyo sa sulod sang eskwelahan mga ka K5. Dugang pa nga mga balita kahapon nagresponde ang amin ang Pontevedra PNP mga ka K5 sa aton sining barangay Lantangan matapos may report kami tawo nga nagapakawal sang armas mga ka K5 dito nadakop sa aton mga barangay officials kag sang Pontevedra PNP ang isa ka persona nga nagaedad 39 anyos na recover ang 38 kalibring armas na 10 gramos sang shabu mga ka-K5 nga dala sang nasambit nga suspitsado. Sunod sa Pontevedra PNP, nakainom ang nasambit nga suspitsado nga si Alas Junjun samtang nagapakawal sa armas. Dito gindakop sa sangatong mga kapulisan ara sa karon magapangatubang sang kaso kag natakwano nagapahunay-hunay sa bahin sang Pontevedra Municipal Police Station. Amo na mga nagapanguna nga balita, kita nay naman kita, way na ta oras, buwas naman.
10: Ray Espeha Umalay para sa balitang K5 sa umaga.
0: Oras mga ka-K5, alas 5:54. Sa ito sa nga pagpangalagad mga ka-K5 diri sa balitang K5 sa umaga. Way na ta kulabos na nga ton sa nga tiyempo mga kabiyaran. Bantayan na lang pila ka mga balita. Karon sa pila na ton sa nga mga public affairs program, mga follow-up reports sa nga ton sa mga unit field reporters. Good morning, good. Sakay Sir Gerland Sumido. Sakay Nonito Sumbong. Sakay Kim Aroseni Flora. Nagapamatig sa ito sa nga pagpangalagad sa mga PTA president sa Pototan Elementary and National High School. Nga nagatugyan gid sa inyo sa mga produkto ni Dr. Amil Itanguyo, mga klinika DTX 500, D3 Bio Mighty C, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil. Ang mga dekalidad nga produkto sa klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Good morning, good. Sa tarantaran naton sa ning mga suki ng mga tagpalamati. Sa mga way pa makabangon, way pa makabugtaw, mga estudyante nato na may patulog, na may panguragok, na may pangligid sa kama. Abi, bugtaw na. Adlawon na. Yari ng aton sini mga ka-K5 nga pagpamukaw. Hoy! Pagbararangon, ro ka mo dyan. Kagmagpararigos, adlawon tanaron dyo. Gapanima, ho rontin nyo. Bugtaw ron! Bugtaw na kag magpangapis ang Klinika DTX Copy Mix, magparigos gamit ang Klinika DTX Beauty Soap. Ako naman si ka-K5 Reyes Peha Umalay. Kita ay naman kita buwas ng adlaw, same time, same station. Diri lang sa kampiyon ng estasyon, ang K5 News FM Iloilo, 88.7. Nagapabiling kita sa mga tinagang nagasiling, the voice of the people is the voice of God. Good morning, good, kay Tito Isyok Ilisan, nakahingagaw pa sa pagpatamyaw. Leo Gritsa ako na miga nga si Helen Trabado diri sa Batuan sa iya kadlawan. Happy birthday Ma'am Helen Trabado. Halin kay Tito Isyok Ilisan. Alas 5:56 sa aga. The voice of the people is the voice of God. God bless us all mga ka-K5.
10: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: D3 Bio with Vizio.
12: Ako si Anay. For problema, kugid ang akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
11: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
11: Yung may Vizio.
13: Ang Vizio.
11: Yung may D3.
13: Matatags, mga butka.
11: D3 Bio.
15: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma, nagin ka malipaton. Gitry namon, patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
11: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
11: Yung may Vizio.
13: Ang Vizio.
11: Yung may D3.
13: Matatags, mga butka.
11: My family history, bala kamuhos ng diabetes.
13: Mag-TDX 500 ka.
11: Mataas bala ang imo blood sugar.
13: Mag-TDX 500 ka na.
11: DTX 500.
13: Ang may powerful compounds.
11: Yan ang panubos ang imo blood sugar.
13: TDX 500.
11: Garantisado.
13: Epektibo.
11: Aramis mo.
13: TDX 500.
11: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
13: Magalingin bala ang imo nga ulo.
11: Masami nagkapangihi.
13: Masami ginauha.
11: Si may diabetes ka na.
13: Mag-TDX 500 na.
11: Ang DTX 500.
13: Ang may powerful compounds.
11: Yan ang panubos
13: ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
13: Garantisado.
11: DTX 500.
13: DTX Coffee Mix.
24: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
11: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
25: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
11: DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butika.
13: Mighty C.
11: Ang alkaline nga vitamin C.
26: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
11: Mighty C.
13: Mabaka sa mga butika.
11: Mighty C.
13: Ang alkaline nga vitamin C.
27: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako nga allergy.
11: Mighty C.
13: Mabaka sa mga butika.
11: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinikas for Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mags for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags for Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinikas for Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
13: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
28: Libre? Libre!
11: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
29: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
30: Gadragsa nga punggot,
31: DTX Beauty Soap.
30: Magaspang nga panit,
31: DTX Beauty Soap.
30: Galaw magputi,
31: DTX Beauty Soap.
30: Puro katol-katol,
31: DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
31: Bakal na sa mga butika.
1: Extend Hood Superman for Man.
2: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba?
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
3: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Mas tagtilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masalikat. Epektibo. DTX 500. Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masalikan DTX 500. E3 Bio.
8: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. E3 Bio. With BCO.
14: Ako si Boy Fidel. Isang health researcher kay isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio. Mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! My puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
4: Ang oras sa Pilipinas, 6:07 sa aga. Oras kinadulong sang healthy nga kape, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, kag DTX Coffee Mix. Naka-kape ka na, naka-detoxify ka pa.
0: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM, Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong tagapagbalita, K5 Ted Auhero Francia, DTX 500 Morning Newscast.

0: Probiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Probiotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Probiotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
4: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa DTX 500 Morning Newscast! Miyerkules, Agosto 5, 2026. Manayanaya ang panahon sa syudad sang Iloilo, partly sunny, 26 degrees Celsius ang temperature sa sining oras. Live, mabatian kita sa radio, makita sa Facebook, sa TikTok, kag sa YouTube. Kada aga, Ted Aujero, Francia. Sa headlines, ginadulong sa kaalwan sang Klinika DTX 500. DTX 500 nagatap na sang diabetes, hypertension kag cancer. Para sa manami nga kaon kag tulog, masanag nga pananawan, magtumar adlaw-adlaw sang DTX 500, the superior antioxidant.
5: The story of the day.
4: Confidential funds sang Department of Education sang tuig 2023 wala sang listahan sang confidential activities. Sa balita lokal, nag-viral nga nagapamulak nga di pasayro nga jeepney palambunaw, gin-suspend na sang LTO. Iloilo City Government maghatag sang libre nga bulong para sa mga senior citizen kag mga may kasablagan sa lawas. Sa balita regional, sa Aklan, eskwelahan ginkawatan. Sa K5 Network News, Duterte diehard supporters kinapayag ginadumilian nga magsulod sa Cagayan de Oro City. Sa balita national, Department of Justice wala sang information kun naaresto na ginman si Senador Ronald Bato de la Rosa. Anay DPWH Undersecretary Roberto Bernardo nagtestify sa kaso ni anay Senador Ramon Bong Revilla Jr. Balita international, Amerika handa sa pinakamataas nga level sa pag-atake nga wala pa nakita humalin sa World War II, sunod kay War Secretary Pete Hegseth. Balita sa negosyo, 20 pesos kada litro nga fuel aid.

0: nga hindi na kinahanglan pang labhan, nahimo na. Atensyon sa mga matamad. Nagadumok lang ang dinabansang sinimana na kuha na lang inigali ng pwede mo nga mapadugayan para nga bisan magdugay, hindi isa magtariki on. Lasa stress na sa aga. Kadungan sa imong pagpamati sa DTX 500 Morning Newscast. Magpangapena sang DTX Coffee Mix. Subang adlaw Miyerkules sa mga taga-sudad sang Iloilo, kamagapadulong dali sa sudad. Maghapit sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Haro, Iloilo City Branch. Sa kilid lang sang Robinson's Place Haro. Kung halin ka sa Haro Plaza, antes, before sang Rob Haro, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. 9:30 sa aga, hasta alas 3:30 karon sa hapon, may free consultation. Harumaan! Buwas sa mga taga Pasay City, Duenya, San Enrique, Banate, San Rafael, Dumaraw, Capiz, Dingle, Kalinog, Kaiping, mga Banwa sa Central Iloilo. Kada Webes, may free consultation sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Pasay City Branch, Bonifacio Building, Salvacion Street, Poblacion Ilabud, Pasay City. Sa mga taga Sara Iloilo, kaga Northern Iloilo. Good news, bukas na ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Iloilo Branch, RJM's Building, Barangay Apolista, Sara Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Nasa 15 sa aga!
1: Top story of the day. Top story of the day.
0: Ang top story of the day, ginadulong sang Klinika Spore Biotics. Para sa healthy tummy, Klinika Spore Biotics. Wala sang ginpasang listahan sang confidential activities si Vice President Sara Duterte sa iya paggamit sang 112.5 billion pesos nga confidential funds sang Department of Education sa tuong tuig 2023. Sa Day 12 sa impeachment trial, ginpadayon ang direct examination kay Commission on Audit Auditor Roderick Wamil kung saliin ginbusi si ang disbursement details sang tag 37.5 billion pesos nga confidential funds sang Department of Education sang first, second, kag third quarter sang tuig 2023. Basis observation ni Wamil, wala na saad sa dokumento ang listahan sang activities nga basihan sa paggagamitan sang confidential funds. Bisan ang cash advances sa disbursement vouchers sa tatlo ka quarters para sa pag-release sang confidential funds ang ginpirmahan man sang Vice Presidente. Samtang, ginpresent man ang tatlo ka Office of the Vice President liquidation reports kung saan base sa COA, wala nagpasa ang opisina sang Vice Presidente sang documentary evidences para sa mga payment sang third quarter liquidation nga matag nga paglapas sa Joint Circular 2015-01 si COA Auditor Roderick Wamil.
2: This on account of the information given by the informer.
3: Okay. Sinabi mo na walang sinubmit na ebidensya. Wala bang naka-attach dito sa accomplishment report?
2: Wala po, ma'am.
3: Okay. Walang report on success of the surveillance activity?
2: Wala po.
3: And, sa pagkaalam mo, and based on your evaluation of the provisions of the joint circular compliance audit ito, compliant ba ito?
2: Hindi po siya compliant.
3: Bakit, Mr. Witness?
2: Dahil wala nga pong supporting document po yung kanilang payment of rewards as required under item 4.8.5 of the joint circular.
3: Sinabi mo 4.8 ng joint circular. Ito ba yung pinakita mo sa impeachment court kahapon? Yung 4.8 na yan? Yung provision?
2: Isa po siya sa pinakita kahapon.
3: Okay. Ngayon, magkano naman? Magkano yung item na yan sa third quarter report?
2: For the third quarter po, ang amount ng kanilang payment of rewards ay 35 million pesos.
3: 35 million pesos.
4: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Lokal.
0: Lasais GSE 8 sa aga, Philippine Standard Time. Oras kinatulong sang DTX 500. Ginpailalom sa 90-day preventive suspension sang Land Transportation Office sa LTO Western Visayas ang driver's license sang jeepney driver sang jeep kinagabiay lang bunaw nga nako

0: ang video nga nagapamulak nga overloaded sang pasero samtang nagapadayon ang administrative investigation. Base sa LTO Western Visayas, nakitaan sang bastante nga grounds agot temporaryo nga isuspend ang driver's license sang driver. Sino kay Attorney Gaudioso Hirospam II, Regional Director sang LTO Western Visayas Office, hindi naman bastante ang patag sang operator nga ang pag-deploy sang dugang units sa tion sang last trip kung gabi ang magresulta sa kalutosan. Dugang pa, mas dako nga risgo ang dala sang overloading kung ipaanggid sa dugang operating cost sa pag-dispatch sang dugang units sa trips kung kagabihon. Sa ila record, wala man sang valid nga conductor's license ang conductor nga kinaanglan nga magkuha gikan sa LTO. Ginmanduan ang registered operator nga magpadulong sa LTO Western Visayas Office kag magpasa sang written explanation sa sulod sang lima kadlaw. Humalis na baton ang Shokos order. Kasunod sang preventive suspension, inapasurrender ang lisensya sang driver sa LTO. Lasais Jess i 9 sa aga, Philippine Standard Time, oras ginatulong sang D3 Bio. Ginatrangkaso ka, tomar na D3 Bio. Nagpalabot sang paghangop sa sitwasyon sa mga pasahero ilabi na sa tion sa kagabihon si Iloilo Vice Governor Natalie Dibuque habang kinaanglan niya manginta priority ang safety kasunod sang concern sa overloading. Sino kay Dibuque, nagakatabo ang kaangay nga problema kag sitwasyon sa tion sang last trip sa iban man nga mga rota, hindi lang sa rota nga nakuan sa video padulong sa Banwa sang Lambunaw. Dugang pa sang Vice Governor nga iga-follow up maniya sa Provincial Planning and Development Office o kan PPDO ang status sang Local Public Transport Route Plan o kon LPTRP sang Iloilo Provincial Government. Sa din ini ang natun-an sa naglilain nga agency sang gobyerno agud ma-address ang pila ka transport issues. Dugang pasong opisyal, ini pa mapatuman ang LPTRP bangod man sa nagahulat pa ang sang Notice of Compliance o kon NOC gikan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board si Vice Governor Natalie Dibuque.
1: Pero mga bayad kita sa aton ng mga drivers, sa aton mga commuters, let's prioritize safety first, no? Naintindihan taman ang sitwasyon ninyo, pero, you know, hindi ka na mabudlay, makumabot akong sa aksidente. May rason, no, nga ginalikawan to dadang overloading. But in fact, knowing the context and the status in it na sa may pabiya, i-follow up natin sa aton na PPDO, ang aton na ang aton na provincial transport from kaya ginahulat na lang ato ng NOC actually from LTFRB. So once may atong kita ng NOC, pwede na nila makadala.
0: Lasais 21 sa aga, Philippine Standard Time, oras ginatulong sang DTX Beauty Soap with Ampalaya Leaves kag Clinica Deo Fresh. Nagapanawagan si 3rd District Board Member Jason Rivera Gonzalez sa tanan niya mga alkalde sa probinsya sang Iloilo nga ipatuman ang existing policy sa traffic para sa mga jeepney kag iban pang public utility vehicles. Hindi matapos ang issue sang POJ nga overloaded nga nakuhaan sang video nga may biyahe padulong sa Lambunaw, Iloilo. Sino kay Board Member Gonzalez nga mayara sang ginpasar nga resolusyon ang Provincial Board sang Enero nga nagahingyo sa mga alkalde sa probinsya sang Iloilo nga dapat magpatuman sang traffic policies sa idalom sa Republic Act 4136 kag maghimo man sang tikang nga masolusyonan ang overloading. Dugang pa sang board member nga dapat nga masolusyonan na ang nasambit nga isu bagi sa pagbulig sang nakalain-lain nga stakeholders kag agencies. Lakip na ang Land Transportation Office o kon LTO kag Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kon LTFRB kag Local Government Units. Sa karon ginalamtaw sa natungdan nga liwat makigsapol sa mga driver, operator kag concerned agencies natuhoy sa issue. Lasais 22 sa aga, oras ginadulong sang The Power Trio, Mighty C, D3 Bio, kag DTX 500. Ginapamatukan sang No to PUV Phase Out Coalition Panay ang pahayag nga sabat sa problema sa overloading sa mga dipasayro nga salakyan sa probinsya sang Iloilo ang Local Public Transport Route Plan o kon LPTRP. Sino kay Elmer Foro, lead convener sang grupo, iyagin pahayag nga madugay na nga problema ang overloading bangod sa kakulang sang barato nga pampubliko nga salakyan. Dugang pa ni Foro, naglala pa ang concern bangod sang pagdula o kon pag-phase out sang public utility jeepneys nga ginapatuman sa idalom sang Public Transport Modernization Program o kon PTMP kag madugangan pa ang problema kun ipatuman ang LPTRP sa probinsya sang Iloilo. Base sa natungdan ang solusyon ang mga i-register ang tanan nga POJs ngaya sa maayo nga condition. Madumduman nga nag-viral sa social media ang nagapamulak nga di pasayro nga jeepney padulong sa Banaw sang Lambunaw sa tion sang kagabihon. Lasay 23 sa aga, oras kinatulong sang Ascorbic Acid Mighty C. Pagpanubo sang presyo sang produktong petrolyo, kag-ayuda sa mga driver, nakabulig solve sa problema sa overloading sa mga salakyan. Kimberly Caluyo sa report.
2: Madugay na nga problema ang overloading sa mga depasahero nga salakyan, ilabi na sa tion sang kagabihon. Ini ang suno sa No to PUV Phase Out Coalition Panay. Suno pa kay Mr. Elmer Foro, lead convener sa nasambit niya grupo. Lakip sa ila ginarekomendar nga solusyon diri, amo ang pagpanubo sang presyo sang gatong. Agud indi mangilin ang mga operators kag drivers nga magdugang sang units para magcater sang gab-ina nagapauli halin sa syudad sang Iloilo. Dugang pa niya, mahimo ini paagi sa pag-suspend sang excise tax sa langis kag pagbasura sang oil deregulation law. Pahayag pa niya, dapat mayara man sang nagakaigo nga assistance sa mga operators kag drivers nga may mga pamilya man nga ginasagod. Panindugan man sang ila grupo nga indi sabat ang local public transport route plano kon LPTRP sa among concern. Sabahin sang mga commuters, masami wala na sang choice kundi magingagaw na lang sakay agud nga makapauli sa ilatag sa kabanga pulo ian sa probinsya, rason nga iba nagakabit kag nagasakay sa babaw sang atop sang jeep. Madumduman nga nag-viral ang isa ka POJ nga may biyahe Iloilo City padulong sa Tertiary Distrito vice versa bangod sa overloading. Yari ang kabahin sang payag ni Mr. Foro.
3: Actually, ang overloading nga issue antes pa man ipatuman ang modernization program. Problema ni sa bangod sa ito pa man ginabato nato niya kulang ang pampubliko ng salakyan. Rason nga may overloading kaya hindi man na mag-overload kung bastante ang pampubliko ng salakyan. Nga barato ang masakyan ng mga commuters na ito, especially from province. Galing instead nga solusyonan, mas yung panala sa gobyerno ang ining problema. Bangod sa ang ilang solusyon ng PUVMP, no? Kung sa diin nagtuga sa pag-case out sa mga traditional jeepneys na nagtuga man sa kakulang pagin sa masakyan nato.
4: Report nagikan sa syudad sang Iloilo. Ini naman si ka K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon nga Balita Serbisyo Publiko. Kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: The 6:26 na sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang DTX Premium Coffee. Libre nga bulong para sa mga senior citizen kag persons with disability sa syudad sang Iloilo, ihatag sang city government. Jenny Kaoyonan sa report.
5: Opisyal na nga ginlunsar sang Iloilo City Government ang Medicine Plus nga programa nga maghatag sang libre nga bulong o kon maintenance para sa mga senior citizen kag persons with disability sa syudada. Ginpangunahan ni Mayor Reyes Trenas ang launching sa among programa sang Lunes, Agosto 3. Suno kay Mayor Trenas nga ang among programa ang mulig para sa mga tigulan sa syudad agud mapasiguro nga mayara sang husto nga serbisyo para sa mga tigulan kag persons with disabilities. Dugang pa sa natungdan nga nagpain sang balor 20 million pesos nga pondong Iloilo City para sa paghatag sang libre nga bulong. Nahibaloan nga nagpatigayon sang sign-up caravan ang syudad nga magalibot sa barangay para makapalista ang mga benepisyaryo sa ilang kinahanglan nga mga bulong o kung sarang man makapakonsulta sa barangay health workers para ma-validate ang ilang mga prescriptions. Sa kabugusan, mayara sang 40,000 ka mga senior citizen sa Iloilo City.
4: Port nagikan sa syudad sang Iloilo. Ini si K5 Jenny Kauyun para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: Na 6:27 na sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang D3 Bayo. Natrangkaso ka o kunahna nga trangkasuhon, tumar na. D3 Bayo, epektibo. Motibo sa pagtiro patay sa truck driver nga taga Miag-aw, Iloilo sa Banuyaw, Lapas, natumod na sang pulis. Karen Badilla sa report.
6: May isa ka ang gulong nga ginasundan ng kapulisan sa pagtiro patay sa truck driver sa Barangay Banuyaw Lapas last 2 ang kaagahon sa tong Agosto 1. Madumduman nga ginkilala ang biktima nga si Danilo Aguas kag nagaedad sang 49. Nagpaiway naman si Iloilo City Police Office o kon ICPO Director Colonel Wilbert Parilla sa paghatag sa detalye angot sa angulo bangod padayon pa ang pagtipon sang Police Station 2 sang dugang nga ebidensya.
7: Mayroon na tayong angulo na sinusundan. At sa ngayon ay hindi pa natin pwedeng masabi considering na nangangala pa tayo ng additional na ebidensya at makilala natin yung suspect.
6: Suno pa kay Parilla, hindi pa nila matumod kung sino ang suspect apang nakita sa CCTV nga halin ini sa likod sang garahe kag gintiro ang biktima nga nagkakatulog sa lamesa. Nakita man nga nagsulod pagin ini sa ginatulugan sang duha ka mekaniko nga magutod kag nagpalupok sang pusil. Dugang pa ni Parilla nga hindi klaro ang CCTV bangod nagareflect ang suga sa kamera rason nga ila ini ginapa-enhance sa Regional Forensic Unit o kon RFUC samtang wala naman sang bad record sa trabaho kag sa ila barangay ang biktima suno sa director.
7: Una, mayroon silang kainuman noong gabi, tapos natapos yung ano nila, yung inuman, siya na lang yung naiwan at nakatulog doon sa mesa. And based doon sa CCTV na nakita natin, pumasok yung suspect sa likod at binaril siya doon sa kanyang inupuan. And after that, pumasok din sa ang suspect doon sa tinutulugan ng dalawang mekaniko na magkapatid at pinapuputukan din.
6: Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Na 6:30 na sa aga, Philippine Standard Time, oras ginatulong sang DTX Premium Coffee. Sa Balasan, Iloilo, Dorogista, arestado, Reggie Dimayo sa report.
8: Arestado ang isa ka lalaki nga ginakabig high value individual o kon HBI matapos madakpan sa ginpatigayon nga drug bypass operation sa Barangay Balantian, Balasan, Iloilo pasado 5:00 ang hapon Lunes, Agosto 3.
9: Ang superpower sa Mighty C, lakas tensya, matalinaw Mighty C.
8: Ginkilala ang sospitsado kay alias Michael, 27 anyos, kagresidente sa nasambit nga barangay. Suno kay Police Lieutenant Patrick John D.C. Alabado, hepe sang Balasan Municipal Police Station, ginpahayag sini nga nabaklan ang main subject sang isa kasasyay sang ginapatian Shabu sa balor nga 9,500 pesos. Dugang pa sini nga narecover pagid sa operasyon ang 3 kasasyay sang ginapatian illegal nga droga nga nagabugatanan sang 110 gramos nga may standard drug price nga 748,000 pesos. Nagdangat naman sa 2 ang monitoring sang kapulisan sa sospitsado sa diin ang sorsini ang gikan sa istansya Iloilo. Sa karon, ang sospitsado ang yara na sa kustodiya sang Balasan Municipal Police Station kag magapangatubang sa kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
6: Ini si K5 Reggie Lazuela de Mayo para sa Kampyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito, K5 News FM.
0: La 6:31 sa aga, Philippine Standard Time, oras kinatulong sang Extend Food Supplement for Men. Sa mga lalaki nga nagapulaw kag hard labor, magtumar Extend Food Supplement for Men. Effective, wala sang side effects. Sa Haniway, Iloilo, balor 646,000 pesos nga Shabu ang nakuha sang Provincial Drug Enforcement Unit sa Drug Bypass Operation sa Barangay R. Armada, Haniway, Iloilo, siningkaron lang. Nadakpan ang mga durugista nga sanay Danny Velasco Defensor alias Nonoy, 47 anyos ang edad, inakabig nga high value personality, residente sa Barangay Bungol, Haniway, kag Rincel Anthony Cercado Foro alias Tonton, 39 anyos, residente sa Barangay San Pedro, Haniway, Iloilo. Suno sa report sang Iloilo Provincial Police Office, Provincial Drug Enforcement Unit, nadakpan ang mga suspect matapos magbaligya sang isa ka sachet sang suspected Cebu sa police pusher buyer. La 6:32 sa aga sa katapusan nga balita lokal, ang balita ginatulong sang Mighty C. Sa Dumangas, Iloilo, Balor 476,000 pesos nga Cebu ang na-confiscate sa checker nga si Viviano, 40 anyos ang edad. Residente sa Barangay Kabilawan, Barotac, Nuevo Iloilo sa drug by bus operation sa Barangay Dakutan, Dumangas, Iloilo kagabi. Nabaklan ini sang isa ka sachet sang Cebu gamit ang 1,500 pesos kay by bus money kag nakuha sa iya paginakop ang siyam kadugang sachets sang Cebu. Lasay 6:33 na sa aga, subong adlaw Miyerkules. Sa mga taga-sudad sang Iloilo sa 180 ka barangay, kag magapadulong sa sudad, tingaliti ang free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Haro Iloilo City Branch, subong adlaw 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon.
9: DTX 500 Morning Newscast, Balitang Regional.
0: Ang balita regional ginadulong sang Mighty C. Sa Aklan, eskwelahan ginkawatan, Leonard Viray sa report.
10: May ara na nga person of interest o kon POI ang Balete PNP sa natabo nga pangpangawat sa Feliciano Elementary School sa may barangay Feliciano sa tung adlaw sang Lunes. Sa interview sang K5 News FM kay Police Lieutenant Resi Bulanone, hepe sang Balete PNP, apisar malabo ang nakuha sang CCTV camera. May ara nga nakakilala sa suspect matapos ang ginpadagayan nga follow-up operation. Ang POI suluhanon nga ginhimo ang pagpangawat kagabase sa background check sang PNP. Residente ini sa nga tupad nga banwa kaga dati na nga nimbulbar sa mga kaso sa nga pagpangawate. Matandaan nga ginsunod sang suspect ang isa ka kwarto sa nasambit nga eskwelahan samtang nagapatigayon sang flag raising ceremony ang mga manunudlo kang mga estudyante kag ginkuha ang 1,000 pesos sang maestra. Naibaluan nga dati na nga ginsunod sang kawatan ang nasambit nga eskwelahan. Sa karon balak imbitahan sa nga Balete PNP ang nasambit nga POI para sa mga dugang nga imbestigasyon. Balita regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampyone nga balita, serbisyo publiko ag kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
0: Lasay 6:35 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang ascorbic acid, Mighty C. Gusto mo nga healthy, mag Mighty C adlaw-adlaw. Sa Rojas City, Capiz, bangkay sang dalagitang na kuryente sa Rojas, nadala na pauli sa ila Puloyan. Myla Fuentes sa report.
11: Napauli na sa ilang balay ang bangkay sang dalaga nga na kuryente patay sang nakaligad nga adlaw sa Barangay Dumulog, Rojas City. Masubo ini nga ginsugata sa mga himata, kakilala kag mga classmates ang pag-abot sang malamig na nga bangkay sang ilang palangga. Matandaan nga ginkilala ang napatay kay Angel, 17 anyos. Senior high school student, kaginipong anak sang pamilya. Dahibaluan nga natabong insidente samtang nagapungko ini sa riprap sa atubang sang rest house sa nasambit nga lugar. Apang ginapayag aksidente ini nga nakasaplid sa live wire nga nakabutang sa kudal nga human sa barbed wire. Matapos ang ginpatigayon nga autopsy sa bangkay, nakumpermar sang pamilya nga bangod sa makusog nga impact sang pagkakuryente, ang gintunaan sang kamatayon sang biktima. Naibaluan nga antes pa man natabong insidente may mga reklamo na ukon may mga kabataan na nga nakabatsyag kag nakasaksi nga may ground ang pader sa mga rest house. Sa ginpatigayon nga press briefing posible nga magapangatubang sa panumbungan ng reckless imprudence resulting in homicide, ang caretaker kagtag-iya pananglitan magaguha nga hindi intentional ang pagbutang sang live wire. Samtang homicide naman, sa tion mapamatudan nga hungod ang pagbutang sini. Sa karon hustisya ang girasinggitan sang pamilya sa nangin kamatayon sa makaluluoy nga biktima.
12: Ini si K5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
9: Ben Aujero Francia.
0: Lasay 6:37 sa aga, Philippine Standard Time sa K5 Network News. Ang balita ginadulong sang D3 Bayo, Duterte diehard supporters sa Cagayan de Oro, inapahayag ginadumilian nga magsulod sa sudad na net pasayon sa report.
13: Muling nilinaw ng local government units na Cagayan de Oro na walang ipinagbabawal na pagpasok sa lungsod para sa mga Duterte diehard na supporters o DDS. Ayon kay Mayor Rolando Clarix Uria, Chief of Staff at Sheila Lumbatan, na pike at walang katotohanan ang kumakalat na report na may utos ang alkalde na harangin o pagbawalan ang mga DDS na makapasok sa Cagayan de Oro.
14: Kumutuo ka, anak nga mga news, because wala siguro chief executive na muingon nga dili pasudlan ang iyang area of jurisdiction. Kay syempre ang usa ka chief executive ang gusto biya niya is magmalambuon ba ang iyang syudad, ang iyang lugar. So yes, definitely it's fake news. Ako kay nga fake news kay gihimuan og malicious nga kanabang angle ang katuong ato ang giimplementar karon nga ordinansa. Nga ordinansa lang that is trying to regulate sa tanan nga mga transport nga musulod sa Cagayan de Oro.
13: Para sa DTX sa 500 Morning Newscast, ito si Kaki5 Nanet Pasayon. Para sa kampiyo na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
0: Lasay sa 39 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang healthy nga kape, organic nga kape, mananam, DTX Premium Coffee. Anay Barangay Secretary sa Bulacan, ginpatay, Eileen Sanchez, sa report.
15: Usang loob na sumuko nitong Sabado ng hapon ang suspect sa pamamaril na ikinasawi ng dating barangay secretary at guro na si Stephen Jello Enrique sa Santa Maria, Bulacan. Ayon sa ulat na nakarating kay Police Brigadier General Jess Mendez, Regional Director ng Police Regional Office 3, nakapagbigay umano ng ante-mortem declaration ng biktima bago ito pumanaw kung saan itinuro nito ang taong pinaniniwalaan niyang responsable sa pamamaril. Tapos malaman na siya ang itinurong suspect ng biktima. Voluntaryong sumuko ang hindi muna pinangalan ng suspect sa mga tauhan ng Santa Maria Municipal Police Station. Dahil sa pahayag ng biktima, agad na pinaigting ng mga investigador ang case build-up, pangangalap ng ebidensya at dokumentasyon na nagbunga ng pagsuko ng suspect. Ayon kay Police Brigadier General Mendez, patunay ito ng mabilis, patas at nakabatay sa ebidensyang investigasyon ng pulisya. Aniya, nananatili silang determinado na maihatid ang hustisya habang iginagalang ang batas at ang karapatan ng lahat ng sangkot sa kaso. Balita mula sa Bulacan Central Luzon, Eileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Himpilan, Kampiyon sa Balita Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
9: DTX 500 Morning Newscast, Balitang National. Balitang National.
0: Lasays 40 na sa aga, Philippine Standard Time. Sa detalye sang mga balita nasyonal, ang balita ginatulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, Cog, Mighty C. Wala pa sa information ang Department of Justice o DOJ kaangot sa ginapahayag pagka-aresto kay Senador Ronald Marapon de la Rosa. Ini matapos naglanog ang balita nga nadakpa na ang senador nga ginakabig nga wanted sa kasuguan o kumpugante pangod sa arrest warrant gikan sa International Criminal Court o kon ICC. Sino kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, wala pa sila sang nabatong information na tuhoy diri. Binula na nga wala nagapakita sa publiko si De La Rosa matapos magbalagyo gikan sa custody sang Senado sa tung bulan sang Mayo. Sino sa ICC, si De La Rosa nga anay hepe sang Philippine National Police ang co-perpetrator o kon kahimbon ni anay presidente Rodrigo Roa Duterte sa ginatubang sining kaso nga crimes against humanity bangod sa ginpatuman sa tung kampanya contra illegal drugs. Lasays 42 na sa aga, Philippine Standard Time. Sa iban pang balita nasyonal, ang balita ginadulong sang pre-bio coffee. Nagsugid o nag-testify sa Sanigan Bayan si anay DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa kaso ng malversation bato kay anay Senador Ramon Bong Revilla Jr. kag sa iya mga kaupod nga akusado may kang tanan sa ginapahayag 92.8 million pesos nga Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Ginpahayag ni Bernardo nga siya mismo ang nagdala sang 250 million pesos nga commitment fee para sa mga proyekto sang gobyerno Gobyerno padulong sa balay ni Revilla. Sunod sa iya, 125 million pesos ay agindala sa tuig 2024 kag isa pa ka 125 million pesos sa Marso 2025. Dugang pa ni Bernardo, maisa pa ka 250 million pesos ka commitment fee gagin deliver sa iya aid nga si Virgel Nino Garcia sa balay ni Revilla sa tuong Febrero 2025 apang wala dito si Revilla sang amo nga tion. La 6:43 na sa aga sa dugang pa nga balita national ang balita ginadulong sang D3 Bio nakahatag sa masobra 380 million pesos ka bulig sa 7,000 ka Filipino ang House of Representatives pagi sa suporta sa Bayan Desk o kon support to the people. Suno sa report sa Kongreso, 7,174 ka mga tao ang nakapangayo kang nakabaton sang bulig humalin sang in-launch ang programa sang Marso 18. Sa sulod sang 70 kaadlaw, naglapot sa 381.5 billion pesos ang kabugusan nga bulig nga nahatag sang Kongreso, lakip diri ang bulong, laboratory test, hospital bills, chemotherapy, dialysis, medical devices, operation therapy, kag funeral expenses. Sa katapusan ng balita national, na monitor sang Armed Forces of the Philippines sa AFP nga may 48 ka Chinese vessels sa nakalainlain nga bahin sang West Philippine Sea sa bulan sang Hulyo 2026. Sino kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ini ang naka-record gikan na July 1 tubtub July 31 kon sa diin sa Ayungin Shoal 14 ka barko, Baho di Masinlok 22 ka mga barko, Escoda Shoal 4 ka mga barko, kag Pag-asa Islands 8 ka barko ang na-monitor. Ginpalindugan naman sang AFP nga sang tuig 2016 nag-decide ang Permanent Court of Arbitration sa The Hague, Netherlands pabor sa Pilipinas kay nagsiling nga wala sang legal basis ang pag-angkon sang China sa kadamuan nga bahin sang South China Sea apang wala ini ginakilala sang pungsod China. La 6:44 sa aga, oras kinatulong sang Extend Food Supplement for Men. Laban na pang matagalan.
9: DTX 500 Morning Newscast
16: Balita International. International.
0: Ang balita sa luwas ang pungsod ginadulong sang DTX 500 para sa normal nga blood pressure, manami nga kaon kag tulog DTX 500 adlaw-adlaw. Sa Amerika, ginpahayag ni War Secretary Pete Hegseth nga nagapabilin nga nakahanda ang pwersa militar sang Estados Unidos sa level sang pag-atake nga wala pa nakita humanin sa tong ikaduhang inaway pang kalibutanon. Ang pahayag kasunod sang decision ni US President Donald John Trump nga ipaiway ang natalana nga pag-atake sa Iran nga sunod sa iya mangin pinakadako nga opensiba humanin pa sang World War II. Sa piyak sang pagkaatrasar sang operation, kinpatod ni Hegseth nga nagapabili nga alerto kag handa ang tropa sang Amerika para sa anuman nga aksyon. La 6:46 na sa aga, sa iban pa nga balita international, sa Fransya, 157 ka migrants ang naluwas matapos masunog ang ginasakyan nga bangka sa French Channel. Sunod sa otoridad, gintuyo sang bangka nga magtabok sa United Kingdom sang masunog ang makina. Gindala naman sa pantalan sang Bologna Schumer ang naluwas nga migrants. Natabo ang insidente matapos ginanunso ni Prime Minister Zandi Burnham nga mangin istrikto ini sa pagbaton sang migrants. La 6:46 na sa aga, natrangkaso ka na, tumar na D3 Bio.
9: DTX 500 Morning Newscast.
16: Balitang negosyo.
9: Negosyo.
0: Ang business news ginadulong sang Clinica Spore Biotics. Ladies, para nga wala sang order under Clinica Spore Biotics. Kung na-disminuria ka, magtumar Clinica Spore Biotics effective. Sa business news, ginatunaan sa economic team ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., Office of the Executive Secretary kag Department of Transportation, ang proposal nga maghatag sang 20 pesos kada litro nga fuel subsidy para sa mga driver sang public utility vehicles o kung PUVs. Sunod kay Palas Press Officer, Attorney Clarissa Castro C. Chung, ginatanaw pa sang gobyerno ang proposal kay wala pa sang final decision angot sini. Samtang gilpahayag sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kung LTFRB na nakapasa na sila sang ila recommendation sa presidente para sa 20 pesos kada litro nga fuel subsidy. Sa reference rate, 60 pesos and 99 centavos ang United States dollar, 80 pesos and 95 centavos ang British pound, 7 pesos and 77 centavos ang Hong Kong dollar, 75 pesos and 43 centavos ang Swiss franc, 44 pesos and 21 centavos ang Canadian dollar, 47 pesos and 12 centavos ang Singaporean dollar, 39 pesos and 26 centavos ang Australian dollar, 161 pesos and 78 centavos ang Bahraini dinar, 16 pesos and 60 centavos ang United Arab Emirates dirham, 14 pesos and 45 centavos ang Malaysian ringgit, 35 pesos and 91 centavos ang New Zealand dollar, 196 pesos and 80 centavos ang Kuwaiti dinar, 158 pesos and 41 centavos ang Omani rial, 85 pesos and 89 centavos ang Jordanian dinar, 60 pesos and 92 centavos ang Panamian Balboa, 16 pesos and 71 centavos ang Qatari rial, kag 47 pesos and 48 centavos ang Brunei dollar. Mighty C Morning, Sir Ruben Makiling Examina Jr. Sir Ruben Makiling Examina Jr. kay Ma'am Beverly Berte, Mamanik Berte sa Libon Panay Capiz, ang barangay treasurer sang Libon Panay Capiz, SB Bebot Baez and team sa Iscof Dingle, Manong Boy Beramin sa Roa City, Naminita Del Prado, RV Chris Caceres, Rodney Sudad, Sir George Ducampo, kay Ma'am Christine Gardose sa Italia, Aisa Ahmad Tabia sa Pasi, Ma'am Lenny Javilosa, Sir William, Princess Jean Hilbaliga, Jarlan Sumido, kay Ma'am Merlinda Velete, Mighty C Morning. Ang sports news kinatulong sang DTX 500 World Tennis Association Rankings. Sang Filipina tennis champion Alex Iyala nagsaka, Enrico Sorita sa report.
17: Sumaka sa 8 ka pwesto si Pinay tennis star Alex Iyala, nagyara na sa career high number 20 sa WTA rankings matapos sa magkampiyon sa Mubadala DC Open. Ginapaabot nga magasaka sa number 25 si Iyala matapos makasulod sa semifinals matapos sa ginlutos si Elena Vitolina sa quarterfinals. Ang WTA rankings ang ginabase sa rolling 52-week system kung saan ang mga players ang nag-accumulate sa ilas nga points base sa resulta sa Grand Slam kag WTA Tour events. Ang inibalita ang ginadulong sa isang Mighty C. Kung gusto mong healthy, inom ka mo sa Mighty C ang alkaline base nga vitamin C. Ini si K5 Enrico Tupa Sorita Jr. para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: Mighty C Morning, Sir Ray Taclion, Ma'am Charlene Serra, Sir Richard Serra, kay Sir Nonito Sombong, Rosmi, Bagaforo Bailaran, Sir Dennis Delphine, Ma'am Joy Delphine sa Dulunan Arevalo, Winifreda Sarmiento, Melanie Ambot Makiling, Agosto 5 sa Kuwait. Mighty C Morning. Ang balita sa entertainment kinatulong sang Klinika Deo Fresh, kag DTX Beauty Soap. Barbie Fortesa, hinahandom nga magpakasal sa Las Vegas, Nevada sa Amerika. Tungod nga may divorce, Kesha Marie, Catalunya, Hanaysay, sa report.
18: Naghatag sang makahalamot nga sabat ang aktres si Barbie Fortesa sang ginpamangkot siya party sa iya dream wedding. Sa Grand Media Con sa pelikula nga Saving Cherry, ginpahayag ni Barbie nga gusto niya magpakasal sa Las Vegas samtang nagasuksok sang wedding gown nga gindesign ni Vera Wang. Pahayag ni Barbie gusto niya magpakasal dito bangod may divorce nga wala sa Pilipinas. Ginpakigbahin man niya ang papel sa Saving Cherry nga among iya unang role bilang isa ka babaye nga kasado na. Ang pelikula nagatalakay sang realidad sang pagigugma
19: makapag asawahay.
20: Ini nga balita ginadulong sa inyo sang DTX 500 food supplement. Agud malikawan ang cancer, hypertension, diabetes kag iban pa nga mga sakit para look young, feel young and stay young mga ka-K5. Para sa updated nga balita sa showbiz, makatutok lang diri sa Showbiz Balita. Ako si ka-K5 Kisha Marie Hanaysay para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Mighty C Morning, Sir Ken Shine Yorka, mga tricycle drivers sa Barangay Balantang Haro, tumar na kamo D3 Bayo, ha? Mami Evangelina Pusaga Arorong, kay Ma'am Nuwilita, Mami Inday, Andrade Palmes sa Santo Niño Norte Arevalo, kay Ma'am Nene Asibuche, Nene Ibaka, kay Sir Tano Lusabia, kay Ma'am Teresita Mines, kay Ma'am Tinga, good morning! Ang balitang extra special, ginatulong sang Klinika Spore Biotics. Sir Dan Calvo, Sir Alan, good morning! Lucas! Isa ka rin, Lucas, yung himos na. We have a school at 8 o'clock, oh! Sa balitang extra special sa Amerika, atensyon sa mga matamad mang laba! Ginpagwa na sa American Clothing Company ng Herculean, ang Herc Shirt V5.0. Isa ka t-shirt, kagina payag nagapabili nga mahumot sa sulod sa masobra 30 kadlaw nga pag-suksok. Ang Herc Shirt V5.0 gindesign agud magpabili nga fresh kag mahumot bisan hindi malaban sa masobra isa ka bulan nga pagsuksok adlaw-adlaw tita Ambing anong boy Biramin tita Merlinda Belete. Ginpahayag nga ang bag-o nga Herc Shirt odorless gingamitan sang pito ka special ingredients nga ginalagipan sang copper, silver, zinc, gold, volcanic ash kag duha ka secret ingredients kag bangod hindi kinahanglan nga labhan pirmi mas nagati ni rini sang malawig ikumpara sa mga ordinaryo nga t-shirt nga may kulob. Kung may isang kulob dapat nga painitan mo na di mo pagpadagan sang fabric conditioner. Ronnie Lopera, Mighty C Morning. Ma'am Rose Kabangalimbagi, Ma'am Rose Maria Glamon, good morning. How's life treating you right now? Las 6:54 sa aga. Oras, kinatulong sang DTX 500.
21: Bet Aujero Francia.
0: Magpamati sa health alert. Ted Aujero Francia. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
22: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
23: D3 Bio Health News. D3 Bio.
24: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong nga buyon.
23: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
25: Kung adlaw-adlaw gigagainom D3 Bio. Adlaw-adlaw ginakagat mo, ginakaon mo ang D3 Bio. Siyempre nabalaan na ton. Nga ang D3 Bio, tipuno sa ang gitawag MCT, medium chain triglycerides. Tungod kay may ara, ang aton D3 may ara sa gitawag extra virgin coconut oil. Tiining MCT, Sir Boy, ginastimulate niya, ginasuportahan niya ang gitawag hormone production. Ang hormone nga naga-include sa gitawag appetite controlling hormones, no? Such as leptin, kagrelin, kag cholecystokinin. Ti imagine ba? Kung kontrolado, ginastimulate niya Sir Boy, meaning pa, may time nga, mahambal siya, ops, untat na, busog ka. Mahambal man ang ano, ang isa ka hormones, ops, makaon ka na. Ang importante, di kining misiling nga, ops, hindi, sobra na, busog ka na. Ano yung pinaka-importante Sir Boy? Kaya may ara mga kuan mo,
26: kaya hormones. Kaon mo, gutom ka, makaon
25: ka. Wala na nga hormones, kaon na lang nga, kaon ka. importante ni siya para sa gitawag healthy body. Hindi ka dali ma-obese, hindi ka dali ma-overweight, malayo ka sa high blood, malayo ka sa hypertension, malayo ka sa cancer. That's why wala lang kakabalo nga sa imo nga inom adlaw-adlaw sang ditribayo, wala ka diabetes, wala ka nagka-cancer, wala ka nagka-balatian tungod kay nga man kontrolado ang bugat o ang timbang mo kay naka-ditribayo ka adlaw-adlaw.
1: Ditribayo with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay magayo, pero sa nagtumagis ang ditribayo, ang pilas ko dasig na lang magayo.
1: Ditribayo, ang Ditri, yung may Physio, ang Physio, yung may Ditri. Ditribayo, mamakal sa mga butika. Ditribayo.
3: So ang Ditribayo, hindi lang kaya makapatay sang virus, no? Hindi lang kaya makapatay sang kagaw, kundi pati fungi. Ang fungi, paborito, yung ginipuyuan ang aton nga mga panit, ang mga alagyan pasulod sa aton lawas, no? Ang sa mga babae ang ilang flower, sa aton sa mga lalaki both male and female sa baba naton, no? So pwede na da magpuyo ang fungi kung naka D3bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa ginatawag naton nga mga fungal infections. Kaya ang D3bio may ara medium chain triglycerides, no? Tatlo ka medium chain triglycerides nga kaya makapatay sang fungi, ang lauric acid, caprylic acid, kag capric acid. So hindi lang dira naga tapos ang mahatag nga benepisyo sang D3bio. Pagsulod sa imulawas, himuon pagid ini sila monoglyceride. Ang lauric acid mo mahimo monolaurin, ang caprylic acid mo mahimo nga monocaprylin, ang capric acid mo mahimo monocaprin. Inatanan kaya makapatay sang fungi nga pwede magatugas ang imo pag-ubo, sang imo nga skin diseases, sang imo nga urinary tract infection. So kung naka D3bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa sini nga mga balatian.
4: Going back to makakatambok, isa sa mga paagi para magniwang kadasig, mag-carbless diet ka. Inablang you shed out, kuwaon mo tong mga grabe nga carbohydrates,
25: mga matamis, tinapay, pasta,
4: noodles, pasta, miki, bihon, kanon, jutayon mo na.
25: Islin o galing, tribayo,
4: o galing, galingin ulo mo na, kaya kulang ka sa energy. Pero kung ga-D3bio ka, ang D3bio ga provides mo sang alternative source of energy to your cells. That's why nga kung gajita ka, dapat ga D3bio ka.
25: Namiya jita, tubig lang tubig, tapos D3bio, D3bio. Mas dasig ka man. No?
4: Hindi ka mag-hypoglycemic.
5: Ginkagat ka sang lamok, ginkagat ka sa mga sapat-sapat, no? Ano imuon mo, kwa ka sa D3bio. Ang D3bio nga, iputang mo. I-haplas mo sa imo skin. Kaya ang D3bio may anti-inflammatory properties. May ginatawag pa anti-pleuritic, no? Pag-anti-pleuritic nga properties, which is really good against skin bites, no? Ang muna kung ang alternative mo sa corticosteroids ng ointment, butangin na sa D3bio. Makuha na yun ang katol sa mga insect bites.
25: So, muna, ang bintaha kung adlaw-adlaw ka sa nga gainom D3bio, hindi lang nga makontrol mo ang kagaw, hindi lang makontrol mo ang virus, bakterya, kaya pa niya mamligan ang madamo pa nga mga kaayuhan kung ikaw adlaw-adlaw gainom D3bio.
4: Wow! Right?
1: D3bio! D3bio! D3bio!
19: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3bio!
1: D3bio! Ang D3bio! Yung may Physio! Ang Physio! Yung may D3! Mabakas mga butika! D3bio! Health! News D3bio D3bio D3bio.
26: Ako si Karen, kadamo gid sang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
1: D3bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3bio.
27: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3bio sa akon matapos ang duha ka bulan nga pagtumar, natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3bio, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. Mabakas mga butika. Para sa matilo nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas ka antioxidants. Nga amo naman, ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay, happy kanunay, DTX 500. Masaligan, epektibo, DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo, DTX 500. Masamig ka bala ang gina-energy, DTX 500. Ang DTX 500, ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo, nga
6: Kesa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng energy.
7: DTX 500.
6: Masalikan DTX 500.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agad yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
7: DTX Coffee Mix.
10: Mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gitmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
10: Mga butika.
7: Mighty C.
10: Ang alkaline ng vitamin C.
12: Sang una yan, iwang-iwang sa ate. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigit ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
7: Mighty C.
10: Mabaka mga butika.
7: Mighty C.
10: Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Rosita, my listeneria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Yung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
7: Mighty C.
10: Mabaka sa mga butika.
6: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
14: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
6: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
10: Good news!
6: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
14: Libre? Libre!
6: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
28: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
29: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
28: Klinika Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deo Fresh.
29: Kaya subukan ninyo.
28: Klinika Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Deo Fresh.
29: Klinika Deo Fresh.
28: Available now.
14: Kadaragsak nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro kakulkatol. DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
30: Nestor, ang sinaing!
31: Luto na!
30: Ang labahan!
31: Nakasampay na!
30: Ang uniform ko!
31: Naplansa na!
32: Ganito ako!
31: Tigasing!
32: Tigalaba!
31: Tigasay!
32: Tigaplansa!
31: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
32: Sa gabi,
31: ako ang bossing!
32: Dahil kasangga ko!
31: Ang extend!
32: Supplement for men!
31: Lourdes!
32: Tapos ka ng maligo!
33: Yes, darling! Come to mama!
31: Extend Food Supplement for Men.
32: May maca at lavawaska
31: na nagpapataas ng energy
32: at stamina
31: para sa tigasing performance.
32: Extend Food Supplement for Men
31: para sa matino nga dugo.
32: DTX 500
31: para sa healthy gatay.
32: DTX 500
31: ang DTX 500
32: ang may mataas ka antioxidant
31: nga amo naman
32: ang nagatino sa imo atay.
31: Basta tino ang atay,
32: happy kanunay.
31: DTX 500
32: masaligan,
31: epektibo.
32: DTX 500
31: mataas pala ang imo blood sugar.
32: DTX 500 500.
0: Ikaw ba lang?
32: Ang may diabetes?
0: DTX 500.
32: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compounds.
32: Yan ang kapanupo.
0: Kagakontrolar.
32: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
32: Asal rikan.
0: Epektibo.
32: DTX 500.
0: D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio.
32: Ang D3 Bio.
0: Yung may PCO.
32: Ang PCO.
0: Yung may D3.
32: Mabakas mga butika.
0: D3 Bio.
19: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
32: Ang D3 Bio.
0: Yung may PCO.
32: Ang PCO.
0: Yung may D3.
32: Mabakas mga butika.
0: D3 Bio with PCO.
3: Ako si Anay. Before problema, kugidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio.
32: Ang D3 Bio.
0: Yung may PCO.
32: Ang PCO.
0: Yung may D3.
32: Mabakas mga butika.
0: D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
32: Ang D3 Bio.
0: Yung may PCO.
32: Ang PCO.
0: Yung may D3.
32: Mabakas mga butika.
0: My family history ba na kamuusang diabetes?
32: Mag DTX 500 ka.
0: Mataas ba na ang imo blood sugar?
32: Mag DTX 500 ka na.
0: Ang DTX 500.
32: Ang may powerful compounds.
0: Ganagapanubo
32: sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
32: Garantisado.
0: Epektibo.
32: Aramis
0: mo. DTX 500.
32: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
0: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
32: Masami nagapangihi.
0: Masami ginauha.
32: Si may diabetes ka na.
0: Mag DTX 500 na.
32: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compounds.
32: Ganagapanubo
0: sang imo blood sugar.
32: DTX 500.
0: Garantisado.
32: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
32: Mabaka mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix.
32: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka mga butika.
32: Mighty C.
0: Ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
0: Mighty C.
32: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C.
32: Ang alkaline nga vitamin C.
17: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C.
32: Mabaka sa mga butika.
6: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Max Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan ang hindi matunawan? Max Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
32: Good news!
6: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
18: Libre? Libre!
20: Wow!
6: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
18: Balik ka mga langaw! Ako'y nakapaborito natin niya ilaw!
20: Klinika Dio Fresh.
1: Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My Virgin Coconut Oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Clinical Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinical Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinical Deo Fresh, bili na sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Gadaragsa nga punggo, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapul katol, DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
12: Extend Food Superman for Men.
13: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
12: Extend Food Superman for Men. Extend Food Supplement for Men.
20: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
12: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
21: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tayo.
21: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
21: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
21: ang nagatino sa imo atay.
12: Basta tino ang atay.
21: Happy kanunay.
12: DTX 500.
21: Masaligan.
12: Epektibo.
21: DTX 500.
12: Mahigo ba na ang imo dugo?
21: DTX 500.
12: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
21: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
21: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
12: Nga sa masami,
21: amo naman
12: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
21: DTX 500.
12: Masalikan.
21: DTX 500.
12: D3 Bio with Physio.
22: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
12: D3 Bio.
21: Ang D3
12: yung may Physio.
21: Ang Physio
12: yung may D3.
21: D3 Bio.
12: D3 Bio.

0: 93.7. Ang oras sa Pilipinas, 7:14 sa aga. Oras kinatulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bayo, kag Mighty C.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos sa People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu ka kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sa mga balita. Komentaryo nga patas. Kagwala sang ginakahadlukan. Nagpangapin sa mga Ilonggo na wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos sa People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussion of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
0: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Foro de los Pueblos, the People's Forum. Miyerkules, Agosto 5, 2026. Manayanay ang panahon sa siyudad sang Iloilo. Gara sa 27 degrees Celsius ang temperature. Sa sining oras, nagata kita kortesiya katahuran sa tanan nga nagapamati sa radio, sa Facebook, sa TikTok, kag sa YouTube. Ilonggos abroad, Filipinos abroad, wherever you are. D3 Bayo Morning sa inyo. Sa kinaandan, kada aga, Lunes, Tubtub, Biyernes, Ted Aujero, Francia.
1: Mga isyu na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Ted Aujero, Francia, para sa Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos.
0: Sa mga may trabaho, himos na, may office kamo alas 8. Sa mga estudyante, maghimos na kay Maya Klase. Antis kamo magwa sa balay, magpaligo gid, manghabon, DTX Beauty Soap with Ampalaya Leaves, kaga magamit sang deodorant organic, Clinica Deo Fresh. Namigid ko na condition ng lawas, kag mahumot ang lawas. Let's go straight sa mga headline. Ang mga pangulong dinalan, ginadulong sang Mighty C, DTX 500, kag D3 Bayo, the Power Trio. Pagtukod sang nuclear power plant sa Visayas, ginaduso. Pagpaiway sang barangay kag SK Elections nga natalana sa November 2, 2026, ginaduso sa Kamara de Representantes. Kag Iloilo Provincial Government naghilabot na sa problema sa mga nagapamulak nga mga jeepney sa tion sa kagabihon. Ining overloaded yung mga jeep nga padulong sa probinsya sang Iloilo sa tion sa kagabihon. Kapin pa kon last trip kay ti kadamo sa mga working individuals or personalities nga diri sa siyudad sang Iloilo nagatrabaho. Pero pagkagabi, Sir John Lee Sarabia, Ma'am Rosemary Agramon, Ma'am Laura Samagaysay, Sir Eric Gose, nagapauli sa probinsa sa baylong nga mag-board. Mas mayo nga ti, ang ilang inubayad sa boarding house ay plate na lang para sa kagmakapauli pa. Kapin pa kung ikaw may bata nga gamay, kag ikaw ya, nagtatrabaho din sa sural, ikaw abi working mom or working dad, mabudlay nga mapalayo ka sa imong pamilya.
2: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
0: Yang problema ini, it's been a while, lawig na ni. Kag hindi lang ni sa ruta sang Labunaw. Ato balang jeep, balang ngalan niya, Pretty Boy. Ang tawag nila balang double tire. Sa area na sang Tigbawan, Tubungan, pakapto sa Southern Iloilo, problema man ina, no? Galing kay ti, hindi ma-why na sang iban niya mga salakyan mo, no? Ti, na butang sa delikado ang mga pumuluyo di ang mga pasayro. Kita nyo mga taga-pamulak ang konduktor ganito do haros magkrabugto ng iyang ugat kag pagpanguyapot sa pagkabit bangod kay kabudlay sang sitwasyon.
2: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
0: Sa iban pang headlines, highly repetitive inang sulit-sulit balang routine mo. Kada isa sa aton may routine mo, di ba, K5 Paul? Ikaw sa aga, mabugtaw aga pa, maligo, mailis, ma-motor, makadto di sa istasyon. The same is true with me. The same is true with you, Kesha. The same is true with you, Ella. The same is true with you, K5 Karen. May routine kita. May routine. Na may routine. Pero kay baluka nga kung predict

0: tabo lang imo nga adlaw. Nga daw amo na lang ruta mo bala ti Tambeng, Ma'am Gingging Javilosa, kay Ma'am Panik Pingason, kay Sir Ontoy, no? Nagapadasig sang cognitive decline. Ano nang yambal nga eat, work, sleep, repeat. Ibala mo na. Mabanga, ay, kataraka, sulit-sulit. Pari ko nimo, Ma'am Laura Sumagaysay. Obra kang obra. Pagka pizza 15, pizza 30, may sweldo daw ko yung repeat, Guru Sir Paul, no? Kaya kada 15, kada 30 or 31, may repeat. Pero inang repeat, malang daw takan ka dun kakabuhi mo, Ma'am Rosemary Agramon, Ma'am Rose Kabangalimbagi, Sir Rodney Sudad, Sir Dodoy Altoveros, no? May araglis ang negative ining epekto sa aton nga utok.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Alas 7, just in 9 sa aga, oras kinatulong sa Mighty C kag DTX 500. Check tang latest weather bulletin kay dere sa aton mayong sempo. Pero dito sa Luzon area, ginpaidalom na sila sa wind signal number 1. Bangod sang nasiplatan nga tropical depression Maymay. Halin kay Quiapo, si Luis, si Maymay naman. Si Depression Maymay, Tropical Depression Maymay, yara sa kalayuan nga 130 kilometers west-northwest sang Bacnotan, La Union. Last 10 kagabi, dilasa ni ang kabasgugon sang hangin nga 55 kilometers kada oras, kagbagmadlos nga 70 kilometers kada oras. Ang wind signal number 1, yara sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, western portion sang Cagayan, sa Santa Praxedes, kag Claveria, Rizal, Tuao, Sanchez Mira, Pamplona, kag Abulog, sa Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, western kag central portions sang Nueva Vizcaya, sa Dupax del Sur, Dupax del Norte, Casibu, sa Quezon, Bagabag, Diadi, Bayombong, Ambagyo, Villaverde, Cayapa, Santa Fe, Aritao, Bambang, Cagsulano, a northern portion sang Nueva Ecija, sa Karanglan, Lupao, Cuyapo, Talugtog, Nampikuan, Gimba, kag northern portion sang Zambales, sa Banos sang Candelaria, Santa Cruz, Masinloc, Palawig, northern portion sang Tarlac, Mayantok, Banos sang San Clemente, Camiling, Santa Ignacia, Girona, Panike, Moncada, San Manuel, Anao, Ramos, Kagpura, western portion sa Isabela, Quezon, Cordon, Ramon, San Mateo, Maliig, Rojas, San Manuel, Aurora, Cabatuan, Banuasa Alicia, San Isidro, Ciudad sang Santiago, kag northern portion sang Quirino, sa Banuasa sang Difon, Cabarugues kag Saguday. Ina forecast sa pag-asa nga magbaskog ang tropical depression Maymay samtang napakadto sa landmass kag may possibility nga magdevelop sa tropical storm sa sulod sang 12 ka oras.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Very good, we have engineer Ferdinand Rubin ang aton weather forecaster. Affected bala kita sining wind signal number 1 nga dito sa Ilocos Norte, Luzon area or wala man. Check ta si engineer Rubin, engineer Ferd, si Ted, Mighty C morning sir.
2: Yes sir, may aga ka sa itong mga tagpalamati. Sa latest analysis natin, alas 8 sa gabi, or alas 8 kagabi, nag-develop sa isa kabagyo. Inang ginamonitor natin yung sa bagyong Maymay. Sa karon, yara na sa 170 kilometers west-northwest at Bacnotan, La Union. Ang ining bagyo, astala ni siya sa tropical storm category, no, kung sabihin. Possible mag-ina naman ni siya sa isa ka-low pressure area. Kaga magtunaw by Huwebes, no, or Thursday na adlaw. Wala ka sa wind signal nga naka-raise diri sa ton sa Western Visayas. Southwest monsoon ang hangin na bagat among nag-aapekto sa western section ng Visayas sa southern zone. Pagabangon sa sistema Western Visayas, magalungon ng kalangitan, may posibilidad sa mga lapta-lapta ng mga pag-ulan pangilat at panag-uob. Kasarangan, tumtumabas kong hangin, linsa na magat na nakapundan ang mga ibabaw sa Western Visayas at kasarangan tumtumabalod at ang mga kalimutan. Temperatura na ito, nga 75-32 degrees centigrado. At lanugbot na kalis ito 39 sa agam at tulad ni alas 6-12 sa hapon.
0: Engineer?
2: Yes, sir.
0: Sir, may direct effect inidiri sa aton sa Iloilo or sa Panay?
2: No, sir. Wala. Susang direct ang effect more on Luzon area.
0: Pero kagabi, mga 12 midnight, nag-pulo pa nilitin. Nag-ulan gamay. Manipis na bla, no? Nagbasa lang ng dalan din sa Iloilo City, oh.
2: Yes, sir. Iyan siya sa hangin na bagat.
0: Oo. So, anong expected nga weather out weather outlook naton for ang atong weather outlook for today diri sa aton sa Iloilo City kag sa province sa Engineer Rubin?
2: Still no, generally magalumon ang kalangitan, mas dako sa mga pag-ulan sa southern portions ng Iloilo. Kag possible generally mag fair weather kasi sa babaw sa north nga bayan sa Iloilo, but sa mga pag-ulan man sa hapon or sa kagabi.
0: So ang status niya is bagyo na gyud siya, bagyo may-may na.
2: Yes, sir.
0: Bagyo may-may na. Pero dito siya sa Luzon, no?
2: Yes, sir.
0: Sa Baknotan. Banwasang Baknotan, La Union.
2: Yes, sir. Dala sa may La Union area.
0: Engineer Rubin, Sir Ferd, salamat, ha? Mighty C morning.
2: Thank you, sir. Saluat. Good morning, Satanet.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Hindi kita direktang affected sa Bagyo May-May. No? Si May-May, bawo Dasig's May-May, pagkakita yung nagwa si Luis, naman niya, mapa-Pilipinas mong kubla. Si expected nga may mga paggulugalom na mga cloud formation, bala? That can cause ang pag-ulan. So parang hindi ka mabasa sang ulan, kag hindi pagtrangkasuhon, magdala ka na sa imong rain gear. Kalo, payong, jacket, bonnet, kapute. Kaga motor ka, kag magtumar ka ng adaan, DTX 500, D3 Bayo, kag Mighty C.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Lasete, 25 na sa aga, oras kinatulong sa Clinica Spore Biotics. Sa ito na headline, nuclear powered plant. Pagtukod sinidiri sa Visayas, kinaduso. Sulok kay Pangasinan 2nd District Congressman Mark Cuanco. Masolusyonan ang kakulang sa supply sang elektrisidad or kuryente kag ang mahal nga presyo kun may tukuron nga nuclear power plant sa Iloilo kag sa ibang nga bahin sa Western Visayas. Ini ang ginadoso ni Pangasinan 2nd District Congressman Mark Cuanco sa magpadulong ini sa diri sa sulat sa Iloilo sining karon lang. Sino kay Cuanco nga chairperson sang House Special Committee on Nuclear Energy, nakadepende na ini kung interesado ang Western Visayas sa plano nga pagpatukod sa nuclear plant nga isak sa mga long-term solutions sa pagluntad sang brownout. Gindula naman ni Cuanco ang kahangawa sa negative information sa hindi mayong epekto sa paggamit sang nuclear sa diingin ehemplo sini ang pungso Japan nga wala nagadepende sa petroleum products ukon sa fossil fuel nga naghalin pa sa Middle East. Sino kay Congressman Cuanco nga mas barato kag mas reliable, masaligan ang kilowatt per hour sang kuryente sa Vietnam nga yara lang sa 4 pesos kung ikumpara sa Pilipinas. Tinagkadto diri si Cuanco upod kay Dr. Gail Certeza, lead convenor sang Alpas Pinas, nga nagabulig sa pag-educate sa nakalilain nga grupo, ilabi ang mga pamatanon sa aton nga pungsod.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Eh, may kahangawa ni nga kung nuclear power plant, basi maglupok, wala kagad likado. So, pamati ang tablang statement ni 2nd District of Pangasinan Congressman Mark Cuanco.
3: You think that Western Visayas or the Panay Highland is capable of having or best location of having nuclear plants since geographically wise necessary?
4: Yes. Yes. So, unahan kayo. Kung ayaw nyo, gagawin ng Cebu. Bibili kayo ng kuryente sa Cebu. Right? Kung ayaw ng Cebu, gagawin ng Negros. Bibili kayo ng kuryente sa Negros. Yung yaman nyo, dun pupunta. Anong gusto nyo? Yung yaman nyo, matira dito o mapunta sa iba? Nasa sa inyo yan. It's your decision. Right?
3: So parang it's an economic gain din for Western Visayas if ever na may sariling nuclear plant po.
4: No, it's not a drain. It's a plus.
3: Gain.
4: It's a gain. Sorry, I thought you said drain.
3: It's a gain.
4: I'm hard of hearing. That's why my voice is loud. Because I'm hard of hearing. Yeah.
5: Kasi humurang kuryente.
3: Yeah.
5: And you have a steady supply.
4: So who will be the supplier? Right? So if it's Negros, Negros will gain. If it's Panay will gain. You know what I told the people in my district in Labrador? Makontrobersiya ito. sabi ko. So, the moment nag-indicate kayo na gusto nyo ito, dadating dito yung dayuhan, manggugulo, magpoprotesta. Kaya, diyan sa gulo na dadaanan nyo, humingi kayo ng kapalit. Sabi ko, sa bawat 1,000 megawatt na itayo dito sa Labrador, hingiin nyo yung 2021 consumption nyo times 2. Hihingin nyo yun for the 80 years life of the nuclear power plant. So if 4,000 megawatts end up being built in Labrador, that is 8 times their 2021 consumption will be free electricity.
5: For 80 years.
4: Now, tinanong ko sa kanila, sino magkakaroon ng pinakamurang kuryente sa buong Pilipinas?
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Nabatian si Pangasinan 2nd District Congressman Mark Cuangco. Dres Aton, in 1970s, may ara kita sa nuclear power plant sa Morong Bataan. Galing kiti laway naman to ma-utilize. Mamangkot ka, Sir Nori Tumulto, Ma'am Novian Bahade, Ma'am Rosemary Aglamon. Ano ang nuclear power plant? Ang nuclear power plant, thermal station na nagagamit sa nuclear fission, steam turbines, kag electric generators sa magproduce ng electricity. Paano ni sa nagatrabaho? Ang fission reaction, sa sulod sa reactor core, ang uranium atoms, ginatunga ini sa neutrons. Ining ina-control sa chain reaction, nag-release ang large amount sa init. Ang steam generation naman, ang init, ginag-boil sa tubig na laga niya, agod ga magtugas ang high pressure steam. Tapos, electricity production. Ang steam pushes large turbine blades. Sa diin naga-konesa, naga-tiyog, naga-generate ni sa sang elektrisidad.
1: Foro de los Pueblos.
6: Foro de los Pueblos.
0: Ang key components niya, reactor vessel. Nagatago ni siya sang uranium fuel rods. Kag naga-control sa nuclear reaction. Ang cooling system, nagagamit sa sang tubig or other coolants, agod dulaon ng init kag ma-prevent mapunggan ang overheating. Ang containment structure niya, damol, concrete, and steel dome that safely keeps radiation contained inside.
1: Foro de los Pueblos.
6: Foro de los Pueblos.
0: Kaya ang kabalaka sa iba niya, high ang radiation. Nga delikado na sa tao da mag kalabawa sa mga lalaki ni makabosong mga babae amuman. Kag damo sa mga physical defects nga matuga ang nuclear plant kun ara sa palibot sa mga mataong nga lugar.
1: Foro de los Pueblos.
6: Foro de los Pueblos.
0: Kung si Congressman Mark Cuangco pa, that is the solution. Inaya kung gusto sang Panay or gusto man sang Visayas region.
1: Foro de los Pueblos.
6: Foro de los Pueblos.
0: Alas 7:32 na sa aga. We'll pause for a quick break. Pagbalik ta, bow, si Senador Bato de la Rosa, ginapayag nga na dakpana. May post si Attorney Harry Roque, anay spokesperson ni the late former President Rodrigo Duterte, nga may naghudas sa kay Bato kung nga nadakpan siya. May naghudas daw sa kay Bato sa Senado. Si pamangko, sino naghudas? Sila ba naman na naghudas yung groupings ni Kwan eh, ni Bato eh? Kahit di sila na kay Balo nakatultol kung di si Bato nagpanago mo. Tiyas sa subong sunod sa Department of Justice nga wala pa sila sang confirmation.
1: Foro de los Pueblos.
6: Foro de los Pueblos.
0: Ikaw, Sir Norito Multo, Ma'am Novi Ann Bahade, Ma'am Rosemary Aglamon, kakilala, may kilala ka man nga Judas. Judas Batasan. Alas 7:33 na sa aga.
1: Foro de los Pueblos.
6: Foro de los Pueblos.
0: Ang barangay kag-S collections nga natalana sa November 2, 2026. Ginadoso, iningay pa iway. Anong mga rason sa mga nagadoso sini nga ipaiway ang piniliay sa barangay kaga SK.
6: Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos.
0: Na 7:33 oras sulong sang Mighty C, magabalik ang Foro de los Pueblos.
7: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: D3 Bio.
9: Ko si Karen, kada mo isang akon hair fall, lag hindi manami akon na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang nagkinis ang akon kutis.
8: D3 Bio.
10: Ang D3, nga may Visio.
8: Ang Visio,
10: nga may D3.
8: D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
8: Nga may Visio.
10: Ang Visio,
8: yung may D3.
10: Mabakal sa mga butika.
12: Para sa matino nga dugo.
13: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
13: ang nagatino sa imo atay.
12: Basta tino ang atay.
13: Happy kanunay.
12: DTX 500.
13: Masaligan.
12: Epektibo.
13: DTX 500.
12: Mahigo bala ang imo dugo.
13: DTX 500.
12: Masamit ka bala ang gina-allergy.
13: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
13: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
12: Nga sa masami,
13: amo naman
12: ang gina halina sa mga nagkalaylay ng allergy.
13: DTX 500.
12: Masaligan.
13: DTX 500.
12: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Ago ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
12: DTX Coffee Mix.
10: Mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuo giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix.
10: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
10: Mighty C.
12: Mighty C.
10: Ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag pang sakit.
10: Mighty C!
12: Mabaka
10: sa mga butika.
18: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
19: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
18: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Good news!
12: Good news!
18: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
19: Libre?
17: Libre!
19: Wow!
18: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbis Street, by Norte, Miag-Au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
20: This is presented to you by Eon Group of Companies, from building spaces, creating dreams, and designing unforgettable experiences. Wherever life takes you, Eon is there, innovating for a brighter tomorrow. Because at Eon, we make life better.
21: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na itong mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
21: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
22: Kaya subukan ninyo.
21: Clinica Diofresh, Deo-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
22: Clinica Diofresh.
21: Available now.
2: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapul katol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
23: Cheers sa barkada nating
24: Night Shift,
25: OT,
26: Breadwinner.
27: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
28: Drink responsibly.
27: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
29: Nestor, ang sinaing.
30: Luto na.
29: Ang labahan.
30: Nakasampay na.
29: Ang uniform ko.
30: Naplansa na.
31: Ganito ako.
32: Tigasi.
31: Tigalapa.
32: Tigasay.
31: Tigaplansa.
32: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
31: Sa gabi,
32: ako ang bossing.
31: Dahil kasangga ko.
32: Ang extend.
31: Supplement for men.
32: Lourdes.
31: Tapos ka ng maligo.
33: Yes, darling. Come to mama.
32: Extend food supplement for men.
31: May maca at lavawaska
32: na nagpapataas ng energy
31: at stamina
32: para sa tigasing performance.
31: Extend food supplement for men
32: para sa matinlo nga dugo.
31: DTX 500
32: para sa healthy nga tayo.
31: DTX 500
32: ang DTX 500
31: ang may mataas nga antioxidant
32: nga amo naman
31: ang nagatinlo sa imo atay.
32: Basta tinlo nga tayo.
31: Happy kanunay.
32: DTX 500
31: masaligan.
32: Epektibo.
31: DTX 500.
34: Nagaburun nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol.
35: Mag-Eye Care Co.
34: Ang kapsula
35: nga himo para sa mga mata.
34: May yara ini sang superior antioxidant
35: para sa mga mata.
34: Kaangay sang lutein,
35: vitamin A,
34: vitamin E,
35: vitamin C,
34: zinc,
35: kag bilberry berry extract.
34: Eye Care Co.
35: Ang maskin pambasko nga kapsula
34: para sa mga mata.
35: Eye Care Co.
34: Para sa epektibo nga kombinasyon,
35: magtumar sang Eye Care Co.
34: Kag patuluan
35: ang mga mata sang Eye Care Drops.
34: Mabakal sa Shopee kag mga butika.
35: Eye Care Co.
36: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
37: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
38: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
39: Mataas pala ang imo blood sugar.
40: DTX 500.
41: Ikaw pala ang may diabetes.
42: DTX 500.
43: Ang DTX 500.
44: Ang may powerful compounds.
45: Nga nagapanupo.
46: Kagakontrolar sang imo blood sugar.
47: DTX 500.
48: Asaligang.
49: Epektibo.
50: DTX 500.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: D3 Pio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Pio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Pio. Ang D3 Pio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Pio.
4: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose ka may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Pio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabakas mga butika.
5: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
7: Ang oras sa Pilipinas, la 7:44 sa aga. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
8: That time check was brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
2: Foro de los Pueblos.
9: Foro de los Pueblos.
7: Padayon sa Foro de los Pueblos. Sa gihapon kaupo ninyo Ted Aujero Francia. Namini mo ni oras sunod sa mga health expert mula. Nga kaon kasang linaga nga itlog, no? Linagang itlog ba? Daw na-miss ko ng linagang itlog aw. May ara sa ang pagtuon, Ma'am Laura, Sir Janli Sarabia, Ma'am Novian Bahade, Ma'am Rose Cabang Alimbagi, Pastor Bobby Riman, Sir Dan Calvo, nga magkaon kasang linagang itlog on an empty stomach antes ka magpangape, mas may dako inisa nga epekto sa lawas. It can support steadier energy throughout the day. Kahit ang itlog, puno nisa sang high quality protein, healthy fats, choline, kag essential vitamins, nga nagabulig pahinay sang digestion, kag nagapahinay sang pagsaka sang imong blood sugar level pagkatapos ka magkaon. Sa aga, ang imong lawas naga-experience ina sang natural rise sa cortisol. Ang cortisol hormone ina siya nga nagapabugtaw sa imo kag nagaregulate sang imo nga energy.
2: Foro de los Pueblos.
9: Foro de los Pueblos.
7: Sang suggestion nila nga kaon ka anay itlog antes ka magpangape. Iba niya na baliskad Sir Norito Multo, no, Ma'am Novian. Pangape ka anay samtang ginadaple mo abig na usap-usap yung itlog. Pero para sa iba nga mga expert, nga mas maayo nga sudlan mo anay isang itlog ang imo nga tiyan. Ma'am Marilyn Antiquera, Ma'am Dorothy Bacalanco, antes ka magpangape.
2: Foro de los Pueblos.
9: Foro de los Pueblos.
7: Either way, pasaho ako na nung imo na sa huanda, Ma'am Noelita Andrade Palmes, kay Ma'am Mimi Palmes, kay Ma'am Nenet Ibaka, no? Depende na. Namisa na, boiled egg, kag magpangape ka, DTX Premium Coffee. Ang organic kakapi na blang why kasang guilt feeling nga basi magtaas ang imong blood sugar level.
2: Foro de los Pueblos.
9: Foro de los Pueblos.
7: Kung hudas nga batasan te durogid. Namali Ma'am Novian durogid nat naman si Ma'am durogid nat naman si Ma'am Novian nya mga hudas. Daily ko ga kaon ted kag nami tulog ko. Ang isa pagid ka health benefit kilik kon ga kaon kasang linagang itlog ha, hindi yang piniritor ano, nagapabata sa imo. Dropan ta sir pul ka kaon kay linagang itlog. Why isang asin? Isa butang mo asin gamay lang guro pero madami pagyani ko pa masawan mo na lang mo.
2: Foro de los Pueblos.
9: Foro de los Pueblos. La
7: 7:47 na sa aga, si Negros Occidental 3rd District Congressman Javi Benitez, anak inisa ni Bacolod City Congressman Albie Benitez, nag-file sang hagna sa Kamara nga nagapaiway sa barangay kag SK Elections nga natalala na sa November 2, 2026. Base sa ginaduso nga hagda ni Benitez, isulon ang piniliay sa November 2028. Tikuli sa May of 2028 may presidential elections. Pagka Nobyembre, may eleksyon sa barangay kag SK. Sa baylo nga subong nga tuig November 2, suno kay Congressman Javi Benitez nga iduso isailuho na lang anay. Isa sa mga gina-consider sa pagpaiway sang eleksyon subong atuig ang krisis sa gatong tungod sa giyera sa Middle East. Tubtub subong na paidalom gihapon ng Pilipinas sa National State of Energy Emergency bangod sa krisis. Sino kay Congressman Javi Benitez nga suportado sang sa isenta ka mga kaopdano niya sa Kamara ang among lihok. So kahapon, nag-file na ini siya sang sining nga hagna.
9: Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos.
7: Ipabati ta ang statement ni Negros Occidental 3rd District Congressman Javi Benitez nga siya sini ang author nga kon memo ipaiway lang. Hindi man nga hindi na pagdayuno na ipaiway lang from November 2, 2026 himoon sa November 2028. Ikaw dra nga aras barangay kapamati pabor ka nga ipaiway ang eleksyon or dapat nga ba na yun kid ang barangay kag is eleksyon? Mamatian pa si Congressman Javi Benitez.
10: With the 63 ka mga lawmakers sang postponement for November 2028 na barangay elections. Hindi po silingon nga i-cancela amon yung election. Hindi po silingon sang election fatigue na rason, which amon na ang kin-strike down sa Supreme Court unconstitutional. Amon yung mga rason, bangod, may international energy crisis kita, nga ang pondo sang Congress hindi nag-reflect na doble na ang pagsaka sang krudo. So may ara pa kita sa damong kinanglan bayran para sa mula. So it's the volatility of the international energy markets as well. Second is about 3.2 million students ang naapekto sa bangod sa lindol. No? So sa Cebu area, sa Davao Oriental, kag sa Soxar din. Kag ang atong first nga BARM elections will be happening, which is just a few weeks from the potential barangay elections. For those three reasons, we have filed for the postponement to November 2020.
7: Okay. Nabatian si 3rd District of Negros Occidental Congressman Javier Miguel Benitez. Naman isang former boyfriend ni Sur Ramirez Bla. Sa kadugayon, nagbulagay man sila. So, ang iyang mga rason, nga bangod nga may energy crisis. And then, subuman nga tuig, before November, may Bangsa Moro Autonomous Region and Muslim Mindanao elections man. And then, damos ang na-displace, minilyon ang displace kay mga estudyante nga nahalitan bangod sa kalamidad dito sa Mindanao area.
9: Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos.
7: Ikaw nagapamati subong sa barangay, pabor kang ipaiwain niyo, hindi, dapat may eleksyon gyud sa November or wala, no? Di subong sa barangay, gamata-mata pormang mga wannabe mo, no? Gusto nila nga makilala ni sila, kada fiesta, gabutang na gani sila tarpulin. Happy fiesta! Stay safe while driving! Dala nga mga pamugno, arana mo. Iti, gapakilala na. Sang una, ay gapamugno, Ma'am Rose. Subong gapamugno na maniwat ka gapamarinti mo, pamarinti. So, si Lulo mo kag si Lulo ko, magparinti, gali sila na magpakaisa. Gina-trace na dayon ang mga possible nga mga pag-inangot-angot sa bloodline mo.
9: Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos.
7: I don't know kung ano ang take sinisang iban. Nakakiti may 60 ka iban pang lawmaker nga nag-upod sa panawagan ni Negros Occidental 3rd District Congressman Javier Miguel Benitez nga ipaiway ang barangay kag SK Elections. Ikaw nagpamati sa bong, gusto mong ipaiway or hindi? Iba na nga bang atin, hindi pwede ah! Yadi, padyang isaksakong bugas! Kay galwa ng mga politiko, kay manti may bakil sila nga congressman, mayor, kay ti ang mga barangay kapitan, kagawad, SK, hindi man tanan ha? Pero daw kalabanan, giti, amo na sila ang kabayo sa mga politiko sa barangay mo. May iban gani nga, ahay, hindi man sa panghikay, huwag ganit nilungang, hindi ganit kamaan maghihimo ka resolusyon. Ang andata ng resolusyon, copy-paste pa. Ginapadalagan kapitan sa mayor o congressman. Nga amanti, isa lang ka oto-oto eh. Kasugata, kakaroon ka boss ka congressman nga mang binghalk ni mo, wagas. Gakudog ka mo. Pero isa natabo sa isa ka banwas probinsya sang Iloilo. Hambal sang isa ka punong barangay nga friend ginaton, mabuot nga kapitana. Habal niya, abi ko, Ted, may good news mo. Abi ko, managtag si Kong sang kuan ng atay ka batikulon. Why kami kay Balo? Mal niya, tipon ka mo, Lunes na Lunes, sa flag raising ceremony. Binilag, udyak-udyak sa niya sa Janido. Masanag naman si Aton karoon niya pananawan. pag abota uyat microphone ang boss nila nga masupog sa boot buying. Why matakot yun ang bala? Kag-post na ka ng politiko, ang bal ka kapitanang ni Soroy ako. Banya, Ted, daw mairirihi ko school ba mo? Di mag-amun na lang na nga cycle, ya. May boss kayo mo nga ng pudiroso. Isa ka lang ka seringgitan, isa lang ka nakabuyayaw. Kapitan ka matuhol sa barangay, pero isa ka lang ka seringgitan? Di amun na nga kung niya ang nagkagarot magin ang barangay elections. KT Pinamilya, tapos intrahan sa mga politiko.
11: Foro de los Pueblos.
12: Foro de los Pueblos.
7: Kung sa ako niya gusto ko madayon ang eleksyon subong, habaliwang Rosemary Aglamon, no? Di para sa inyo, gusto niyo o hindi.
11: Foro de los Pueblos.
12: Foro de los Pueblos.
7: 754, ang pulisto sa uton ng Chipo Pulisto, si Solis, laban-laban marilibgid. Doon ka, imposible nga palagyuhan sa nakpriso. Baka priso niya, dali lang, ilang dyan ang manghihi ko. Tapos lagyo. Ano man din, anong ginabantaya niya kapulis? Ano na, ng legs kababayi na nagalabay sa Auton Public Market? Las 7.54 na. Kag ang isyo ni sa nagapamulak ng mga jeep nga last trip kung gabibla, no? Ano paano ini-address sang Iloilo Provincial Government? Sana bay kamo sa report ni K5 Jenny Caoyonan. Las 7.54, magabalik ang foro de los Pueblos.
13: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
15: May family history ba na kamuusong diabetes?
16: Mag-TTX 500 ka!
15: Mataas ba na ang imo blood sugar?
16: Mag-TTX 500 ka na!
15: TTX 500!
16: Ang may powerful compound!
15: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
16: TTX 500!
15: Garantisado!
16: Epektibo!
15: Aramis mo!
16: TTX 500!
17: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
18: Gusto na, Sir JP. Ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga dos and don't.
17: Ay,
18: ang mga lang ang permina mo kambali, mga dapat likawan, dapat himuon, nahunta na yung pinakauna nga, kag pinakaimportante nga himuon na to, Sir JP, para mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
17: Correct.
18: Sano pa ni mo pintahan ang tubo kung lata na, tok-toko
17: na?
18: Dapat niya wala pa?
17: Oo. May lang tubo, kay ma-welding lang, islang bago.
18: Sano ka mainom detects, may manod kag maitisim, may balatian ka na? Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imulawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag Mighty C, ara ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly, Sir GP. Imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check mo blood pressure, tapat kagid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong na pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys. No? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, di imo kaugatan niya, guba mo na. No, gakos ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check ni mo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gituwag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
15: Para sa matilo nga dugo,
19: DTX 500.
15: Para sa healthy nga atay,
19: DTX 500.
15: Ang DTX 500
19: ang may mataas nga antioxidant.
15: Nga amo naman
19: ang nagatilo sa imo atay.
15: Basta tilo ang atay,
19: happy kanunay.
15: DTX 500.
19: Masaligan.
15: Epektibo.
19: DTX 500.
18: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagka-damage ang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
17: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila, Dr. Ramil, kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective kada panubos ang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka-main purpose niya. Ang capability sa pag-control sa blood sugar levels, agud hindi ka magka-diabetes.
18: Mm. Another secret sa pagpalawig sa kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
17: Ay?
18: Imo edad. Kung gusto ka hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag may TC kay gapahubin inis ang imo nga selula.
17: Mm.
18: Ang imo nga past, hindi magsagay panumdom sa imo mga regrets. Ah. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabos ka buhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi.
17: Okay,
18: imagine ba? Wala na yung problema, wala na yung stress. Ah.
17: Uh-huh.
18: Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
17: Gusto.
18: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag may TC, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance.
17: Mm-hmm.
18: Tatlo, Sir GP?
17: Mga kainit mo, no?
18: Grudges. Your grudges. Tao malanta,
17: oh.
18: No, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit man lang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Manasiling ba sa Proverbs 17:22, no? A merry heart, do it good like a medicine, but a broken spirit, drive the bones.
17: Ay,
18: so, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gid, inom DTX 500 kag may TC. Kaya mo na yung mong super antioxidant nga magbato sa mga free radicals, adlaw-adlaw. Agod masigurado nga healthy ang imo nga selula.
20: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
21: It is now 8 o'clock. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

100, epektibong nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Cheers sa barkada nating
2: Night Shift,
3: OT,
4: Breadwinner.
1: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotin, makabulig sa pagtapda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapda sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and